yan dito, walang may gusto niyan, walang gustong may masunog na bahay, electrical faulty wiring siyang tinitingnan, maaaring ganon, mga kaibigan, eh alam na ako tayo magawa. Kahit na magsigawan tayo dito, hindi na may babalik yung mga bahay na lang, tulong, bahay nila, eh di tulungan na lang ho natin. Oh. Kung ako halimbawa sa gobyerno, halimbawa lang, dagdagan ko yung mga fire trucks kasi ang apoy, dumadagdag yan, lumalaki within, anong sabi niya? 30 seconds. 30 seconds. Pag ang fire truck mo kinapos ng tubig, pupunta doon sa fire hydrant, hindi makakabalik ng 30 seconds yan. 10 minutes to 15 minutes, kakarga pa. Oh, ano na nangyari doon sa 30 seconds mo? Dalawang bahay kaagad yun pag hindi nakabalik. Anong gagawin mo? Bilhan mo ng maraming fire trucks. Di ba? Oh, isang fire truck, dalawang lorry trucks. Ang lorry nagba-back up ng tubig. Pag naubos na isang lorry, abante. Pasok yung isa, karga ulit. Yung fire truck hindi aalis, bomba lang ng bomba. At isang ladder truck. Para meron sa ground, meron sa upper. Yung ladder, hagdanan yun. Doon ka bubomba pababa. Di ba? Mas makikita mo eh kung ano yung bubomba mo at kung nasaan na yung apoy. The best yun. Total, ang dami na mga timpera. Kesa naman inanakaw lang nito mga buhaya na ito, bili natin ang fire truck. Kesa naman mawala ng bahay yung mga kababayan natin. Di ba? May isang bahay, dalawang bahay, hindi na lalaki. Dahil naagapan. Mga kaibigan. Oh, mayroon tayong ladder truck dito pero unserviceable, sabi ni SFO1 Lumanang, kasi sira na. Bili tayo ng bago. Ang laking bagay po niya, lalo dito, iskinita, hindi makapasok yung bembero. Pero yung ladder, iaangat niya lang yun, stretch niya yung hagdanan niya, akit yung fireman, dala yung hose, bomba. Ganon. Diba? Kahit na gaano karami yung mga bumbero natin dito, tambakan mo ng manpower yan, kung walang gamit, walang bumbero, walang hose, walang ladder truck, hanggang ganun lang yung magagawa nila. Diba? Eh kung may mga gamit, sus, tingnan nyo yung ano, yung sa Manila, yung mga Chinese doon, Chinese community, masyadong sensitive sa, alam nila tabi-tabi, di ba? Tsaka medyo, ano sila sa negosyo nila, pinoprotektahan nila, di ba? Bawat purok, mayroong mga sariling fire trucks sa mga Chinese investor doon, yung mga may-ari. Mas marami ang fire truck ng pribado, ng Chinese community, kesa sa fire truck ng munisipyo ng Maynila. Ano? Yung nilibing si Maring Angie, nandun kami. No? Yung bagsak presyo. Ano, mga kaibigan, grabe si Maring Angie, para sa kaalaman ng mga kaibigan natin, 6 yung ililibing sa Manila Cemetery, kinansel lahat, siya lang mag-isa yung nilibing doon. Tapos, nagulat kami, siguro mga 8 na fire trucks, ang tawag doon, nagpabuga ng tubig habang dumadaan yung ni Maring Angie, yung convoy, hatid siya sa Manila North Cemetery. Nag-water salute. Mga fire trucks. Yung water salute, yung nagbobomba ka ng mahina lang, parang uulan, dadaan ka doon sa gitna. Yung mga bayani lang yung inaano nun eh. Yung ibigyan ng ganun. Nagulat ako, sabi ko, teka muna, bakit may mga bombero dito? Yung pala, hindi sa gobyerno yun. Sa mga Chinese, 8. Nag-water salute ng ganun, mga kaibigan. So, yung mga Chinese, talagang pinoprotekta nila yung kanila din. Di ba? Oh, yan. So, fire truck. Eh, yung binili ni Marcos namin, diyan ba yung binili ni Bongbong Marcos na fire truck? Ah, si Bongbong ba? Si President lang ba nagbili niyan? Tingnan mo naman yung fire truck. Abay, parang dalawang drum lang yun. Lamang. Yung maliit. Ah, yung maliit na ano. Pero wag nating maliitin yung fire truck na binili ng DILG. Kahit papano, makakapasok yan doon sa singit-singit eh. Pero ubos ka agad yan pag bomba ng tubig. Na?
Malaki, yung malaki agad na igante, yung malaki talaga. Diba kasi useless yan kung may fire truck ka, maliit lang, ilan lang ang laman yan, saglit lang yan, ubos na, lakad ka na naman. Eh every three, o every, ay ito yung fire truck ni BBM. Oh. Magkano isa yan? Ha? 10 million pambira, 10 million yan o oh, yan. Oo. Oh. Pinamigay sa mga barabarangay, 10 million. Dalawang drum ang laman. Mga kahit gaano pa kaganda yung forma kasi ang hinahabol natin diyan hindi yung forma eh yung laman dahil yun ang ibubuhos natin sa apoy, di ba? Oh, 16M sana natawagan natawaran ng 10M. Ayun ang bibilin sana pero malaking bagay din kahit papaano mauuna siya dun sa mga maliitan lang na iskinita. Pero saglit lang yan. Ubos na yung tubig. Bibili tayo ng fire truck, malakihan na kagad. May isang fire truck, dalawang lorry trucks, isang ladder truck, laban na yan. Di ba? 30 seconds, nadadagdagan yung apoy doon sa isang bahay. Pag umalis yan, walang tubig, pagbalik, tatlong bahay na, di ba? Yung mabilisan, ganun. Ay sus, kung ako lang dyan sa gobyerno, bilang, ano mo yung pera ng gobyerno, di ba? Kung nanakawin din lang, bili mo ng mga fire truck. Oh, kasi yung sinasalba katulad nito, kita mo, wala mga bahay mga tao na yun. Eh kung may mga gamit tayong equipments na mga ganun, mga tatlo, apat, naagapan na kaagad. Di ba? E 52 families, 100 yung lalaki, 90 yung babae. Di ba? Mga kaibigan. Oh, yun. Jealousy. Ano ba yung tawag? Ano ba yung tamang pronunciation, Bon? Jealousy o jealousy? Ha? Jerry Pild? Jealousy? Kasi yung iba, oh, yung magnanakaw, dumaan sa jealousy. Oh. Yung jealousy nasira. Ano ba? Jealousy o jealousy? Chat nyo nga ako. Habang nagko-commercial, jealousy o jealousy? Oras, soja! 8:10. Oras, satid sa atin ng 1 plus numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Vision X Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Premium D3.
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: ng maga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul-sapul ang bawat Bullseye.
0: Ang palatuntun ng Bullseye. Bullseye. Atid sa atin yan ng Yes to Health Incorporated. Mga katropa, Yes to Health. Ito, buy one, take one. Buy one box, get 50% off. Ito yung ultimate health combo ng Xanthon Plus Golden Xanthon Vitamin C. Ano ba itong deal? Bumili ho kayo ng one box ng Xanthon Plus Gold. 50% to ang discount. Tapos meron pa kayong isang box na Xanthon Vitamin C. Ha? Bakit nasabi natin panalo? Aba! Todala ka sa proteksyon. Mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina, nandyan lahat dyan. Punta lang kayo sa pinakamalapit na outlet to, ha? Mga katropa, buy one, take one, isang box. Bilhin mo, may pasobra pang isang box ulit. Talaga naman, ha? Mga kaibigan, ha? Yes to Health yan. Para sa inyo yan lahat, mga kaibigan. Viewers, ang tawag doon hindi jealousy, kung hindi bintana. Oh, tama rin. Kasi merong iba, jealousy. Yung jealousy na basag. Yung jealousy, alam kong jealousy, ano yata yung jealousy, selos? Jealousy? O jealousy? Ha? Oh. Hindi, Tagalogin nyo lang para hindi tayo nag, jealousy, bintana. Bintanang salamin. Ah, tama ba yan? Salvador Taholosa, good morning, sir. Marie Ringhiel, good morning. Kalui, good morning po. Rowena Aunang Aguilar. Mga kaibigan natin, ha? Ano ang magulong mamahala, gobyerno o paleko? Parang parehas eh, ha? John Argano, good morning po mga kabulsay. Mula po kay Mang Tomas, Mantumas ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Yung jealousy ay bintana. Ang jealousy, selos. Tama. Di ba? Oo. Nabasag ang jealousy. Ayun, pwede. Nabasag ang jealousy. Selos ang jealousy. Di ba? Oo. Madalas banggitin niya ni Kagawad Pepay ki diba? Jealousy. John Organo, morning kabulsay, mula kay Man Tomas ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Man Tomas, masarap yan sa malutong na lechon. Man Tomas, kung hindi, pag hindi naubos ang lechon, Man Tomas pa rin. Lechon paksiw, wow naman! Bing Abia, good morning. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Raymond Bitingo, Biatingo. Den Sanderson, morning, ha? Viewers natin. Bueno! Ito, pag hindi ko pa, walang location pang maibigay sa atin, papatungan ko na ito sa ulo. Balikan natin itong manduruga sa Barangay Tinitian. Ha? Tahiran na ito eh. Di ba? Pero ganun pa rin ang ano, yung gawain. Mga kaibigan, pakita natin yung mukha. Hindi ko pa nakukuha yung ano kasi medyo malayo-layo sa Tinitian eh. Hindi sila marunong mag-ano. Si Maring Weng, yung may-ari ng resort, hindi niya mailagay sa USB kasi mahaba yung CCTV. Mga kaibigan, oh. Ayan. Sige. Pwede mo bang i-ano dito, Bon? I-ano natin? Yan yung medyo malinaw-linaw. May bigote ito, babalbasan ko ito eh. Ay, iba yung balbas sa bigote, di ba? O, aaitan ko ito pag nakita natin eh. Yan yung ginawa niyang pagpasok doon sa isang resort sa Tinitian. Na no, barangay Tinitian. 2:30 hanggang alas 3 ng madaling araw. 2:30 to 3 a.m. Noong October 4, diyan sa sitio, kilometer 88, sitio Malabusog, barangay Tinitian. Kamukha ni Tatan, eh, no? Kala ko nga si Kuyang, si Kusang Tatan, eh, matagal nang iniwan tayo sa mundo, eh. Sabi ko, parang nabuhay, hindi naman. Yung bigote lang, bigote. Bigote niya. O si Paquito Diaz eh. Wala na rin si Paquito Diaz eh. Nawala na rin eh. Siguro ito na yung susunod. Ha? Hoy! Mampaking! Pambira ka, Mampaking. Oh. Ang dami nito. Paldo to si Mampaking. Hindi yun yung pangalan niya. Pinangalanan ko lang Mampaking. Kasi yung bigote niya, Pampaquito Diaz. Oo. Oh. Si Mampaking, 2:30, 3 a.m. Linggo, October 4, pinasok niya ni Mampaking yung Wings campsite sa kilometer 88, dyan sa sitio Malabusog, barangay Tinitian. Alam mo ba yung nadali ni Mampaking? Paldo! Paldo si Mampaking! Yung personal belongings mo na nung mga bantay, tatlong cellphone agad yung nadali nito ni Paking. Tekno, Samsung, tsaka Realme. Nakuha niya lahat yun. Tapos yung isang bag na naglalaman ng mga ID papel, nakuha rin ni Mampaking. Dalawa yan sila eh. Yung isa hindi mamukaan eh. Doon sa likod dumaan eh. Yung bag, may lamang 8,500. Sweldo yun ang mag-asawa. Nadali nito ni Paking. AKA na lang yan, ha? Ipaking, si Paquito. Kasi yung bigote niya, eh. Mukhang Paquito, eh. Di ba? No. Sweldo, 8,500. Nadali niya doon sa mag-asawa. Mga kaibigan. Natutulog doon sa butik. Yung binabantayan niya, eh. Bakit ko sinabing paldo? Bukod sa 8,500, nadali niya yung mga gamit. Yung mga... Nandiyan, no? Yan, tindahan na yan. Butik yan, eh. Sa loob ng Wings campsite. Yung resort diyan sa unahan lang ng langugan yan. Bandang kanan pagpapunta ka ng Rojas. 25 to 30 pieces ng selected Japan and US surplus na mga relo, necklace at bracelet. May mga tanda yan ay makakabili. Pag nakita sa posisyon yan, damay kayo kasi nakakaw yan eh. 25 to 30 pieces ng selected Japan at US surplus watches, necklace, bracelet at saka mga ching-ching. Ching-ching. Mga kaibigan. Tapos, hindi lang yan. Paldo nga eh. Paldo. Oo. Sa mga istante yon. Tapos doon sa istante, kaya nga sabi ito si Mampaking, nung pinasok niya yung Wings campsite, amoy patis ito. Amoy patis. Oh. Amoy patis. Paglabas ni Mampaking, hindi na siya amoy patis. Ha? Amoy Gucci. Amoy Gucci na. Oh. Amoy Gucci. Tapos yung kasama niya, amoy Ralph Lauren, mga kaibigan. Polo. Mabango. Nung pumasok, amoy patis. Paglabas, suska. Humahalimoy, akang bango. Alam niyo kung bakit? Hindi lang mga necklace, tsaka yung mga watches, tsaka mga bracelet ang nadali. Pati mga assorted pabango, beauty products, sombrero. Aldo! Kaya, pag nakainuman nyo to, ha? Si Imam Paking dyan sa Tinitian, o dyan baka sa Langogan na po umabante, o baka doon sa unahan ng, ano may susunod sa Tinitian? Pag nakainuman nyo to, o nakausap nyo to, amoy, medyo sisimplihan ninyo. Diba? Ngayon mukha na yan. Sisimplihan nyo, tatabihan nyo ng kunyari. Tapos aamoyin ninyo. Yung bang, diba? Pag amoy Gucci, na dating amoy patis, si Imam Paking yan. Yan yung mandurugas. Diba? Ang dami mga pabango. Nga na, dali. Beauty products. Diba? Oh, ngayon, kung dating pimplesin yan si Paking, tapos pantay na yung pisi ngayon, mapula-pula, may kasama mga glutathione yun eh. Oh. Nadali niya rin. Mamahalin to, mga kaibigan. Diba? Kasi campsite yan eh. Siyempre, mga nandyan na nagka-camping, nag-ano, bibili ng beauty products, doon tinitinda ni Ate Weng. Ngayon, kung dating mga tigyawat yan, tapos ngayon makalipas ang ilang araw ng linggo, ngayon wala nang tigyawat, pantay na yung pisingi, mapula-pula pa, nagluta na yan. Kasi kasama yung luta tayo na dali nito mga beauty products eh. Oh. Mga kaibigan, oh. May mga ilang pirasong damit. Yung mga damit yan, no? Kung ang dala nila, papasok, sako ng NFA, doon nila ilalagay yung mga nanakaw nila. Paglabas, hindi na sako ng NFA. Bag ng Louis Vuitton. Grabe! Oo! Yan ang nakuha nila doon sa loob. Mga kaibigan, kaya galit na galit si Ate Weng eh. At yung ano, itong mga gagong tarumol na itong si Paking na ito, ha? San po kayo sa Libis? Pakibantay na lang dyan, paring Roel, baka may magdala ng mga ano dyan sa labas. Pasukin na lang natin yung mga relief goods. Pakibigan, bago nila napasok ito, yung Weng's campsite, 2:30 to 3 a.m., nung linggo. Sinurveillance na nila yan. Siguro pumapasok sila dyan. Diba? At tinaon na madaling araw, walang tao, tulog yung mag-asawa. Saka pumasok. Karamihan dito sa mga suspect natin sa mga nakawan. Bata. Minor. Diba? Pero ito, kakaiba to. Diba? Tahira na ito. Kumbaga sa manok eh. Hindi na panabong to eh. Di ba? Broadcock na to. Oh. Di na pwede sabong to. Broadcock, pang lahi. Pero, di ba? May edad, tahiran. So, walang pili na ngayon, mga kaibigan. No? Kasi iniisip natin, mga bata lang yan. Mga kabataan yan. Walang mga pamilya, walang pambili ng ano. Pero ito hindi. Di ba? Tingnan mo yung bigote niya. Parang sinuklay ni Judas eh. Yung bigote, oh. Sensya ka na, Paking, ha? Oo, ikaw ang almusal ko ngayon. Gago ka kasi. Di ba? Tingnan mo yung bigote niya. Parang sinuklay ni Judas eh, oh. Di ba, Jer? Oh, pasensya ka na. Ikaw ang almusal ko ngayon. Napakagago mo eh. Ha? Tanda-tandaan mo na, mandurugas ka pag gago ka eh. Sa dami ng mga pinagnanakaw mo dyan, relo. Nakatimbre na yan doon sa, ano, ha? Kila Major Heredero. Si Major Heredero ba? Chief of Police ng Roas. Nakatimbre ka na pati sa barangay. Yung barangay Tinitian, paki... Ano naman ha, yung baka may maulinigan kayo. Ang daming ninakaw nito. Butik yung pinasok eh. Oh, relo, necklace, pabango, 'di ba? 8,500 sweldo ng mag-asawa nung linggo, dinali ni Paking. Oh. So hindi natin masasabi na mga puro bata lang yung dumadaling ngayon. Ito sa manok, broadcock na to, si Paking yun. Diba? Tahira na to Kung sa baboy pa, hindi na bibilhin to, overweight na to, 150 kilos na to. Ha? Mga kaibigan, dyan tayo mag-ingat. Yung mga may negosyo dyan. Kung ako sa inyo, i-screenshot ko to. Diba? I-posting ko sa mga tindahan. Pag nagreklamo, i-cyber libel kita, bakit nilagay mo yung mukha ko dyan? Igago ka pala, mandurugas ka eh. Oo. Ipapaskin talaga kita, mandurugas ka eh. Sige, magdemanda ka. Maganda eh, ipaskin to para lumabas yung pangalan niya. Pero, tatarbahuhin ka namin, Paking ha. Nag-iipon lang yung may-ari, papatungan ka namin. Para malaman yung pagkakakilanlan mo. Oh, kung regular filing man yan, okay lang. At least napailan ka ng kasong gago ka. Kung naghamon ka na lang ng suntukan, papatulan pa kita eh. Huwag ka lang magnakaw. Ano? Paking? Tara! Chat ka, puntahan kita. Di ba? Huwag ka lang magnakaw. Ito, iba naman yung angulo ni Paking. Ano mga dyan mo na, Bon? Pag naka-side view, medyo okay-okay pa eh. Pag nakaharap ng ganito, hindi. O ito, iba rin to. Iba-iba yung mukha eh, no? Pagka naka-side view siya, parang Clint Eastwood ang dating na ano eh. Pag naka... Hindi, iba-iba nga na, Bon, yung kanina, Bon. Pagka naka... Nakaharap, Paquito Diaz eh. O, iba-iba. Pag nakatingala, palito eh. Oh, na may bigote. Diba? Oh, di, ta. Lahat ng ano. Ang gago ka kasi. Kung hindi ka nagnakaw, di walang ganyan. Di, tutuduhan ka namin. Gago ka. Nagnakaw ka eh. Pinaghirapan ng mga tao, nagninegosyo kahit malayo, nagninegosyo eh. Pumapareha sa buhay eh. Papasukin mong tarantado ka eh. Di ba? Huwag mo kami sisihin na... Ito naman, kung makapagsalita. Eh, kung di ka nagnakaw, di walang ganyan. Tanga ka pala eh. Binaboy mo yung tindahan eh. Di ba? Libo yung nakuha mo, Brad. Kaya yung makakabili niyan, mag-ingat kayo kasi yung paikot ng area at yung katabing barangay, ano ba yung kasunod ng tinitian? Tapos yung papuntang Langugan, tatimbre na yung mga ano na yan, may mga pictures yan, yung mga ari-arian na yan. Busog pa ako sa noodles, ha? Oh, diba? Ano na? Rams Julwat, sabi niya. Parang Val Iglesias ang datingan, idol. Malayo kay Paquito Diaz. Oo nga, no? Val Iglesias? Yung kumakanta ba yung Val Iglesias? Idol Rams? Ito, kanino to? Val Iglesias? Ito, hindi Val Iglesias ang dating nito eh. Mm-hmm. Oo nga, no? Parang Val Iglesias ang datingan, idol. Malayo kay Paquito Diaz. Ito, Paquito Diaz. Iba-iba pagka naka-side view, front view, iba-iba eh. Diba? Pag naka, ito naman, nakaharap, mukhang side mirror ito eh. Oh. Side mirror. Assorted perfumes. Beauty products. Sombrero. Pati yung CCTV na bagong kabit, ikakabit pa lang, di pa gumagana, idol. Dinali nito, sinikwat niya. Oo. Nakamotor tong mga sospek. Yung motor, pinark nila doon sa may madilim na bahagi. No? Malayo-layo doon sa butik. Sako nga ng NFA yung dala, papasok eh. Paglabas, pambira, bag na ng Louis Vuitton. Oo. Susi, mga gago. ayaw ilagay doon sa sako ng NFA. Doon talaga sa Louis Vuitton na dinikwat nila sa loob. Marunong tumingin niyo ng gamit. Baka hindi nga taga dito ito eh. Sabi ni Ate Wing, oh, gusto sana namin humingi ng tulong sa pagkakakilala ng mga suspect at para rin sa awareness. Nakaperwisyo sa iba pang mga tindahan, negosyo, maraming salamat. Best regards, Winnie Pipito, Wings Campsite Owner. Kapag nahuli ka ng mister ni Ma'am Ate Wing, ha? Paglipad ng Cebu Pacific, nakabiting ka ron. Doon ka sa gulong. Pag landing, di ba? Pisat ang mukha mo. Gago ka. Oo. Mahuli ka ng asawa ni Ate Wing. Ilalagay ka niya sa Cebu Pacific. Hindi sa loob. Paglipad, nakalambiting ka ron. Oo. Tapos pag landing, pagbaba nung gulong, paglabas ng gulong, doon ka. Pisat ang mukha mo. Gago ka. Di kita patutulugin. Na ginawa mo, bira, ang daan na. Tinan mo, pwede ka naman magtrabaho. Yung mukha mo na yan, parang ang laki ng katawa mo. Di ba? Bon, iyan naman sa ibang ano. Mas medyo may katawan eh. Oh. Pwede ka naman mag-araro ng palayan. Di ba? Pwede kang mangisda. Oh, mangisda. Maraming trabaho. Magsipag lang. Hindi magnakaw. Pinaghirapan ng iba yan eh. Yung pera na yan, di naman dinampot yung puhunan nila mamuing dyan. Pinaghirapan nila yan. Oh, tapos, nanakawin mo lang. Pwede ka naman sa ibang ano eh. Pwede ka naman sa maraming trabaho na pupwede. Pwede ka magtinda ng mani. Oh, magtinda ng balot. Di ba? Yung gusto mo, malakihan ka agad eh. Oo. Oh. Kung gusto mo ng pang-inom, humingi ka na lang. Bibigyan ka naman eh. Mukhang isang 4 kantos lang at saka kurmik ang katapat mo. Ayos ka na eh. Oo. Oh. Mag-ingat to ah, mga kaibigan. Ito, awang-awa ko dun sa ano eh. Nung kausap ko si Ate Wing kahapon, napapaluha pa eh. Talo eh, kaalos kalahati ng butik namin, ng puhunan namin, nawala eh. Napunta dyan kay Paking eh. Oh, tsaka doon sa kasama niya. Paldo yan. Paldo. Pag nagpapainom yan, nagkukwento pa yan. Pare. Shot. Mbala. Oh. Ate Salome, bigyan mo pa to. Isang round pa. Sus. May 8-5 ako rito, yo. Inom lang inom. Hmm. Di ba? Kung hindi, bayaran ko na lang ng isang pabango yan, oh. Ganyan yan. Parang sawa yan eh. Yung sawa, alam niyo yung sawa? Pagka nakalunok ng manok, nakasakmal ng manok ang sawa, isang linggo hindi gagalaw yan. Doon lang yan siya kung saan siya nakapalupot. Hindi gagalaw yan. Busog eh. Pag na-digest niya na yung manok doon sa loob ng tiyan niya, isang linggo. Yan. Gapang na naman yan. Hanap na naman na matutuklaw. Ganyan din to sila Paking. Palamig yan. Hindi gagalaw. Siyempre, di ba? Hindi gagalaw. Diyan lang yan sila dyan. Sa mga bulubunduki ng mga sityo-sityo dyan. Palamig. Di ba? Tambak ng isang karton gin. Ang hirap nito pag kami pamilya to si Paking. Tapos nakita nung anak. Tay, andali. Ikaw yung nasa XFM, ha? Bet, anong magnanakaw ka raw, tay? Tapos. Di ba? Oo. Oh. Dinamay mo pa yung pamilya mo, gago ka. 'wag mo kaming sisihin na 'wag ka magagalit na napapahiya yung pamilya mo dahil kung hindi mo ginawa, di wala. O, ay kung sabihan kang ng ganun, di ba? Yung anak mo, halimbawa, nag-aaral sa elementary, dyan sa Rojas, nasabihan nung classmate, huwag na, baka mabuli pa. Ilagay mo lang sa alanganin yung pati pamilya mo, kung may pamilya ka. Di ba? Hindi kay NPA ito. Sa Rojas. Parang si Camario eh. Kilala niyo ba si Camario? Si Camario, tirador ng kambing yun. NPA din yun. Ha? Task Force Elcac. NPA si Camario, tirador ng kambing. Di ba? No permanent address. Ah, oh, kala nyo, no people's army. Ha? Paki, ano nyo na lang, mga kaibigan, paki, screenshot, lagay nyo dun sa mga tindahan ninyo. Siguro, pag nakaipon, patungan muna natin ng 5,000 kung sino makapagtuturo. Kaya lang, maliit, no? Ate Weng, okay lang, 5,000. Pero wala pa ako sinasabi, ah. Magpo-post ako pagka mayroon na patong to. Bigyan muna natin mga ilang araw, baka naman ma-locate natin. Hanggang ma-locate natin. Di ba? Oo. Please lang, ho. Mandurugas ho yung tao na yan, pakina lang ho. At baka pambiktim, baka naman ho yung butik na naman ninyo o yung tindahan ninyo ang madali nito. Okay? Oh, pagtulungan ho natin. Location lang ho ang kailangan namin. At yung inyo pong impormasyon na ipaparating, confidential yan. Hindi ako nanlalaglag ng asset. Ilang libel na inabot ko pero tinatanong, sino nagsabi sa'yo? Sino? Wala akong napipiga sa akin. Ha?

the products. Pati gluta, 2 pirasong gluta tayo, pinatulan ito eh. Gluta? Ang paputi. Mga kaibigan, o yung matinding mga pabango eh, Gucci, Polo, o Lacoste, ang bira o. Di ba? O pagpasok niyan, hindi ako amoy patis yan, kasi babad yan eh, ikot ng ikot yan sila eh. Nagsosurveillance kung ano yung mapapasok nila, kaya babad sa init, kaya amoy patis. Oo. Paglabas sa tindahan ni Ate Wing, aba, amoy lakos, hindi na amoy patis. Oo. May pabango na eh. Mag-ingat to ah, mga kaibigan. Mag-ingat. Kala ko, medyo mababawasan na tayo eh. Si Kirit-Kirit, nandun na nagpapalamig sa ano eh. Tsaka si ano, nandun na na-remit. Ano na sa city jail. Oh, nandun na siya kay Warden Bong Ansa. Bahala na si Bong Ansa sa inyo dyan. Ay pambira ay merong nababawasan, dumadagdag. Hindi maubos-ubos talaga sila. Mga kaibigan, ayan siya oh. May edad na. Mga kaibigan, may edad na. Sa manok, hindi na pwedeng panabong. Broadcock na ito eh. Okay? 8:45 na ng umaga. Ako naman ay nagpapasalamat doon sa... Ayos tong padala mo, Rams Julwat, ah. Bal Iglesias nga. Kamukha nga ni Bal Iglesias. Oo. Sir, dyan po kayo sa Libis. Opo, dito po kami sa Libis. Baka may magdala ng ano dyan, ng relief goods. Nagpapasalamat ako doon sa contractor. Replay lang natin, Bon, yung ready mo na lang. Pakitingnan natin tong gym ng ano, ng Lagaw Riau basketball court. Junaris de la Serna, sarap balatan ng buhay ang taong yan. Kahit balatan mo yan, ma'am, hindi masarap yan, tingin ko eh. Oo eh. Bahaw na yan, bahaw. Nagpapasalamat tayo doon sa PEO. Yan siya sabi natin eh, pag kami pasalamatan, hindi lang ho talaga natin nagustuhan. Yung pinatagal nyo na ng halos magdidikada na yung basketball court na yan eh. Di ba? Kahapon, nakahinga na ng maluwag si Kapitan Manlabi. Dahil nag-report na sa kanya, pagkatapos natin magkomentaryo, yung foreman. Ng foreman. Di ba? Doon sa, yung gagawa nito, ng basketball court na ito. Mga kaibigan, tingnan nyo naman. May poste. Kompleto na. Bububungan na lang. At saka, ano na lang, yung flooring. Diyos ko naman. May pera naman yan. May pondo. Ngayon na, parang niribid yan eh. Niribid. Dahil binaboy nga ng, sorry ah, binaboy ng mga unang kontratista yan. Binaboy talaga yan. Alam ni Jake Tan yan. Ni board member Jake Tan. Alam niya yan. Kung sino nagbaboy dyan. Di ba, board? Kano magpaligoy-ligoy pa dyan? Spiling-iling ka pa dyan eh. Alam mo yan! Alam mo yan. O, ngayon. Nag-report na yung bagong niribid ulit. Parang, alisan nila to? 6 million? Verify mo nga sa ano kung 6 million yan. Kasi flooring na lang yan. Tsaka ano eh. Bubong. Oo. Naglalaro na sana yung mga bata dyan. Ng basketball. Tapos yung mga ilang Pasko na ho? Siguro mga 4. Tapos yung termino ni Densok, ni Governor Densok eh hindi rin natapos yan eh. So ilang Pasko yun? 1, 2, 3, 4, 5. Maraming Pasko na nagdaan. Ito magpapasko na naman. Hopefully, ngayong Pasko, matapos na yan.
May bubong na yan. Kahit bubong lang.

0: Kasi pag bubong, pwede na magano eh. Madali na yung flooring. Lalatagan mo na lang ang simento yan. Ang laking pakinabang nito. Parang magkakaroon ng sigla yung barangay. Magkakaroon ng buhay. Kasi takbuhan ng mga bata yan. Basketball, di ba? Volleyball. Kung meron pang pickleball dyan, uso na ba ang pickleball sa kuyo? Ha? Nagpipickleball na ba kayo dyan sa kuyo? Hindi man ngayon ng pickleball, Mike, ha? Gusto mo maglaro tayo ng pickleball? Anong ba subuhasan? Pickleball. Dito sa harapan natin, oh. Lagay tayong court dyan. Alam mo ba sa Manila, yung bago ka makalaro, makahanap ng court, mga dalawang araw, tatlong araw, kailang ipareserve mo na. Yung mga car wash doon, yung car wash, yung mga parking lot, ginawang court ng pickleball. Di ba? Dito, uso na rin yung pickleball eh. Diyan ba sa kuyo meron na? Yan, yan sa court na yan, pwede kayo mag-pickleball dyan. Eh, paano maka-pickleball yung taga-kuyo? Eh, lupa. Oh, nahuhuli sila eh. Kung yan, pinasimento nyo, di, nagpipickleball na si Kapitan Manlabi dyan. Kira kayo talaga, oh. Pag may kasal, kaysa mag-arkila ka ng mga ano, di, dyan na lang. Di ba? May burol. Walang lugar, dyan na lang. Sumba ng mga senior. PWD, dyan. Bagyo, kalamidad. Evacuation center, dyan. Oh, tao na pinagkait ninyo eh. Itong mga balasubas na contractor na ito. Di ba? Oh, ngayon, ang pakiusap natin, ha? Muli na naman, nakikiusap na tayo na naman. Diniliber na raw kahapon. Kaya pinapakunan ko ng picture eh, yung mga materials. Roofing muna. Bububungan na lang. Tapos flooring. October, November, kasya pa eh. Yung panahon? Kasya pa. Pa-deliver nyo ng mga yero habang maganda pa yung panahon. El Nino eh. Oh? Oh, maganda yung panahon, i-deliver na yung mga yero para kabit na lang ng kabit. Di ba? Mga kaibigan, para matapos na. Oh, yun lang naman ang pakiusap natin eh. Pagtapos na yan, eh, tahimik na si Kalo eh. Nakakalaro na yung mga bata dyan, nakakasumba na yung mga PWS na. Everybody happy. Di ba? Pati kayo happy, siyempre. Kahit pa paano, chisikwat kayo rito sa 6 million eh. Bahala na kayo. 5% kay ano, yung back, ganyan. O, kakaltas yung may-ari ng lisensya ng contractor. Bahala kayo, 6 million, nakawan nyo ng... Huwag naman lahat. Sikwatan ninyo. Tapusin nyo lang yan. Huwag nyo sabihin hindi nyo sisikwatan yan. Hindi ako maniniwala sa inyo. Sikwatan nyo, pero tapusin nyo. Nang ayos. Di ba? Everybody happy. May sikwat kayo, natapos yung gym. Everybody happy. Merry Christmas ang Barangay Lagawriao. Di ba? Ganun. Hindi yung sisikwatan ninyo, tapos ninyo tatapusin, ay tarantado kayo. Di ba? Gusto nyo, kayo lang ang happy. Hindi pwede, Brad. O ngayon, tapusin nyo ha, pakinalang sa kontraktor. Tatahimik muna kami. Wala kayong madidinig. Wala kayong madidinig. Pero pag hindi nyo ginawa yan, bago magpasko at hindi nyo nabubungan yan. Katulad ng bagong taon, maingay. Di ba? Papaingayan ko, maingay pa ako sa planggana. Na yung lata, tang, tang, tang. Ganon, di ba? Ganon yan. O, yung pakiusap natin, tapusin nyo na lang yan. Please. Diba? Para mapunta na namin yan at ribbon cutting. Okay? Si Kap, nakatulog na mahimbing. Eh, stress na yung tao eh. Diba? Stress na. Pero ngayon, yun, nag-GG na sila nung 4 months. Di, oh Kap, baka madala ka sa gin ha? Huwag mo sobrahan. Baka idaan ka sa gin. Wala na yung roofing. Napunta tayo sa gin. Oh, tapusin para bago mag-gin. Okay. Check! Joe De Rose de la Serna. Sarap balatan ng buhay. Oh, balatan mo ng buhay yan. Mukhang walang lasa yan eh. Yung si Paking. Test disitan, ganyan dapat, walang blurry-blurry. Hindi na dapat bine-blurry-blurry ang mga yan. Garapal eh, Merlin Bilyones. Merlin Bilyones, Barangay Hulo. Ah, yung sunod sa tinitian. Akala ko location eh. Mira, naka-ready na yung patrol ko dito eh. Kung hulo lang, lapit lang yan. Siriti namin yan si Paking. Rams Julwat. Parang Bal Iglesias ang datingan, idol. Malayo kay Paquito Diaz. Oo nga. Kaya mo na kung kanino ka mukha yan. Di ba? Bueno! Wala na ako tayong ganong oras, mga katropa. Salamat muli, Julius Ubay. Jan Buena. Tandikan Riders Association. Teka muna, ito Tandikan lang ba to? Yung listahan natin. Tandikan Riders Association. Thank you. Jamila Nuhay, Alonso Santino, RJ Sapra, Wansa Clothes, Romel Bernas, Wanay Kubag. May lamang mga goods. Ayan, mga nandito na ho. At,
1: pick up kami sa sisikan.
0: Ah, sige. Ad na kayo. Nakuha mo na ba yung ano doon? Kay Purok President? Ah, ngayon, sige. Ilan yung kay Purok? 1,000, di ba? 1,000, okay. Purok President ng, Purok Abokado. Barangay Siksikan, 1,000 at saka mga oo, pwede yun, pwedeng kumot yun. Bueno, mga kaibigan, tulong sa mga nasunugan ng GCAS natin. Paki-check na lang yung GCAS ND ha, kung meron, kahit mga 50, 100, pwede na yan. GCAS number, ito yung sa opiso namin ha, kay Ma'am Jam, sa aming admin, yung GCAS na ito. At kung may pumasok man dyan, diretso yan doon. At i-poposte namin yung mga nagbigay. Para ho, transparent tayo, ha? Si pera yan, eh. 09555-315-745. GCAS number ng XFM Palawan, 09555-315-745. Mga kaibigan. Adoration Road ho kami, Libis Road sa Barangay San Pedro. Tulong para sa mga nasunugan nating mga kababayan. Dami natin tinutulungan. Yung palang bahay ni baby, yung hydrocephalus, ayusin din natin this week. Tapos meron pa tayong pinapakain doon ng mga naiwanan magulang sa Burlan. Sige lang, hanggat kaya ho natin, gawin natin yan. Sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs, ako naman pong inyong lingkod, Kaluy La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga na Pilipinas. Oras sa hudiyat. 8:57. Oras atin sa atin ng 1 Plus. Numero 1, Alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye! Bullseye!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
8: Bilang isang call center agent na naka-internship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: XFM.
12: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanpone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanpone Coffee Mix.
4: Sanpone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Sanpone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Sanpone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
0: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-internship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
1: Santone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
0: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light.
1: Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: XFM.
8: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
3: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwas ang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
11: Mga katropa, X

0: Exciting!
1: XFM Time 9:11 ng umaga. Oras at itsati ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Morning! Magandang umaga ho, mga katropa! Ng umaga, morning, morning!
1: Servisyong katropa!
0: Masahin niyo po ang servisyong katropa, ka Gerald Gales po!
1: Servisyong katropa!
0: Hanggang alas 11 ho ng umaga, good morning!
1: Servisyong katropa!
0: Comment lang po ha sa mga gusto magpa-shoutout, sa mga gusto magpabati, nasa live na ho tayo sa XFM Palawan page!
1: Servisyong katropa!
0: Kung gusto magpabati, magpa-shoutout, pwede ho kayo mag-comment dyan, babasahin ho natin agad-agad yan!
1: Servisyong katropa!
0: And si Merlin Bilyones kaagad ang nauna na nag-comment, sabi niya followers. Thank you and good morning, ma Merlin Bilyones!
1: Servisyong katropa!
0: Yan ha, syempre Aroy, meron na lang tayong 78 days na lang, magpapasko na!
1: Servisyong katropa!
0: Saglit na lang yan ha, October na ngayon, November, December, Aroy, Pasko na!
1: Servisyong katropa!
0: 78 days na lang.
1: Servisyong katropa.
0: Welcome din sa mga nakikinig ngayon sa radyo, saan man kayo, nasa munisipyo, nasa puerto, nasa biyahe, ano man ang ginagawa sa mga oras na ito.
1: Servisyong katropa.
0: Magandang umaga ho sa inyong lahat. Welcome dito ho sa Servisyong Katropa sa XFM Palawan.
1: Servisyong katropa.
0: Miyerkules ho ngayon, October 7, 2026.
1: Servisyong katropa.
0: Mapagpalang araw po, Sir Gerald Gales is watching you. God bless po. Thank you, Ma'am Merlin Bilyones.
1: Servisyong katropa.
0: Siyempre, ito pong Servisyong Katropa ay hatid sa atin, Mrs. Wow Palmares, ha, dyan sa Inagawan Sub. Good morning, Sir J. Good morning.
1: Servisyong katropa.
0: Hatid sa atin ang Yes to Health Clinic. Eh, kung meron kang nararamdaman, merong sakit sa katawan, o di kaya ginagamot pabalik-balik, di kaya naman iba ayaw pang tanggapin, di ba? Raymond, Biatingo? Tama ba? Raymond Biatingo? Tama. Good morning, Idol. Kung merong nararamdaman na mga aking nabanggit, abay, kailangan nyo nang ipacheck up yan. Huwag nyo pong patagalin yan. Huwag nyo nang palalain. Parang pakiramdam natin, eh, pagaling. Wala naman tayo ginagawa, di ba? Eh, baka naman palala. Ipacheck up yan. Gamutin yan. Alternative medicine, naturopathic doctor meron ang Yes to Health Clinic. Nandiyan lang ho yan sa Barangay San Manuel. Sa harap po ng kain na to.
1: Servisyong katropa.
0: Sa Rojas meron din ha. Meron din pong Yes to Health Clinic.
1: Servisyong katropa.
0: Oh, Raymond, meron yan. Tapos sa Dara, ganun din. Meron din yan. Merong Yes to Health Clinic din dyan. Pwede ho kayo magpa-check up dyan. Araw-araw bukas yan. Punta lang ho kayo doon, pa-schedule ho kayo sa doktor. Okay?
1: Servisyong katropa.
0: 9:16 ng umaga.
1: Servisyong katropa.
0: Sige, mga nasa live natin ha, yung mga gusto mong magpabati, babatiin ho natin yan. Share na rin ha, pa-share na rin po ng live natin.
1: Servisyong katropa.
0: Share lang para po marami pa yung makapanood. Yan, mga nagta-thumbs up, yan. Thank you sa inyo.
1: Servisyong katropa.
0: Okay, tuloy-tuloy pa rin po ang panawagan po ng XFM
1: Servisyong Katropa
0: sa ating mga kababayan sa gustohong mag-donate, sa gustohong magbigay ng tulong sa mga nasunugan.
1: Servisyong Katropa.
0: Una, pwede nyo pong dalhin yan direkta doon po sa barangay hall ng Barangay Masipag.
1: Servisyong Katropa.
0: Pangalawa, kung gusto ninyo, dito ho sa XFM. Ha? Tulong para sa mga nasunugan. Meron po kaming GCash number, 09 5 5 5 3 1 5 7 4 5. Yan po yung GCash number ng XFM Palawan. Pwede ho kayo mag-send dyan kung kayo po'y nasa malayong lugar. Tapos eh, kakilala ninyo, kaibigan ninyo, kabarangay ninyo, kalugar ninyo. O kung hindi man sa tingin ninyo, meron kayong blessing na pwede naman pantulong at nasa malayong lugar ho kayo at di kayo makakapunta, mag-send lang po sa GCash ng XFM.
1: Servisyong
0: katropa. 09 5 5 5 3 1 5 7 4 5.
1: Servisyong katropa.
0: Di kaya naman dalhin dito ho sa XFM radio station. Nasaan? Nasa Barangay San Pedro. Hanapin ninyo yung Libis Road. Hanapin ninyo sa gawing kanan, sa mayunahan po ng Puncidel yun ha, gawing kanan yung pong Adoration Road. Pakanan yan, dire-diretso ka, nandyan po ang XFM Palawan.
1: Servisyong katropa.
0: Sa tapat lang yan ng Libis Homeowners, diba? Na Sir Ding Estrella, tama diba?
1: Serbisyo.
0: Sabi niya, shoutout Idol J from Libby's Home Owners at Sherdan. Salamat, Sir Ding.
1: Serbisyo Katropa.
0: Thank you sa pag-share. Okay?
1: Serbisyo Katropa.
0: At pasalamatan din natin yung pong mga nagbigay ng tulong.
1: Serbisyo Katropa.
0: Play natin yung video, Ken. Ito yung mga nagbigay na ng tulong dito po sa XFM Palawan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Panoorin po natin at para makita nyo rin po kung nasaan yung mga ibinigay ninyong tulong.
1: Serbisyo Katropa.
2: Mga katropa, magandang araw po sa inyong lahat. Nais lang po namin magpasalamat sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na nagbibigay ng tulong para ho sa mga nasunugan na residente ho ng Barangay Masipag dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa ngayon, ito na ho yung mga naipon natin dito ho sa XFM. At sa araw po ng Biyernes, ibibigay itong lahat at yung pong mga parating pa doon po sa barangay hall para ho sa mga nasunugan. Yung pong mga nakapagbigay, maraming salamat, Romel Bermas o Bernas ng Barangay San Pedro. Meron pong isang eco bag na ibinigay, Julius Ubay, kasama po yung kanyang asawa at yung pong Tandikan Riders. Maraming pong salamat. Si John Loins Bukna, Renz Nakasi, Jamilia Nuhay, ito yung dry goods, mga residente po ng Barangay San Jose at San Pedro. Ganon din po, maraming salamat kay Tay Alonso Santino ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Meron pong dalawang sako at meron pong 500 pesos cash na ibinigay. Si RJ Sapra, ganon din po, maraming salamat. Nakapagbigay po ng isang sako ng used clothes. At meron pa pong parating na mga magbibigay ngayong araw. At yung iba naman po ay iniikot na rin ng XFM para po makuha at maipon ito. At patuloy pa po kaming nananawagan sa ating mga kababayan na kung gusto nyo po na magbigay ng tulong at idaan dito po sa XFM, dalhin nyo lang po, nandito lang kami sa Adoration Road, sa Libis Road, sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa. Marami pong salamat.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan ho yung mga dinala dito po sa XFM.
1: Serbisyo.
0: Simula ho kahapon. So patuloy pa yan at meron pa mga magbibigay. Dalhin nyo lang po dito sa XFM. Okay? Yunel Buludan. Good morning. Good morning, Yunel Buludan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Muli, maraming salamat kay Romel Bernas na laging naka-XFM dyan sa Vulcanizing Shop. Malapit lang sa kinakainan natin dyan po sa may Libis.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan na si Romel Bernas na nagbubulkit ng mga mapaplat na mga gulong. Kahit na bulldozer, Noel, pwede? Ah, hindi, pwede pala. Mga motor-motor lang, mga tricycle o kaya mga gano'n, mga four wheels po pwede, di ba? Depende kung saan yung kaya. Huwag bulldozer.
1: Pison,
0: hindi pa pwede. RJ Sapra, isang sako ng mga used clothes. Yan. Thank you ha, RJ Sapra. Maraming salamat sa ibinigay mo na resident ito ng Barangay San Miguel na nagbigay po ng isang sakong used clothes. Ganon din kay Tay Alonso Santino. Santino family niyan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Tay Alonso, ayo, maraming salamat ha. Meron pang cash na 500 pesos. Tapos meron dalawang bag used clothes. Residente ng Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Serbisyo Katropa.
0: Jamilia Nuhay ng Barangay San Pedro. Maraming salamat, ma'am.
1: Serbisyo
0: Katropa. Kay Renz Nakasi, thank you. Maraming salamat, Renz.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kay John Loins Bugna. Maraming salamat, ha. Residente ng Barangay San Jose. Kay Julius Ubay ng Barangay San Jose. Ganon din, Jules. Maraming salamat, ha. Sa Tandikan Riders, maraming salamat sa inyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Binigyan nila ay isang box, tapos merong isang bag, at merong mga bags. Tapos, yan, mga dry goods na binigay po nila Sir Julius Ubay. Thank you.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan ha, Lloyd's Yalap. Good morning po, Sir J. Watching from Nara. Thank you. At maraming salamat sa inyo dyan sa Nara.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kamusta ang usapin dyan sa Nara? May intriga pa rin ba? Okay pa ba si Mayor Danao at si Vice Mayor Jojo Gastanes?
1: Serbisyo.
0: Okay pa. Yung iba kasi niintriga sila, sabi hiwalay na. May konting tampuan. Wala naman daw, sabi ni Acting Mayor Jojo Gastanes. Okay, at nananatiling matatag ang kanilang grupo.
1: Sir Bishong Katropa.
0: Ano, di ba, Ma'am Lenny Crown?
1: Sir.
0: Good morning, Ma'am Lenny Crown. Na nandiyan sa live natin. Morning, morning.
1: Sir Bishong Katropa.
0: 9:23 na gumaga.
1: Sir Bishong Katropa.
0: Nako, mga katropa. Health is wealth, ah. Pero mas masarap kung meron pong discount.
1: Sir Bishong Katropa.
0: Pakinig, mga katropa, ha? Mga katropa, gusto mo bang lumakas ang resistensya? Tanong ho yan, ha? Gusto mo bang lumakas ang iyong resistensya? Pero ayaw mong mamayat ang iyo pong pitaka. Ang ibig sabihin, lumakas ang resistensya pero tipid. Hindi malaki ang gastos. Good news, magandang balita ito, ha? Dahil may pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated. Nasiguradong aprobado ho ng iyong bulsa. Ibig sabihin, okay ito. Kayang-kaya ng iyong bulsa.
1: Serbisyo Katropa.
0: Huwag nang patumpik-tumpik pa. Narito na po ang dobleng protection, dobleng tipid. Combos para sa inyo. Dalawang combo po ito, ha. Promo 1.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ang promo 1, buy 1, take 1. Ibig sabihin, yung pong isang box na bibilihin mo, may pasobra pa. May dagdag pang isang box.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ano ito? Ito po ang Santon Vet C. Santon Vet C. Buy 1, take 1. Yan po ay vitamins na meron pong 500 milligrams. Capsule po yan. Ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vet C. Okay, paano po ito? Abay, bumili lang ng isang box ng Santon Vet C. Meron kang free box. Ibig sabihin yung 100, magiging 200 capsule na yan. Dahil free, merong promo na isang box pagka kayo po'y bumili pa lang isang box. So 200 capsules na po yan, ha? Paano? Non-acidic vitamins po ito. Kaya pampalakas po ng immunity nang walang hapdi po sa inyong mga sikmura o tiyan. Ito pa, meron pang promo 2.
1: Serbisyo Katropa.
0: Buy 1, get 50% off. Sabihin nyo pong isang box na bibilihin ninyo, 50% na lang ang inyo pong babayaran. Yan po ang ultimate health combo ng Santon Plus Gold at ng Santon Vitamin C.
1: Serbisyo Katropa.
0: Buy one box ng Santon Plus Gold, meron kang 50% off on one box vitamin o itong Vet C. Okay? Bumili po ng isang box ng Santon Plus Gold. Kalahating presyo lang ang inyo pong babayaran. 50% po yan ng isang box ng Santon Vet C. Todo lakas na proteksyon mula house sa 5-in-1 Herbal Powers ng Mangustin, Ambalaya, Balungay, Garlic at Spirulina. Sugod na sa pinakamalapit na outlet.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sugod na, sugod. Huwag nang hintayin pang maunahan po ng ubo at sipon. Mag-avail na po ng promo na ito para sa Yes to Health Wellness Center. Or dyan po sa clinic lang natin. Mabibili at meron pong mga promo. Yung pong promo 1 at promo 2.
1: Serbisyo Katropa.
0: Stay healthy, live strong. Iwas sakit, iwas gastos. Dito na tayo sa siguradong proteksyon at tipid.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, 9:26 ng gumaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Meron po kasing isang bata.
1: Serbisyo Katropa.
0: Estudyante.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mukhang hindi maganda yung karanasan sa isa pong PWD.
1: Serbisyo Katropa.
0: Napunta nga sa PS1 ng usapin, pero mamaya. Kukomersyal muna kami, ha? Tapos babalik din po kaagad. Tapos talakayin na rin po natin yan.
1: Serbisyo Katropa.
3: XFM.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel Systopain.
7: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Systopain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Systopain, isa lang, tanggal agad.
8: Systopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Systopain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutrition value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
11: Iba ka sa lahat.
12: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ang mga

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
6: Santone Plus Herba Capsule.
7: Ang mga

0: Southland Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Southland Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Southland Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Southland Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan.
5: Premium D3 Soft Gel.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: XFM.
16: Serbisyong Katropa.
17: Nagbabalik po ang Serbisyong Katropa.
16: Serbisyong Katropa.
17: Yan, ako, pasensya na. Sakto, papasok na sana tayo. Biglang mayroon pong dumating at mayroon pong nag-donate.
16: Serbisyong Katropa.
17: Maraming salamat kay Ma'am Laika. Ma'am Laika, thank you ha. Dito sa mga donate. Naku, mga bago ito na kanya pong ibinigay. Hindi ho ito luma ha. Hindi used clothes, kundi mga bago. Kasi ito si Ma'am Laika.
16: Serbisyong
17: Katropa. Ay, online seller po ito. Negosyante. Pero yung pong mga ibinigay niya na dapat sana ay merong kita para sa kanya, hindi ho, ibibigay niya lang daw po para doon sa mga nasulugan. So nandito na ho ito. Mga bago pa at hindi pa nagagamit ito ha. So iniipon natin, kasama ito sa iipunin natin at ibibigay doon po sa mga nasunugan. Yun, sige lang po, punta lang ho kayo dito sa XFM at iipunin natin ito. Uli, maraming salamat kay Ma'am Laika na nag-donate din po ng mga bagong mga damit. Yan, sir. Si Ma'am Laika ho, yun siya po yung pumasok at nagdala ng po kanyang mga, yan, yung kulay itim na rin. Yung dalawa, yan, galing sa kanya.
16: Serbisyo Katropa.
17: Yan si Ma'am Laika. Thank you, Ma'am Laika.
16: Serbisyo.
18: Good morning, ma'am.
19: Good morning, sir.
18: Ano po ang pangalan, ma'am?
19: Laika po.
18: Nag-donate po kayo, ma'am?
19: Opo.
18: May idala-dala po kayo, opo. Marami
19: kasi
18: po yun,
19: ma'am. Kasi online seller ako, sir, ng mga damit. Ayan, mga panindi, mga brand niya yan. Ayun. I-donate natin sa mga nasunod.
18: Big sabihin, hindi ito, ma'am, used clothes.
19: No po.
18: Mga bago po ito.
19: Opo,
18: manulugi ka, ma'am. Nag-shotty pa naman. Para sa mga nasunugan.
19: Opo.
18: Thank you, ma'am, ha. Salamat
19: thank
18: po doon. Thank you.
16: Serbisyo Katropa.
17: Yon, doon po, nandun siya. Ay, manager, kay manager.
16: Serbisyo Katropa.
17: Uy, nawala. Ba yan?
16: Serbisyo Katropa.
17: Yan, sige lang, hihintay lang ho kami doon. Nandun.
10: serbisyo.
17: Naghihintay lang ho kami ng mga donation ninyo. Kahit na ano yan ha. Alam nyo, ganito siya. Maliban doon sa
10: serbisyo katropa.
17: Mga damit. Tsaka nga pala ha, yung pong mga paaros kaldo, kung po pwede, less na natin yung paaros kaldo. Yung ano na lang, yung mga bulalo, ay wag naman masyado. Yung ibang pagkain naman. Alimbawa, mga mismo luto na lang doon ng itlog, mga torta, mga isda, inihaw, yung mga ganun.
10: Serbisyong katropa!
17: Papwede, o. Oh. Wag naman daw laging gano'n kasi naumay na sila tapos yung iba doon, nasasayang.
10: Serbisyong katropa!
17: Oh, hindi na yung kasiro lang malaki, kunti na lang tuloy, ilan na lang doon yung nakakain na tapos ang naiiwan, ang dami.
10: Serbisyong katropa!
17: Yung pagkain naman talaga na talaga masasarapan din sila.
10: Serbisyong katropa!
17: Tapos yung mga kailangan din nila, yung mga... Ayun, mga banig, kailangan din nila yan. Ha? Pagkain, ganun din, kailangan din nila. Damit, marami na raw eh. Marami na. Pero sige lang, bibigay kasi yung iba, pinagpipilian din talaga nila eh. Gamit sa kusina, kailangan nila yan. Yung mga plato, kutsara, kaldero, kawali. Ayan, mga kailangan yan. Marami mga pangangailangan sa kusina, yung... nais pa nila na maibigay at matanggap nito pong mga nasunugan. So dalhin nyo lang po doon po sa Barangay Hall ng Barangay Masipag at dito rin po sa XFM. Okay?
10: Serbisyong katropa!
17: Ito na nga. So kahapon, meron hong report tayong natanggap na merong isang bata, kabataan yung pong nagre-reklamo.
10: Serbisyong katropa!
17: Mukhang hindi maganda at natakot ito pong bata na ito.
10: Serbisyong katropa!
17: Sa kanya pong naranasan kahapon.
10: Serbisyong katropa!
17: Naitawag nga sa atin ito ni Kapitan Adato ng Barangay Model.
10: Serbisyong katropa!
17: Dahil ang sabi po dito, merong minor de edad na umano'y pinakitaan ng private part ng isang lalaki diyan po sa Mendoza Park. Yung pong biktima,
10: serbisyong katropa,
17: eh mangiyak-ngiyak po ito. Isang minor de edad, alias nene na lang. Ha? Sabi, pinakitaan daw siya nung silang partiho ng lalaki. Ang sabi ho, sinitsitan siya ng lalaki bago pinakitaan ng malaswang parte ng katawan. Nang di niya ito pinansin ay sinundan siya. Sa takot po ng minor de edad, pumunta siya sa isang tindahan at doon humingi ng tulong.
10: Serbisyong katropa!
17: Kahapon ha, kahapon eh, hinahanap po yun ng mga otoridad yung pong sabing lalaki na nagpakita ng ari doon po sa minor de edad.
10: Serbisyong katropa!
17: At mukhang merong update doon. Pero yung kwento ng pong minor de edad, pakinggan muna natin. Ito po yung kwento ng pong minor.
10: Serbisyong katropa!
17: Hindi, yung ano, yan si Kapitan, yung isa pa, yung una, yung nakausap ni katropang to.
10: Serbisyong katropa!
17: Sige.
10: Serbisyong katropa!
17: Binago lang yung boses ha, kasi minor nga siya tapos hindi na rin po namin pinakita kahit yung mukha niya hindi na rin.
10: Serbisyong katropa!
17: Ito yung kwento niya. Pakinggan po natin, panoorin po natin.
10: Serbisyong katropa!
17: Kita mo, Ken? Nandyan? Okay, sige. Play lang naman na natin.
10: Serbisyong katropa!
17: Tapos mamaya tatawagan din po natin yung pong station commander ng PS1. Ang sabi ay nakita rin naman ito ng tropa ng PNP kahapon yung pong lalaki. Mukhang mayroong paglilinaw tungkol doon eh. O, sige, panoorin muna natin.
10: Serbisyong katropa!
15: Ate, anong nangyari kanina nung sinasabi na may sumusunod sa'yo na lalaki? Ano?

0: Cebu nag-decide sa PNP? So, pag umakad ka, dapat may kasama ka. O, lalo kay ikaw ay siyang minor de edad. So, anong masasabi mo sa lalaki? Nung sinasabi mo, anong panawagan mo doon na tawag ito, kailangan ba na ipahuli mo siya? O anong mo na sa
1: kanya? Ipahuli po.
2: Na mauli siya din.
1: May halos pa po siya ng ibang tao.
0: Maraming salamat ati ha. Ngayon, nakontakte ni Cap yung magulang mo. So, maring ihatid ka nila kaya susunduin ka dito. Okay. Salamat po ati ha.

0: Okay, so yon yung pong interview ano ng katropa natin doon po sa minor de edad.
1: Serbisyong katropa.
0: Ito, pakinggan naman natin yung pong paliwanag ni Kapitan Adato. Sige, Ma'am Merlina, saglit lang ha. Okay, may demolition daw kasi na nangyayari ngayon eh. Play lang muna natin ito. Tapos yung station commander, tawagan na rin natin para mapuntahan natin itong nangyayari pag-demolish dyan sa temporary shelter.
1: Serbisyong katropa!
2: Kap, good morning. Ano nga po nangyari kina Kap noong isang minor de edad sa iyong barangay?
3: Karating ko lang yung pag-anong mga tao po ng minor de edad na tinakabar ng isang concerned citizen na pinakitaan ng tao, ng suspect ng kanyang
2: private part niya.
3: Part. Ang mga tanong ko madali-dali mag-responding, kailangan natin yung tao. Yung bata na iwan dito, inangkas ko, ako rin inangkas ko eh, para ituro niya yung suspect. Inikot namin ang Mendoza sa Park at Mendoza sa Palanca Street, then Valencia, hanggang tagos namin. Pagitan namin yung market at Valencia rin. Ring Hill, paikot ang Malba, pag-isets na sa kasamang palay. Hindi lang nakita. Yung tawag ko naman, kinahitot namin ng Mendoza para makita ko ng doon. At isma namin na inform namin sa City 20, tingnan suspect ng doon para maragal ko tayo. Ngayon, pagbalik hindi na nakita yung suspect. Kaya ngayon na nito, pagbalo na nasa Genti yung bata para makapaglado. Tapos ngayon na masama sa bata na maalala yung ating Genti na kung saan ang suspect natin ay isin na record natin sa barangay, si CCTV, nakita talaga yung ginawa niya. Yung kilos niya kung paano sinundan yung bata. Pagkwento na rin yung bata, ako nang ginawa sa kanya.
2: Anong kwento niya, Kap, itong minor edad? Anong kwento niya?
3: Ang kwento ng bata, nakatambay isang ito sa park. Hindi lang na lumatid sa kanya na kung suspect nga lumatid. Pinatransport na nung may boyfriend na. Minor de edad lang. Sa suite, parang nasa pilot na sa 20 years old na siguro. Hindi yung bata nga takot kagad. Hindi lang kung nagawin. Yung tanong ko, may boyfriend na. Tapos natakot yung bata, hindi lang pangalo eh. Suspect. Dali-dali siya ng gano'n. Umalis. Pero sinundan siya. Kung makikita naman natin sa CCTV, hanggang Mendoza Park, tumawin siya dito sa papuntang sa Mendoza. Nagtambay siya dito sa nagtitinda ng team niya. Tapos sumunod yung suspect. Pinupuntan siya. Tumambay pa doon ang matagal. Talagang niya pangit siya. Ngayon, buti na lang ang bata talagang naano yung siya sa sarili na may kinausap niyang tao. Kasi kung dumiretso siya, may maging problema baka naano siya. Kung may pinasaisipin, depende sa pag-isip ng tao, may makakapalo siya kahit may tao eh. Pagtambay ng bata, umikot yung katambay ng hintay. So, umikot naman doon sa harap ng Mendoza, anong Parang National School. May yan din, may siya na parang pasiruan. Nakaano yung suspect doon.
2: Nag-aabang?
3: Nag-aabang.
2: Oo.
3: May ganang pumalo. Siguro sa tagal ng hintay niya, nahibit na siya. Tapos may

0: ilang concerns kasi na nilalaman na yung plano sa kanya ng Mrs. Wade, yung Mrs. Wade Mills. Ngayon yung concerns kasi, hinati-chair yung sa barangay.
1: Kayo na rin nagdala sa PNP?
0: Ako na rin po nagdala. Sabi ko parang atis, may vlogger man sa barangay, may vlogger rin sa City PNP. At least kung talagang nakita ko na rin yung mukha ng suspect. At least kung ma-determine talaga siya yung buti magagutagad. At least para ma-alarm niyo at kapulisan na may ganong limagandang nangyari sa barangay na doon. At magagutagad sa barangay.
1: Nabanggit mo, Cap, nung namukhaan o na ma-describe ba natin, Cap, yung itong suspect? May ito ba'y minor o nasa tamang edad na rin ba ito?
0: Sa tingin ko, hindi na siya minor. Kinakidad niya siguro papalo sa mga 20 or 25 years old.
1: So, nasa tamang edad na yun. So, anong natin, Cap, dito sa ating barangay? Panawagan, lalo na sa mga estudyante, lalo pa't nandito yung ating Palawan National School, mga dito sa estudyante ng East Central School. So ano po ang inyong gagawin o paano natin bantayan? Lalo na, mayroon itong lalaki o suspect na umikot-ikot sa inyong barangay.
0: Actually, abuti na lang mga tanod ko, lalo matalaga may napagpasatalo doon sa talagang bus. Ang magiging na lang namin ay mas higit na maraming ang pagbantay, magrurubing ang mga tanod para at ang magiging priorities mga mga leader talaga dapat yung nangyari talaga ilang alam na talaga yun sa aming barangay. Pero mga sentro namin ay inaalam ako. Ngayon naman sa mga bata, ang inaalam ko lang sana, umuwi na kagaw lang sila. Kung wala man silang gagawin, umuwi na lang. Pwede naman silang kuha kayo ng Mindo Sakot. Basta may kasamang matanda. O tumambay man sila, may makasama ang mga barkada nila. Pero hindi yung pag-iisa lang, kasi hindi natin hawak yung sitwasyon eh. Lalo siya nangyayat na yan, nakakalaro na yan. Kung ako yung bata, buti niya ipinalo. Hindi ko rin siya sa pag-iisip niyo po, talaga siya. Sa mga magulang naman, saka sana, bantayan niyo ang mga anak, lalo mga minag-dedad, kung saan hindi lagi, paano may problema. Tingin ko siya ang bata pa na naglaya siya. Ay, namis lang yan tayo ng mga kaya yun lang po, maging aware po tayo sa nangyayari sa ating mga anak. Lagi po natin siyang pinakausap din sa mga ginagamit sa pangalaman.
1: Okay, Cap, maraming salamat.
2: Serbisyong Katropa.
3: Si Kapitan Henry Adato po ng Barangay Model.
2: Serbisyong Katropa.
3: Si Police Captain Gomez na dyan na ng PS1. Sir, good morning.
4: Okay, magandang umaga po, Ka Gerald.
3: Yes, sir.
4: At sa mga tagapakinig mo.
3: Oo, naalarma tayo dito. Meron daw minor de edad na pinakitaan ng ari ng isang lalaki. Ano bang lumabas sa investigasyon po ng PS1 dito po sa usapin na ito kahapon, sir?
4: Opo. May reported nga po sa atin na ganyan kahapon. Bali po, si Kapitan po, Adato ang nag-report sa atin. Bali, nirespondihan din po ito natin mga kapulisan agad.
3: Opo.
4: Pagka-report na pagka-report po sa ating istasyon.
3: Opo.
4: Bali po, nakuha rin po natin yung tao accordingly doon sa bata na ganun nga raw po. And then, gindistiga po yung ating WCPD.
3: Opo.
4: Kasi nga po, may yung bata ay minor de edad.
3: Yes, sir.
4: Nakita po natin naman sa CCTV, according doon sa WCPD PNCO natin, na wala naman pong ganung nangyari na paglalabas ng ari, kung ano pa man.
3: Okay.
4: Yun po.
3: Wala, sir. Hindi totoo yung sumbong ng bata na sabi pinakitaan siya ng ari nung pong laki?
4: Hindi po nakita sa CCTV yung pangyayari kasi inano po natin na pina-replay po natin sa ating WCPD, wala naman po nakitang ganun. And accordingly rin po, nandoon naman din po daw yung tatay ng bata.
3: Okay. Saan kaya galing yung ano na yun? Saan kaya galing yung kwento na yun na sabi pinakitaan siya ng ari ng lalaki?
4: Yun ang hindi ko po masasabi ka Gerald sa ngayon. Further investigation po natin para malaman po natin kung saan po nanggaling yung kwento ng bata.
3: Okay. Since nandun po yung tatay nung bata, tapos minor de edad yan, malaki talaga yung participation sa pagdidesisyon ng magulang. Ano po ang desisyon dahil narespondihan? Nakita naman at nandyan sa PNP nung kahapon yung
4: opo.
3: Yun nga, yung sinasabi na pakita ng ari. Ano pong desisyon ng magulang?
4: Ay, ito po, according po sa magulang, hindi na raw po sila magsasampa ng kaso. Actually po, ay nasa kasulukuyan, inadudoon pa po yung tao na yon, yung si John Rico Mulyes Gasilago.
3: Okay, oo. Nasa PNP pa?
4: Opo, nasa PNP pa po.
3: Bakit nandun pa, sir? Kung alam mo, hindi naman siya magsasampa ng ano, ng kaso?
4: Opo, inihintay pa po natin yung ano, yung period nung ano bago natin siya ano, baka magbago po yung isip ng mga magulang sakali. Pwede po natin ang itul yung kaso.
3: Oo.
4: Kung sakali.
3: Hindi ba involved yan sa mga nakaw yung pong suspect na yan?
4: Hindi ko pa masabi ngayon kagawad Gerald, pero accordingly meron siyang previous record. Hindi ko na muna elaborate kasi papaimbestigahan ko pa ito.
3: Sige, apo. Di bali po, at least ang PS1, nakatatlo na, malalaking pangalan nito, yung pong mga nahuli nung nakaraan, si Kirit, si Talapian, tapos si Bilog. So lahat po ito, aprahin po ng PS1, sir, sa inyo pong pamumuno.
4: Opo, sa tulong rin po ng ating mga sambayanan sa pagre-report nila, kaya po na accomplish po natin yung mga ganyang ano, mga tao na na-involved sa mga nakawan.
3: Yes, sir.
4: And hopefully po, sana kung ano natin, maubos na natin yung mga magnanakaw na yan.
3: Yes, sir. Opo. Tsaka, di biro ha, yung pong si Bilog, dahil may pag-amin yun sa atin na
4: opo.
3: Mahigit 20 times na siyang nakapagbenta ng mga nakaw kasama sa grupo niya. So,
4: yes,
3: malaking pangalan din kung sa pagiging ano ba, perwisyo sa mga kababayan natin yung pangalan na yun, yung Bilog.
4: Okay. Kaya nga po, accordingly po, isa sa mga nagnanakaw ng kable ng mga streetlight eh.
3: Isa pa yan, yung streetlight na yan. Kasi,
4: opo,
3: talagang mauubos yung streetlight natin dahil
4: kaya nga po eh.
3: Meron pang mga report na sabi, yung sa Bangkaw-Bangkaw nung nakaraan, na pinuntahan din po kagad eh, na in fairness naman sa inyo, mabilis po yung PS1 dahil meron kagad PNP na pumunta after po ng may report po yan, sir.
4: Opo, pinapuntahan po natin sa investigator natin para to verify dung yung sa mga nakawan na yan na nangyayari.
3: Yes, sir. Opo. Ang maganda dito, sir, sana yung city streetlight, yung city government, itaas na lang yung wire. Hindi na po pwedeng sa baba. Ay, kasi tayo, nagro-robing. PNP, nagro-robing. Pero yung mga magdanakaw, nagbabantay sa lakay ba?
4: Kaya nga po eh. Kung kailan wala tayo, saka sasalakay yung nababantayan po yung mga galaw natin.
3: Yun na nga eh. Opo. O kala natin, naglalakad lang. Kala natin, tatrabaho, kala mo na sa water district, uniform na pantrabaho. Yung pala, sila na yung mga suspect.
4: Kaya nga po eh. Pero sa tulong po ng sambayan na natin, kung may mayroon po silang may re-report na ganyan po, mas maganda po para ma-actionan kaagad nating mga kapulisan.
3: Yes, sir. Opo. At saka madadagdagan yan. Nakatatlong malalaking pangalan na sa mga magdanakaw. Meron pa. May mga kasunod pa yan. Nagagawin ang pamumuno ninyo, sir.
4: Sige po. Opo. Sana po.
3: Thank you, sir. Salamat po sa update dito, ha. Salamat po.
4: Opo, sir. Wala pong problema. Magandang umaga po.
2: Serbisyong Katropa!
3: Si Police Captain Virgilio Gomez, yung pong ating nakapanayam station commander po ng PS1 na yun.
2: Serbisyong Katropa!
3: Sa magulang, kung gusto nyong mag-file ng kaso, nasa sa inyo yan. Kasi hindi pa binibitawan ng PS1 yung pong suspect. Yung pong itinuro ninyo na ayon sa CCTV, siya yung nakausap ng pong minor de edad. Eh, doon sa CCTV, mukhang wala naman, hindi naman daw po nagpakita ng ari.
2: Serbisyong Katropa.
3: Nandoon sa PS1, no. Mukhang hindi naman daw nagpakita ng ari kasi mayroong CCTV at pinanood talaga.
2: Serbisyong Katropa.
3: Kung totoo 'yun at yung biktima kasama talaga yung tatay, kasama naman daw talaga eh magsasampa ng kaso 'yun. Biroy mo anak mo, papakitaan ng ari, minor de edad pa 'yan. So kung ikaw, kung talagang totoo yung sumbong, bilang magulang, talagang ipapail mo yung kaso.
2: Serbisyong Katropa!
3: Kaya hindi pa binibitawan po ng PS1, baka magbago yung isip ng pong magulang. Doon, base sa sumbong kasi ng bata, pinakitaan daw siya ng hari.
2: Sir Bisyong Katropa.
3: Sa CCTV wala ha, sa Sumbong binakitaan, sa CCTV wala, nandoon din yung tatay, yung police nandoon, hawak na nila yung pong suspect.
2: Sir Bisyong Katropa.
3: Decision nyo na lang sa magulang kung kakasuhan o hindi, kasi mauubos yung oras pagkatapos nun bibitawan na po ng PS1 yan. Basta ginawa na ho ng parte ng PNP yung kanila trabaho.
2: Sir Bisyong Katropa.
3: Dahuli na, sumuko man yan o sa tulong mismo nila Kapitan Adato ng barangay. Talaga nag-effort yan sila Kapitan Adato. Nandoon yung CCTV, dinala yung pong biktima at sinubaybayan, nakita yung suspect. Nandoon na lahat sa PNP. Yung magulang na lang talaga magdedesisyon dyan.
2: Sir Bisyong Katropa.
3: Hindi rin tayo makapag-comment talaga ng sagad ng todo doon po sa suspect kasi iba yung version ng CCTV doon sa kwento nung pumbiktima.
2: Sir Bisyong Katropa.
3: Aba, kung totoo yun, kasuhan mo talaga.
2: Sir Bisyong Katropa.
3: Diba, mapakita ng ari, minor de edad pa.
2: Sir Bisyong Katropa.
3: Pwede namang doon na lang sa bahay kung meron kang asawa. Diba? Doon mo pakita, hindi doon sa bata. Tapos doon pa sa Mendoza, dami tao nandoon. O open place, diba? Public
2: Sir
3: station.
2: Sir Bisyong Katropa. Sir Bisyong Katropa.
3: Alas 10 na po ng umaga.
2: Sir Bisyong Katropa.
3: Bisyo Moto Palawan. Thank you, Bisyo Moto Palawan, sa pag-donate. Good morning po, Sir J. I love you talaga naman. Shoutout daw sabi ng Tandikan Riders Association.
2: Sir Bisyong
3: Katropa. Mga jeans pala ito, mga bagong jeans. Nako, pag-aagawan ito, mga bago ito eh. Yun po yung dinonate ni Ma'am Laika. Yan, si Ma'am Laika po ay negosyante, online seller na talagang nag-ipon ng mga jeans, mga bago ito. I-donate niya doon po sa mga nasunugan. So kasama yan sa ipon natin yan. Thank you, Ma'am Laika, ha. Salamat. Thank you dito.
2: Sir Bisyong Katropa.
3: Isisuno na ho ng gumaga. Puntahan natin si Katropang Toto. Mukhang mayroong tensyon dyan po sa shelter. Huwag na temporary. Hindi na temporary yan eh. Sa shelter, si Katropang Toto. To, good morning.
5: Ano bang gagawin?
2: Sir Bisyong Katropa.
3: To, may demolition na?
5: Oo, kanang umaga, no? At dito ka tayo sa temporary shelter. Mm. Hindi siya matawag na demolition, kundi tatanggalin lamang yung mga extension, Katropang. No, ito si Alex. Okay. Nagkaroon pa ng interview. Ito, sige, pakinggan na natin.
3: Sir Alex, good morning.
5: May interview pa natin, mayroon tayong mga kasama sa ibang media.
3: Sige nga, ikwento mo muna, Katropang To.
5: Nakalive tayo. Ngayon, ang order sa opisina ng anti-squatting na binaba at apirmado naman. Sir, pwede tayo makausap live kasama natin si Katropang Gerald.
3: Sir Alex, good morning.
6: Yes, sir. Good morning.
3: Kamusta? Mukhang tensyonado ba o hindi naman? Wala bang pagpalag yung mga tao?
6: Hindi naman po at hindi lingit sa kaalaman ng barangay and at the same time yung mga nakatira ho dito.
3: Okay.
6: Na talagang nasabihan na yan because there is already a notice of violation served to them at alam ng bawat isa na ito po ay talagang kasi gastos nila yan yung extension.
3: Okay.
6: Ngayon ho, kung parang ano lang, tenement na parang ibinalik sa dating anyo. So ngayon, kung magkakaroon ho sana ito, dapat ito ay ilalabi ng barangay at pag-usapan. Paano sila para magawan sila ng konkreto na mga extension o pinayagan ba sila?
3: Oo. Magkasama tayo doon sa sa Baywalk. Nakita natin yung ginawa ninyo doon. Yung mga extension pinantanggal, ganito rin dyan. Yung mga extension dyan.
6: Ito kasi, sir, ang order dito is clearing, dismantling, abandoned, extended structures.
3: Ayun.
6: At the temporary shelter who have not fully complied with the issued notice of violation.
3: Hindi ba naka-coordinate yan sa city yung kanilang pag-extend?
6: Malamang hindi. Kasi binabanta yun ng order.
3: Okay, sige. So ito ay nabisuan nyo na. Kailan nyo po yung nabisuan sila para kahit papano sila na lang sana yung nag-iba ng kanilang mga in-extend?
6: Hindi po ako ang nag-advise, hindi po ako ang nagbigay ng notice.
3: Okay.
6: Ang ito po ay under host sa City Housing. Ito, nandito kasama rin po namin.
3: Opo.
6: Sila mismo ang in charge dito.
3: Okay, sige. So, ilan po yung mga naapektuhan dyan na mga pwesto o mga in-extend? Ilan po yung magigiba natin?
6: Marami-rami ito, hindi ko maano yung eksaktong numero, yung sa City Housing po, yung may alam po dyan. Ang sa akin,
3: lahat ba? Lahat?
6: lahat na nandito ang extension, walang wala pang TRO, wala pang temporary restraining order na ibabasa akin, itutuloy ho natin ito.
3: Walang ano, hindi ba sila po pwedeng makiusap na, huwag mo na, baka po pwede, bigyan mo na kami ng mga kalahating buwan, isang buwan, walang ganun?
6: Sir, ang pakiusap ho,
3: opo.
6: Kung sa akin sila makiusap, eh wala ho tayong kakayanan para ihinto.
3: Saan sila
6: dahil
3: pupunta?
6: Tayo ho ay sumusunod lang sa order.
3: Opo, opo. Saan sila pupunta, sir?
6: So, maring pumunta sa taas.
3: Sa mayor's
6: kilas,
3: office?
6: Opo, kilas sa city ad. Kung ako'y bababa ng order,
3: oo.
6: Eh pansamantala nating ititigil ho ito. Pero hindi nangangahulugan na hindi i-clear ito, kinakailangan talagang i-clear.
3: Sige nga, sir, kung titignan mo yung pinakamalaki ha, yung pinakamalaking na extend nila, baka ilang metro?
6: So, kung makikita mo, mga 2 meters yan.
3: Tapos yung 2 meters...
6: Pa, less than 3 meters.
3: Less than 3 meters. Anong ginawa nila doon? Bahay?
6: Ang structure kasi,
3: opo,
6: extended,
3: opo.
6: Parang permanent structure, nakatusok yan, hindi movable.
3: Ayun.
6: Pero kung movable siya at urong-urong,
3: pwede.
6: Maari siguro. Kasi hindi po pwede yun for humanitarian consideration.
3: Okay.
6: Pero yung ganitong nakatusok yan, good as permanent structure yan.
3: Ano ang ginawa nila doon sa in-extend nila? Kwarto? O kusina? Anong ano nila?
6: Ito, sa mga negosyo nila, bakal ho eh.
3: Oo.
6: Mga bakal.
3: Tindahan, tindahan.
6: Na hindi naman pinapayagan ho ito.
3: Oo. Ginawa nilang tindahan.
6: Tindahan, karinderya, yung sa likod, ganun din. So wala na ho tayong ano eh kasi yung mga karamihan nabigyan dito ng relocation binibenta rin.
3: May ganun?
6: Ganun.
3: Kalakwala pa yung relocation nila.
6: Nakademolis na ako ng 56.
3: Diyan.
6: Mayroon dito nagbenta ng room 6,000.
3: Maroy.
6: Maliban diyan, alam mo naman ang nangyayari at nakita naman sa Facebook. Nung nakaraan yung isang kwarto doon pinasara rin ho natin kasamang city housing dahil may mga illegal na ginagawa ho doon at hindi naman natin pwedeng itolerate yan.
3: Ah, okay po. Nakakuha na natin yung pong sinasabi mo doon dahil parte rin tayo sa mga ganong lakad.
6: At saka yung tupadahan, Sir Gerald, ang tupadahan dito.
3: Ano? Tupadahan?
6: Nung dimulis ako, harap-harapan.
3: Mayroon ding tupadahan dyan?
6: May tupadahan din.
3: Naknama.
6: Ang manok dito, paikot. Napakaraming manok ho dito.
3: Nako, maliban sa illegal na droga na umiikot dyan, pati tubada, mayroon din pala?
6: Merong tupada. Nag-aaway pa kay. Pagod na nga yung anti-crime dito tsaka barangay San Pedro, pabalik-balik.
3: Aroy. O sige, so ang tansya natin, kaya ba ng isang araw yung pong pag-demolish dyan?
6: Maaring hindi.
3: Okay.
6: At nagbigay ho tayo ng tamang oras, siguro 1 week.
3: 1 week.
6: Bago ma-clear ito, or less than 1 week, baka ubos na rin ho ito. Yung extension, ha? Extension.
3: Oh, extension lang, opo. Extension. Eh, kung halimbawang ano, ngayong araw, lakad sila sa mayor's office, pag sinabi na request sila doon, TRO muna, pwede namang hinto.
6: Ay, opo, opo. Tayo naman, tagasunod lang po at nagbe-base lang ho ako sa order.
3: Okay, sige. May bilang ka kung ilan lahat ng mga structure na mayroong extended na ano kusina o tindahan?
6: Sila Ma'am Jillian ang makakasagot ho niyan, sir. Kasama rin ho namin.
3: Okay, sige. Ngayon yung mga tinanggal na mga kahoy, yero, saan mapupunta yon? Confiscated ba?
6: For humanitarian consideration, ibibigay natin sa may-ari.
3: Ayun.
6: Para kahit papano, magamit pa rin nila. Ito ah, hindi sila apektado dun sa mismong room, kundi ito ay extension lang para malinaw sa lahat ng mga kababayan no natin.
3: Big sabihin, nandyan pa rin sila, nakatira pa rin sila dyan, ang giniba lang yung in-extend lang nila, pero yung pwesto nila, yung original na ano dyan, na pwesto, walang ano, walang mawawala, walang pagbabago, doon pa rin sila.
6: Tama po, Sir Gerald. Tama po yun.
3: May nag-text dito, pwede raw yung trapal-trapal lang na ano? Yung trapal?
6: Yung trapal naman, so, yung trapal nandyan, hindi naman natin inaalis pa yung trapal. Yung mga permanent structure talaga, tinatanggal ho natin.
3: Sige, yung trapal siguro, pang ano lang nila, yung pagkamainitan sila, naglalaba?
6: Pansamantala. pansamantala.
3: Okay, pwede. O sige, walang ano ha, hindi po walang baka mamaya may ano diyan, may tension o nagpumapalag yung mga tao, wala naman. Okay naman sila.
6: Wala naman at alam naman ho nila na talagang yung extension po ay ipinagbabawal.
3: Okay, sige po. Ano po mensahe ninyo sa kanila? Sir Alex nandiyan, nakikinig din sila sa XFM ngayon.
6: Ako ang panawagan ko sa kanila lahat na may mga extension. Wag naman silang magtampo at magalit sa akin kasi sa akin trabaho lang.
3: Apo.
6: At mayroong order. Ngayon, kung gusto nila ho na sila na lang magtanggal, po pwede naman.
3: Okay, sige. Thank you po, Sir Alex.
6: Okay, maraming salamat po, Sir General.
3: Ayan, si Sir Alex Hermoso po, talagang tagapatupad lang po ito. Sana maunawaan niyo yung trabaho niya, ha? Simula noon hanggang ngayon nandyan, trabaho lang din sa kanya. Oo!
7: Katapang, hindi, ito si Kagodbike, ano, mayroon siyang sinasabi, no, yung bilang. Yung bilang ng...
3: Baby, yung bilang, ilan lahat yan ng mga mayroong... Choy, ito, ilan yung ano, ilan yung mga extended na tatanggalin?
8: Sa nakuha natin dato sa City Housing Office, originally ay 83 units, 83 unauthorized structure ito, pero merong 16 na nag-voluntary na. So as of today ay 72 na lang yung extension. Ito, Choy, ay nililinaw ng City Housing na hindi demolition.
3: Okay.
8: Ito ay clearing operation ng unauthorized structure.
3: Ayun, sige, ayusin natin na clearing operation. Clearing operation, hindi pag-demolish.
8: Clearing operation ng unauthorized structure na itinayo.
3: Okay.
8: Yung mga extension.
3: Nandyan ba yung housing? Nandyan yung housing?
8: Oo, nandito. Pero ang instruction sa kanila, kung kuha daw na information, doon na lang. Kay Atty. Pedrosa na lang daw.
3: Ah, okay. Hindi, Papa, hanggang kailan ba sila dyan? Kailan ba sila ililipat doon sa ano sa relocation nila?
8: Wala pang binigay na information sa atin kung kung hanggang kailan sila, kasi yung Erawan, mukhang Erawan yun, naantay eh.
3: Sa Erawan ano, tagal naman doon.
8: Wala pa, hindi pa tapos yun eh.
3: Okay, sige. Mukhang ano ah, nagpapaliwanag pa si ano si Sir Alex diyan sa mga tao.
8: Ali kasi si dumating si Kapitan Balakanta.
3: Ano diyan?
8: Nandito. Subukan din natin na
3: kausapin natin.
8: Kausap lang ni ano, ni Sir Alex. Yung sabi ng City Housing Office, September 23 at 24, 2026, nag-serve na sila ng notice of violation sa mga tao dito. Kaya nga, from 83 units, ay bumaba na ito sa 72 extension dahil may nag-comply na. Subalit, kahit na 72 na lang ito, kung meron daw makikita pa na extension, depende kay Sir Alex kung tatanggalin pa din ito bago mo sa listahan ay nasa 72 na lang.
3: Ay, baka maano siya, Choy, baka ma-technical siya doon. Yung 72 units na naiwan, naka-address doon lang sa 72. Pagka meron bago, kailangan paggawa niya ng order. Para rin yung search warrant. Mayroon ding lugar na naka-specific lang kung saan ka magsa-search. Baka mamaya, ma-technical siya.
8: Titingnan natin dito sa order, no? Parang wala namang nakasulat na ano eh.
3: Ah, wala
8: na mamasahin ko. Wala namang nakasulat.
3: Walang
8: na
3: pangalan?
8: Bilang dito, Choy.
3: Hindi naka-specific na block 2,
8: wala,
3: house 3. Ganon. Ah, wala.
8: Ang nakalagay dito, clearing, dismantle of unauthorized structure extension. Yun ang nakalagay. Wala siya, walang nakalagay kung ilan. Kung ilan yung bilang.
3: Ah, okay. Sige. So, ayun okay. Naman. Ayun na, Choy. Kita na natin. Pinantatanggal na. Pinanggigibahan na talaga nila,
8: So, meron ditong ginaba. Kaya lang, may na pumutok yung kuryente.
3: Bakit?
8: May kawad ng kuryente. Kaya pinigil mo na. Yun ang hindi ko sa may gilid niya.
3: Ano yung pumutok?
8: Sabi natin si Kapitan.
3: Sige nga. Kapitan. Si yung katabi ni Kapitan, no? Si Ma'am Merlin, kausapin din natin, may pwesto yun siya, mukhang simentado yung structure niya. Kilala mo si Ma'am Merlin?
8: Ito naka-block si Ma'am.
3: Yan. Yung bahay niya yata naapektuhan eh, kasi medyo naka-simento yung yung flooring yata. Tama ba?
8: Hey, kausapin muna natin si Ma'am Merlin.
3: Ma'am Merlin!
8: Si Dr. Pangeral Calis po, sa kabilang linya po, magandang umaga po.
3: Morning, Ma'am Merlin.
9: Good morning po.
3: Morning, opo. Mukhang maapektuhan din yata yung sa inyo, ma'am.
9: Po?
3: Mukhang maapektuhan din niya tamam yung pwesto ninyo.
9: Opo.
3: Roy, ano pong pakiusap ninyo? Nakiusap ba kayo na kung po pwede bigyan kayo consideration?
9: Opo, sana po. Nakikiusap po kami. Nakikiusap po kami kay Mayor na sana pagbigyan kami. Hanggang nandito pa kami, hindi naman po kapag nakaka-istorbo sa ibang tao yung ginawa namin extension.
3: Oh, hindi ba hindi nakaka-traffic, ma'am? Hindi nakakasagabal sa daan?
9: Hindi po.
3: Oh, okay. Tapos yung pong... tapos? Yung in-extend nyo, ma'am, anong pwesto yun, ma'am? Anong ginawa ninyo?
9: Yung bubong lang po talaga yung sa amin sa harap, tapos yung sa likod po talaga.
3: Oo.
9: Yung sa likod po sa akin, ayun na nga eh, yung sinasabi niya na bintanan siya butupada, paano kami na wala kaming mga ano dyan, paano yung safety namin dito, yung kalusugan namin, tinitingnan ba nila? Sana naman inintindi nila kami.
3: Opo, kasi yung pong extension ng ano ninyo, ng bubong ninyo, para rin may lilim sana yung bahay ninyo. Ano, para
9: talaga hindi... po, dahil pag maulan, mainit. At saka, sir, una-una... sana tinignan nila, pagdating yung El Nino, ano na lang magiging lagay namin dito sa shelter? Sobrang init dito.
3: Oo nga pala, ma'am. Super El Nino yun.
9: Pagdating yung El Nino, hindi nila naisip yun.
3: Eh, sobrang init yun, ma'am. Para kayong tutostahin sa loob ng pwesto ninyo.
9: Karaming init po. Tapos kami, gumawa kami ng extension para kahit pa paano. Maging maayos yung sitwasyon namin.
3: Kaya nga eh.
9: Kumustos ako, single ako. Nag-loan ako para maipagawa yan ng maayos. Dahil kung magpagawa ka ng hindi maayos, ulang isang buwan, sira na naman, papaayos ka naman, dubli-dubli gastos. Ngayon inayos po, una-una, nagpaalam din ako kay Cap. Pinayagan ako kayo sa akin, nakahanglang. Kasi bilang tao, bilang mamamayan, hindi ko naman alam na dapat, siyempre una-una, sa barangay ka mag-tanong.
3: Opo, oo.
9: Pinayagan naman ako ni Cap na gumawa ng ganito. Kasi nga para sa safety namin at saka sa kalusugan namin, kung makikita niyo yung sitwasyon namin, wala kaming kusina.
3: Ang hirap na nga ng kalagayan nyo dyan, ma'am, di ba? Hindi komportable.
9: Kaya
3: tapos...
9: nga, sana, nakikiusap kami, pagtanggap namin ng papel na yan on the spot,
3: oo,
9: gumawa kami ng sulat.
3: Yan sana.
9: Gumawa kami ng sulat, makiusap, na pagbigyan kami hanggang nandito pa kami. Kung ayaw nila kami na nandito, hindi namin gustong pumira sa shelter para sabihin na libre lahat. Hindi namin gusto to, biktima kami, nasunugan kami, naghihirap kami.
3: Yun na nga, ma'am, eh. So, sana yung sulat nyo... para sa safety, ma'am, no?
9: Kay Vice Mayor, tsaka kay Ma'am Nancy, nagsulat po kami, naghihingi po kami ng ano. Ang init, sobrang init. Ang El Nino parating. Ano na lang mangyayari sa amin dito?
3: Delikado, ma'am. Baka ma-heat stroke tayo, ma'am. Ma-high blood tayo, ma'am. Sobrang init, ma'am. Di ba?
9: Kaya nga po. Sana tinitignan nila yung sitwasyon namin dito?
3: Anong plano nyo, ma'am? Mga residente, ma'am, meron ba kayo, ano ba, natanggap nyo na yan ngayon, yung letter na yan, notice na yan?
9: No, last week pa po kami nakatanggap.
3: Anong plano nyo doon?
9: Gumawa po agad kami ng sulat.
3: Okay, tapos?
9: Gumawa po kami agad ng sulat para kay Vice Mayor at saka kay Ma'am Nancy.
3: Hindi si Ma'am, okay, sa housing, di ba? Sa housing?
9: Opo, sa city housing.
3: Ma'am Nancy Pedrosa.
9: Opo.
3: Ano ang sagot nila?
9: Hindi po namin alam. Basta nung nakaraang Wednesday ba yun? Anong araw tayo kami nagpunta doon sa City Hall? Wednesday? Last week? Or we miss yung sa ano na nag-public hearing tawag doon? Public hearing ang tawag doon? Committee hearing na
3: yan.
9: Nagsalita din kami doon na pwedeng kung pagbigyan nga kami. Hanggang nandito kami, pagbigyan na lang kami. Ang sagot naman ni Sir Elgin, iaano pa nga daw kay Mayor? Kaya kumakato kami, nakikiusap kami kay Mayor, sana pagbigyan niya kami hanggang nandito pa kami. Kung hindi nila kami mapagbigyan, ibigay na lang nila yung relocation namin kasi sobrang hirap ang sitwasyon namin dito.
3: Ilang taon na ba kayo diyan, ma'am?
9: Kami sa init.
3: Ilang taon na kayo diyan, ma'am?
9: Magtatatlo na, di ba po? Ang sabi kasi, di ba, 3 to 6 months lang, temporary lang kami nito, 3 to 6 months. Ang 3 to 6 months na yan, gagawa kami ng paraan kung paano maaluwal yung kalagayan namin dito. Asan yung safety namin? Asan yung tinitingnan ba nila yung magiging kalalabasan ng kalusugan ng tao dito? Kung wala kaming kusina, walang drainage yung lababo namin.
3: Kita mo na, yung 3 months naging 3 years, ma'am, tapos di pa natin alam sa loob ng 3 years kung makakalipat na.
9: Yun na nga sa amin, kung on the spot bigyan nila kami ng relocation, umalis kami dito, alis kami.
3: Ma'am, napupuntahan nyo yung relocation ninyo? Ano pong status nun?
9: Wala kami relocation na binibigay sa amin. Yung mga nabigyan ng relocation, yun yung mga umalis na dito, pinaalis na.
3: Sabi siya, irawan daw kayo po pwesto.
9: Sir, una-una yung sa Irawan na yun, maibayad. May kakayanan ba kami bumayad ng ganyan monthly at hindi o through Pag-ibig? Pag-ibig, pag hindi kami nakabayad sa Pag-ibig, undas patpapalisin kami ng Pag-ibig. O pag pinalis kami ng Pag-ibig sa pabahay na yan, ano nang mangyayari sa amin? Sasaluin pa ba kami ng ano, ng gobyerno? Di ba, hindi na?
3: Aroy, may malaki pa lang.
9: Kawawa, magiging kawawa kami.
3: Magkano ba monthly? Magkano monthly nun?
9: Hindi ko po alam, hindi po ako interesado doon. At hindi, yung iba po, pero lahat po nang kumuha doon na nagka-interest nung nakaraan, lahat po nag-back out po.
3: Naroon.
9: Kasi kung gaano kaliit ang shelter, mas ganun lang daw din po kalaki or mas maliit pa sa shelter. Ang shelter po, ang lapad ng shelter namin air, 3 metro ang lapad, 5 metro ang haba.
3: Bambira. Binigyan na lang sana kayo ng lupa, tapos kayo na bahala magpatayo ng bahay. Hindi magma-monthly. Eh paano kung hindi ka makabayad sa hindi ka makabayad sa Pag-ibig, 1 buwan, 2 buwan, tatanggalin kayo, di sayang din.
9: Siyempre. Oh.
3: Lupa na lang, bigyan na lang kayo ng lupa.
9: O malayo. Lupa talaga kailangan namin, sir, kahit saan lupa-lupa sa lupa.
3: Ano pong panawagan ninyo sa city government? Kala ko naman, hinihintay na lang natin yung Irawan na yun para mailipat kayo pag natapos na, yun pala.
9: Ang pakiusap namin kay Mayor at saka sa city housing, sa anti-squatting, sa lahat na namumuno ng, na ano dito sa temporary shelter, pagbigyan naman nila kami, pagbigyan nila yung pakiusap namin, kumakato kami sa puso nila, maawa naman sila, sana tinitignan nila yung sitwasyon ng mga taga-shelter. Yun lang ang pakiusap namin. Maawa sila, tao kami. Intindi naman nila kami. Mag-iil ninyo. Ganito ang gagawin nila sa amin. Yung iba naghahanda na mag-ipon ng tubig kami. Sisiraan pa nila ng ginawa namin at pansamantalang gumawa kami niyan. Kasi nga, kailangan namin ipagawa at kailangan gawin. Dahil kung hindi, ano magiging lagay namin?
3: Okay, sige po.
9: Pag-umulan, pag uminit, lahat pasok sa loob ng bahay.
3: Apo, sige po, papaabot natin at di naman yan na
9: sana. Sir, sana umingi po talaga ako ng ano sa inyo. Sana matulungan niyo po kami. May parating po kay Mayor.
3: Apo, apo.
9: Sana pakinggan naman po nila kami.
3: Sige. Thank you, ma'am. O, ma'am Merlin, sige po.
9: Wala naman pong masama sa ano. Umingi talaga kami ng pangunawa at nakikiusap talaga kami. Pagbigyan naman nila kami. Hanggang nandito pa kami, payagan na nila kami sa ano namin.
3: Okay, sige.
9: Sana gawa naming violation sa sinasabi nila na violation namin sila. Sana umingi kami ng tawad, pasensya sa nagawa namin. Pero kailangan talaga namin gawin yun para maging panatag kami, may safety kami dito na nakatira sa shelter at yung kalusugan namin.
3: Okay.
9: Yun ang una-una naming, ano yun yung ginagawa, yung sinasabi nilang nagkaroon kami ng violation dahil gumawa kami yung mga kusina namin.
3: Sige, sige. Thank you, ma'am. Pabigyan na lang po yung cellphone doon sa kasama ko.
9: Sige po. Salamat po.
3: Sige po, ma'am.
10: Okay, thank you kay,
3: Kapitan.
10: Oh. Kapitan, dito.
3: Kapitan!
11: Pasok na ito nyo.
3: Kapitan!
11: Kasi, pag yan ang mga iyan, pag meron na yan sila mga relocation, ura-urada palisin natin yung mga yan. Kasi, yun ang usapan eh. Diba? Kaya, in this point in time, nakikiusap din ako. Na sana, pagbigyan lang kami. Hanggang ma-relocate sila kasi kahit sila mismo, hindi nila gusto dito. Dahil napakagulo, hindi nila nakakaya. Sabi ko nga, di ba kanina? Maliban dyan, ang ingay din. So, sila, sino yung titira ka dyan sa maingay, mainit. Tapos wala ka pang, di ba? Ang hirap.
12: So siguro, ako masagot lang kita. Siguro yung problema na yan, i-raise na lang po yan sa tamang ahensya, City Housing and Engineering, regarding to sa mga extension.
11: Okay,
12: good. Now, we started already clearing.
11: Okay.
12: So, hindi naman po pwede na ihinto ko dahil wala namang temporary restraining order na ibinababa sa akin.
11: Okay.
12: Ngayon, sa buong maghapon, hanggat walang ibinababa sa akin na pahihintuin ako, itutuloy ko yan. Ngayon, kung natanggal man yung mga extension na yan, bahala na si engineering, ano bang gagawin yan? Baka mag-uniform. Kasi nakita na yung problema eh. Sa kusina may problema. Dito sa harap, mainit. So, sa engineering department na po yan. Oo. Opo. Ngayon, ganito na lang siguro, Kap. So, hintayin natin. Ngayon, sa pakiusap nyo, ilang namumuno sa barangay, sa party ko ho, eh, hindi ko naman masagot po yan at wala ho ko sa posisyon para itikil.
11: Okay.
12: Ngayon, kung ako baba ng order or kahilingan, kung ano mang kahilingan ng barangay official, ako naman nandito lang. Pero habang wala pa, itutuloy ho natin yan. Kasi yung konsiderasyon ko naman, nandyan, iniingatan natin yan. Ngayon, kung babaan ako ng order from doon sa taas, Kila CPR at babaan ako ng order na itigil, ititigil mo natin.
11: Okay.
12: Ngayon, meron lang akong gustong erase cap. Ito ho ba yung mga tupada, mga manok na nandito, yan ho ba ay tinutolerate din ng barangay?
11: Okay.
12: Kasi matagal na ho yan.
3: Yan na.
12: Kinasabihan ho natin kasi yan po ay ugat ng away.
3: Mm.
12: One time, wala ho kayo dito, nagdidimulis ako. Dumaan, sinatago yung tari. Kasi wala ko sa posisyon, baka wala namang pulis. Nung nakaraon, di pa ako nakatawag. Wala pa yung anti-crime, tumawag lang ako ay kung anong gagawin nila sa amin. Nag-away-away dahil sino bang nanalo? Dahil walang sentensya doon eh, pabilisan yan.
3: Mm.
12: So, ganun ang nangyayari mo dito.
11: Okay, ganito. Sir Alito, yung bagay na yan, actually, tupada, drugs, nakaw, nag-resort na yan dito. Okay, nung mag-meeting din kami, na-request ko din yung anti-crime, tsaka police. Na, kasi may outpost yan dyan eh. Kung merong anti-crime dati dyan, eh, kasi itong mga tanong namin, actually may mga tanong ako dito dati, ngayon, hindi naman din sila napapaniwala. Dahil kinalabid lang nila, eh, kaya ang nirequest ko talaga yung anti-crime, tsaka yung police. Kaya paano mag-lumbulumbul? Itong umisa meron, wala eh. So, hindi, you know, hindi rin. Okay, pinagbigyan naman din yung kahilingan ko na magkaroon ng anti-crime yan, tsaka police. Kasi lahat yan, nakaw, pati itong drugs na yan, itong sopata rin, puro ano nang yan. So, ang gusto ko nga, ang problema, naglagay nga ng police dito, doon naman din nilagay sana sa agency. Tapos dito, tapos time to time, kusin ba? Hindi yung, wala lang dito na, wala, hindi useless talaga yung nagiging implementation ng bagay na yun. Eh, kasi kami dito, hindi rin namin ako, personally, hindi ko rin matutukan araw-araw dito kasi malayo, napakalayo rin talaga. So ngayon, yun ang na-request ko doon sa meeting namin, nandun si Atty. Pedrosa, para mabigyan ng security or para ma-maintain the efficient order dito, at the same time, yung mga crime, masawala. Diba? So, yun din naman, no? Kaya ako, personally, pinakausap ko yung talaga kay Atty. Na sana malagroon siya. Kaya, ang problema, nawala din. Hindi siya nandun eh. Kaya ang problema ngayon, nawala na din. Ayun, mabalik tayo doon sa devolution na Sir Alex.
12: Sa clearing ngayon.
11: Okay, clear. Baka pwedeng mag-request ako personally status ko within the day. Kausapin ko lang si Mayor ngayon. Pupunta ako sa City Hall.
3: Yun.
12: Sa pansin yan, Kap. Yun nga. Ako, alam mo naman, implementing ako po tayo. Wala sa posisyon ko na itigil yan kasi ako tagapatupad lang. Ngayon kung ako ho ay bababaan ng mga high-ranking official at sasabihin sa akin, Sir Alex, hinto mo muna. Mr. Hermoso, hinto mo muna kasi may kaunting usapin pa. Susunod po tayo doon. Pero sa party rin, pasinsa na ako sa mga barangay official kasi ako ibinaba na because of this order. Ngayon kung ititigil, baka ibabalik naman sa akin bakit nag-desisyon ko. Hindi ko pwedeng ba-desisyonan yan. We will wait until such time that there is already an order coming from the high-ranking official. Yun lang po kasi ito ho, baka kung akong titigil dyan, magbabiolate na ako sa order. So, nasa kapangyarihan ng bawat isa, mga barangay official, kung kayo po ay pupunta sa taas, akit po kayo doon at bababaan ako ng order. Kami naman ho, nandito yung demolition team, go-go lang yan. At kung magsabi at babaan ako ng order, ititigil ko natin, irespido natin ka.
11: Okay, wag ako nalang muna si Matosin
3: ko. Yan na.
12: So, yun, katropang
3: ano, si. Anong, ngayon, kasi pupunta si Kapitan doon sa Mayor's Office.
12: May request siya eh. Kasi na immediate ito, katropang si, ano, ang gagawin ni Kap.
3: Oh.
12: Ng barangay Bagong Silang ay tatawagan niya si Atty. Pedrosa para babaan ng order si Sir Alex o itong ating anti-squatting para ipatigil muna no yung pagdidemolish sa mga extension sa clearing din sa mga clearing, extension clearing. Na ginawa ng ating mga nakatira dito pero nanindigan siya kung hangga't na walang order o binaba na mula sa taas ay itutuloy niya yung demolition clearing operation dito sa mga extension dito sa temporary shelter Katropang General.
3: Okay, sige. So, sino kayang mananaig? Eh, talagang ang order talaga ni Sir Alex, ano talaga, tiaro magagaling sa taas.
13: Mm-hmm.
3: Hindi siya po pwede mapakiusapan lang ni ano ni Kapitan. Dapat madali na ni Kapitan, kausapin niya na kaagad si Atty. Pedrosa.
13: Oh, tinawagan niya.
3: Tinawagan niya na.
13: Atty. Pangelo, tinawagan. Hindi pa alam po anong magiging sagot niya.
3: Sumagot? Kung, sumagot wala, na ba?
13: Nakakausap. Nakakausap na rin niya. Pero hindi pa alam po ano yung magiging resulta no, sa healing ni Kap. No, nung barangay Bagong Silang. Kung yung healing niya na ipag... Iyan, sabi nga, status ko daw muna eh.
3: Yan, status ko.
13: Oo, sa hanggat na... Kasi kung siya daw kasi halos pumayag dati na magkaroon ng mga extension dahil nga isilang alang din niya yung mga residente na may init at dagdag na may pagkakitaan daw din itong mga nakatira dito katropadyano. Pero gaya ng sinabi, nung katulad doon sa Biwak area, kung ano yung dating hitsura nung unang ibinigay sa mga nakatira, bawal lang may extension. So halos ganyan din dito na tatanggalin yung mga extension kung ano may dinagdag sa pinatayo ng city government katropang
3: di. Eh, kasi sabi ng mga residente, nagpaalam sila kay Kapitan, pinayagan naman sila na maglagay ng extension.
13: Pumayag si Kap naman, aminado siya na pinayagan naman daw siya. Pinayagan niya yung mga residente lamang, anong tawag ito? Eh pagdating sa city government, hindi man daw ito nagpapaalam sa city kaya at ito.
3: Ano na?
13: Sikap,
3: ano na 'yan? Nagkakagulo na.
13: Ano pong naging ano usapan natin sa taas?
14: Actually, suwag ako si Sir Don, kapatulong ako. Kay Mayor na kung pwede ihinto muna kasi until such time na magkaroon sila ng relocation. Kasi nga tawag dito, yun nga yung kawawa din sila. Mga bata, mga tatanda. Napaka-init. Kung titindan nyo yun, sir, napaka-liit. Init, walang kisa mo yan eh. Diba? So, hindi ka talaga tatago dyan sa loob. So, yun nga yung konting, ano nila, yung konting extension nila doon sa kusina at yung kung nagkaroon man sila ng tindahan, na-displace kasi sila doon sa napuhay nila. So, ngayon, mga install yung mga yan eh. Minsan, may laot. Madalas wala. Tinanong naman yung panahon natin ngayon. Paano makakalaot dyan ng maganda-ganda? Diba? So itong mga ito, mga asa-asawa nila, tinatin na rito. Bata at least kayo paano? Makatulong sa pang-araw-araw nila pangailangan. Diba?
13: Sa ngayon, ano magiging status natin ngayon?
14: Well, antayin ko lang sandali. Nag-advise naman si Sir Dun na antayin na kakausap niyo daw si Mayor. So, may ng konti. Siguro, tatawagan ko si Ode, pag siguro bigyan lang natin siguro ating oras hanggang isang oras, no? Babalikan ko si Sir, kung anong nagiging advice si Mayor.
3: Sino ba? Sino kausap? Kapitan, sino po kausap ninyo? Si Atty. Pedrosa?
13: Sino naging kausap po kanina sa telepono?
14: Si Sir Drew. Drew Malawi.
3: Okay, sige.
13: Sa atin po, mag-interrupt lang ako kita. Sa ating mga media, iklaro lang ho natin ano po. Ang pinag-usapan ho dito yung mga beneficiary nandiyan. Yung pinag-usapan lang ho natin dito yung unauthorized structure. Yung mga dinagdag nilang istruktura na lampas doon sa kanilang tinitirhan. So para maklaro, baka magiging pangit ang interpretation. Hindi tayo nagpapaalis sa kanila, hindi natin ginigiba yung mga tinitirhan nila, bagkos ang gigibain lang ho natin yung mga unauthorized extension na hindi pinapayagan. So, para maging patas ang laban, lahat, i-clear natin until such time that there is already an order na ipapahinto ako. Pero sa ngayon, because of this order, itutuloy ho natin sa kabila ng pakiusap ni Kap. Ngayon, kung bumaba, yung order na yon, siyempre magbibenepisyo rin yung mga taga-barangay pagkakaisa. Kasi nakikita ko dito si Kapitan lang ng Bagong Silang. Ngayon, yung ibang barangay official, I don't know kung nagkakamali ako na mayroon dito sa barangay pagkakaisa na nandito. So, mas at maklaro ko lang. Maklaro lang ho natin. Baka mamaya mag-order sa akin na hinto, susundin ko natin yon. Ngayon, iklaro na natin ha. Hindi sila pinapaalis. Bagkos ang aalisin lang ng anti-squatting at demolition team ng engineering yung mga extension. Yun po ang hindi pinapayagan.
3: Sir Alex, paano pag nagpayag? Sir Alex?
13: Wait lang, Katorje.
15: Minutes para makausap sa mayor. So, yung pagbibigay nyo pa, yung 30 minutes na yun?
13: Habang wala pang tawag sa akin, twist up. Go kami.
12: sa kabila ng pakiusap, eh, may stop naman natin yan. Pag sinabing tatawagan ako, itigil na muna. So susuntin po natin yun. Kasi tayo po ay implementing ARNA.
15: Paano po yun? Kung biglang pinastop, pero nakapagbaklas na kayo.
12: Katulad yan ngayon, kanina. Yung nag-start ako alas 9 pasado.
3: Oh.
12: Yung time na 8 to 9, yun po ang binibigay po natin sa mga barangay official na tumawag, makiusap doon. Sa time na yun, yung isang oras na yun na pagbibigay humanitarian consideration na po yun. Now, I started clearing, dismantling, alas 9 pasado. Pasalamat ako, dumating si Kam. At sinahanap din siya kanina. Pero sa kabilang banda na talagang hindi siya napaunlakan because of this order, eh, itutuloy ho natin. Ngayon, kung napaunlakan naman si Kap sa kahilingan ng mga barangay officials, sino ba tayo na hindi sumunod? Susundin ho natin kung anong order po sa atin.
15: So, tuloy po mo lang yan, habang wala order.
12: Tuloy po, tuloy po. So, tatawag yan sa akin, tatawag. May tatawag din si Kap, tatawag din sila sa akin.
3: Baka
12: so,
3: yung...
15: kanina alas 9, ilan na po yung nabaklas?
12: So, hindi ko pa mabilang, sir. Kasi unti-unti yan sila, umiikot yung dalawang grupo, demolition team ng engineering, demolition team ng anti-squatting. So hindi ko pa po nabibilang. At mamaya ho, makikita ho natin, kung wala ng order, tutuloy ho natin yan. Pero base, dito sa order na ito, habang wala pang pagpapahinto, so talaga hong maalis ho natin yung mga illegal extension. Yun
3: baka yung
16: okay.
3: Nandiyan si ni Sir Alex.
16: Dito.
3: Sir, okay, pasa. Sir, yung pakiusap kasi ni Kapitan.
16: Sir Gerald Kagawad.
3: Yung pakiusap kasi ni Kapitan, baka sa barangay niya lang, paano yun? Halimbawa, sige, pagbigyan natin. Ilang barangay ba meron? Dalawa po. Dalawa.
12: Dalawang barangay ho ito.
3: Oo.
12: Ang nakikiusap is barangay chairman ng barangay Bagong Silang.
3: Oh, yung isa.
12: So siya ang nakiusap.
3: Oh, yung isang barangay.
12: Ngayon, kung siya ay napagbigyan.
3: Okay.
12: So mapagbigyan natin yung barangay Bagong Silang. Ang pagkakaisa hindi natin mapagbigyan kasi wala namang nakiusap na barangay official.
3: Sana yung barangay official ng barangay ng anong barangay yan? Yung isa?
12: Barangay pagkakaisa.
3: Nandiyan na rin, wala pa.
12: May sulat na ako, may sulat na po ako doon sa kanila.
3: Okay.
12: Before mag-8 or 8 natanggap na ho nila.
3: Baka nasa City Hall na sila? Baka nakikiusap na? Wala dyan yung kapitan nila?
12: Malamang. Baka nandoon na po. So hintayin na lang ho natin.
3: Okay, sige. Oo, thank you, Sir Alex. Nilinaw ko lang yun kasi ang nakikiusap sa'yo sa ngayon, isang buong kapitan pa lang. Yung kabila, wala pa.
12: Opo, tumawag na si Kap Balakanta doon sa kay Sir Drew.
3: Oo.
12: At hihintayin din ho natin. Pero
3: okay.
12: Sa kabilang banda, tuloy-tuloy pa rin yung demolition hanggat walang order ho sa atin na TRO.
3: Okay, sige. Pwede bang bagal-bagalan lang ng konti? Baka sa isang oras.
12: Okay lang.
3: Oo, okay lang yun.
12: Sir, ako tagapatupad lang.
3: Oh,
12: implementing arm lang ako.
3: Yes, sir. Oh. Bagal-bagalan lang natin konti, mga isang oras. Baka may sagot na rin sa isang oras. Tapos sa susunod nun, pag wala talagang sagot at hindi pinagbigyan, hatawin na natin.
12: Ay, sige po. Maintain ho yan, tuloy-tuloy lang.
3: Okay. Thank you, Sir Alex. Salamat.
12: Okay. Maraming salamat, Kagawad.
3: Okay, sir. Okay. Thank you.
17: So, yan si Sir Alex Hermoso.
3: Bagal-bagalan lang ba? Ay, okay naman daw. May isa-isang oras lang para baka may sagot ba na maganda.
17: Diba? Kung pwede nga, katulad yan. Kaya lang, si Kap Balakanta naman, nag-aantay din ng response doon sa tinawagan niya.
3: Sige nga, tanongin mo si Kapitan. Kapitan, ilan ba yung pinayagan mo na maglagay ng extension? Kapitan Balakanta?
17: Si Subukat ni si Kap.
3: Oo.
17: May kakausap pa lang.
3: Meron pa ang mga kausap. Marami tao?
17: Kap, pwede ba excuse na? Kap, ilang bahay yung pinayagan mo magkaroon ng extension? Mga ilang bahay na pinayagan mo
18: lang. Actually, isa, dalawa lang yata yung nagpaalam sa akin. Tapos ngayon, nung nakita ko rin talaga yung sitwasyon nila,
3: which is
18: maliliit lang din naman, hindi naman na obstruction, sabi ko, total, gastos nyo naman yan.
3: Mm.
18: Para lang maging comfort kayo dyan, pwede, i-ano lang natin ito si Chelsea na baka papapagbigyan din. Temporary lang naman sila dito. Dito na lang ang ginawa nila eh. Ngayon, anytime na ipapabaklas siya dahil lilipatan sila doon sa relocation nila, mas kahit ako magpapayang blame dito, baklas na kayo lahat. di ba? Yeah. Pero ngayon wala eh. Wala silang relocation sa atin dahil mga yan. Napakainit, hindi, talagang hindi kaya.
3: Kap, walang relocation, Kap? Ang kala ko sa Irawan sila po pwesto, wala pala?
18: Wala, merong sa Irawan, oh. Pero ang problema nga dyan na under negotiation pa nga yung Irawan na yan dahil napakamahal din ang monthly amortization. Kaya nga, kung sabi sa akin ni Ma'am Nancy,
3: oh.
18: Yung unang building na dyan is yung, yun ang sakop ng pag-ilibang, yung the rest, nung isang, nung buong compound na yun, is socialized housing na. So siguro that's the time na yun na rin ang pwede mabay ng aking mga constituent na yun dito.
3: Okay, sige. Wala bang ano, wala bang lupa lang na pwedeng ilipat tapos bahala na yung mga residente, mga kabarangay mo magtayo ng bahay para makamura? Kasi kung doon nga, yun din na reklamo nila, mahal?
18: Oo, meron doon na
3: lupa?
18: Lupa
3: lang?
18: Sa mga problema, yung nare-request namin sa City Housing.
3: Hmm.
18: Kasi sana mapagawa na rin yung kalsada doon. Saka malagyan ng mga mohon-mohon na survey na ba? Para pagkatapos yun, may kalsada na, na-survey na, pwede nang i-drawlatch yun. Kasi naka-intended naman ho sa amin sa relocation site namin yun eh, yung area na yun.
3: Yan din yung mga residente na nasa temporary shelter?
18: Oo.
3: Okay. So merong relocation nasa barangay Mangingisda, kaya lang wala pang linya ng tubig, kuryente at kalsada?
18: Actually, may linya ng tubig doon eh.
3: Ang meron na.
18: Ang problema sa tubig ilaw na yan, ang importante, malagyan na ng kalsada, malagyan ng mga mohon-mohon yun, para pag lumayan mo na, i-execute na yung dollars, para paala na sila doon magtayo ng mga kubo-kubo nila doon, at least, nabigyan na sila ng relocation. Kasi itong time na ito ngayon, wala pa itong mga relocation eh. Kaya napakainit kasi dito talaga, sir.
3: Kaya nga, kawawa naman yung mga barangay mo, tatlong taon na, ano bang update daw doon? Bakit hindi pa nalalagyan ng kalsada, pati ng moon?
18: Actually, yun nga na pinagtataka ko din. Bakit napakabagal naman yata ng ano? Matagal na kami, mga sulat kami, mga ano na kami dyan, mga resolution na kami dyan.
3: Oo.
18: Hindi ko lang alam kung bakit hindi pa nabibigyan ng action ngayon.
3: Oo.
18: Kasi nga, ako nag-aalala din dito sa mga taga-shelter dahil unang-una, ayaw na rin talaga nila dito kasi bukod sa maingay, magulo, yung lahat ng halos ng krimen andito na eh.
3: Yan na! Oo. Alam natin yan dalawa. Alam natin yan dalawa, kapitan, di ba?
18: Ako nasunugan din. Actually, pwede naman ako lumipat din dito, pero yung ganun sa sitwasyon ng init na yan, hindi ko kaya. Baka ba dito lang ako mamatay?
3: Sobrang init, ano? Pero, pero, Kap, ano ang sagot? Yung anong sagot ni, ano ngayon? Ni...
18: Actually, tinawagan ko si Isidro.
3: Oo, ang sagot.
18: Magkakit na lang siguro ako ng 30 minutes to 1 hour.
3: Okay.
18: Kasi nandun yata si Mayon ngayon sa... City Hall din. Nakiusap ako, sir, napakiusapan din si Mayor. Baka pwedeng ihinto na lang muna ito. Kasi nagkakagulo na dito, nag-iiyakan na ito mga ito. Baka pwedeng pakiusapan si Mayor na pahinto muna until such time na magkaroon na sila ng relocation.
3: Okay, sige. Thank you. Hintayin natin yung isang oras na yun, ha? Kap, hintayin natin yan, isang oras.
18: Okay.
3: Okay, thank you. Kap Balakanta, kausap natin.
19: So, oh, yan, up, oh, yun, antay natin na, pero hanggat na wala pang ibinaba, yung ating mga taga-anti-squatting, tuloy-tuloy yung kanilang pagtanggal, mga extension ng ating mga nakatira dito sa Timpar Shelter, Katropang Gerald.
3: Yan, oh, mukhang may nagtitinda pa, pwede ba yan sila makausap, yung mga nagtitinda ng ano, karinderya? Ay, karinderya, nagtitinda ng ulam pala.
19: Natin. Ito, ano to?
3: Nagtitinda ng karinderya. Yan. Nanay, good morning.
19: Ayun nila yung may-ari daw magsalita.
3: Sana may-ari.
19: Sigo, so subukan natin yung may-ari.
3: Ay ba kasi ano rin yan? Si Marlina rin niya yata yan.
19: Hindi, iba yung sa kanya. Katropang Gerald, iba yung sa kanya.
3: Oo. Diyan lang yan, yung tapat niya.
19: Ma'am, pwede kita makausap.
3: Yan, ma'am! Ma'am!
19: Ano ba?
3: Sino yan?
19: Halika, si Ma'am Lydia.
3: Ma'am Lydia?
19: Ma'am, kita ma-interview. Halika, labas. May niluluto ka ba?
3: Ano ba yung niluluto? Oo.
19: Ma'am, saglit lang. Katropang Gerald po.
3: Diyan kami nag-bybus to.
20: Yes, sir. Good morning po.
3: Nay Lydia, good morning.
20: Opo, good morning po.
3: Aroy, isa iba yung pwesto doon sa Mayunahan?
20: Opo, yung may tindang ulam po.
3: Oh, Aroy, maapekto. Paano kasama ba yon sa matatanggal?
20: Kasama daw bukas lang yung bubuo.
3: Yung aroy. Tadi, paano po maapektuhan yung pagtitinda mo doon?
20: Kaya nga po.
3: Okay, sige po. So, kakalungkot lang kasi siyempre, hanap buhay mo yun, ma'am. Tapos ganun nga, pagka natanggal yun, paano yun? Papwesto ka pa rin doon, magtinda ka pa rin.
20: Hindi na mga kapwesto. Kasi siyempre, mainit lang na pagtanghali. Oo. Tanghali na. Lagatak na init dito sa harapan namin.
3: Tanong mo na rin, ma'am, baka pwedeng trapal-trapal na yung natatanggal. Kasi sabi ni Sir Alex, pwede naman daw yung trapal eh.
20: Oo nga, sir. Pwede nga po yung trapal. Ang problema sa yung trapal, ilang buwan lang rin yung trapal. Papalit na naman kami.
3: Aroy, matrabaho, ma'am. Araw-araw matrabaho. Ganun tapos din, masisira. Kaya nga, sana...
20: Instead na nakatipid kami sa ano. At saka hindi naman talaga siya sa gabal yung piso ko dito.
3: Mm-hmm.
20: Hindi talaga siya sa gabal kasi pinapunaan pa po ginagamit pa po ito silungan.
3: Hindi masikip sa daan?
20: Hindi, wala naman.
3: Oh.
20: Open naman saka yung mga upuan naman na nakalagay, mga movable naman lahat.
3: Oh. Pagka maulan, pwedeng silungan ng mga tao?
20: Opo, pwedeng silungan.
3: Nakakatulong pa pala yan sa tao eh, di ba?
20: Kaya nga, kasi nga pawid.
3: Oh, ma pawid ano siya? Ginamit. Oh, medyo malamig yan, ma'am. Pawid kaysa sa hiyero.

0: yung pwesto ko. Din, ang laking tulong po.
1: Mm, yan nga.
0: Hindi naman nakakasagabal kasi alawak pa naman ng daanan eh.
1: Oh, tsaka ano, yun nga sabi ko, pagka maulan, mainit, pwede sila magsilong.
0: Mm, pwede po.
1: Aroy, tumam ito, nakikita ko sa video ngayon, pagka pa, paano bang pagka ano, tinanggal na yan, uulan, iinit, di mapiktuhan din yung mga bahay-bahay?
0: Ayaw, hindi kasi nila naranasan kasi wala sila sa sitwasyon namin eh.
1: Mm, kailan ba kayo makakalipat, ma'am, sa relocation ninyo?
0: Wala pa rin naman silang binibigay. Kaya natana na pag-usap namin. Mm-hmm. Hanggang dito kami nakatira.
1: Mm-hmm. Kayo ba?
0: Ibigay muna sa nila yung pag-usap namin. Kasi yan, tatanggalin din naman talaga namin yan kung aalis kami.
1: Oo. Kayo ba? Gusto niya na rin ba na lumipat? Ayaw
0: niya
1: na rin yan?
0: Gusto na po namin lumipat kasi hindi po kami nakakagalaw ng maayos dito. Sobrang init.
1: Oo. Saan kayo?
0: Ako siyempre po yung mga gamit namin.
1: Oo. Saan kayo? Wala. Sa Irawan o sa manging isda?
0: Kung saan po yung ano, saan po yung bibigay nilang location namin na alam naman namin na komportable ka rin.
1: Ay, yung sa Irawan, mukhang kailangan ng pag-ibig. Meron ka nun?
0: Wala ako pag-ibig. Wala kasi siyempre construction worker lang. Tapos ganito, tinda-tinda. Eh, 20,000 ang hinihingi nilang kita bago ka makaabil nun.
1: Aroy, tadi ilan lang ang pwede doon? Oh, eh, siyempre, galing kayo ng ano, galing kayo ng bagong silang. Yung mga alam naman natin mga residente nakatira doon, mga ano eh. Yung mga mahirap lang din eh, di ba? Sa manging isda na lang, ma'am. Doon na lang yung pinapa nire-request ni Kapitan na kung pa pwede raw i-bulldoze na yung daanan para hidrolats na. Para masimula na magtayo ng bahay, di ba?
0: Kaya nga po, kung binigay nila kaagad yun, una pa lang, kahit siguro mga 1 month kami nakatira dito, hindi na sila mamroblema sa amin.
1: Yung temporary shelter, naging mang matagalan na, hindi na temporary.
0: Temporary, pang matagalan na. Tapos inaano pa nila na, sinasabi pa nila na yung mga extension na yan, may mga kasi nga daw, instead na may malipatan pa ng mga, bagong nasunugan. Like ngayon may nasunugan diba dyan sa Barangay Masigla?
1: Oo, meron. Marami,
0: pero,
1: ma'am.
0: Pero ang dami nila mga pinanggibang shelter.
1: Maraming ano, ma'am?
0: Marami silang mga pinanggiba ng mga shelter.
1: Aroy, paano pa matirahan yun?
0: Kaya nga po, yun ang inaano nila na para matirahan daw ng mga nasunugan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi sila nanghinayang doon sa mga ilang pirasong shelter na pinanggiba nila.
1: Okay, sige po, sayang. Saan lilipat yun sila? Kasi mga nasunugan ay inaasahan din. Baka dyan din sila mapunta. Wala na pala yun. Nag-iba na.
0: Wala na po. Nag-iba na po nila. Ayan, dami po noon.
1: Hmm. Sige. Salamat, ma'am. Ano pong panawagan ninyo sa city government, ma'am?
0: Panawagan na po namin na sana. Pakinggan nila yung pakiutap namin na kahit yung ano na lang, yung bubong.
1: Bubong.
0: Yung bubong na yung nakakatulong sa amin para kumita. Kasi katulad ko po, 4 po yung estudyante ko. 2 yung college ko. Ang laking tulong yung tinatindahan ko ng ulam para pambaon araw-araw.
1: Sige.
0: Ngayon, kung tatanggalin nila yung bubong, paano pa makakatinda? Ano pang inalagay namin dyan? Kung mababata lang rin ng ulan, uulan, saka sobrang init po.
1: Sige, hintayin natin, mama. Isang oras hinihingi ni Kapitan kasi nakipag-ugnayan na siya doon sa mayor's office. Baka mayroon pong resulta sa loob ng isang oras.
0: Sige, sir. Thank you po.
1: Sige, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.
0: Sige po.
1: Oo.
2: So, Ma'am Gerald.
1: Oo.
2: Ma'am
1: Lydia.
2: Si Ma'am Lydia. Dito tayo sa loob ng bahay niya. Oo. Maliit lang talaga, katropan Gerald.
1: Maliit lang, di ba? Yung extension na yun, nakakatulong yun sa, alam mo yung pagkaano, Choy, yung mga mainit tapos maulan. Aksidente na nandun ka malapit. Saan kasi silong? Di doon din, di ba?
2: Kaya nga. Tsaka ito, Choy, nagkaroon sila na extension as kusina. Kasi kung wala eh, ito lang ito.
1: Oo. Yeah.
2: So ito, may posibilidad ito, matanggal din itong pinapakita ko, yung kusina nila.
1: Aroy!
2: Oo, matanggal pa
1: itong, yan, Choy. Tanggal yan kasi yung sa original na plano, nakita ko wala talaga yan, yung ganyan, extension.
2: Kaya nga eh. Tapos ito dito sa Choy, sa loob ng kwarto, ilan lang to eh. Oh, nilagyan nga nila ng yung bubong para hindi mainit, nilagyan nila lang yung yung parang yung kesame, ginawang yung foam.
1: Oo.
2: No? Maliit lang talaga, walang hindi ka makakilos eh. Oh, kung wala extension,
1: oo.
2: Tong, well, dito lang talaga,

0: saan ho kayo natutulog, bihis? Dito, ito tinatapakan natin.
1: Grabe.
0: Ito yung tinutulugan nila, Choy. Ito mismo.
1: Kaya tuloy, Choy, lahat sila, kung kakausapin mo sila, ayaw na nila dyan eh. Ayaw na nila sa shelter. Gusto na nilang umalis dyan.
0: Kaya nga, kasi maliit lang ito eh.
1: Choy, ang sabi ni Kapitan, yung sa Irawan, wala nagsipagbakautan na doon kasi mahal nga raw.
0: Mahal talaga.
1: Mahal yes. Bago...
0: Mahal yung ano doon kasi kailangan mo, membro ka pa ng Pag-ibig doon.
1: Ay, mga ano yan, Choy, mga mangingisda lang yan na yung simpleng buhay. Iba, walang ano dyan, walang Pag-ibig.
0: Yun na nga eh. Kahit na may pagmamahal pero walang Pag-ibig eh.
1: Iba rin yun.
0: iba rin yun.
1: Tapos, siyempre, ang kailangan income, 20,000. Iba, hindi naman 20,000 na abutin dyan.
0: Ay, hindi mo sigurado ang kita mo sa dagat eh. Kung aabot ng 20,000 o hindi.
1: May ano kasi, pwede, sabi natin, halimbawa sa susunod na buwan, may 20,000, susunod, wala, ano lang ba, yung bugso-bugso lang din?
0: Kaya nga, hindi mo yung kita sa dagat, Choy, may isa rin tayo dati, hindi talaga stable yan, hindi mo alam. Ngayon, swerte ka, bukas, buklo pa.
1: Ganun. Ngayon, ang tinitignan natin yung barangay mangingisda, ang sabi ni Kapitan, matagal na yan eh, kung pa pwede, lagyan daw nila, i-bulldoze na yung daanan, tsaka lagyan ng buhon. Di ba marami naman tayo mga heavy equipment? Wala bang pang bulldoze?
0: Marami. Nandoon sa Los Biminda, nakita ko yung mga bulldozer doon sa Los B.
1: Ang lapit lang pala, bakit di pa puntahan doon, i-bulldoze yung daanan? Kasi yun na nang inihintay, tapos imumuhon lang yun, i-draw lats na, para makalipat na kawawa naman sila eh.
0: Kaya nga eh, dapat ganoon kasi meron namang ano doon, doon sa Los B, pag-uwi ko nung nakaraan, may nakita akong bulldozer doon eh. Para mabuldos na yun, maayos na, drulat sa makalipat na.
1: Yun, alam mo Choy, kahit na walang structure doon, sila na magtatayo, papayag sila, unti-unti nila yun eh. Para lang makalipat na, ayaw na nila dyan, magulo yung ano eh, yung shelter.
0: Oo, tsaka mainit eh. Choy, dito sa, ito, yung Block 1, H28, House 28, nag-iba na.
1: Aroy!
0: Dito nag-iba na.
1: Ay, paano pagka sabi, okay, status ko muna tayo?
0: Yung tatanong nga kay Sir Alice, kung ibabalik pa, bukong malabo na, siyempre babalik.
1: Wala na yun, Choy. Giba na yan. Aroy, paano yan?
0: Yung order sa kanya, ngayon, nag-aantay. Kung may tatawag, ihinto. Ito, dito na tayo ulit sa, sa may B1 H24.
1: Giba na rin yan?
0: Ito, tinatanggal nila paring puging Arnel Reyes. Ito,
1: Nel, pabagal-bagalan mo. Nel, bagal-bagalan nyo naman. May hinintay pa tayo ni isang oras eh.
0: Bagal-bagalan mo daw. May naantay tayo 1 hour eh.
1: Bagal-bagal lang ito, Choy. Choy, mag-break time mo na. Mag-merienda mo na sila. Break time.
0: Break time mo na. Break time mo na. Ano pa ka isang oras. Ano lang naman ito? Ang extension dito. Hindi naman ganun ka...
1: Trapal. Oy, yung trapal. Pwede raw yan yung trapal ha. Pwede raw yung trapal. Sabi niya, kasi natatanggal naman daw yan eh.
0: Kasi lang may makasamang kahoy eh.
1: Yun ang problema. Yung kahoy na itinayo, bawal.
0: Bawal.
1: Bawal siya, bawal. Okay, sige.
0: Mabait naman yung bossing dito, si Boss Arnel Reyes.
1: May bagal-bagal lang nila muna. May inintay pa tayo eh.
0: Kaya nga, isang oras pa eh.
1: Yung iba talaga naiiyak, Choy. Dalawa na yung nakausap natin, naiiyak sila. Si Ma'am Merlin at saka si Ma'am Lydia.
0: Hindi talaga maiwasan eh.
1: Kaya
0: nga. Talaga na maiyak sa sitwasyon. Dahil nga sa maliit nga lang.
1: Natatantya mo, Choy, kung nasa ilang porsyento na sila ngayon sa pag-iba ng mga extended?
0: Wala pa, kunti pa lang ito. Kasi nga, dahil may pag-uusap ka nila kay Kapitan, so hindi mo na yun na ano. Yung nakatulong din yun, ha? Yung ilang minutong pag-uusap para ma-delay ng kuhonti.
1: Ganun ba? Di, kausapin ko muna yun para ma-delay na isang oras yun. Ibalik natin doon. Sino bang kakausapin para ma-delay ng kuhonti? Kakausapin ko.
0: Sir Alex. Ako dito, medyo marami ka na dito, structure.
1: Aroy. Nandiyan na?
0: Dito sa area. Nandito tayo sa may... Marami-rami ito dito.
1: Halos lahat siguro, Choy, gumawa ng structure, ng extended.
0: Kasi nga, mainit eh. Oo. Kaya sabi naman ng demolition team, nito lang Sir Alex, hanggang walang order na itigil, wala mo sila magagawa, trabaho nila to.
1: Kawawa naman yung mga residente dyan, oo. Ako gusto ko na rin sila malipat, Choy, kasi nandiyan na yung mga tupada, mga droga, ang dami ng nakaw, nandiyan na eh.
0: Kaya nga.
1: Makagalaw na sila ng maayos kung meron na sanang ano ba, yung maaluan-aluan na pwesto. Sila na yan, maniwala ka, magtayo doon ng bahay.
0: Kaya nga, si ate nga, nagluluto pa. Paano to? Patapusin mo na natin ito magluto.
1: Ay, ano ba niluluto niya?
0: Patapusin mo na ito magluto.
1: Oo, ate, anong luluto ba dyan?
0: Hanggang anong oras ka mo natapos? Alas 5 ka mo natapos magluto, di ba?
1: Patagalin mo. Patagalin mo magluto. Mambira, bibigyan ng consideration niya. Nagluluto eh.
0: Si paring Lebron eh.
1: Oh, Lebron.
0: Oh, yan. So,
1: patagalin.
0: Kaya mo na kami dito. Parang sugod bahay ito ah. So, ito na ito, nagluluto eh.
1: Itlog yan. Itlog
0: ito. Ano, ito, ulam. Basta ito, ulam niya. Ano, may ano pa oh, giniling with itlog oh.
1: Yan. Antayin natin kay patagal-tagalin lang.
0: Palutuin mo na natin to ha. Mamaya natin to. Ano, palutuin mo na.
1: Bigay naman ng consideration yan. Pambira ay nagluluto. Walang namang waganan. Ah, yung isa naghuhugas ng plato. Bigyan ng consideration yan.
0: Oh, ito. No. May bakante doon. Yun mo na. Meron namang consideration yung mga taga City Housing dito.
1: Yung naghuhugas ng plato.
0: Naghuhugas ng plato.
1: Wow, patagalin din yan. Paabuti ng isang oras.
0: Dalawang oras ito maghuhugas ng plato.
1: Yan.
0: Tuwa-tawa si ate.
1: Magawa kayo ng paraan na ano na patagal-tagalin kasi mamaya biglang magkaroon ng status ko. Sayang yung ano, yung structure na nag-iba.
0: Ito, si ate, akala ko nag-alaba. Kasi mga bukas pa ito matapos pa maglaba.
1: Ay, pambira. Matagal pagka maglaba, babanlaw pa.
2: Hanggang hinintay natin
0: nag-alaba. Kaya ka. Hindi, binibigyan naman nila na consideration yung mga may ginagawa.
1: Magalbaga lang ha, doon sa mga ano, sa mga nag-agiba, may hinintay pa tayo ng isang oras.
0: Oh, baka sakali na yung 1 hour na tumawag si Kapitan, eh, baka makausap si Mayor.
1: Ayan, hinintay na lang natin yung desisyon ni Mayor na ibababa kung talagang tuloy ang pag-iba o talagang papayagan kayo. Ah, yung kaya lang
0: dito
1: si...
0: Dito merong tent dito eh. Pwede ba itong ganito? Sir Arnel, ano ba ito? Pwede ito?
2: Ayan, mobabol man yan.
0: Mobabol man ito.
1: Mobabol, pwede.
0: Alisin. Alisin pa rin. Hindi na.
2: Alis
0: po yan. Okay,
1: hindi na ito. Bakit? Mobabol naman eh.
2: Hindi naman ganun-ganun yan.
0: Oo, oh, kaya nga.
2: Ang Japo na ginawa yan lang kung binawa.
0: Oo, yun. So, safe ka na ate. Safe ka na ito.
1: Safe na. Basta trapal na itong ditanggal.
0: Oo, kaya nga. Oh, ito safe na to si ate dito kasi ito mababola man ito sabi ni Boss Arnel.
1: Yun pala ang diskarte diyan. Boss Arnel, ayos yan. Sabi mo sa kanya, Choy, ayos yan. May ano, merong hindi na magigiba.
0: Oh, meron hindi. Merong hindi magigiba yan. Nagkasama namin ito taga City Housing dito eh. Mga mabait naman ito mga taga City Housing. Oh. Ito teh, hindi na ito na. Oh, ayos. Thank you very much sa City Housing. Okay, Boss Arnel, hindi na to alisin itong trapal na to.
1: Yan, sige.
0: Oh. Dapat pala ganito na lang.
1: Sa trapal, hindi tatanggap. Hindi tatanggalin eh. Yung tent?
0: Hindi, kasi mababol naman itong doon. Okay lang dito, okay.
2: Pagpata na ang kusina. Kinanggal ka.
0: Saka wala na rin ano eh. Wala na ang pagitan naman ito. Hindi naman ito natataanan.
2: Makukuha ito ng maayos.
0: Kaya nga, nako. Ito. Ito, umpisa na Choy yung
1: kahoy ba dito? Kahoy yan Choy, yung kahoy, kahoy yung kahoy, kahoy magigiba.
0: Kaya nga eh.
1: Paano yan?
0: Yan? Wala pa, hinatay natin yung tawag aling City Hall, wala pa tumatawag. Si Attorney Arnel kaya, pwede mo matawagan siguro.
1: Sige nga, subukan natin Ken kung ano magiging decision ito, try natin na tatawagan tapos balikan namin kayo. Balikan namin kayo ha. Kayo balikan namin. Oh sige na wala na putol. Si ano muna si Atty. Pedrosa i-try natin. Ha? Show Katropa. Ako yung mga bahay oh pinagigiba na ho. Ay pinagigiba na yung mga extended structure pala, sorry. Yung mga bahay wala na yung original na ano na nasa plano hindi ho gigibain yon. Ang ginigiba yung pong mga nag-extend. Meron kayo tinayo na ano na structure gamit kahoy, semento, yero, giba yan. Etong tent na pinapakita namin sa inyo ngayon, movable kasi yan eh. Ayan, hindi yan matatanggal. Uy, may kulungan ng manok oh. Hindi na ba isa tupada? Na baka hindi, baka naman pangkain lang yan. Ayan pa, may nakatali pa oh. Ba Texas yan ah. Yan o, yung nakikita natin na manok. Condition pa yata yan ah. hindi, alaga yun. Baka pang birthday yun, pang birthday. Roy, yan manong, gigibain din yan. Gigibain yun, kasi kahoy-kahoy yun eh. Sana pagbigyan kayo. Subukan namin na natatawagan si Attorney Pedrosa, baka ano, baka malaman natin yung sagot kung papayagan kayo o hindi. Alas 11 na, nagumaga! Papalit lang tayo ng sentro. Mukhang na doon pa si Katropang Mike. Tutuloy ko lang, ha? Tapos lang natin itong servisyong katropa, tapos papasok din po yung sentro. Babalikan natin doon sila. Pakisabi, Ken, babalikan natin sila mamaya, ha? Baka sa loob ng, ano, ng programa ng sentro, eh, meron ng development, meron ng tugon yung city government doon sa hiling ng mga residente. Sila ba ay mapagbibigyan? Hiling din po pala ni Kapitan Balakanta. Sila ba ay pagbibigyan na kung po pwede, wag na munang gibain yung mga extended structure nila dahil yun naman ay nakakatulong una sa kanilang hanap buhay, sa kanilang kalusugan. Dahil nga naman ulan init, yun din po ay proteksyon ng kanilang mga pwesto. Wala pa, hinihintay pa natin, ha? Palit lang ako. Papalitan ko lang ito. Papasok yung pong sentro. Bibitawan natin yung servisyong katropa. Maraming pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung Moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
2: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Vision X Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Premium D3.
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Expert. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo. Lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel
1: Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-internship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement.
1: Premium D3,
5: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: XFM.
12: XFM.
11: Mga katropa, excited!

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Sunzone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Sunzone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Expert. Marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Sunzone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Sunzone Coffee Mix.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Sunzone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung Vision X Plus Soft Gel, may lutein at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
2: Premium D3. Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito.

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 11:22 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

Magandang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali, Lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Welcome po sa ating programang Sentro ngayong araw po ng Miyerkules. Miyerkules na po mga katropa. October 7, 2026. Sangala po sa nang ating makakasama sa bahaging teknikal si katropang Ken Vincent Dancil. Ako po niyo lingkod kagawad Mike Escote. Samahan niyo kami hanggang alas 12 po ng tanghali sa ating pong pagtatanghal. Although half hour na lang tayo dahil galing tayo dyan sa temporary shelter. Merong mga binabaklas na unauthorized structure extension. Ha? Nag-aantay ng tawag si Sir Alex Hermoso, yung city anti-squatting natin, mula kay Mayor o kay City Admin para mapatigil muna. Mapagbigyan kahilingan ng mga barangay officials sa bagong silang at saka sa barangay pagkakaisa. Dumating na rin si Barangay Kapitan Rimoho doon. Subukan natin matawagan si City Admin kasi siya yung nakapirma. Baka lang natin yung baka po pwede. Sir Ken, baka po pwede natin lang. Pag-Christmas countdown muna tayo! 79 days to go bago po ang Kapaskuhan! Ito yung mga teacher, may magagang pamasko noong Teacher's Day. Ha? Binigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Sana all! Yan po ha, 79 na lang na araw. Talaga naman. Ninong, Ninang! Siyempre yung bonus.

0: Happy birthday muna! Hindi pwedeng hindi batiin. Siyempre yung aking best friend, yung kaibigan natin, si Tol Gilbert Basho. Happy birthday, Tol! Kaya lang, kahit may birthday, sugod pa rin sa balitaan dyan sa temporary shelter. Happy birthday, Tol, ha? Si Tol Gilbert Basho. At sa lahat na kasama ni Tol Gilbert, happy, happy birthday! Tuloy-tuloy pa rin po ang paghingi ng tulong natin mga kababayan na mga nasunugan dyan po sa Barangay Basipa. Kaya po sa may mga gustong mag-donate ng ano dyan, mag-donate ng damit, kumot, kahit ng pera, pwede po kayong magbigay ng tulong. Pwede po diretso na po doon sa Barangay Masipag, sa may Barangay Hall, o kaya naman dito po sa ating himpilan sa XFM Palawan. Nandito lang po kami sa Adoration Road sa Libis, San Pedro. Bago dumating ng Costa Palawan. Ma'am Bem, pahiram ako ng listahan mo ng nagbigay ng tulong para ma-announce natin. Yan, habang tinatawagan ni Sir Ken si attorney, o kung sasagot si attorney, kung meron na bang order. Alamin lang natin, may order na ba? Salamat muna kay Julio C. Ubay ng Barangay San Jose. Jan Jan Lois Bokna. Tama ba Ma'am Bem? Renz Nakase. Ma'am Bem, tama ba yung basa ko? Jan Lens Bokna. Jamila Ubay. Yan. Sana tama ako. Alonso Santino, nagbigay po ng cash. Si Sir RJ Safra ng damit. Si Sir Romel Bernas, isang ecobag ng damit. Si Laika Joy De La Cruz, dalawang bag ng mga damit. Yan. Si Purok President Evelyn Gerardino. Yan. Tayo po ay galing kanina doon sa siksikan. Pinikap natin yung kanyang binigay ng mga damit. Mga parang may comforter pa eh. O may kumot eh. Tsaka cash na 1,000 pesos. Salamat po, Purok President Evelyn Gerardino. At salamat po na magbibigay ng tulong. Maraming salamat. Kailangan po ng mga kababayan natin na sunugan na sa 52 families. Nasa 100 plus individuals. May mga bata. Meron pang lactating mother. So baka meron kayong ano dyan. Gatas o yung vitamins para sa lactating mother natin. Di ba? Tsaka yung mga diaper para sa mga bata. Ha, mga katropa ha. Magtulungan muna tayo ngayon. Tulungan tayo, tulungan natin yung mga nasunugan. 11:29. Na-contact natin, sir? Sir Kent, na-contact natin? Pa-contact muna ha. So, kailangan ng ano eh, nag-antay din si ano, nag-antay ng instruction si Sir Alex Hermoso kung ano ang instruction ni City Ad. Siya kasi yung nakapirma doon sa pag-dismantle ng mga extension, mga unauthorized structure. Subukan natin tawagan si admin, baka meron ng instruction. Oh, ha? Ano daw? Nandun daw si Consul Junji ata eh. Kausap niya si Attorney Arnel Pedrosa ba? Oo. Si Attorney Arnel Pedrosa. Instruction lang naman ang kailangan. Oo, yung kung meron na ba. Yun lang naman. Yun ang kailangan lang ba? Tuloy o hindi? Yun lang. Wala na iba tayong question. Yun, isa lang. Kapagbibigyan ba yung request ng ating mga kabarangay sa barangay pagkakaisa at sa barangay bagong silang? Wala naman ang wala tayong iba pang question katanungan. Sabi mo, isang tanong lang. Mapagbibigyan ba ang request o hindi? Pinapatay? O kasi baka kausap niya si City Councilor Junjie Rodriguez. Sige lang, yung isang kagawad na lang, yung tawagan natin, yung may magre-reklamo, merong, nako, sa sesyon. Alam naman itong natin, itong programa natin, pang barangay ito. Meron dyan sa Taytay, nako, sa sesyon, nagkamurahan! Barangay kagawad, saka barangay kapitan! Talaga naman, oo. Huwag kayong masyadong magpa-high blood pag sa sesyon. Normal lang yun na debatihan. Pero wala sanang mga ganyang ano, murahan, kung ano mang sakitan. Diba? Huwag kayong pa-high blood. Ma-stress lang kayo. So, mahirap talaga mag, ano no? Ang hirap maging barangay official. Kailangan mo talagang mahaba ang PC mo. Yan ha. Para ano natin. Nag-aantay ng tawag yung Sir Ken eh. Na initially nakausap na natin siya kanina. Maghahanap din tayo. Ma'am, maghahanap tayo ng number nung kapitan pala. Para maano natin. Manghingi tayo ng number. Parang meron ako niyang number ng ano eh. Ng kapitan nung sa Taytay na yon. Nandiyan na ba? Yung magre-reklamo na barangay kagawad, dire-reklamo niya yung kanyang kapitan. Aba talaga naman o. Oh. Nagkamurahan sa loob po ng session hall nung nakaraang araw dyan po sa isang barangay sa bayan po ng Taytay. Bakit naman kayo nagkamurahan pa? Kagawad, kapitan. Oo ha? Sa bagay nung doon sa Isabela, di ba? Vice Mayor naman, tsaka kapitan. Matindi kasi yung si Atty. Respicio eh. Talagang matinding bumanat yun eh. Ha? Kaya lang, sabi ng DILG, mukhang parang hindi maganda. So, ngayon, ito, nung mga nakaraan, ito sa parang New Ginlo din ito eh. Nung mga nakaraan, parang may mga bakbakan na rin ito si Kagawad. Nandiyan na ba si Kagawad? Nandiyan, si Kagawad, Janet. Kagawad, magandang tanghali po. Welcome po sa programa Sentro sa XFM Palawan po. Kagawad, Janet. Kagawad? Apo. Kagawad, pwede po malaman yung full name ninyo?
1: Janet Loreto.
0: Loreto?
1: Loreto, sir.
0: Loreto. Kagawad, Janet Loreto. Kanina po sa initial na pag-uusap natin, mukhang nagkaroon po kayo, nagkamurahan kayo ni Kapitan at munti ka pang masaktan during your session. Pwede po ang pakwento, Kagawad?
1: Yes, sir. Ganito po yung
0: tingin. Sandali, Barangay New Ginlo ito na. Barangay New Ginlo, Taytay?
1: Oo, sir.
0: Okay. Sige po, pakikwento po.
1: Ganito kasi yun, sir. First number of the month.
0: Mm-hmm.
1: Nakatenda po yung aking ratification. Yung ratification ng aking travel. So, ibig sabihin, pagkapatipay ko, na ako po ay nag-travel noong January 6-7, mm-hmm, 2026 para po doon sa submit ng solicitation request,
0: mm-hmm,
1: for financial officer sa aming founding anniversary.
0: Mm-hmm.
1: Kung naman po, wala naman po yung problema sana.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po yung travel ko, hindi po pinirmahan ni CAP. Samantalang ang gumawa ng travel ko, yung clerk po ng aming barangay.
0: Mm. Sandali
1: alam
0: po.
1: Alam naman po ng treasurer namin yun.
0: Opo, sagalit po. Nag-travel po kayo noong January?
1: 6 and 7.
0: Opo, pumunta kayo sa Puerto Princesa.
1: Opo.
0: Yung travel niyo po, ay kasi po magpapaalam po kayo diba sa punong barangay?
1: Oo.
0: So,
1: alam ko naman yun.
0: Meron ho kayong travel order.
1: So, ganito po kasi yun, sir.
0: Opo.
1: Yung travel order ko po na yan, alam naman po natin na kami talaga ay hindi okay.
0: Opo. O, kasi parang last year, di ba, meron na rin kayo. Parang nagkasampala na din kayo.
1: Opo, yun na ngayon. Ako sana.
0: Mm.
1: Ako, wala na sa akin yun eh. Kumbaga, ako na yung grabe yung pang-tenwar ko.
0: So, naayos na yon. Yung unang problema na yun, naayos na.
1: Oo, okay na po yun.
0: Okay na. Ngayon naman po, yung travel ninyo, hindi po pinirma ni Kapitan. Opo. Kanino nyo po pinapirma?
1: Oho, ganito po kasi yan. Ako po yung Committee on Appropriation ngayon.
0: Opo, opo. Mm.
1: So, nung pinirmahan ko yung lahat na dahil nga mag-transact yung aming treasurer para sa aming personal services dahil magpapasahod din siya ngayon sa aming. Pinirmahan ko po yun. Lahat. Kumbaga, hindi ako nag-isip, hindi ako nagtanong kung ano ba yung mga travel ng mga appointees namin dahil normally, pinaghirapan naman nila yon.
0: So sa madaling salita po, yung travel order ninyo, kayo rin ang pumirma. Tama ho ba?
1: Hindi po. Hindi po ako pumirma ng travel order.
0: Sino po?
1: Siya po. Kumbaga, isinagmit sa kanya ng aming treasurer, pinapirmahan. So, hindi niya pinirmahan.
0: Okay. Pero nung hindi niya pinirmahan, nag-travel pa rin kayo?
1: Hindi po. Sabihin, January pa po yung travel ko ngayon.
0: Oh, okay. So,
1: dumaan po yan sa session. Na ako po ay magsasubmit ng resolution request para po sa founding anniversary ng barangay ng Ginlo.
0: Magkano ba yung pinag-uusapan nating pag nag-travel ka, meron kang ano, 'di ba? Meron kang per dime. Oh.
1: Opo.
0: Magkano ba ang per dime na pinag-uusapan natin dito?
1: Basta dun po sa overall total niya is parang 4,000.
0: 4,000. Oh, 4,000. So nung January po 'yon, hindi po na process kagad. Ngayon lang po mapoproprocess.
1: Sir.
0: Bakit po natagalan 'yung process?
1: Kasi ganito po 'yan, sir. Nakita ko sa kanila 'yung travel truck order ng by January. Nakita ko doon sa section na sabi ko sa kanya, Mr. Chairman, the travel truck order natin by January. Parang pangalan ko lang ang hindi naka-highlight. So, meaning, may discrimination. Sabi ko sa kanila, parang mali naman po ata yun. Kasi po, nung panahon na yan, nagsasabi po ako kay treasurer na, stress, mag-transact na po ba ako ng travel ko? Okay na po sa akin na kahit tulad kamay lang, okay na po sa akin. Mas gusto ko pa yon. Kasi wala naman akong laptop. So, ang sabi ni Tres, sumigil na lang po i-transact. Kasi nga, hindi na kami nakaabot sa ganong quarter. Itong mga previous. So, okay lang. Kasi syempre, treasurer yan eh.
0: Opo.
1: Siya yung sa finance. So, nito nang ngayong withdrawal siya, okay na, sabi niya, okay na, i-transact ko. Ang sister, ang gumawa ng travel ko, yung clerk. Alam naman ni treasurer yun. So, nung pag-receive ko ng cheque, at ako rin yung nag-deposit sa land bank, sabi niya sa akin ni treasurer, Wad, kumuha ka ng PA mo sa land bank. So, nag-travel ako. Pumunta ako sa land bank. Sabi ng land bank, wala nga yung nag-assist sa akin doon, nasa Nara na, hindi na ako nagpilip. So, pero binigay ko kay treasurer yung CA. Galing sa land bank.
0: Opo.
1: So ngayon, ang sabi ko, okay lang. Kasunod na lang natin i-transact yan. Okay na yung isa na lang, okay lang. So, nangyari, yun na nga po, nagpapirma kami ng travel order na, ng mga attachment.
0: Mga requirements.
1: Para sa withdrawals ng travel. So, binigay na kay Kap. Pagdating, hindi raw pinirmahan.
0: Bakit daw po?
1: Sina na po si Tres. Tres, bakit hindi pinirmahan? Sabi ni Tres, ewan ko po yung pag-awad. May mga chat man siya sa akin. Hindi ko na inalam kung ano yung mga chat niya. Sa isang banda, sir, ano ba ang masama doon sa travel ko? na pinakinapangan naman ng barangay niyo Ginlo. At iyon ay alinsunod, sakwa na yung tungkulin ko. Ngayon, dahil nung Monday, dahil niya pinirmahan yung aking travel order, ay yung aking disbursement na yun eh, disbursement voucher. Mawa po ako ng resolution, ng ratification. Pagpapatibay na ako ay bumiyahe noong January 6 and 7. Yan po yung nakalagay doon.
0: Sa resolution.
1: So, opo. Sa isang manda, sir, ha, hindi ko na in-after ang travel ko.
0: Opo, opo.
1: Sige, sabi ko, sige po, Mr. Chairman. Hindi ko na po ahabulin pa yung travel na yun. Pero ang gusto ko lang po, ma-aprobahan itong ratification ng aking travel.
0: Yung resolution na ratification, nagpapatunay na kayo po ay nag-travel.
1: Opo, yun lang naman. Wala namang iba pa.
0: So, ano po nangyari?
1: Ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang parang tinitwist niya. Ngayon ang sabi ko sa kanya, Mr. Chairman.
0: Nung Lunes po yan, ha? Nung Lunes nangyari. Kagawa, nung Lunes.
1: Opo. Around 10 a.m. During our regular session.
0: Regular session. So, ngayon po.
1: Opo, nung, regular session.
0: Oo. Nung pinapaprobahan nyo na.
1: Ito na nga po yun, sir. Mr. Chairman. Ahaba pa po tayo sa kung ano, wag na po tayo magdiskusyon. Hindi ko na hangarin yung sinasabi mo na travel. Ang gusto ko lang, aprobahan ng council ang aking ratification pagpapatibay na ako po ay nag-travel during that date.
0: Hindi po ba ito, sa first reading pa lang ito, di ba? Sa first reading, yung resolution niyo.
1: Opo.
0: Hindi
1: opo,
0: ho ba, ayan po kasi nire-refer, depende kung urgent, kung hindi naman urgent, nire-refer sa committee. Hindi po nire-refer sa committee.
1: Okay. Opo. Ando naman po ako sa siyempre first reading.
0: Opo.
1: So ngayon, nagkaroon na kami ng parang mainitang pagtatalo.
0: Oh, so hindi na siya na refer sa committee, nag-ano na kayo, nag-init na.
1: Opo, nag-init na kasi parang talagang dinidipit niya ako, talagang pinag-iinitan niya yung travel ko.
0: Anong sabi niya sa inyo?
1: Oh, ngayon, yung pong travel ko sa bayan, sa poblasyon, Taytay, kinwestiyon niya. Nakisyo, bakit daw ako nandoon, na ganyan, ilang araw daw ba, kinausap niya si Treasurer. Magkano lang naman ang travel namin sa bayan? 600? Pati ba naman yun? Na talaga namang inatinan ko yun, sir. At attend ako doon.
0: Pero ang question doon, ma'am, kasi authorized ba yun?
1: Hindi. Okay lang naman. Hindi na nga i-authorize. Oh. Kasi ang sa akin naman is yung opisina ang nagsabi sa akin na umatend ako, yung DSWD.
0: Pero hindi naman po in-approve ni Kapitan yung lakad nyo.
1: Kasi daw, ang sabi nga, ako na raw ang nandoon.
0: Okay.
1: Sige sir, naiintindihan ko naman yun. Kasi ayaw niya akong papuntahin dahil siyempre, personalan niya.
0: Opo. Kasi
1: hindi, personal reason.
0: Meron na kayong hiduaan dati pa eh.
1: Okay, alam ko na yan, sir. Sige, ngayon. Sabi ako talaga, siya na mukha talaga siyang pera. Yun naman talaga eh. Talaga naman eh.
0: During the session.
1: Talaga sinabi ako siya. Ikaw kasi nitong chairman, mukha kang pera. Kung sinabi ako siya. Bakit? Hindi ako magsasalita ng ganun. Kami mga kagawad ang matigit mo nakakaalam kung ano yung mga sistema na yung ginagawa niya dito sa barangay.
0: Nung sinabihan
1: kami
0: niyo po,
1: kami nakagawad, nag-approve kami ng budget. Dapat alam namin kung saan din napukunta yung budget.
0: Opo.
1: Kami ang nag-approve ng travel.
0: Lalo na po kayo ang committee on approve.

0: Ayan. Ayan, ang witness ko dyan, sir, is yung mga kasamahan kong counselor. Nambahan niya ako ng tuntok, tapos ginura niya ako, sabi niya, tang ina ka, sabi. Ngayon, nagsagot ako sa kanya, sabi ko, tang ina ka rin. Sir, sinabi ko sa kanya. Hindi ako, sir.
1: Nagmurahan kayo, tapos nagmurahan. Ano po lang kasunod na yan? Nasaktan po ba kayo?
0: Hindi naman. Pero nag-walk out siya. Nag-walk out siya sa session namin. Walang adjournment. Walang adjournment.
1: So, hindi na po natuloy yung session ninyo?
0: Hindi po. Kasi nga, ngayon, ang sabi niya doon sa kagawad namin, na first kagawad, siya daw yung mag-assume as a presiding officer. Ngayon, tinanggihan ng kagawad namin. Kasi nga, bakit siya mag-walk out? I-approve lang naman natin yung resolution.
1: Tsaka tatanong...
0: ano ba ang asama doon?
1: Tatanungin niya lang naman, kayo ba mga kagawad, pumapayag ba kayo sa resolution na ito? As
0: presa- ayun lang. Opo, sir. Sa totoo lang. Yun lang naman eh.
1: Tatanong pagka... Kung merong tutol, pwedeng pagbutuhan. Kung wala namang tutol, aprobahan. Hello, ma'am? Ayun, naputol. Oh. Sige, meron dito yung number ni Kapitan para mapasagot kagad natin si Kapitan. Bigyan natin si Kapitan din ng time, no? Oo. Makikisuyo ako na sa GC na yung number ni Kapitan. Kagawad? Ayan, oh. So, nagkamurahan. Si Kapitan tsaka si Kagawad, dati meron na to silang issue kasi noong nakaraan, sampalan, ngayon naman murahan. Ha? So, Kagawad? So, sa madaling salita po, hindi po na-aprobahan yung resolusyon ninyo?
0: Hindi po, sir, kasi nag-walk out na siya.
1: Nag-walk out na siya at wala na, hindi na natuloy yung session kasi ayaw ni First Kagawad mag-preside.
0: Hindi na po, kasi nga, pag-walk out na din kami.
1: Okay. Sige
0: kasi
1: po.
0: Yung, sir, hindi lang isang beses nagawa sa akin ng pag-walk out. Nasa 4 times na niyang ginawa yan.
1: Kagawad ganito, ano po ang plano ninyo? Kasi pa pwede po kayong mag-file either criminal case or administrative case. Ano po ang plano ninyo?
0: Ay, ang plano ko niyo, sir, yung administrative.
1: Ano po, admin?
0: Opo, administrative.
1: Oo po. O yan. So pwede po kayong pumunta sa municipal council ng Taytay para po magsampa.
0: Opo, kasi parang lagi na lang yun kapag pwede ba yun na kami nagbibigay ng donation, nakampi yung plan kung rap, ang up. Tapos na gusto namin aprobahan, kumbaga okay naman sa amin. Tapos siya, hindi siya mag-approve.
1: Kaya nga po, as a presiding officer, dapat tatanungin niya yung mga yung council kung kayo ba ay tumututol sa resolution at o hindi. So ganun yung ano eh. Kagawad, patuloy lang kita, tawagan lang namin si Kapitan para sa panig niya din. Mahingi natin yung panig niya. So nasa short lang tayo ng time ngayon. Siguro bukas tawagan ka namin ulit sa program para ano pa natin itong ano. Kagawad, salamat po sa information na ano. So sabihan niyo po kami kung makapag-file po kayo ng demanda sa Municipal Council, ha?
0: Okay, sir.
1: Sige po, tatawag po kami kay Kapitan para makuha din po yung panig niya. So, si Kagawad, Janet Loreto. Ayan, nagkamurahan na naman sila ni Kagawad. Alas 3 raw siya pwede. Kahit ngayon lang, ano lang, mabilis lang, kamo. 5 minutes lang. O, sabi mo, 5 minutes lang. O, ha? Sabi mo, ano lang, mabilis lang ito. Kay Kagawa, kay Kapitan. O, alas 3 pa, pwede naman ngayon eh. Ano lang, 5 minutes na kasi itong ano lang, baka po pwede. O, kahit ano lang, maano na, 5 minutes na lang din tayo eh. O, sabi mo, mabilis lang ito. Ano yun lang natin, bakit, kasi pagka ikaw presiding officer, kung pagbabatayan natin itong sinabi ni Kagawad, yung resolution talaga yan, nire-refer sa committee. Unless, ay urgent, pwede nang pag, ano yan, pag naka-certified urgent, ay pagbutuhan, papayag ba kayo? Kung hindi sila payag, sinong against? So kung may against, so pwedeng pagbutuhan nga yan. Pero pag walang against, approve na yan. Ha? Pag may nag-motion, Mr. Chairman, I move for the approval of this resolution in the first reading. This

dispensing the second and the third final reading. Sasabihin ng chairman, nakikinig na kaso siya, ga-drive siya, alas 3 na lang raw siya magsalita. Ah, alas 4. Alas 4 yung program natin. Okay, alis na lang. O yan, oo. So, gusto sa natin, makuha ka agad. At least nakikinig si kapitan. Oo. Short lang si tayo ng time kapitan eh, pero wala rin siyang time din pala. So, alas 4 na lang mamaya. So, usually, ganun ang nangyayari. Hindi ko lang alam sa ibang barangay kasi pagka first sa yung mga resolution sa first reading nire-refer namin yan sa barangay siksikan, nire-refer sa committee yung ganung ano, i-refer sa committee ng appropriation kasi yung travel ni ano kasi lang siya rin ang chairman noon, no, si Kagawad Loreto rin pala. Oh, ipag-usapan sa committee tapos ano yung magiging recommend pag first reading, referral kasi yan unless nga certified urgent, no? So, pwedeng aprobahan or pag-usapan na kaagad. So, titingnan natin anong panig ni Kapitan mamaya, ang alas 4, bakit nangyari yon? So, nagkamurahan sila. Kasi ito may personal ano kasi sila eh. Pero usually kapag yung committee na appropriation kasi budget officer eh, usually, pag ikaw yung kapitan, yung committee na appropriation mo, yung chairman, trusted mo dapat yun eh. So dito medyo magkahiwalay sila. Kaya lang kasi nagbubutuhan din yan eh, yung council eh. So ibig sabihin ba niyan eh, mas marami nang kakamping Kagawad, si Kagawad Loreto, kaysa sa kakamping Kagawad si Kapitan? May positioning na kasi hindi na tuloy yung kapi yung ano yung barangay election. Pero ganun yun eh, usually budget officer mo yun. So ano mo yun, kaalyado mo supposedly yung committee on appropriation mo kasi yung ano yun eh, pera ng barangay yung ano yun, nagkakaunawaan tayo dapat. Yun ang yun sana. Pero sa pagkakataong ito nga, eh hindi nga. So ngayon, doon na lang tayo sa resolution. Stick tayo sa resolution. Hindi inaprobahan ng sangguniang barangay kasi nag-walk out nga si Kapitan. Yung first Kagawad, narelinquish ni Kapitan yung kanyang ano, nag-walk out na nga siya. Pwede naman sana ituloy yun. May quorum naman. Kung may quorum naman, kung okay naman sa mga Kagawad, posibleng dapat na-aprobahan siguro yon. Pero nagkalabo-labo na nga, nagkamurahan, so hindi mo na pinagpatuloy kasi nga mainit na pare-pareho. Maganda rin yon kasi mainit na nga eh. So para lumamig na muna. Hintayin natin yung panig ni Kapitan dito. One side pa lang yung nadidinig natin. So hindi raw available si Kapitan. Mamayang alas 4 na lang siya sa programa ni Katropang Alison Salvatos. Bigyan natin ang benefit of the doubt ito. Wala man tayong conclusion dahil nga isa pa lang yung nadidinig natin. Pero ang sa atin lang sana, dahil mga barangay officials tayo, magkaisa tayo, magkaintindihan tayo, kasi nga tayo po ay mga lingkod bayan at ang pinaglilingkuran natin ang publiko at ang pinapasweldo sa atin ay pera ng taong bayan. Mag-relax muna kayo sa kanta ni Axel Von. 5 minuto bago sumapit ang garap na alas 12 ng tanghali. Ito po yung kanta ni Axel Von na Hanggang Wakas, composed by Dipsy. Sa ngalan po ni katropang Ken Vincent Dancel, ako po ang inyong nakasama, Kagawad Mike Escote. Maraming salamat mga kabarangay, mga katropa. Hanggang bukas, magkita-kita po tayo sa ganitong oras at panahon. Ingat, ingat, bye-bye.

Saglit lang, Sir Ken. May promo pala tayo. Ay, sa mga katropa, health is wealth. Pero mas masarap kung may discount. Mga katropa, gusto mo bang lumakas ang resistensya pero ayaw mong mamayat ang pitaka? Good news, dahil may pasabog na promo ng Yes Health Incorporated na siguradong aprobado ng iyong bulsa. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Narito ang dobleng proteksyon, dobleng tipid combos para sa iyo. Ang deal, bumili na isang box ng Santon Vitamin C, 500 mg sodium ascorbate. May isang free box ka pa. Ha? Total niyan ay 200 capsules. Bakit panalo? Non-acidic vitamin C, kaya pampalakas ng immunity nang walang hapdi sa tiyan. So yan po ang ating promo, ha? Buy one, take one. Isang box bilhin mo, may pasubra pang isang box. Santon Vitamin C.

0: FM.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa servisyo publiko.
3: Exciting!
4: Ito po ang XFM Network Philippines. Dito sa Mega Manila, 99.5 XFM. XFM News. Entertainment, wellness, and service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila.

0: XFM 99.5.
1: Exact time, alas 12 na.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines sa atin ng Santone Coffee Mix. Mga katropa, Super El Nino posibleng magdulot ng mas madalas na brownout at mataas na singil sa kuryente ayon po sa Department of Energy.
2: Headlines. Unemployment rate sa Pilipinas bumaba sa 5.3% noong Agosto.
1: Headlines. Mga testigo mula sa bangko at financial firms. Tumistigo sa Day 35 na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Headlines. Makati RTC naglabas ng arrest warrant laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
1: DILG Secretary Remulla gustong ipa-drug test si Reyna Mercedes. Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Vice Mayor Kumasa.
2: Headlines. MMDA General Manager Nicolas Torre III in-extend ang leave hanggang October 15.
1: Headlines. Palitang regional na tayo katropa, abangan mamaya 1.8 billion pesos na pondo inilatagpo ng Isabela laban sa El Nino.
2: Headlines. Sa balitang international, US at UN nagpahayag ng pangamba sa posibleng plague case sa Russia.
1: Headlines. Showbiz. Sanjo Marudo inanunsyo na ang muling pagbubuntis ng kanyang misis na si Rhea Ataide.
2: At sa balitang sports, si CJ Obiena tututok sa 2028 Los Angeles Olympics matapos ang gold sa Asian Games.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, October 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Masa nyo rin kami sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala ang Department of Energy na posibleng mas madalas ang mararanasang power outages at pagtaas po ng singil sa kuryente dahil sa inaasahang matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring maapektuhan na matinding init ang mga coal-fired power plant at mabawasan ang tubig na ginagamit ng hydroelectric facilities para sa paglikha ng kuryente. Patuloy po namang minomonitor ng DOE at Energy Regulatory Commission ang electricity spot market upang maiwasan ang sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente habang hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Samantala, nasa 106 na lungsod at bayan sa limang rehiyon ang isinasailalim na sa state of calamity dahil sa El Nino.
0: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 10.96 billion pesos ang intervention at assistance ng pamahalaan para sa mga magsasakang apektado ng matinding epekto ng El Nino. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa tulong ang crop insurance, production assistance at suporta para sa irrigation upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang supply ng pagkain. Patuloy din ang cloud seeding operations sa mga apektadong lugar habang iniikayat ng OCD ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Samantala, iniulat ng Department of Agriculture na umabot sa 6.87 billion pesos ang agricultural losses at damage habang nasa 249,000 hectares ng mga pananim ang naapektuhan.
0: XFM News nationwide.
1: Mga katropa, bumaba po sa 5.3% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Agosto mula sa 6%. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, katumbas siya ng 2.77 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mababa sa 3.14 million noong July. Bumaba rin sa 11.9% ang underemployment rate mula sa 12.9% o 5.9 milyong manggagawang naghahanap pa rin ng dagdag na trabaho o kay oras ng trabaho. Gayunpaman, mas mababa ang kabuuang employment kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noon pong nakaraang taon dahil lumiit ang trabaho sa manufacturing at fishing sectors. Nanatiling pinakamalaking employment sector ang services na bumubuo sa 61.7% na mga may trabaho, habang umakyat naman sa 84.3% ang employment rate ng mga kabataang edad 15 hanggang 24 mula po sa 81.4% noong July.
0: XFM News Nationwide.
2: Impeachment Court inusisa ang proseso ng Metro Bank sa STR report sa AMLAC. Narito ang report.
0: Live report.
2: Kinwestiyon sa impeachment court ang proseso ng Metro Bank sa pagsusumite ng suspicious transaction reports sa Anti-Money Laundering Council. Si Senator Judge Risa Ontiveros ang nagtanong kay Metro Bank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Nina Ferrin Aguilar tungkol sa proseso ng pagsusuri at pagsusumite ng mga STR. Ayon kay Aguilar, hindi otomatikong nagsusumite ng STR ang bangko dahil lamang sa isang negatibong media report tungkol sa isang kliyente. Isinasagawa muna umano ang karagdagang pagsusuri sa mga transaksyon bago isumite ang ulat. Dumadaan din umano ang mga ito sa Anti-Money Laundering Division at kailangan ng approval ni Aguilar bago maipasa sa AMLAC. Samantala, iniharap din ang House Prosecution Panel sa 35th araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ang isang testigo mula sa Asia United Bank. Nagtestigo si RC James Gonzalez, manager ng AUB Toril Branch sa Davao City, at kinumpirmang may dalawang aktibong bank account si Manasses Carpio sa nasabing bangko. Isa sa mga account ay joint account. Hindi naman ibinunyag ng testigo ang pagkakakilanlan ng isa pang taong nakapangalan sa joint account dahil hindi umano ito kasama sa subpoena. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Mga katropa, kinumpirma ni RC James Gonzalez, branch manager ng Asia United Bank, Davao Toril Branch, na may dalawang bank accounts si Attorney Man Scarpio sa Davao Toril Branch ng bangko. Sa cross-examination po ng defense, sinabi ng witness na walang bank account doon na nakapangalan kay Vice President Sara Duterte. Sa unang account na nagtatapos sa 387, nasa 314,059 pesos ang balance noong 2022. Umabot naman sa 470,869 pesos noong 2023 at 456,352 pesos noong 2024 bago naging zero nitong 2025. Sa ikalawang account na nagtatapos sa 301, nasa 1.68 million ang balance noong 2022, 1.77 noong 2023, 867,291 noong 2024 at naging 871,998 noong 2025. Nang tanungin po ni Senator Judge Tito Soto kung sino ang isa pang account holder, tumanggi ang witness na pangalanan ito dahil hindi umano sakop ng subpoena ang pagkakakilanlan na nasabing tao.
0: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw naman ang Security Bank na may dalawang peso checking accounts ang Kalye 88 na kapwa isinara noong July 2026. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Chan na binuksan ang unang account noong August 2024 habang ang ikalawa ay noong October 2025. Batay sa records, may ending balance na 332,530.95 ang unang account at 21,164.27 naman ang ikalawa noong December 2025. Nilinaw ni Cham ang detalye matapos tanong tanungin ni Senator Judge Kiko Pangilinan tungkol sa mga bank account ng Kalye 88 sa Security Bank.
0: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Binigyang din po mga katropa ni Senator Judge Kiko Pangilinan na dumaraan muna sa masusing pagsusuri ang mga transaksyon bago i-report ng mga bangko bilang suspicious transaction sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Sa kanyang pagtatulong kay Metro Bank Anti-Money Laundering Division Head, Attorney Ninia Ferren Aguilar, sinabi po ni Pangilinan na hindi nakabatay lamang sa chismis ang pagsasubmit ng Suspicious Transaction Report o STR. Sinangayunan din ito ni Aguilar at ipiniliwanag na kabilang sa tinitingnan ng mga bangko ang mga transaksyong walang malinaw na legal o kay trade o economic justification. Kasama rin naman sa assessment ang mga negatibong ulat sa media bago isubmit sa AMLAC ang isang STR. Gate pa ni Pangilinan, ipinapakita nito na may proseso at pagsusuri muna bago ma-flag bilang suspicious ang isang transaction.
0: XFM News Nationwide.
2: Makikipag-ugnayan ang National Bureau of Investigation o NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipinapakita ng immigration records na nagtungo sa Japan si Velasco pero susuriin pa kung lumipat ito ng ibang bansa o nananatili roon. Sinabi ng Bureau of Immigration na wala itong derogatory record o hold departure order laban kay Velasco na makapipigil sa kanyang pag-alis ng bansa. Iniugnay ang investigasyon sa mga aligasyon ni dating police officer Rodolfo Gracioso Jr. na nagatidumano siya ng mga maleta na naglalaman ng mahigit 2 bilyong piso kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte sa utos umano ni Velasco.
0: XFM News Nationwide.
1: Naglabas ng arrest warrant ang Makati RTC Branch 235. Laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa manoy paglabag po sa Public Service Act. Inisyo ang warrant noong Oktubre 5 at itinakda ang 72,000 pesos na piyansa para sa kaso na may kaugnayan sa manoy paglabag sa Republic Act 11659. Nagugat ang kaso sa reklamo ng Department of Energy laban kay Leviste at 5 opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Dahil umano sa kabigo magbigay ng kuryente sa ilang remote at underserved areas na agad namang itinanggi ni Leviste at tinawag itong baseless accusation. Kinumpirma naman ni NBI Director Melvin Matibag na natanggap nito ang kopya ng warrant at may pag-ugnayan sa Bureau of Immigration, gayon din sa Department of Foreign Affairs para alamin ang status ng kinaroroonan ni Leviste. Matatandaan po mga katropa na una nang iniulat ng kampo ni Leviste na nasa France umano ito para alagaan ang kanyang ina na si Senator Lauren Ligarda na naka-medical leave. Sinabi naman ni Matibag na wala pa impormasyon ang kanilang tanggapan kung kailan babalik ang senador sa Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinundina ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naging asal ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa isang sesyon ng Sangguniang Bayan. Sa isang Facebook Live video, makikita ang nagkaroon ng mainitang pagtatalo si Respicio at ilang barangay officials kaugnay ng alokasyon ng tobacco excise tax revenues. Tinawag ni DILG Secretary John Vicrimulya na hindi normal ang naging asal ni Respicio nang sigawan nito ang isang barangay captain habang tinatalakay ang usapin sa sesyon.
3: Pinag-aralan namin, pero gusto ko i-drug test muna eh. Tingin ko talaga addict eh. Ngayon ako nakita vice mayor na kumaligaw, ganun, di ba? Parang nakasingot eh, kung umaste.
4: Secretary John Wick, let's go now. Today, punta tayo sa Sinkbook. Samahan mo ako. Kuhanan niyo ako ng dugo. Tingnan niyo kung talagang nagda-drugs ako. Willing ako na magbigay ng aking dugo. Makita niyo kung nagda-drugs si Attorney Harold Respicio.
2: Iyan ang magkakasamang tinig ni DILG Secretary John Vicrimulya at Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Samantala sinabi naman ni Rimulya na bukod sa drug test, sinusuri rin ang DILG kung may nalabag na rules o batas ang Vice Mayor at kung anong disciplinary action ang maaaring ipataw.
0: XFM News Nationwide.
1: In-extend pa ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang kanyang leave hanggang 15 na Oktubre. Yan ang kinumpirma po ni Chairman Romando Artes ng MMDA kung saan sinabi umano ni Torre na pumanaw kamakailan ang biyanan nito kaya't kailan pa rin itong maglaan ng panahon para sa kanyang pamilya. Ayon kay Artes, sinasang babalik sa trabaho si Torres October 16. Anya, patuloy pa rin si Torres sa pagtulong sa mga gawain ng MMDA kahit ito'y naka-leave. Matatandaan na nauna na nag-file si Torres na isang buwang leave matapos siya ma-flag dahil sa paggamit ng sasakyan sa EDSA busway. Kasabay ito'y inihag din niya ang kanyang planong mag-retiro na sa public service.
0: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak naman ang Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang doubling citation ng mga motorista sa expanded no contact apprehension policy o NCAP ng ahensya at mga local government units. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, nakipag-ugnayan na ang MMDA at mga LGU para matiyak na magkahiwalay ang mga lugar na sakop ng kanilang mga traffic cameras. Sinabi naman ni Manila Mayor Isko Moreno na bukas ang lungsod sa universal ticketing na ipinatutupad ng MMDA kung kinakailangan. Sa ilalim ng expanded NCAP, ang mga violation na makukunan ng LGU cameras ay hindi lalabas sa MMDA's May Huli Ka website at ipadadala sa registered address ng motorista ang notice of violation.
0: XFM News Nationwide.
1: MMDA pa rin katropa, nagbabala po sila sa mga peking text message na nagpapanggap ng alert tungkol sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay Chairman Romando Artes, nakapagsampa na ang kanilang tanggapan at ito ay reklamo. Humingi rin sila ng tulong sa Department of Information and Communications Technology at iba pang tanggapan para matukoy ang mga nasa likod ng scam. Kasabay po ito, hinimok din ni Artes sa mga motorista na maging maingat, lalo na nga po sa mga text na humihingi ng personal na detalye o kay credit card information gamit ang pangalan ng NCAP. Sa kabila po ng scam, sinabi ni Artes na dapat ipagpatuloy ang NCAP dahil matutulong umano ito sa pag-iwas sa traffic at sa mga abusado gaya po ng pangungutong ng ilang traffic enforcers. Sa ngayon, iniimbestiga na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang insidente habang ay pag-ugnayan din ng mga MMDA sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council para mapigilan ang daloy ng perang napupunta sa mga scammers.
0: XFM News Nationwide.
2: Yakap SHP ilulunsad para palakasin ang health services para sa mga bata. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Ng pamalaan ang access ng mga bata sa serbisyong pagkalusugan at proteksyon sa pamamagitan ng Yakap School Health and Protection Program o Yakap SHIP. Nilagdaan ng DepEd, DOH, PhilHealth at DILG ang Joint Memorandum Circular para sa pagpapatupad ng programa. Sa ilalim ng Yakap SHIP, gagamitin ang mga paaralan at iba pang child serving settings bilang katuwang sa paghatid ng health service para sa mga mag-aaral, school personnel at after-school youth at mga batang may developmental delays o disabilities. Layo nitong mas mailapit sa mga bata ang mahalagang serbisyong pagkalusugan at proteksyon. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita tayo katropa, tumutol po ang prosecutor ng International Criminal Court o ICC. Sa kahilingan naman ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang mga dokumentong iharap sa kanyang papalapit na trial sa crimes against humanity. Sa 16 na pahinang tugon, sinabi ng ICC Acting Prosecutor Meme Mandiani Niang na makatwiran at may kaugnayan sa kaso ang mga dokumentong isinuwalat sa defense team. Ayon po sa prosecution, lumaki ang bilang ng ebidensya dahil malawak ang sakop ng kaso at kailangan itong ipakita ang mga insidenteng may kaugnayan sa mga biktima at sa muna'y pag-atake laban sa civilian population. Sa ngayon, umabot na sa 62,130 items of evidence mula sa dating 5,275 na unang naisubmit ng confirmation phase. Pero sinabi ng defense lawyer ni dating Paulong Duterte na hindi kayang masuri ng maayos ang ganoon karaming dokumento bago magsimula ang trial. Iginit naman ang prosecutor na ang pagtatakda ng limit sa documents ay maaaring magresulta sa hindi pagsasama ng material evidence at makaapekto sa paghahanap ng katotohanan sa kaso.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:20 na sa XFM News Nationwide. Kayo po katropa ay pwede rin makanood, makakinig sa ating XFM News Nationwide sa iba pang XFM stations. Wow FM 94.1 Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at sa Y101 Cebu.
0: Balitang regional.
1: Diretso muna tayo sa Cebu. Meron pong 35 anyos na lalaki ang sinaksak ng kanyang 15 anyos na pamangkin. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
0: Live report.
6: Patay ang isang 35 anyos na lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang 15 anyos na pamangkin. Kasunod ng mainitang pagtatalo noong Oktubre 5 sa Barangay Tapon, Dumanhog, Cebu. Ayon sa paunang imbestigasyon, matagal nang hindi maayos ang relasyon ng magtiyuhin. Nauwi umano sa matinding pagtatalo ang kanilang alitan hanggang sa suntukin ng biktima ang minor de edad. Matapos nito, kumuha umano ng kutsilyo ang binatilyo at sinaksak sa liig ang kanyang tiyuhin na kanyang kinamatay. Agad rumispondi ang mga tauhan ng Dumanhog Police Station matapos makatanggap ng ulat hinggil sa insidente. Pagdating ng mga pulis, nakita nilang nakadapa sa lupa ang katawan ng biktima. I-turn over ng suspect sa kinatawan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD7 sa nasabing bayan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunstone Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: 1.8 billion pesos na pondo inilatag ng Isabela laban sa El Nino. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
7: Lakas ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang paghahanda laban sa epekto ng Super El Nino kasunod ng paglalatag ng mahigit 1.8 billion pesos na inisyal na pondo at mga programa kasamang iba't ibang ahens ng pamahalaan. Inilatag ang mga hakbang sa isinagawang coordination dialogue sa Emergency Operations Center na ipinatawag ni Isabela Governor Rodito Albano. Kabilang sa mga programa ang supply ng binhi at pataba, suporta sa livestock, rehabilitasyon ng irigasyon, pagpapatayo ng water impounding projects at cloud seeding para sa sektor ng agrikultura. Nakatuon naman sa kalusugan ang libreng tubig, barangay health emergency kits at mobile clinics para sa mga maaapektuhan ng matinding init. Mayroon ding cash assistance, food packs at livelihood support para sa mga pamilya at magsasakang maaapektuhan ng tagtuyot. Kasabay nito, palalakasin ang early warning systems at disaster response upang matiyak ang sapat na pagkain at tubig. Gayun din ang mga kaligtasan ng mga Isabelino sa gitna ng banta ng El Nino. Iyan ang ating ulat mula dito sa 104.9 XFM Santiago. Ako si katropang Edmar Galingana para sa nagkakaisang Pilipino, sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.
1: Katropa, ito po 484,000 pesos. Halaga ng pera at alahas. Tinangay naman sa isang apartment dyan sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
8: Isang 57-anyos na negosyante ang nawalan ng tinatayang 484,000 pesos na halaga ng pera at mga alahas matapos pasukin umano ng hindi pa nakikilalang suspek ang kanyang apartment dito sa lungsod ng Tugigaraw. Ayon sa biktima, alas 6:45 ng gabi noong Oktubre 4 nang umalis ang kanyang dalawang anak mula sa kanilang apartment upang pumasok sa kanika nilang trabaho. Samantala, dakong hating gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw noong Oktubre 5, natulog ang biktima. Bago ito, nakaramdam umano siya ng pagkabalisa kaya pinatay niya ang aircon at gumamit na lamang ng electric fan bago muling natulog. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, nagulat ang biktima nang mapansin niyang nagkalat ang kanyang mga personal na gamit sa loob ng kanilang apartment. Napansin din niya na natanggal mula sa frame ang isang jalousie window habang ang kanyang tote bag ay nakita namang nagkalat sa likod ng pinto. Nang kanyang tignan ang laman ng bag, napag-alamang nawawala ang 4,000 pesos na cash at 6 na piraso ng alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 480,000 pesos. Pinaniniwala ang nakapasok ang hindi pa nakikilalang suspek sa pamamagitan ng naturang jalousie window at kinuha ang pera at mga alahas. Samantala, batay sa CCTV footage na nakuha mula sa kapitbahay, isang lalaki ang nakitang lumabas mula sa lugar ng naturang apartment. Sa ngayon, patuloy pa rin ang follow-up investigation ng Tuguegarao City Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan at mapanagot ang suspek sa naturang insidente. Mula rito sa Hates City in the Philippines, sa Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, dalawang weather system mararanasan natin sa bansa today.
2: Katropang Buddy, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang mararanasan sa Visayas, Mindanao at Palawan habang magkakaroon ng maulap na kalangitan at pangpagulan ng Batanes at Cagayan dahil sa northeasterly wind flow.
1: Localized thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at sa iba pang bahagi po ng Luzon ngayong araw din.
2: Sa ngayon, walang binabanday ang low pressure area o bagyo, ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: So, Mikat, ang araw 546, Lulubog 542.
0: Balitang International.
1: Iatid po sa atin to ng Santon Plus Capsule, katropa. Nagpahayag ng pag-aalala ang Estados Unidos at United Nations sa ulat ng pagkamatay na isang laboratory technician sa Siberia na posible may kaugnayan sa plague, isang bacterial disease na maaaring maging malubha kapag hindi agad nagamot. Sinabi ni US President Donald Trump na makipag-usap siya kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa insidente. Habang nanawagan po ang US at ang World Health Organization sa Russia na maglabas din ng malinaw at kompleto na impormasyon. Una nang tinanggi ng Russian authorities na may kumpirmadong plague case sa Irkutsk at sinabi nilang pneumonia lang yung natukoy sa pagkamatay ng laboratory worker.
0: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Coffee Mix. Masayang ibinahagi ni kapamilya actor na si Sanjo Marudo na buntis ang kanyang asawa na si Ria Ataydes sa kanilang ikalawang anak. Inihayag ni Sanjo ang magandang balita sa media sa special screening ng pelikulang Apple of My Eye. Hindi naman muna ibinahagi ng aktor kung ilang buwan ng buntis si Ria at sinabing sasabihin niya ito kapag nakasiguro na sila sa mga detalye. Aniya, malaking blessing para sa kanilang pamilya ang pagdating ng kanilang ikalawang anak at masaya siya sa anumang gender ng kanyang baby. Dalawa na ang magiging anak o dalawa na ang anak ng mag-asawa matapos magdalawang taon kamakailan ang kanilang panganay na si Marcel Sabino. Ayon naman kay Sanjo, malaki na rin ang pagbabago sa kanyang rutin bilang ama dahil mas gusto niya nang umuwi agad para makasama ang kanyang pamilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, atin sa atin ang premium D3 Softgel Capsule. Lakas sa bawat kapsula. Matapos pong idepensa ang kanyang pole vault title sa 2026 Asian Games, target ngayon ng EJ Obiena na muli makapasok sa Olympics para naman sa 2028 sa Los Angeles. Ayon po kay Obiena, nagsilbing mahalagang paghanda ang kanyang 2026 campaign. Matapos ang mahirap na dalawang taon, kabilang ang kanyang fourth place finish sa Paris Olympics. Sinabi ng 30-year-old na atleta na mas buo na ngayon ang kanyang kumpiyansa at pananaw sa pole vault matapos muling mahanap ang kanyang umahanap ang kanya pong passion sa sport at magpalit ng training setup. Iginit pa ni Obiena na Los Angeles ang kanyang target at gagawin niya lahat para makuha ang qualification basta manatiling malusog ang kanyang katawan.
0: XFM News Nationwide.
1: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na XFM News Nationwide, Wednesday, October 7, 2026.
2: Inyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong preventive lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM
12: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
12: Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, ito po yun ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong talakayan. Siyempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Palar. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, or I think it's already Wednesday afternoon po, yes, sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. At panibagong araw, panibagong interesanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan. Especially, baka namamali natin kung minsan iniisip natin something funny lang ito na nangyayari, especially sa ating pagtulog o yung pagharok. At alam nyo ba na yan ay konektado sa pagkakaroon ng cardiovascular disease? At ang pagkakaroon nito ay maraming link sa inflammation sa ating katawan. At kung paano ang Santon Plus Herbal Capsule, ang pharma-grade Santons na meron tayo, ay nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation na dala ng inyong pagharok. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Ayan, sa mga ka-wellness natin, sa mga kami ni Doc Ron, dito sa ating puntalakayan, welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sa X-Line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayo maka-avail sa atin pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganun rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-add to cart yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang po, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat din po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ang kagandahan kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, or di kaya malapit kayo sa ating mga Yes to Health clinics, ay meron po tayong discounts, lalong-lalo na po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dali na lamang po ninyo yung senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, meron din po tayong libreng consultation sa lahat po ng mga Yes to Health clinics natin nationwide, mga ka-wellness. And of course, bago ko makalimutan, meron pa tayo, para tayong pa-promo, Doc L, meron po tayong buy one take one sa ating Santon Vitamin C. Pagbibili po kayo ng Santon Vitamin C, ay buy one take one po tayo until supply last. Kaya dun sa mga nag-vitamin C, umiinom ng vitamin C sa atin at gustong mag-take ng vitamin C para mapatibay ang inyong ugat, lalong-lalo na para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat or pagkakaroon ng heart attack at stroke. Napakaganda pong vitamin C ng ating Santon Vitamin C. Until supply last, mga ka-wellness, grab the opportunity para po makabawas kayo or maka-avail kayo ng ating promos ng Santon Vitamin C buy one take one. At kapag magbibili ni kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, o di kaya mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santon Vitamin C, 50% discounts na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong mga modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized kapag napaka-consulta po kayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugukbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin nating personalize para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling ang inyo pong mga karamdaman. Kaya doon po sa mga gustong mag-avail ng ating pong mga services, ating mga Yes to Health Clinic, ay puntahan po ang mga Yes to Health Clinics natin na malapit po sa inyong mga lugar.
0: Yan, sa mga ka-wellness natin, ha, na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan niyo po ang ating mga wellness center, mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness. Nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Ang Kape Ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng napakasarap na kape, Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto mong patibayin ang inyo pong mga buto, palakasin ang immune system habang nagkakape, ito po, subukan nyo, Premium D3 Coffee Mix mga ka-wellness. Available na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin yung nabanggit ni Doc Ron, ano? Kumbaga parang ano na to, simple. Mm-hmm. Or yung iba kasi parang nakasanayan na ganoon. Pero yung iba Doc Ron, na may nakakaranas ng ganito, hindi nila alam, syempre, pag natutulog sila. Hindi nila namamalayan na ganun pala yung nangyayari. Nadidistorbo lang yung mga katabi lang na natutulog. Yun ang napiperwisyo. Mm-hmm. Pero sila, hindi na nila namamalayan ano, yung ganito pong problema. At isa sa mga dahilan po nito mga kaibigan ay yung tema na pag-uusapan natin, itong tinatawag na sleep apnea. Mm-hmm. Ano yung ano ba yung sleep apnea na yan, no? So mga kababayan natin na yung iba do karon na paghilik, mm-hmm, or paghagok, yung iba dire-diretso. Mm-hmm. Pero yung iba merong napuputol. Oo.
1: Ganun.
0: Parang ikaw na lang nakikinig. Parang ikaw yung kakabahan.
1: Natatakot ka kung
0: ikaw yung maalarma. Meron pa ang iba na ano eh, parang napuputol talaga yung ano nila, yung yes, hilingan nila.
1: Uh-huh.
0: During the ano yung
1: snoring.
0: Oo, snoring nila. Period nila, mm-hmm, ano. Yan, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganyan. Ako, alam niyo ba na minsan hindi lang 'yan simpleng pagharok o paghilik.
1: Mm-hmm.
0: Mga kaibigan, kalimitan nagiging ano po 'yan siya? Kalimitan ay ito ay resulta ng underlying causes sa atin pong pangangatawan, ano? At isa sa pinaka ano diyan closely linked doc ron, uh-huh, sa ganito pong scenario ng ating pangangatawan, itong nag-uumpisa na problema sa atin pong heart area.
1: Uh-huh.
0: Ang pagkakaroon ng sleep apnea nagiging cause din ng inflammation sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, bakit nga ba nangyayari itong problema na sleep apnea sa katawan ng isang tao?
1: Yes, bago tayo magpatuloy or going further about sa sleep apnea, alam nyo ba na yung sleep apnea, once you have sleep apnea, o yung pagharok na napuputol yung paghinga kung minsan sa gabi, ay isang modifiable risk factor ng chronic cardiovascular disease. Kaya wag po ninyong balawilain kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng paputol-putol na pagharok. Yan po ay cardiovascular or chronic cardiovascular conditions o problema o nakliling sa chronic cardiovascular conditions. Merong dalawang klase, Doc L, ng sleep apnea. Merong OSA or obstructing sleep apnea na kung saan is paulit-ulit. Ang nangyayari kasi yung ano yung daanan or yung windpipe natin is nagko-close, nagko-collapse, na nagli-lead so sa temporarily nocturnal respiratory signals sa breathing muscles natin. Nangyayari is kaya doon maririnig natin na yung ano pag naharok and at the same time napuputol yung paghinga kasi nagsasara yung mga ano natin, yung mga windpipe natin. Meron namang central sleep apnea na kung saan is yung temporary failure ng ating utak or yung central nervous system na magpadala ng respiratory signals sa ating mga breathing muscles. Kaya ang nangyayari is sumasara siya na supposedly bubuka siya para papasok yung hangin sa katawan. At alam nyo ba, nasa 1 billion na mga adults sa buong mundo ang nagkakaroon ng sleep apnea.
0: Mm-hmm.
1: And nakikita nila na disproportionately na merong demographic indicators na kalimitan na nagkakaroon ng sleep apnea is mga lalaki magkakaroon ng sleep apnea.
0: Mm-hmm.
1: Kapag tumatanda and also kaakibat din yan yung tinatawag natin na problema, yung tinatawag natin na obesity isang tao.
0: So madalas yan. Kaya nga papansin nyo sa mga ano, very common ang paghilik sa mga lalaki.
1: Mga lalaki.
0: Bibihira lang, parang wala pa ako na maalala na babae na malakas humilik.
1: Pero na lang doon sa mga obese talaga.
0: Oo, yun.

0: anatomical narrowing ng ano ng windpipe sa ating ano sa ating katawan. Ang pinaka main cause niyan is obesity and also yung paglaki ng circumference ng ating leeg. Kaya doon sa mga mapapansin mo din yan, kapag lumalaki yung katawan, of course lumalaki din yung leeg. Yung iba sinasabi nang nawawala daw ang leeg. Kasi napupuno ng ano yun, napupuno, nababalot ng fats. So ang larger neck o paglaki ng ating leeg ay nagmi-mean or kalimitan is associated ng fatty tissue. O paglaki ng fat tissue sa ating lalamunan, that cause na nagbibigay ng physical pressure o umiipit doon sa windpipe. At siyang kapag ka naipit yung windpipe, of course yung pathway ng ano ng hangin papasok sa ating katawan is obstructed.
1: Lumiliit din.
0: At ang nangyari din, of course, di ba, mayroong relaxation and contraction and relaxation yung muscle natin kasi yung windpipe natin, that's also a muscle.
1: Yes,
0: so kapag ka nag-relax siya and merong pressure doon sa palibot niya. Of course, pag nag-relax siya, supposedly, meron pa ding daanan yung hangin kasi di pwedeng masaraduhan yun. Kapag nangyari, kapag ka nagkaroon ng pressure, natutulak yung windpipe kasi pag nag-relax, kasi soft muscle kasi yung windpipe natin doon sa ano eh, doon sa ngalangala natin, soft muscle. Pag naipit siya ng fats, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, maririnig ninyo doon sa mga talagang worst ng sleep apnea. Nahaharok ng gaganon yung ano yung mga ano nila yung nangyari kasi naiipit yung windpipe natin. Also ang measurement ayon sa Mayo Clinic, kapag ka ang circumference ng ating leeg ay more than 17 inches para sa lalaki. So kaya magsisimula na tayo magsukat na mga
1: sukat na kayo dyan.
0: Mga leeg natin kung baka mataba na yung leeg natin. So 17 inches para sa mga lalaki and then 16 inches sa mga babae. More than that is nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng sleep apnea. At saka kasi kapag ka natutulog tayo, ang mga fluid, of course yung ano yung force of gravity pag nahiga ka, yung ano yung fluid is bumababa din. Kaya na-force nagkakaroon ng fluid force doon sa ating leeg, kaya nagkakaroon ng sleep apnea. Kaya mapapansin ninyo, yung mga tao may sleep apnea, kailangan naka-ano sila, naka-incline sila na matulog. O, meron silang, yung iba is inclined yung ano yung bed nila. Yung iba is
1: nagdudoble
0: ng unan para makahinga sila at hindi sila maano, ma-choke during sa kanilang ano sa kanilang pagtulog. Ang problema nito is underlying neuromuscular or cardiovascular disease. Katulad ng congestion heart failure na kung saan ay nagkukos ng chain stokes respiration or CSA or yung pagkaputol ng paghinga. Yun yung problema kapag ang isang tao is lumalaki nga, tumataba, and also yung leeg natin, lumalaki din.
1: Ito, isa sa mga dapat bantayan ng mga ka-wellness natin, Doc Ron, yung ilan sa mga sinyalis ano, ng sleep apnea. Unang-una, pag natutulog, dun kasi madalas talaga yan siya na nakikita, na mapapansin. Pero ikaw mismo, natulog, eh, hindi mo talaga napapansin yun. Minsan nga, ano pa, i-deny mo pa. Hindi naman ako nahilik.
0: At least sasabihin, papakitaan,
1: video. Videohan ka talaga. Yung sobrang lakas na paghilik, yung loud and erratic snoring. At yung iba, nagkakaroon pa ng gasping. Parang
0: nahirapang huminga.
1: Hinahabol mo yung hininga mo. Meron talaga yung Doc Ron.
0: Yes.
1: Pagkahilik niya, napuputol, tapos magigising na lang yung siya. Nakapos na kapos na sa hininga. Ganun nangyayari. Ano? At yun nga, ang isa sa mga dahilan kung bakit nadidistorbo ang isang tao sa kanya pong pagtulog, mga kaibigan. Ano? At napapadalas yung napapadalas yung paggising niya because of those onset ng sleep apnea. Yun ay sa pagtulog ka. Meron din mga tao, Doc Ron, na yung diurnal, pagka sila ay well awake. Or active sila, eh nakakaranas din sila ng mga symptoms. Ano yung mga symptoms na pwede maranasan? Yung excessive daytime somnolence. Ibig sabihin yan, yung grabing sobrang antok na antok mo kahit naman na sapat yung tulog mo. Nakakatulog ka ng maaga. Ang pakiramdam mo parang sobrang antok na antok. So parang wala kang lakas, wala kang energy. So yan po mga kaibigan, dapat nyong bantayan. And then also may akibat din yan siya na morning headaches, pagising mo sa umaga, parang sakit.

0: sakit
1: mo.
0: Ng ulo, pagod.
1: Parang salip sa na-refresh ka. Pag gising mo, sakit ng ulo. Severe fatigue. Mm-hmm. At of course, kabila na dyan yung pag-decrease ng brain functions like decreased concentration, mood disturbances,
0: cloudy mind,
1: ano yung pag-iisip natin, hindi tayo makafocus na maayos. Ay iba, nagiging irritable.
0: Moody. Siya, sabi, kulang sa tulog yan.
1: So yun ang ilan sa mga dapat nyo pong bantayan, mga ka-wellness. Ano? At ang kagandahan niyan, Doc Ron, na sa mga kababayan natin na ganito ang nararanasan nila, napakalaki ng tulong sa kanila itong pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsules.
0: Yes.
1: Nakakatulong ng malaki ito sa pag-prevent ng sleep apnea. Mm-hmm. With regards naman dun sa dun sa obesity, Doc Ron, paano ba ito gumagawa, itong Santone Plus Herbal Capsule natin, na ma-prevent din itong problema na sleep apnea?
0: Mm-hmm. Pa-associated kasi yan. Wala kang makita talaga na obese na tao na hindi nagkakaroon ng sleep apnea. Associated talaga yan.
1: Oo.
0: So, how does Santone Plus Herbal Capsule, in a way, ang potency kasi ng Santone Plus Herbal Capsule is pharma-grade.
1: Yes,
0: ganon kaganda. Ang ginagawa ng Santones, ng Santone Plus Herbal Capsule, is ini-inhibit niya ang pancreatic lipase.
1: Mm-hmm.
0: Kapag napababa or na-inhibit yung pancreatic lipase, ay pinapababa ang dietary fat absorption. Ibig sabihin, yung mga pagkain natin, yung tinatawag natin na adiposity or fat synthesis ng ating katawan, is hindi yan or pipigilan yan na mangyari yan. At pagka nangyari yun or napigilan yun, of course, napiprevent yung tinatawag natin na adipogenesis o pagsisimula ng fat accumulation sa ating katawan. So, kapag mababa yung fat accumulation, you will be less, mas mababa yung risk na pagkakaroon ng obesity. Well, of course, hindi din pwede na puro santon lang. At hindi ninyo samahan ng lifestyle and also ng exercise. Of course, tamang pagpili. But then, even sa study, na even yung mga sa animal study, ang alpha mangosteen significantly nagsusuppress ng body weight gain at nagpapababa ng fats concentration sa animal models kahit pa pinapakain siya ng high calorie diets. Ganon kaganda ang alpha mangosteen ng nasa Santone Plus po natin, Santone Plus Herbal Capsule po natin. Kaya pero hindi ibig sabihin that is a license, kain lang tayo. Calories tayo, may Santone Plus naman tayo. No. Of course, it will neutralize in a longer period of time kahit nagtitake kayo. Tapos sobrang bulk din yung yung mga tinatawag natin, yung mga calorie intake ninyo.
1: Especially kung mga highly processed
0: foods. Highly processed foods.
1: Mga carbs.
0: Carbs, ultra-processed foods. Mm-hmm. Of course, yung mga yung mga trans fats pa. And also, hindi lang yan kasi yung mga yung mga factor na kailangan nating tingnan. Also, yung sleeping process ninyo. Mm-hmm. Yung pagtaas ng inflammatory markers sa katawan. That causes also yung tinatawag natin na adipogenesis sa ating katawan. And that is why taking Santone Plus Herbal Capsule, one capsule 3 times a day, napakalaking tulong po yan. Especially kapag alam niyo sa inyong sarili that you had already this problem, you had obesity already, you're already obese, and then you wake up in the morning, you have long hours of sleep, na-kompleto naman nila, Doc L, ang 8 to 9 hours na tulog, but then they had headaches, cloudy mind, pagod na pagod, parang ayaw mo pumasok sa trabaho, is that means you have already sleep apnea. And if you want to do your yung change ng lifestyle and at the same time to make it faster for the body to recover, is complement nyo po ang pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
1: Yun, guys. Mga kababayan natin, ha? Especially dun sa mga nakakaranas ng obesity.
0: Yes.
1: Since this is this problem is closely linked sa karamdaman o problema ng obesity, maganda yan, Doc Ron, na makainom sila araw-araw ng Santone Plus Herbal Capsule. At least one capsule 3 times a day, Doc Ron, ng natin. Santone Plus natin. Makakatulong na to to balance the fat metabolism ng katawan natin. Yung fat, also yung fat storation sa katawan natin, kasi yung kinakailangan din. The more kasi na mas malakas mag deposit ng fats yung katawan natin, the more na mas mabilis ka talaga ang
0: tataba.
1: Mas mabilis ka talaga tataba. Mas mabilis ka lalaki. Pero kung mapipigilan yun siya, yung mabilis na pag store
0: fat deposit
1: ng fat sa katawan mo, eh, mas magiging maganda yung kalalagyan ng ating pong pangatawan. Ano? Yung ba kasi, Doc Ron, kahit konti lang yung kinakain nila, pero yun nga, dahil sobrang bilis ng, ano, ng conversion.
0: Adipogenesis, okay, fat deposit.
1: Oh, fat deposit sa katawan mo. So, kahit konti lang kainin mo, nadideposit ka agad yun. Compared sa nagagamit sana ng iyong pangatawan at mas less yung insturation niya.
0: Kasi
1: sa katawan mo.
0: Kalimitan yan is na dahil doon sa halimbawa pagka metabolic problem, mataas yung insulin level.
1: Yan, no.
0: At mataas din, nagkakasabay, mataas ang insulin level, mataas ang inflammatory markers sa katawan. No. At the same time, kulang pa sa tulog. So, naging hindi lang doubly, triply yung ano, yung ang yung tinatawag natin na yung stress response ng ating katawan. Kaya palagi talaga siyang in order to protect our body, maglalagay siya ng cushion ng fats, deposit siya ng fats sa ating katawan. And so isa sa pinaka ano diyan is to reduce those inflammatory markers sa ating katawan, and also adipogenesis ng ating katawan, which is ang ano naman talaga is yung inflammation ang nagco-cause ng pagtaas ng adipogenesis ng ating katawan in order for the body to protect itself. So taking Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day, just do it and then together with your exercise, Doc L, exercise and also healthy lifestyle greatly help dun po sa mga kababayan natin.
1: You know. Yan, sa mga kaibigan natin, ha? O, sa mga dyan, gustong magpababa ng kanila pong overall body weight para maiwasan yung obesity. Maiwasan din yung problema na pinag-uusapan natin, itong sleep apnea. Take Santon Plus herbal capsule every day, mga ka-wellness. Okay? So, wag mabalik natin, Doc Ron, tatalakayin pa natin ang ibang mga punto about this kind of problem, itong sleep apnea. Kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin if meron na silang existing na ganito pong karamdaman. At paano maiiwasan yung mga komplikasyon nito, especially yung problema sa puso.
0: Puso, kasi link talaga yan.
1: Yun talaga ang ng pahahantungan, mga kaibigan, pagka hindi natin nasolusyonan kaagad itong problema po na ito. Ha? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Healthy Habits. Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. So may mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, ha? Pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Doc Ron, balik tayo sa pinag-uusapan natin about Santons at itong problema po na sleep apnea at kung paano po nakakatulong itong Santon Herbal Capsule natin, ano? Paano siya nakakabinipisyo sa mga kababayan natin na merong ganitong problema. At para maiwasan na rin yung mga risk factors sa ganito pong karamdaman. So, Doc Ron, paano ba yung simpleng problema na ito, itong sleep apnea, ay nagiging dahilan ng napakaraming inflammation and even pati yung heart area natin ay naaapektuhan?
0: Ang nangyayari, so, ganito, pagka bumaba yung oxygen level, ay nasasaturate yung oxygen level and then bigla babalik. So, bababa ang oxygen level tapos biglang sa-surge yung taas. Ang response kasi ng katawan doon is parang namamatay, mamamatay yung isang tao. So, nagpo-produce siya ng mga stress fight or flight hormones.
1: Hormones.
0: Oh. Yun yung cortisol at saka yung adrenaline. Pinoproduce na yan. So, ang response ng katawan doon, high cortisol and high adrenaline is stress sa ating katawan.
1: Yun. Very taxing yun.
0: Taxing yun sa ating katawan. So, ang mangyayari is nagiging inflammatory. Mm-hmm. That inflammation, kapag ano, kapag, as we all know, pagka ang inflammation is acute, mm-hmm. it is beneficial for the body to recuperate doon sa mga ano mga damage sa ating mm-hmm. katawan. But then, ang problem, if this is chronic, mm-hmm. eh, ang ano, ang kalimitan, let's say for example, na-stress ka or mm-hmm. nasunog yung bahay, kapapansin nyo, you will have extra energy mm-hmm. for certain period of time. Pero ang downgrade naman yun, after natapos na yung ano, yung certain mm-hmm. event, pagod na pagod
1: exhaustion.
0: Naman yung katawan. Exhausting, exhausted naman masyado yung ano yung ating katawan. How much more kung sa buong gabi mm-hmm. and every night na pagtulog mo, ganun yung ganun response yung ng katawan. Ganun yung nangyayari. So, yung nagkukos yun na tinatawag natin na low grade inflammation mm-hmm. sa ating katawan. That is linked sa tinatawag po natin na cardiovascular mm-hmm. disease. Paano ang nangyayari? Ang oxidative stress ay sumisira sa ating blood vessel lining. Mm-hmm. So pagka nasira o nasunog, as we all know yung sa mga past episode natin, kapag mm-hmm. nasusunog, nagkakaroon ng low-grade inflammation doon sa endothelial wall natin, mm-hmm. bumababa ang nitric oxide bioavailability doon sa endothelial wall. So mm-hmm. hindi siya masyadong nagiging elastic. Mm-hmm. At ang nangyari, ang structure ng arterial, ang arteries natin, is tumitigas. Uh-huh. Nagiging stiff siya. At that cause yung tinatawag po natin atherosclerosis. Mm-hmm. At ang nangyayari, kasunod noon, kapag tumitigas yung ano, yung mga ugat natin, ang kasunod noon is yung tinatawag natin na hypertension. Mm-hmm. So, ang combination ng tissue hypoxia and also yung tinatawag na systemic inflammation. So, mm-hmm. ang hypoxia that causes inflammation. Mm-hmm. At kapag patuloy or long term na siya, ay nagiging tinatawag na siya na systemic inflammation. Kasi nga, nagkaroon na kayo ng tinatawag natin na sleep apnea. Mm-hmm. Ang rapid shift niyan ay nagpapataas ng high vagal or brachycardia and also tachycardia mm-hmm. na nadidisrupt sa ating electric pathways na nagpapataas ng tinatawag natin na atrial fibrillation. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng atrial fibrillation is yung mga ugat natin doon sa endothelial wall natin, ang ugat natin is nagpo-produce ng mga fibrin. Mm-hmm. Yung fibrin naman yun, nangyayari dahil nga supposedly wala yun doon eh. Mm-hmm. Kasi ang fibrin is pinoproduce ng ating katawan in order to patch up damage mm-hmm. Damage cells sa ating katawan. Kapapansin po ninyo yung halimbawa nasugatan kayo mm-hmm. may peklat, 'di ba? Kung nasugat, 'di ba malalim. Pero mm-hmm. bumabalik siya almost doon sa dati niyang mm-hmm. dating level kung hindi man 100%. Mm-hmm. Yun yung fibrin. Ngayon, ang nangyayari, those fibrin is foreign doon sa ugat natin kasi mm-hmm. hindi dapat siya nandun sa endothelial wall. Mm-hmm. Pagka merong fibrin doon, ang iisipin ng katawan, merong fiber, merong muscle tissue, mm-hmm. bakit walang buto? Mm-hmm. Kasi dapat kung merong muscle tissue, dapat merong buto. Mm-hmm. Kaya yung mga calcium naman doon sa ating mga ugat, didikit doon sa fibrin. Doon. Didikit doon sa fibrin. At nangyari, ang muscle, ang response naman ng immune system, bakit merong ano dito, merong calcium mm. dito at merong fibrin dito, which is supposedly wala ito dito, mm-hmm. aatakihin naman ng immune system. At pag atake ng immune system, sasabihin na naman katawan, sinisira na naman ng may sira na naman na i-repair dito. Pupunta naman, didikit na naman doon yung tinatawag natin LDL in order to repair. So, nagiging cyclic siya. Mm-hmm. Cyclic. Kaya mapapansin ninyo, habang tumatagal, tumitigas yung ugat, kumakapal yung mga cholesterol, mm-hmm. yung LDL deposits doon dahil sa inflammation and also yung calcium and fibrin deposits doon. Ang nangyari, resulta, cardiovascular disease, hypertension, na sumisira sa, yun yung conclusive na resulta kapag ganun ang nangyari. Kaya sleep apnea is not just a sound sleep kasi nga pagka sinasabi nila pagka naharap ang hilik sarap, lang sarap yan. Na tulog hilik lang yan pero yun po ay nagkakaroon ng problema that is a risk factor especially po sa health ng ating puso and also sa cardiovascular system po natin mga
1: kawinness. Yan, kaya sa mga kabayan, huwag niyong simplihin lang ha itong problema na ito, huwag niyong basta-bastahin kasi yung iba nanonormalize na lang nila
0: kuminsan pinagtatawanan pa sabi na under pa, na-under ng barko, paalis na tayo.
1: Oo, yun pala eh, ano na yun, kumbaga indication na yun na kinakailangan bigyan ng pansin, mga kaibigan, ha? Mm-hmm. Kaya liban sa nakakatulong Doc Ron ng Santones o yung Santone plus herbal capsule natin to prevent yung accumulation ng fats sa ating pangangatawan, especially sa liig na parte natin, ano, eh nakakatulong din ito mga ka-wellness, ano, para sa mga anti-inflammatory response ng ating pong pangangatawan, like yung mga nabanggit mo kanina, na-explain mo kanina, na yun yung pinaka ano talaga, kumbaga yun yung matindi na dapat nating ma-prevent, ano, yung komplikasyon nito sa atin pong pangangatawan, ha. Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, na nagustong makaiwas sa ganito pong problema na nag-uumpisa sa sleep apnea hanggang magkaroon kayo ng cardiovascular problems, ano, at yun nga yung cycle, kung tawagin yung paikot-ikot na problema niya, parang nagiging unending cycle na siya, mga kaibigan, ay pwede maputol po natin yan, ha, sa pamamagitan at sa tulong ng Santone Plus Herbal Capsule. Of course, kinakailangan din yan, Doc Ron, ng balance, ano? Balanced diet. Of course, kinakailangan mo, bawas ka muna sa mga ano, hindi lang fats, ha, lalo't higit sa mga carbohydrates.
0: Yes.
1: Yung mga highly highly processed foods, yung highly processed na mga carbohydrates, kinakailangan iwas ka yan.
0: Refined carbohydrates.
1: Kasi yung iba, iwas lang sa mga fatty foods, iwas lang sa mga mantika. Eh, pero yung kinakain pala nila ng mga ano, na mga carbs, high carbs or yung mga high sugary foods, eh yun man yung malakas i-convert into fats. So ganun din ang naging resulta.
0: Kalimitan
1: sa
0: ang
1: katawan
0: ano
1: natin.
0: Pa, ang packaging pa kasi gustong kaunti lang kakainin, fit bar ang kinain, kaya yung mga fit fit na mga pagkain na merong mga grains, but then yung sugar na nakalagay doon, eh ano naman, high fructose corn syrup, papataas ng inflammation sa katawan.
1: Oo. Kaya sa mga kababayan natin, ingat-ingat din tayo sa mga ipapasok po natin sa atin pong pangangatawan, dahil yan sila ang ano, ang nagiging nitsa ng pagkakaroon ng ganito pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha. So marami studies about Santones na bioactive compounds na well potent dun sa atin pong Santone herbal capsule. Napataas ang potency ng Santones dyan sa Santone herbal capsule natin, mga
0: wellness.
1: Kaya mula nga nung first launch yan hanggang sa ngayon, nandyan pa rin yan, mga ka-wellness, nasa market pa rin yan, ano? Dahil tinatangkilik pa rin ng karamihan sa mga ka-wellness natin, mga kababayan natin. So yan, sa mga kababayan natin, sa mga gusto maka-avail yan, ako, bisita kayo sa atin pong mga authorized dealers as well as mga clinic natin, Doc Ron, ay napakalaking tulong ng itong Santone Herbal Capsule natin. At pwede kayo maka-avail po doon sa atin pong mga Yastro Health Wellness Center. Sa Shopee natin, meron din yan siya. Pwede rin kayo maka-avail po nito, mga kaibigan. Doc Ron, mayroon ka pa bang ibang i-share? Dagdag dito sa mga benepisyo na ito ng atin pong produkto.
0: Well, alpha and beta mangosteen, according ito, isang clinical study, 8-week na study na supplementation ng ano, ng Santones doon sa mga cohorts or mga human cohorts. Ito hindi lang clinical study, doon sa petri dish or vitro or vivo, ito talaga yung mga tao is pinainom ng Santones. At ang Santones is katulad pareho ng ating ano, ng Santone Plus Herbal Capsule, kasi siya pharma grade yung pinainom sa kanya. Ito ay according sa clinical studies, ito yung napublish din sa National Institutes of Health. Clinical trial in humans noted an 8-week supplementation ng Santones ng mangosteen blend to lead a measurable reduction in both BMI and also C-reactive protein, which is inflammatory markers.
1: Yes,
0: na pinapababa ng inflammatory markers, and also pinapababa din ang body mass index. Yun, kaya sinasabi natin na, bakit natin sinasabi na doon sa mga gustong mag-reduce, why take Santone Plus Herbal Capsule together with your healthy lifestyle and exercise if you want to reduce your BMI? Simply because meron ng study.
1: Yes,
0: may pinapakita na study. And also, minomobilize nito ang antioxidant responses sa ating katawan, which is ini-stimulate ang natural protective enzymes, mm-hmm. especially yung glutathione peroxidase,
1: yeah.
0: Na nag-neutralize ng reactive oxygen species or mm-hmm. ROS sa ating katawan. As we all know, ROS nagkukos yan ng inflammation mm-hmm. sa ating katawan.
1: At yan din ang number one precursor ng oxidative stress sa katawan stress. Natin. The more na mas maraming ROS sa katawan mo, the more na mas marami yung oxidative stress na nangyayari. At alam niyo naman, yung oxidative stress, pagka sobrang taas niyan, napakarami din dokron ng production ng mga cytokines. Pro-inflammatory sa katawan natin.
0: Mm-hmm. So, and also ito published another research that was published in PubMed Central na ang alpha mangosteen ay nag-a-act hindi lamang nagpapababa ng inflammatory markers. Ang alpha mangosteen also acts as potent cardioprotective and antioxidant agent. So hindi lang pinapababa yung inflammation which causes cardiovascular disease, pinapatibay din ito ang muscle at pinoprotektahan ang muscles ng ating puso as an antioxidant na pinapababa niya ang tissue damaging lipid peroxidation or oxidation ng mga lipids doon sa ating puso. Kasi kapag ang LDL mabilis ma-oxidize, it destroys yung mga cells sa ating katawan. Kasali yung puso, of course, doon niya dumadaan sa pathway na yun. Lahat ng lipids dumadaan doon sa ating puso. At kapag kapalaging oxidize at walang protection yung puso natin, of course, nakokos na humihina, of course, tumatanda yung ating puso. Mm-hmm. Kaya cardioprotective properties, anti-inflammatory properties, inhibits adipogenesis sa ating katawan. Saan kapahanap niyan na benepisyo with regards sa santones, na pharma-grade santones in which is napaka-affordable. 14 pesos. Mm-hmm. Investment mo tatlong beses, magkano yun? 42 pesos every day. Kung tatlong beses po din yung inumin.
1: Mas mahal pa yung yan. Yung ibang mga vices natin.
0: Minsan sigarilyo 20 pesos na nga siguro ang isang isang stick.
1: Yeah, kung nila ipa-priority nila doktor iisipin mo as an investment for your health. Itong mga supplementation na ito, well, together with the proper diet and nutrition, makakatulong ng malaki ito para sa pangangatawan natin.
0: Take note, Doc L, ha? 8 weeks is
1: 2 months.
0: Na lang yun na clinical na trial studies. How much more if you take it every day? Kasi exposed tayo palagi sa tinatawag natin na ROS. Mm-hmm. Of course, nasa hangin yan.
1: Tama.
0: Doon sa mga pagkain natin, hindi nyo naman masasabi na lahat ng kinakain ninyo pag naimbitahan kayo, pre. Kung minsan ay tumagay muna, o di kaya chibugan muna tayo. Of course, na-expose yung katawan natin. And that is why taking an anti-inflammatory supplements katulad ng Santon Plus Herbal Capsule is napakaganda pong investment para po sa ating katawan.
1: Yan na, sa mga kababayan natin. Kung gusto niyo pong mapatibay, mapalakas ang inyo pong pangangatawan, huwag kalimutan ha, Santon Plus Herbal Capsule. At least one capsule 3 times a day, Doc Ron. Observe niyo, at least 1 to 2 months.
0: Para kayo din, kayo sila na mismo magsasabi.
1: Kayo mismo maka-experience firsthand kung ano yung effect nito sa inyo pong pangangatawan. Especially sa mga kababayan din, Doc Ron, na meron ganito pong problema. Sleep apnea, meron kayong obesity na problema na karamdaman, or other cardiovascular conditions, or metabolic problems, subukan nyo ang ating pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Ha? Hanapin ito sa mga local pharmacies and drugstores sa inyo pong mga lugar. Ayan. Sa mga kabayan, kabayari kayo mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. I-text lamang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Maya po sa pagbalik natin, atin pong tutugan ng live ang inyong mga inquiries. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Bring
2: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Samphone Gold Coffee Mix.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa butika.
6: Inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
3: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na ko. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Pacheck up ako sa doktor. May nakita.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Samphone Gold Coffee Mix.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habili sa tabutika. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. So yung mga katanungan ha, huwag po mag-itubili na itsex yan sa atin pong numero. Atin pong sex line, 0969-609-6545. Pero bago yan, Dokron, batiin ko lang lahat ng ating pong mga viewers sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, happy viewing po sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live ha. At kung saan may nakakabot, ito ang atin pong programa. Ay malusog na pakikinig sa inyo. Yung mga laging nanonood sa programa natin, sila Ma'am BJ Pastor Haya. At sa inyo po mga kasamahan dyan na lagi pong nakatutok. Kagabi, nanonood din pala sila sa ating sa ating program. Nakalimutan natin na mabati. Ayan, happy viewing po ha, sa inyo po dyan, Ma'am, at sa iyo pa mga kasamahan po ninyo. Ha? Ganoon din sa, Doc, sa mga avid listeners natin, sa atin pong mga himpilan, happy listening sa inyo pong lahat. Sa mga kababayan natin dyan sa Palawan, sa Cebu, sa parteng Mindanao, marami tayong mga listeners dyan. Maraming salamat sa inyo pong pagtutok sa atin pong programa, mga ka-wellness.
0: And also, ang Nanay Dolly. Nanay Dolly, palaging nakikinig din yan sa atin sa radyo, araw-araw. Magandang happy listening po, Nanay Dolly.
1: Yun, okay. Naku po tayo sa mga natin, texters. Sa may mga ha, may mga katanungan po, huwag mag-atubili na mag-check sa atin pong numero. Sa mga tumatawag, paumanhin po, hindi natin ma-entertain ang calls po niya.
0: Text
1: so,
0: na lang
1: meron
0: po kayo.
1: Mga katanungan, text lang para mabigyan daan din natin yung iba mga kababayan natin na merong mga inquiries. Okay? El Docron, may nagtanong. Si Buano ito eh, no?
0: Sige.
1: Oh, kamungduha, dili mo mukaon og rice? Anong carbo inyong gikaon? From Larita Buada ng Cebu City.
0: Kakaon gyapo og rice.
1: Gyapo rice.
0: Pero ang ano, ang rice is hindi control na ha? Hindi na kasing dami nung dati.
1: Oo.
0: And also we transition ako sa bahay kasi hindi man pwedeng i-ano gawin kong enforce yung gusto ko kasi marami man kasi sa bahay.
1: May ibang kasama.
0: May ibang kasama. Yung iba gusto nilang malambot. So pinaghalo ang red rice at saka yung white rice.
1: Oh, same ta. Same tayo. Mix.
0: Kasi halimbawa, especially kadungel, may mga bata.
1: Mga bata.
0: Hindi talaga ayaw talaga.
1: Pag purong red rice.
0: Purong red rice, nako po. Talagang pahirapan ka pakainin. But then if you are, kapag ka na-educated din, unti-unti na-educate, mas maganda purong red rice. Pag white rice kasi, nako po, talagang bigla talaga ang surge. And of course, you need to be mindful also yung ano, kahit na naka-unpolished rice or brown rice, you need to be mindful also sa dami ng consumption.
1: Yes.
0: Pero kapag ka purong brown rice, hindi ka talaga makadami na kain kasi busog talaga, jump pa kasi sa sustansya. Kumakain pa din ng carbs. Hindi nga lang yung ano, yung carbs na white rice, purong white rice, and also hindi na din masyadong kumakain ng mga tinapay, kumakain pa minsan-minsan pag naaalok.
1: Uh-huh.
0: And also pag kung minsan may bumibili dito kasama sa opisina, tapos may sasabihin ka pa, magkape na tayo, may Santon Gold Coffee Mix kami, pagka umaga, nakakakain din.
1: Sa yung iba kasi, Doc Ron, hindi nababalance, eh, no?
0: Yes.
1: Other people, very, ano sila, kumbaga, takot na takot sila sa ano, kanin. Takot na takot sa kanin.
0: Yes.
1: Well, ang rice is ano yan eh. Yan yung ano natin, kumbaga
0: staple
1: na natin yan, mga ka-wellness. Hindi talaga maalis sa ano, pagiging isang Pilipino. Rice is life talaga.
0: Rice is life. Huwag lang sobra.
1: Kinakailangan lang kontrolin natin.
0: Yeah,
1: huwag kayong matakot sa rice. Mm-hmm. Kasi yung iba takot na takot. Halos hindi na talaga nakain ng rice. Pero ang lakas naman kumain ng tinapay.
0: Uh-huh.
1: Malakas naman kumain ng mga pasta at mga noodles. So hindi na babalance. Mm-hmm. Diba? So kinakailangan balansin natin. You can eat rice in a controlled amount. Mm-hmm. Ano? Lalo-lalo na kung nagagamit nyo naman yun. Yun kasi yung ano din eh. Ano bang purpose bakit kumakain tayo ng carbs? Diba, as our source of energy na kinakailangan gamitin natin. So kung sa tingin mo eh kumbaga mabigat yung trabaho na ginagawa mo, kain ka ng
0: kain ka
1: madami.
0: Na, madami.
1: Kain ka ng
0: kasi kailangan ano yan,
1: proportion.
0: Proportion
1: dun sa activities mo.
0: Mm-hmm.
1: Pansin niyo yung mga ano, yung mga hard worker na mga ka-wellness natin. Mm-hmm. Wala naman yan silang control sa ano, sa rice na kinakain nila.
0: Kumakain sila. Tapos maya-maya gutom na. Gutom na kasi nagagamit
1: nila. Nagagamit. Minsan nga yung kinakain nila, kulang pa yung kulang pa yung calories noon dun sa nababurn nila na calories. Eh tayo naman, yung hindi naman mga hardworking na mga ano, lalo pag sedentary worker ka, eh doon mo talaga ililimit yung ano, intake mo ng ano, ng carbohydrates, mga ka-wellness. Kasi hindi, wala ka namang mabigat na trabaho, wala ka namang pagagamitan ng ano, ng calories na yun. So kaya kailangan i-control mo yon, ano, para hindi bibigat ka, hindi tataas yung timbang mo at hindi magiging pabigat yung sa sistema ng pangangatawan.
0: Of course kailangan din nila mag-exercise. Yeah. So it's not also advisable na okay, kaunti lang kinain mo, still hindi ka din
1: nawala ka ng gagawin, no.
0: Well, hindi pa din pwede yon.
1: Yes.
0: Kasi our body is designed to move.
1: Mm-hmm, tama.
0: Kapag ka hindi mo nagamit yun, of course nagkakaroon ng muscle atrophy. At saka ang naaapektuhan sa muscle atrophy, hindi lang yung mga muscle na pina-flex natin. Our heart is muscle. Pagka naapektuhan yung puso, kaya mapapansin ninyo, nagkakaroon ng arrhythmia sa puso. Kasi hindi na-exercise. Oxygen level din sa dugo, hindi din pumapasok kasi walang exercise. So, kahit na, kaya mapapansin, merong ibang sinasabi, may mga ano na, may mga vegetarian, pero sakitin. Kasi kalimitan din, hindi din nag-exercise. Vegetarian nga, or kumbaga, is mindful dun sa pagkain, pero wala namang exercise. Kulang pa din yun.
1: Yan. So, mga kababayan natin, ha? Ay kinakailangan balance. Kinakailangan balansehin po natin yung ating paggawa, yung ating pong kain, at ganoon din yung pahinga natin. Lahat yan sila, Doc Ron, dapat balance yan sa ating pong pangangatawan. Kung gusto yung ma-achieve yung optimum health, kung tawagin. Okay? At huwag kalimutan, sabayan ng ano,
0: Santon Plus
1: Herbal Capsule. Yung inyong pong diet, yung inyong pong lifestyle, para mas magiging founded yung pundasyon ng kalusugan po natin, mga ka-wellness.
0: At huwag na huwag ninyo gagawin yung trip ng iba, Doc L, na ano, iinom ng energy drink tapos matutulog.
1: Anong klaseng trip yan?
0: Meron talaga tayo, mga kababayan. Ganda ng mga trip. May mga kabarkada ako nung nasa amin si Mindanao, yung mga trabahante niya. Aba, nag-inom pa ng energy drink maya-maya. Nandun, nakahiga na sa sopa. Naku po, huwag po ninyong gagawin yan.
1: Maano ang ano, ha? Ang matindi ang effect ng energy drink sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. We don't totally discredit na energy drink. Kasi minsan, in emergency cases, kinakailangan mo din ng pang-boost. No, ng ano, pang-stimulate ng pangangatawan mo. Kasi kung hindi mo gagawin yon, maaring there's more danger na mangyayari. For example, nag-drive ka, puyatan talaga,
0: antok
1: talaga. Is kaysa madisgrasya ka kung meron kang hinahabol talaga na ano, mm-hmm, na
0: pupuntahan
1: at kinakailangan mo talaga makarating doon sa ganitong oras. Mm-hmm. So, yun yung mga time, mm-hmm, na pwede mong gamitin yun, mm-hmm, ano, mga
0: pero
1: instances.
0: Pero araw-araw.
1: Pero pag inaraw-araw mo na, nako, delikado po yun, mga kaibigan. Napakarami. Napakaraming mga tao. Even may ano, my own brother, mm-hmm, na yun yung nakahiligan nila, mm-hmm, well, napagsasabihan naman natin, but then ay kanya-kanya, yeah, naman yan ng ano, ng
0: decision,
1: mm-hmm, ano. So napakahirap mga ka-wellness, mm-hmm, ano, pagka yung katawan mo nasanay pati dun sa energy drink, mm-hmm, meron kasing ano siya Doc Ron, eh, yung anong tawag diyan, habit forming, mm-hmm, kung tawagin, pagka sinasanay mo yung katawan mo sa mga stimulants na yan.
0: Kapag hindi na iinom, wala na din.
1: Para para lang din yan siyang ano, yung mga highly caffeinated na mga coffee.
0: Addictive.
1: Oo, addictive sila, mm-hmm, sa ating pong pangangatawan, ano. Ayan, yung energy drink na yan, ako, napakataas ng ano yan, caffeine.
0: Sugar.
1: Sugar, so.
0: And also yung, ano, yung stress response.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang ano yan, ang function kasi ng energy drink, mm-hmm, is to boost production ng cortisol at saka ng adrenaline. Mm-hmm. Kaya you will have that alertness. Kapag palaging ganun, parang ini-stress mo din. Parang, mm-hmm, talo mo pang may sleep apnea yun,
1: mm-hmm,
0: kapag palaging nag-energy drink. Oo.
1: Kaya ingat-ingat kayo dyan sa mga energy drink na iniinom po ninyo, ha? Oo, sa mga ka-wellness natin dyan. Okay? Mm-hmm. Dok, may pahabol na katanungan. Dok, from Valenzuela po ito. Ask, mm-hmm, ko lang po, 6 months pregnant ang manugang ko.
0: Mm-hmm.
1: A second na pagbubuntis po niya, 30, mm-hmm, years old. Na ER po siya ngayon at nagtaas ang BP niya, 150 over 100. Ang mataas, mm-hmm, niya. Namamanhid ang isang braso niya at medyo tumabing ang labi niya. At, mm-hmm, bumaba yung isang mata niya.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po ba sa buntis ang Santone Plus? Ilan po ba ang inumin niya? Salamat po.
0: Kapag ka second, ano, walang problema kahit Santone Plus, kahit sa buntis, mm-hmm, kasi wala po yung, ano, wala po yung mga ingredients na nagkukos ng damaging doon sa, ano, mm-hmm, doon sa development ng baby.
1: Yes, so.
0: Well, in fact, ang Santone Plus herbal capsule natin is meron siyang moringa, which is very helpful, mm-hmm, especially doon sa, ano, sa lactogog kasi ang, ano, eh, ang moringin, mm-hmm, doon sa, ano, doon sa mga nagbubuntis. So that because would help a production ng ano ng gatas doon, mm-hmm, sa nanay,
1: mm-hmm,
0: and also sa development, also yung folate na meron doon sa Moringin and also na meron din sa ano sa Santones natin,
1: mm-hmm,
0: is nag-ano din nagpapaganda doon sa development ng baby. Yung problema ngayon, yung case niya is possible nagkaroon siya ng mild stroke, mm-hmm, yung ano ninyo, yung
1: tama,
0: yung anak po ninyo. Mas maganda pagsabayin po niya ang Santone Vitamin C at saka Santone Plus Herbal Capsule,
1: mm-hmm,
0: para ano matulungan na hindi na magkaroon ng another episodes. Delikado kasi yan na mataas yung BP during pregnancy, mm-hmm, it would be fatal both sa baby and doon sa
1: mother.
0: Doon sa mother. So you can kapag nakalabas na po sa ano sa ospital, pwede po siyang mag-take ng Santone Plus Gold kasama po ng Vitamin C 1 capsule 3 times a day.
1: Mm-hmm. Yan sa mga kababaihan, ha, na nagbubuntis, ang ganda ng tao, kinakailangan. Ingat po tayo ng gusto sa ating pong mga pangangatawan kasi dalawang buhay na yan, mm-hmm, ang nakasalalay po, yes, sa inyo, ano? Yourself and your baby. So, yung mga ano closely linked na, mm-hmm, mga problema sa pagbubuntis, mm-hmm, like yan, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng blood sugar,
0: mm-hmm,
1: ano pa, constipation. At iba pa na mga karamdaman na, mm-hmm, laging nag-occur during pregnancy. Kinakailangan maging maingat po tayo, ano? So, kumain ng tama, kumain ng maayos, lalo na yung nutrition talaga ng, mm-hmm, ano, nutrition ng mother, kinakailangan maging maganda, Dok.
0: And also dun sa para din sa developing baby, mm-hmm, kasi, mm-hmm, mahirap, oo, din na magbubuntis kayo and then paipanganak yung baby, merong defect. Of course, we don't want that.
1: Mm-hmm.
0: That's why kumain kayo ng mga pagkain which maraming information na sa internet, mm-hmm, ngayon, which are the foods that are good for development ng baby.
1: And always check your ano, ha, blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka ano, yung stress,
0: mm-hmm,
1: madalas din kasi makapagpa, mm-hmm, ano, no, makapag create ng ano ng pagtaas ng BP, blood, mm-hmm, pressure, ano. Syempre pagka nagbubuntis ang isang babae,
0: tapos wala pang emotional support,
1: disturbed talaga yung kanyang, mm-hmm, hormones.
0: Yes,
1: kaya ano talaga, intindihin, unawain, mm-hmm, yung mga nagbubuntis.
0: Mm-hmm.
1: Yung minsan, yung iba kasi, sinasabihin, nag-ano, nag-iinarte ka na naman.
0: No. Minsan, that is out of, ano, mm-hmm, out of control na minsan din yung, ano, yung hormonal function.
1: No.
0: Kaya, kailangan talaga din pakainin. O, mm-hmm, yung mga asawa, pag gusto ninyong magbuntis yung asawa ninyo, pakainin ninyo yung mga healthy na pagkain para mas lesser yung stress response, stress, ma-manage yung stress, and at the same time yung development and also yung safe na pagbubuntis ng inyong asawa.
1: Yes, okay. So yan, sa mga kawalan sa atin ha, sa mga kabahit na gusto maka-avail ng ating pong Santone Plus Herbal Capsule, pwede po ninyo mabilihan ha, sa ating mga authorized dealers, mga wellness center natin, at sa ating pong Shopee. Pwede kayo maka-order po niyan, mga kabayan. Okay? Paano, Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Huwag baliwalain. Yung mga kumakasawa ninyong lalaki is naharok.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kayo din ay nahihirapan ng pakikinig ng harok kasi nahihirapan ng huminga. Pagkatapos ng harok, eh, kailangan po ninyong ma-address as soon possible. Obesity problem and also yung ano, yung muscle ng leeg, kailangan mag-reduce din ang ano, ang timbang. And of course, isa sa napakagandang ano, compliment kung gusto ninyo bumaba ang timbang is ang pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day, mga ka-wellness, para hindi po lumaki yung leeg, para maiwasan po kakaroon ng sleep apnea, which results sa tinatawag nating cardiovascular disease, mga ka-wellness. Alagaan po ang ating katawan, healthy lifestyle and exercise, sapagkat yan po ay pamana po ng Diyos sa bawat isa sa atin.
1: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakantabi at lagi pong tumututok dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat ng nanunood sa atin pong Facebook live stream. At sa lahat ng tumatangkilik ha, sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na mapagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
8: The Secret of Health. Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Premium D3. Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix.
14: Santone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
10: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Vision X Plus Soft Gel.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
1: Santone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
0: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel
1: Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusap man, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: XFM.
8: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X, marami na ang natulungan.
9: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
3: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference.
8: Vision X Plus Vision Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, Precure Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pag-amo sa lamang uwi ng sakit.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
6: Santone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
5: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus Soft Gel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus Soft Gel.
1: Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nagtitag ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. O sinabihin, isang certified Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pag-amo sa lamang uri ng sakit.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: XFM.
9: XFM.
10: Mga katropa, excited!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: natin. Magandang Wednesday sa ating lahat.
1: Sana all.
0: Sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat mga katropa natin. And syempre sa ating mga OFWs mula po dyan sa Singapore, sa Middle East at kung nasaan man po kayong mga bansa mga katropa natin. Kay Ma'am Elsie Marain, kay Ma'am Grace mula dyan sa Singapore, good afternoon. And syempre mga katropa natin, ang programang X-Rated po ay handog pa rin po yan sa atin ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa natin, numero unong kape na gustong kape ng ating mga katropa. Syempre,

Clinic Incorporated, mga katropa natin, na siguradong aprobado ng iyong mga bulsa. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, narito na ang dobleng protection, dobleng tipid combos para sa inyo. Kapag bumili po kayo ng buy one take up, kapag bumili kayo ng isang vitamin C or isang kahon ng vitamin C, mga katropa natin, ay makaka-avail po kayo ng isa pang vax box. Ng isa pang bags. Kaya buy one, take one ang ating Santon Vitamin C, mga katropa natin, at mabibili nyo po ito sa mga outlet po ng Yasto Health Clinic dito po sa Lungso. Dito po yan sa taas po ng Nokinox Building, Barangay San Manuel. And syempre dyan po sa bayan ng Nara, bayan ng Brooks Point, bayan ng bayan ng Rojas, at bayan po ng Coron. And syempre, mga katropa natin, hindi lamang po yan, dahil kapag bumili naman po tayo ng isang box ng Santon Plus Gold, ay makakakuha tayo ng 50% off ng isang box naman po ng Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Diba, palagi ko sinasabi, combos talaga ang ating Vitamin C at Santon Plus Gold, mga katropa natin. Kaya, huwag nyo na pong palampasin ang pagkakataon na ma-avail itong ating mga combos na ibinigay po sa atin ng Yes to Health. Yung mga katropa po natin dito na gusto po tayong makasama, makakwentuhan, makipagkulitan, makipagchismisan ng malala, mga katropa natin, pwede nyo po akong tawagan sa ating mga hotline numbers na 0985-202-7713 o di naman po kaya sa 0953-514-1303. Siyempre, meron ditong tanong si Sir Bobby Balame. Katropang girly, good afternoon. Aslang, wag mong seryosohin. Grabe ka naman. Wag mong seryosohin. Ano ang mas matimbang? Ano to, matibang? Or baka matimbang? Ano mas matibang? Magnanakaw o bastos? Ano matibang? Matimbang? Ayusin mo, Bobby Balame. Sasakaling kita. Ano talaga yung tanong mo? Ayusin mo, ulitin mo from the top. O baka ano yung mas matimbang? Tama ba? Ano daw ba ang mas matimbang? Walang mas matimbang kasi parehas naman na hindi tama. Bastos at magnanaka. Ulitin mo yung tanong mo. From the top, Bobby Balame. No judgment. And syempre, shout out, Daryl Bert watching from Tagbilaran City. 79 days na lang Pasko na, DJ. Paplay ng kantang Shaba ang Dahilan. Ay! Pag-favorite din ito. Ganda nito. Ba ano, sir, tawag nito, Daryl Bert, Shaba ang Dahilan. Katropang kanisama mo nga ito, Shaba ang Dahilan ni Jessa Saragosa. And syempre, magandang hapon, makulimlim at maulan dito po sa bayan po ng Nara, Palawan. Hello sa mga katropa po natin sa bayan ng Nara, Palawan, na talaga namang mainit-init rin na pinag-uusapan. But kahapon ay na-clear na po ni Acting Vice Mayor Jojo Gastanes, mga katropa natin, na wala po silang hidwaan, walang away, walang namumuong tensyon sa kanilang dalawa ni Mayor Gerande Danao, kasi may mga lumalabas sa mga social media natin na hindi maganda tungkol sa dalawa. Kaya naman nilinaw na yan, ha? Kaya dapat yung mga taga-bayan ng Nara, wag na natin yan haluan ng kung ano-ano pa man. Ano mas matimbang sa'yo, yung magnanakaw o bastos, trending kaya? I know, pero kasi iniisip ko, anong matimbang? Anong mas matimbang sa akin? Wala. Walang matimbang sa akin kasi pareha namang mali. Diba? Hindi natin kailangan bigyan ng mas malalim na kahulugan yung dalawang bagay. Kasi yung taong bastos, yan din naman yung, diba? Kapag nagnakaw ka, bastos ka. Kapag nambastos ka, para ka na rin walang pinagkaiba sa magnanakaw. Diba? Kasi parang same lang din. Almost the same, mga katropa natin. Kaya, diba, sabi nga

0: natin, much better na maging better version tayo ng ating mga sarili para hindi tayo hindi tayo darating sa point ng buhay natin na ma-judge tayo ng tao na ganito ka pala, bastos ka pala, magnanakaw ka pala. Diba? May mga lumalabas na dyan yung si Vice Mayor, mga katropa natin. Alam na natin yun. Pero at the end of the day, alam nyo kasi may pareha silang pinaglalaban. May pareha silang, kumbaga, ako, si Vice Mayor, nagsustand siya sa magnanakaw. Samantalang itong ating mga kapitan ata or to or kagawad is nagsustand sila sa bastos na pakikitungo sa kanila nitong ating Vice Mayor. But at the end of the day, malalaman naman natin kung sino talaga yung pinaka may dyan. Kasalanan kasi ni Respecho versus Kapitan Reyna Mercedes, natawa ako pagsigaw kasi. Oo, kahit naman ako nagugulat ako. First time ko lang talaga maka-encounter ng ganun. Yung parang may sesyon, tapos biglang ganun yung nangyari sa kanila. Yung as in, grabe yung sigawan nila na para bang walang tao doon at hindi sila live. Diba? Pero alam nyo, kahit papaano, parang both parties nag-stand out. Alam niyo kung bakit? Meron kasi silang pinaglalaban na hindi naman talaga natin alam yung pinaka-internal talaga nun. But sometimes, sa itong si Vice Mayor, ang pinaglalaban niya kasi is yung magnanakaw. Si Vice naman, ay si Cap naman, pinaglalaban niya is hindi mo ako pwedeng duruin. Kasi hindi mo naman, kumbaga kung ako yun ha, if ever lang, hindi mo naman ako pinapakain. Parehas naman tayo dito nagsiservisyo sa taong bayan, pero hindi mo ko kailangan duruin. Hindi mo nabili yung pagkatao ko, diba? Kumbaga, hindi mo naman ako kailangan i-judge ng ganyan. Pag-usapan natin mabuti ito, diba? Sabi nga natin, lahat ng problema na pag-uusapan sa magandang usapan, diba? Pero at the end of the day, sila ang makakapag-resolve kung mare-resolve nila yung kanilang mga problema. And alam ko naman na parehas naman din silang may pinag-aralan at parehas silang magkakaunawaan kung mag-uusap lamang sila. Kumbaga sabi nga natin, di ba, para magtagalang isang relationship, ano ang kailangan gawin? Kailangan nila ng communication. Communication is the key. Okay? Yun ang key sa magandang samahan. Ang communication. And syempre, katropang Ma'am Girly Shoes, batiin ko lang ng happy birthday. And syempre, bago ang lahat din, gusto ko muna ding batiin ng happy birthday si katropang K5 Gilbert Basho. Happy birthday, Sir Gilbert Basho, dyan po sa kabilang estasyon. Syempre, naging kasama din natin yan dito at napakagaling na ating anchor. And syempre sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, happy birthday po sa inyong lahat, mga katropa natin. Ang hiling ko lang sa inyo ay more birthdays to come and good health. Wala na akong iba pang mahihiling pa sa inyo, mga katropa natin, kundi ang magandang pangangatawan. And syempre, happy birthday kay Flor Lagrada Gajardo mula po dyan sa bayan ng Rojas, Palawan. Happy birthday! And syempre kay Frey Mac, sa aking mga Facebook friends, happy birthday po sa inyong lahat. And syempre sa lahat mga, sa mga magbe-birthday pa, oh my God, meron na pala siyang ref. hindi ko alam to ha, ngayon ko lang to nakita. And syempre sa lahat po ng mga katropa natin, happy birthday po sa inyong lahat. And kay, hello po DJ, magandang hapon po sa inyo, napakaganda nyo po talaga today. Ano ba? Ako, niloloko nyo lang ako, so ibig sabihin today lang ako maganda, kahapon hindi? Kanina hindi? Naglolokohan na tayo dito. And syempre, advance happy birthday sa'yo, katropang girly. Kahit matagal pa, at least advance. Yun ang gusto ko sa'yo, Bobby Balami. January pa ang birthday ko, pero October, binate mo na ako. Maraming salamat, Bobby Balami. And syempre, sa'yo rin, advance happy birthday. Kahit na hindi ko alam kung kailan birthday mo, pero advance happy birthday pa rin. Long lives. kay Angie Remo. Good afternoon po. Hello po sa inyo ha. And syempre meron tayong caller. Hello, hello, hello. Wait a minute. Hello, good afternoon.
1: Hello, good afternoon.
0: Yes.
1: Hello, hello. Wait a minute.
0: Boses pa lang.
1: Sabi ko na eh, kahit ibang number ang gamitin ko eh.
0: Boses pa lang, alam ko na. Kamusta isang, naman ang bayan ng ano, bayan ng Aburlan, Sir Jerry?
1: Okay po. Isang ulan, malamig.
0: Maulan, malamig.
1: At syempre, maaliwalas na hapon para sa aking kaisipan.
0: Yes, sana all. Sana araw-araw
1: naging paano po maging maaliwalas nang dahil wala naman po tayong galing sangga, no? Wala naman tayong galing pastos at wala naman
0: at
1: tayong galing
0: magnanakaw.
1: Parang katulad lang po yan. Parang katulad lang po yan ng ang respeto at ang paggalang, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Katulad lang ng bastos at pagnanakaw, hindi mo rin pwedeng paghiwalayin.
0: Yes.
1: Kasi sa totoo lang, magkambal yung dalawang ito.
0: Kasi alam mo sa totoo lang, ang buhay natin
1: parating nahahatin sa dalawa.
0: Alam mo sa totoo lang, Sir Jerry, ang buhay talaga natin, hindi din talaga natin maiiwasan yung sometimes nagiging bastos tayo, pero dapat wag natin maging kaugalian yung pagiging magnanakaw, 'di ba?
1: Yes po.
0: Pero
1: yes po.
0: Pero sa bahay naman kasi talaga nangyayari din naman ito. Mga naka one portion.
1: Ay, yes po.
0: 'Di ba?
1: Okay. Nandiyan na po tayo.
0: Mm-mm. Pero dapat yung pagiging magalang nandiyan at nandiyan.
1: Yes po. Tama. Correct ng isang malaking ano,
0: big check.
1: Black na ball pin.
0: Lagyan natin ng red na ball pin. Kasi ano, you made me live again.
1: Ayan na naman tayo.
0: Lagyan natin ng red na ball pin. Ang ano, ang itim na ano mo, na check.
1: Para, iyon, no?
0: Para magkaroon naman ng buhay ang ball pin.
1: Oo. Magkaroon ng kulay.
0: Yes. Maano ba, parang in love ba yung check?
1: Kaya nga ako eh. Parang ano, DJ, bigyang kulay ang natutulog na buhay. Ay!
0: Nakulayan ko na ang matagal ko ng natutulog na buhay.
1: Ay! Aray, pakak. Aray, pabati na lang po, DJ girl. Sa muli po, isang mapagpala, ngunit maulan na hapon sa lahat po ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po dito sa bayan ng Abolcan. Dito po sa siyempre sa amin pong buting mayor, Tito, sa aming Vice Mayor Marvin Matiha at tamto po ng aming members. Magandang hapon po. Ganon din po sa mga, siyempre, sa mga talagang mga masugid na tagapakinig ni Digger Interview pagdating ng hapon. Nanay Maan, magandang hapon po. Alam ko nakikinig siya eh. So either kung medyo, ano, siyempre, yan ang tinatawag na kantukin po pa.
0: Yes.
1: Kaya nga po eh, mabuting pagpapahinga ako sa inyo, Nanay Maan. Tapos, binabati ko rin po ang ating nanay, Jim Aranta. Sa kalukuyan ko eh, bago pa lang natanghalian, Didi Girlie.
0: Grabe naman yung tanghalian nyo, alas dos na.
1: Eh, kon po kasi, nag-merienda po kami ng saging na prito ko kanina. Parang alas 10 pasado na po eh. Sa, siyempre, marami ang merienda, ginawang tanghalian.
0: Grabe, yung tanghalian, alas 2, lumalaban.
1: Okay lang po yan, kasi kuminsan talagang busy din. Kuminsan nakakalimutan pati pagkain. Kaya nga po, magsantoon, plus gold.
0: Kalimutan mo na ang pagkain mo, wag mo lang siyang makalimutan. May tumatawa dun sa labas, oh.
1: Pinakantsawan po ako ng pamangkin ko eh. Si Ryle Adam Jusso.
0: Si A. Ray... Ano? Ray A. Ryle.
1: Si
0: Ryle.
1: Ryle Adam.
0: Ryle Adam. Ayan, sige po, Sir Jerry.
1: DJ, pa-request na lang po ng song.
0: Yes po, ano pong song?
1: Muling binuhay mo. Ay!
0: Ay! Muling binuhay mo.
1: Kasi ano eh, ginawa niya na ako, kaya binuhay niya ako.
0: Ay! Pakak!
1: Aray na aray, pakak na pakak. At isang magandang hapon rin po pala sa aking mga kaibigang mga taga-Camarillan na Tokoy.
0: Okay.
1: Yung lamang DJ Girly.
0: Thank
1: at isang
0: po.
1: Mapagpalang hapon po ng Miyerkules sa ating lahat.
0: Okay. Ang kulit talaga ni Sir Jerry. And syempre kay Kuya Bems Berenguer, cute talaga ng batch ko. Ay! Jaka, huwag kang maingay. Atin-atin lang to, Kuya And syempre, kay Kuya Joey Candelario. Hi, ma'am. Ganda hapon po. Pa-shoutout naman kaming mga pangit mong tito dito sa Borneo, Malaysia. Grabe ka naman sa pangit. Pag pangit kayo, ibig sabihin pangit lahi natin, hindi tayo papayag niyan. Kailangan pare-parehas tayong mga ganda at guwapo. Ingat-ingat po kayo dyan sa Borneo, Malaysia. Hello! Good afternoon!
2: Hello, good afternoon, Tangga Jerry.
0: Hello po, kamusta po kayo?
2: Ito, mabuti rin. Maulan na naman.
0: Parang malungkot yung boses nyo, nanay.
2: Ay, inuubo-ubo kasi ako ulit.
0: Ay, kaya pala. Sabi ko na eh, parang may iba. May iba sa boses mo eh.
2: Ayan ha. Ano naman ang ubo. Narinig ko naman ang boses ni Sir Jerry Aranga, kinakamusta ko siya, pati ang kanyang pamilya, ganun din si Norba.
0: Si Ate Norba.
2: Si Ate Norba, pati yung isa pa, yung naging boring ka, si Intubaito. Nakalimutan.
0: Si Nanay Susan, si Ate Norba.
2: Mayroon pang isa.
0: Sino?
2: Yung pa yung isa, yung nagagalit siya pag ikaw... Yung
0: si Ate Merlin.
2: Yun, si Ate Merlin. Kasi kami ang mga masugid mo talagang mga kuan, mga pakinig na nag-ano sa iyo. Pati yung katulad ko rin na visual na si Sir, inagbati rin sa akin.
0: Oo, yung taga San Miguel. Kalimutan ko na yung pangalan niya, Sir.
2: Yung katulad ko rin na visual. Dalawa yan sila eh. Yung isa taga Inagawan.
0: Opo, naalala ko.
2: Oo, narinig ko yun na taga Inagawan pati si yung isa si Sir Randy ba yun? Randy?
0: Si Sir Randy Bacomo.
2: Sir Randy Bacomo na naghanap pa siya ng kanyang partner. Daraw siyang partner para bago magdating ang December. Pagkaroon na siya ng partner.
0: Yes!
2: Ganun na lang pa ng Gagali. Binabati ko kayo nila ni G. Mike, ni Ken Dancil. Lalo na ikaw pang Gagali. Sila Sir Gerald, Sir Mike, Sir Louie, Sir Toto. At ganun din ang ating mga family Aban. Doon sa Palabak, sa Abay Family, Bacosta Family, sa Ako Family. Ano din, lalo sa pamilya ko, Rosella Family, at aking darling na si Sagani Rosella.
0: Ang tamis-tamis ng malamig na hapon.
2: kahit matanda na, basta,
0: mahal na mahal pa rin ang isa't isa.
2: Oo naman.
0: Matamis pa rin ang pagmamahalan.
2: Yung request daw niya, hindi rin niya narinig kapon, yung I Wanna Lose Your Love.
0: I Wanna Lose Your Love, katropang Ken. Hinahanap.
2: I Wanna Lose Your Love, yun ang sa ano niya. Pero sa akin, ang request ko, wala nang iba. Alam na yan ni Ken. Oo. Uy, kailan ba tayo mag-set para mabigay ko na yung regalo ko sa inyo, ni Ken?
0: Wala talaga, nanay. Parang every hapon talaga laging umuulan.
2: ako pag hindi na maulan. Malay mo,
0: tuwing halimbawa,
2: ano, maisip-isip ko, makayanan ko na rin maglakad papunta dyan sa inyo.
0: Uy, hindi na nanay, mahirap malayo.
2: Kaya nga, layo-layo na magkati dyan. At ba, naalala mo ba yung nangyari noon dyan? Kaya kung parang nagkakaroon ng nervous magpunta dyan, banda.
0: Opo,
2: yung may binaryo ba dyan na ano?
0: Ay, opo.
2: Yung Joanna?
0: Si Ma'am Joanna, opo. Huwag na nanay, malayo masyado. Kapag ano na lang, kapag malapit na lang ako sa'yo, ako na lang yung mag-aano.
2: O, sige. Basta bagong dumating ang pasto, maibigay ko ito sa inyo ni Ken, ang ating ibibigay na alaala sa inyo.
0: Okay po. Maraming salamat, nanay.
2: Sige, God bless. I love you.
0: I love you po. God bless po.
2: Okay, bye-bye. God bless.
0: Okay po. Kaya talaga love na love si Nanay Maan. Thank you, Nanay Maan. God bless po sa inyo. And syempre, sana all Nanay Maan forever love with the partners. Yes, talaga. Minsan sabi nga natin, hindi perpekto ang tao. Minsan, wala man tayong marangyang buhay, pero napakarangya naman natin pagdating sa ating mga partners. Sir, program pa ako, sir. Sir? Okay, sige, sir. Okay. Meron daw tao sa labas magbibigay ng relief goods. Sabi ni Sir Louie. Ayan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pagbibigay po natin ng tulong dito po sa mga nasunugan. Katropang Ken, pakipalabas. Or baka dyan si Ate Bem. And syempre, hello po sa inyo. Good afternoon sa inyong lahat. At alam niyo, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, minsan hindi marangya yung buhay natin. But, marangya naman tayo in terms of love. Wala man tayong pera, wala man tayong magandang bahay at sasakyan, pero punong-puno tayo ng pagmamahal. Pero minsan, marami nga tayong, puno nga tayo ng, marami nga tayong pera, pero hindi naman tayo puno ng pagmamahal. Hindi talaga perfect ang buhay. Nabibigay man natin yung mga bagay, but sometimes palaging merong kulang. Kaya hindi talaga perpekto ang buhay. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Diba? Kung ano man yung pinagdaraanan natin ngayon, laban lang. Katropang Ma'am Girlie, paka-shoutout naman po yung Penada family dito po sa bayan ng Nara, Palawan. Maraming salamat dyan po sa bayan po ng Nara, Palawan. And syempre sa Pineda family na talaga naman po palagi nanunood at nakikinig po ng mga programa ng XFM Palawan. And syempre, good afternoon kay Ma'am Rodeline Espolvida Everdine. Cold Wednesday afternoon here and Barangay Sandoval, Rojas, Palawan. Pa-shout out sa aking parents sa Sitio Subingaw, Barangay Dumaraw, Rojas. Roberto Edensita Cayetano Belando Espolvida. Ingat po kayo palagi dyan, huwag magpaulan, bawal magkasakit. Thanks po DJ Girlishwes. Yan naman talaga yung goal natin, mga katropa natin. Bawal talaga tayong magkasakit kasi sometimes wala nang mag-aalaga sa atin. Magkakasakit pa ba tayo? Yes. Okay, ang daming nagbibigay ng tulong sa atin, ha? And syempre kay Ate Lina Ribo, Ma'am, good PM greet ko po sarili ko ng belated po noong October 5. Sana palagi nasa mabuting pangangatawan lang palagi at ingat ang mga pamilya ko dyan sa Rizal, Ma'am Balot Ribo family. Thank you po. Hello po, Ma'am Lina Ribo, dyan po sa bayan po ng Rizal, Rizal, Ma'am Balot, Brooks Point, Palawan. Magkakatabi tayo ng bahay, ha? And syempre kay Sir Thing Australia, shoutout idol girly from Libby's Homeowners. Maraming salamat Sir Ding. And syempre sa iyong napakaganda maputi, labanus na asawa. Talagang napakaganda ng asawa ni Sir Ding Estrella. Kay Ma'am Josephine Estrella. Hello po sa inyo, Jana. And syempre, gandang hapon po sa iyo. Sa iyo at sa mga kasama mo dyan sa station ninyo, batiin ko lang ang mga ka-senior ko dito sa Barangay Manalo na nagse-celebrate ng anniversary namin at sa aming barangay captain na si Cap Lorna De La Rosa, pa-request na lang ng awitin na Paskong Darating. Oy, Paskong Darating at Don't Forget to Remember Me. Ayan ka, Tropang Ken, Don't Forget to Remember Me at sa Paskong Darating. Yan yung mga request ni song ng ating katropa mula po dyan sa Barangay Manalo. And syempre kay Nanay Esther, salamat po and God bless you always. Thank you po Nanay Esther mula po dyan sa Barangay Manalo. And syempre, hi DJ Girlie, maganda ka pa sa hapon. Pabati po ang aking family, Motalio family, Bulubutuan. Yun lang po DJ, pa-request ng song na Nothing Gonna Change My Love For You. Hoy! Nothing Gonna Change My Love For You. Talaga namang in love yung ating mga ano ha, katropa. And batiin ko lang din po lahat ng nakikinig sa programa mo na magandang hapon sa kanilang lahat. It's me, Mia ng Mainit. Hello po, pag taga-barangay mainit po ba kayo? Sa gabi po ba, mainit pa rin? Dito po ako sa San Pedro nag-work, ma'am. Ay, kay Ate Lina Ribo. Alam mo, Ate Lina Ribo, feeling ko talagang, parang tayong dalawa, nagla-line up tayo. Kasi, meron din ako mga kamag-anak dyan sa Rizal Mambalot. And then, dito din ako nagtatrabaho sa San Pedro. Hello sa'yo, Ate Lina Ribo, ha? And syempre, hello po DJ Ganda. Watching from Brooks Point, pa-play naman ng song na Bakit by Rachel Ango. Mula kay Ate Cynthia Tahil Alisangao. Bakit? Minsan may mga question talaga tayo sa mga sarili natin na bakit nga ba? Hindi ko din alam. Yun din yung tinanong ko sa kanya. Bakit? Arte yan, serespisyo binanggit ang gasto eh. Ang raskal niya, no? Talagang hinamon niya, nilabas niya pa yung drug test niya, nakakaloka. Hello po, good day. Magpaabot lang po ako ng damit para sa mga nasunugan, dito po ako sa labas ng gate. Ay! Eto na siguro yung tumatawag. Hello po sa inyo dyan ha. And syempre, pasok lang po kayo. Sa mga magpapaabot po pala ng tulong sa mga nasunugan, mga katropa natin, pwede nyo pong kontakin ang ating mga hotline numbers. Mga katropa natin na 0985-20-22713. And syempre, para po kung meron po kayong mga damit na dala, dyan lamang po kayo mag-text. And at the same time, kung meron po kayong mga cash, GCash, mga katropa natin, pwede nyo po itong isend sa GCash ng XFM Palawan sa 0955-531-5745. Ayan, mga katropa natin. Ayan, merong mga nagbibigay ng tulong. Marami pong salamat. Mula po ito. Ano pong samahan ninyo, sir? Batiin na natin, nandito na tayo eh. Ano po?
3: Team Jelly po.
0: Team Jelly Helmets. Saan po matatagpuan yung ano ninyo? Yung inyong lugar. Ano po yan? Association po ba yan? A Rider, Team Jelly Association. Ayan, baka mayroong magsasalita sa inyo. Paupuin mo nga, Ate Bem. Sige na, ibabatingin ko lang kayo. Okay lang yan. Kayo naman. Oh, nagtutulakan sila. Ano lang, bati lang kayo. Yung ano nyo lang, yung grupo nyo lang. Sige na. Total, nandito na rin naman kayo. Palalampasin nyo pa ba ito? Diba? Ayan, mga katropa natin, nandito po sa loob ng station ang Team Jelly Helmets, ano po, Riders Association? Tama po ba?
4: Team Jelly Palawan po.
0: Team Jelly Palawan. Ano po ito yung team nyo po, mga riders?
4: Opo.
0: Anong buong Palawan?
4: Opo.
0: Ah, okay. Ayan, mga katropa natin, marami pong salamat ha, sa mga magbibigay pa po na ano. Grabe, ang dami nyo pong binibigay dito sa XFM Palawan. Maraming salamat po sa inyo. And talagang sobrang appreciation po. Ang dami nyo pang pumunta. Thank you po sa inyo, ha? And syempre, ano po yung mga pangalan niyo? Batiin ko na kayo.
4: Karen.
0: Si Ate Karen. And syempre, sino pa po yung guwapo na nasa harapan ko? Si Kuya Max and syempre si Kuya. Kuya Jeff. Okay, thank you po sa Team Jelly Riders. God bless you all po sa inyong lahat. Thank you. Ayan, mga katropa natin, ang Team Jelly Riders Association. Ang daming mga ano no, ang daming mga tawag nito, ang daming mga riders, mga association, teams, groups ang talagang nagbibigay ng tulong. And ito yung isa sa mga magandang i-advocate, mga katropa natin. Kasi sila yung mga tipo ng mga grupo na, alam niyo yun, yung talagang nagbibigay ng tulong, hindi nagbibigay ng sakit sa ulo. Dapat ganito yung grupo na talaga nating pinagsasama-sama. Kaya maraming salamat po. And syempre, hindi lang yan, pati po sa kay Bisyo Moto Vlogs. And syempre, sa Palawan Riders Association, sa Team Jelly Riders Association, maraming salamat po sa inyo. And the rest na mga grupo pa po na magbibigay po ng tulong dito na magpapaabot po sa XFM Palawan para sa mga nasunugan dyan po sa Bonifacio Road, Barangay Masipag. Talagang ang daming pamilya, mga katropa natin. Parang nasa 197 individuals yung apektado po nitong nangyaring sunog last time, mga katropa natin. And syempre, kapitbahay po namin si Kuya Jumble Jorte kay Ate Rosaline Laperme Morales. Magandang hapon po sa taga Sitio Pitik-Pitik, Ipilan. Brook point sa aking mga anak sa family sa Morales. Nagpapabati po si Rosaline Morales. Dito po ako ngayon sa Manalo nagtatrabaho. Pwede po kami magpasyal sa station. Go! Wala pong problema. And syempre, sabi ni Ate Lina po, ma, mga kilala po ba sila katulad ni Jorte Family? Yes po. Doon po sa Jorte Family, kay Colde Family, Lindog Family, lahat yan. Charot. And syempre, pa-request DJ, pwede ng mangarap. Oh. Alam niyo, wala yung posible pag tayo'y nangarap. Kapag tayo na yung nangarap, tuloy-tuloy tayong mangarap, mga katropa natin. Walang imposible. Kasi sabi nga natin, wala namang bayad ang mangarap. Siyempre, mga katropa natin, magko-commercial po muna ako at sa ating pagbabalik ay magko-kwento ko, I promise, katulad kahapon. Talaga nakalimutan ko lang, pero ngayon, mga katropa natin, magko-kwentuhan po tayo and magbabalik po ang programang X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
9: Premium D3 Soft Gel, Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated.
2: X-Rated.
0: X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

And syempre, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin. Good afternoon again kay Ma'am Roseline Laperme Morales. Binabati na rin po na pala sa pitik-pitik sa aking tiyo na masugid po ninyong tagapakinig ng alarm ko. Tito po talaga niya siya ngayon, si Uncle Dudoy Pasyo. Hello, Uncle Dudoy Pasyo! Mula po dyan sa Sitio Pitik-Pitik, Barangay Ipilan. Magandang araw, DJ. Binabati ko nga pala ang aking mga kaibigan, sina Maximo Maneha at si Harold Sodaria. At pa-request naman ng song na Ibaon Mo sa Limot. Ibaon mo daw sa limot. Salamat po, DJ. Kaya Ani Labong, Ma'am Girly, or Ma'am Sir, magandang hapon po sa inyo. Bakit po dito sa amin sa Barangay Bingas, Sitio Kauban, yung kanipo sa San Vicente, labas-pasok po yung mga buyer na. Mamimili kahapon lang, may pumapasok naman dito, dalawang taga Puerto. Bakit po ang bili nila ng baboy dito hanggang 120 na bakit dito? Ganun pa rin ang kuha nila. Marami pa nagre-reklamo sa klase ng baboy. Bakit? Kahit magaganda, binabarat nila. Totoo na po ba talaga ang 170 pesos na po ba talaga ang baboy ngayon? Yes po! Inaprubahan na po yan ni Governor Amy Alvarez na 170 pesos per kilo na po ang bilihan sa mga live weight po natin. Kaya sa mga katrawa po natin, mga hog racers dyan, huwag po kayong papayag. Huwag po kayong papayag. Mga katropa natin, nabilihin po nila yan ng barat. Huwag po kayong magpapabarat dyan, mga katropa natin. Kasi sometimes, ginagawa na lang nila yan ng paraan para mautu tayo. Pero kung tayo ay meron talagang knowledge at talagang tayo ay naninindigan na talagang yung 170 ay papatupad natin para sa ating, i-apply talaga natin sa ating mga sarili para hindi po tayo maloko. Huwag po tayo papayag na bibilihin po nila ng 120 pesos per kilo yung ating mga live weight, okay? And syempre, mga katropa natin, hindi na po ako magtatagal at magkukwentuhan na tayo.

nakipag-sex ako. Sa pinsan ko. Hi po sa inyong lahat. Please hide my identity. Gusto ko lamang po ibahagi sa inyo ang deepest secret ko. Ako po ay isang lesbian. And noon ay may partner ako for almost 3 years. Tapos one day, kinailangan naming umuwi sa probinsya. At doon ko nakilala yung third degree cousin ko. The last time we saw each other ay nung mga bata pa lamang po kami. Kaya naman naging close po kami kaagad dahil na rin naging magkaibigan kami nung bata pa lamang. Banding-banding. And as a girl, lumaki siya sa city. Kaya naman lahat ng pamumuhay sa kanya sa probinsya ay bago. Noon ay parang pinsan pa lamang ang tingin namin sa isa't isa. Tapos ngayon, yung partner ko na yon, which is ex ko na ngayon, ay nag-cheat siya sa akin, kaya naman naghiwalay kami. Pero nung time na yon ay nasa probinsya ako. I told my ex na ayoko na, pero hindi pa siya sumuko that time. Kaya hinayaan ko na lang siya. Ewan ko, pero hindi

Paulit-ulit ko siyang nilayuan, pero paulit-ulit niya rin akong nilapitan. Kaya naman, binigyan namin ng pagkakataon ang aming mga sarili. Napamahal ako sa pinsan ko at doon na unti-unting nahulog ang loob ko. Nakipag-break siya sa kanyang kinakasama at nagsama kaming dalawa. Low-key lang. Pero alam namin sa isa't isa na gustong-gusto namin ito. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko, pero first in a history na may naging partner ako na paulit-ulit akong nasasarapan. Hindi ko makakalimutan yung first sex namin ng pinsan ko. Ang galing niya sa kama. Nung araw-araw na akong pumupunta sa bahay nila, ay araw-araw na rin may nangyayari sa amin. Pero syempre, dahil walang forever, we broke up katulad ng mga nangyayari sa ibang magkasintahan. Hindi ko kinaya yung setup naming dalawa. At doon ko na na-meet yung partner ko ngayon. 3 years na kami ng bago kong partner at hindi ko na rin kinakausap ang pinsan ko na ex ko. Pero every night, palagi ko siyang naiisip. Palagi kong hinahanap-hanap yung pagmamahal. Yung sarap na hindi ko naranasan sa ibang naging partner ko. Alam ko na napakasama ko, pero nagmahal lang naman ako. And this coming October, or this October, ay magkakaroon kami ng reunion. Magkikita kami ulit ng pinsan ko na naging ex ko. Hindi ko alam pero parang excited ako. Sa tingin niyo po ba? Kakausapin ko pa rin ba siya? O mag-iiwasan na lang kaming dalawa? Kasi ngayon pa lang, ay parang nilolong ko na yung pagmamahal na naramdaman ko sa pinsan ko. Alam kong mali. Alam kong hindi tama. Pero sa tuwing naiisip ko yung mga nangyari, that was 3 years ago, ay parang napakasariwa pa rin. Parang ang sarap pa rin balik-balikan ng paulit-ulit. Please lend me some piece of advice. Thank you.

0: alam niyo ako, hindi naman ako against pagdating sa mga LGBTQ+. Actually, wala nga akong pakialam kung ano eh, kung ano yung status ng isang tao. Like, kunyari, lalaki sa lalaki, babae sa babae, or what. Wala naman akong ano dyan, wala naman akong, alam niyo yun, wala akong say pagdating sa ganyan. Kasi, kapag nagmahal tayo, hindi din talaga natin masasabi kung sino yung tao na mamahalin talaga natin. So, wala ako sa right para i-question kung bakit ganun sila magmahal. But, sometimes, sabi nga ng sender, alam niya na mali at alam niyang tama. Alam niya yung tama at mali. Alam niyang bawal at hindi. Pero for me lang ha, alam mo na na mali, nagawa mo na yung mali na yun, so for me lang, wag mo nang ulitin pa. Kumbaga, nakausad ka na, nakaalis ka na sa situation na yon, huwag mong hayaan yung sarili mo na bumalik ulit sa situation na alam mo na makakasakit ka ng ibang tao. Na alam mo sa sarili mo na makakasakit ka, hindi lang ikaw yung masasaktan, kundi yung mga tao, yung mga pamilya nyo na umaasa sa inyo, na sasabihin nila na, magpinsan lang to, diba? Naiisipin nila na mute na baka kaya kayo super close before kasi magpinsan kayo. But sometimes, alam nyo, kapag nakagawa na tayo ng mali, huwag na nating ulitin. Kasi sabi nga natin, di ba, ang isa pang pagkakamali ay hindi maitatama ng isa pa ulit na pagkakamali. Kaya for me lang, huwag ka nang bumalik, hayaan mo na kung ano yung natapos for the past 3 years, ba? Diba? Mas mainam na ikaw na mismo yung umiwas. Kasi total, sabi mo, alam mo ang tama at mali. Ba? Diba? Kahit anong klase na relationship, kapag alam natin na kung ano yung tama at mali, kapag nagkamali tayo sa mga tao or nakagawa tayo ng hindi maganda, huwag na nating ulitin. Kasi yung pain na binibigay natin sa ibang tao at yung hirap at yung pag-move on na ginagawa natin, hindi din yun basta-basta. Ba? Diba? It takes time para mag-heal ang isang tao. Tapos, in just a snap, ba? Diba? Parang wala lang sa'yo yung mga ginawa nyo, yung mga nangyari sa inyo. Kaya for me lang, iwasan mo na lang, huwag mo nang gawin ulit, huwag nyo nang bigyan ulit yung isa't isa ng chance na masaktan yung pamilya ninyo. Kasi sabi mo nga, pinsan mo siya. Pwede kang magmahal, kahit sino pa yung mahalin mo, it's okay. But huwag yung pinsan mo, huwag yung kamag-anak mo. Huwag yung mga taong alam mo na may masasaktan kayo. At unang-una na doon yung masasaktan ninyo is yung mga sarili ninyo. Kasi alam nyo na hindi naman kayo maglalast. Alam nyo na hindi naman kayo magtatagal kasi nga hindi pwede. At pangalawa, yung mga pamilya ninyo na umaasa na magpinsan lang kayo pero yun pala, magka-relationship kayo. Diba? Kaya sa mga nag-iisip dyan na may masasaktan kayong tao, no, don't. Huwag nyo nang gawin pa. Makakasakit lang kayo ng tao. Kati lang yan, girl. OMG. Diba? Ang dami-daming pwedeng maging source na hindi tayo makakasakit ng ibang tao. Huwag na nating ulitin. Huwag na tayo magbigay pa ng reason para makasakit pa tayo ng huwag na natin bigyan yung sarili natin ng problema or huwag na tayong kumuha ng bato na ipupukpok sa ating mga ulo para maramdaman natin na mali yung ginagawa natin. So anyways, mga katropa natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong araw ng Miyerkules. Panibagong linggo, panibagong araw, panibagong pagkikipagsapalaran ang muling matatapos. Mga katropa natin, maraming salamat po sa inyong lahat. And again, ako pa rin pong inyong nakasama ngayong araw ng Miyerkules, DJ Girlicious sa programang X-Rated.
1: XFM. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Systepain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Systepain ang panlaban ko. Sa Systepain, alis ang manhit.
12: Systepain, tanggal ang pain. Fast and safe. Systepain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
14: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
14: may collagen
15: at glutathione pa.
14: At sa nasa, kape-kape,
15: panalo ka dito.
14: Ayan, subukan nyo.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Gawa sa pinaghalong mangustin,
15: moringa,
14: spirulina,
15: garlic,
14: plus
15: collagen
14: and glutathione.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
15: lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
16: Suwame ang aroma.
17: Santhon Plus Coffee Mix.
16: Suwame ang lasa.
17: Magaan pa sa bulsa.
16: Santhon Plus Coffee Mix.
17: May kape ka na,
16: may gamot ka pa.
17: Santhon Plus Coffee Mix.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.

0: XFM.
1: XFM.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
0: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako nang problema ngayon.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
3: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Systepace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Systepace ang panlaban ko. Sa Systepace, alisang manhit.
9: Systepace, tanggal ang pain. Fast and safe. Systepace.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
13: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Santhan Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
3: may gamot ka pa,
2: mabibili
3: sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Samsung Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, X

Exciting time, mga katropa! Garap na pong alas 4 na po ng hapon. Oras na ito, mga kabay, mga katropa, handog sa atin ng 1 plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: sa pong makulimlim at maalinsangan ng hapon, mga kababayan, mga katropa, ha? O ngayon pong hapon na po ng Miyerkules. Ika-7 sa buwan ng Oktubre, taong 2026. Umulan man, umuulan ba sa ibang parte ng ating punalawigan? Dito sa lungsod ng Petro Princesa, kanina umambon sa bahagi po ng Libi, San Pedro. Yung ibang barangay ata sa atin dito sa lungsod ng Petro Princesa, may mga pag-ulan na nararanasan. Intertropical Converging Zone pa rin po yan, ha, mga kabay, mga tropa. No other. Ganun talaga daw, sabi ng ating pong pag-asa. Pagsasanib ng dalawang hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Yan po yung nagdudulot ng mga pag-uulan. Ha? Panandalian, pero malalakas minsan. Ay, yung mga posibleng flash flood, maaari para doon pong maranasan. Okay, enjoy lang natin yan dahil sa mga susunod na mga buwan. Ha, mga kabay, mga katroto, Nobyembre, Disyembre, baka bibihira na rin po ang ulan. Ha? Eh, wag kayong masyadong manano dyan. Ulan na naman. Paulan na naman, o. Oh. Ganun naman yung ating mga kabayan, mga katropa. Alahanin nyo. Babanta si Super El Niño, ha? Enjoy nyo lang yan hanggat meron po tayong mga nararanasang ulan pa, ha? Ganun pa man, mga kabayan, mga katropa. Ano't anong pa man ang panahon sa inyo pong mga lugar ngayong araw na ito, o hapon na ito, ng Miyerkules. Welcome na sa ating pong palatuntunang Asintado. Siyempre, sa ngalan po ng ating pong partner ngayon sa bagay technical, Engineer Moises Acosta. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako pa rin po ang inyo po makakasama. Ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, ha? Katropang Alison Salvatos. Nagmamagandang hapon na po sa inyo, ha? Mga kabayan, mga katropa. Ganun't ganun pa man, mga sir, mga mama. Siyempre, sa mga katropa natin dyan, ano talagang busy, ha? Ano na pong mga trabaho? Uy, sir, nakapag-kape ka na ba? Ma'am, huwag masyadong tutok dyan sa yung computer, ha? At baka ano? ma-stack ka na dyan, ha? Coffee break muna. Oo, sa ating po mga empleyado, ha. Pribado man o sa mga pampublikong opisina ng ating pong gobyerno, mga pribadong establishmento. Coffee break muna yung ating pong mga manggagawang palawenyo, ha. Syempre, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunang asintado, handog po sa inyo yan. Ng healthy coffee. Oo, mga sir, mga ma'am, ha. Healthy coffee na Santon Bite. Oh, Santon pala, vitamin tulo. Promo na yun, ha. Mamaya yung promo, ha. Bigla kasi sumulpot yung headline si katropang Mike, ha. Saglit lang katropang Mike, ha. Oh, yung ating pong Santon Plus coffee mix, yung aking pinabanggit. Oo, na healthy coffee at kapeng nararapat bagay na bagay. Doon sa ating po mga kabayan, mga katropang may tinatawag na hyper acidity. Ha? Yung pong kapag nagkakape, no, mga nakasanayan ng kape, layo na po yung mga 3-in-1. Ako talaga naman noo. Nangangasim na. Yung sikmura. Iba nga ayaw sa kalahati. Wala pa nga nangangalati. Tinatapon ng kape dahil nga hapdi na. Masakit na sa sikmura. Iba nagpapalpitate na. Ha? Mga kabayan, mga katropa, pag ganyan na po yung inyo pong nararanasan, sinyalis na po yan, mga kabay, mga katropa, hindi na po natotolerate ng inyong pong immune system. Yung mga nakasanayan ninyong kape, nagdudulot na po ng sakit. Nakapag tumagal-tagal, nako, sigurado. Doktor ang hahanapin niyan. Sa ngayon pa lang, mga kabay, mga katropa, pag ganyan na po yung nararanasan ninyo, ibig sabihin po niyan, mataas na po yung uric acid level ninyo sa katawan. Ha? Pero huwag po kayong mag-alala. Pwede pa rin kayo magkape. Pero hindi mangangasim ang sikmura ninyo. Dahil yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, gawa po yan sa mga puro at natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder na mayaman sa santon. Santon po mga vitamina, mineral. Yung pong moringa powder, mga kabay, mga katropa, at soya powder. napakarami pong mga benepisyong pangkalusugan. Yung pong mga natural na sangkap na yan ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ha, mga sir, mga ma'am. Kaya ito ang nirekomenda ng ating pong mga naturopathy doctor doon sa mga nagiging kliyente nila na meron pong hyper acidity. Hindi mapigil ang magkape. Ang sarap kaya magkape. Nakaka-relaxan, di ba, katropang mo siya? Stress ka? Magkape ka! Pero dapat healthy. Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ha? Opo, ang ating pong Santon Plus Coffee Mix ay non-caffeinated. Mild coffee nga kung ituring. At yan po ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Ha, mga kabayan, mga katropa. Ito yung sinasabing nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Oh, speaking of Yes to Health Wellness Center. Yung ating pong mga klinika, mga kabayan, mga katropa dito sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating lungsod ng Puerto Princesa. Lahat po ng ating pong mga Yes to Health Wellness Center, lima po yan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, isa sa bayan ng Rojas, isa sa bayan ng Cuyo, isa sa bayan naman ng Nara at bayan ng Brooks Point, yan. Meron po tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan. At ito yung magandang balita dyan, mga kabayan, mga tropa, ha? So, dahil sa ating po mga Yes to Health Wellness Center o Yes to Health Clinics, meron pong bundle promo, ha? Ngayon, mga kabayan, mga tropa. Iba na talaga yung health is wealth, ika nga, diba, mga kabayan, mga tropa. Mas masarap, lalo na kapag may discount tayo, diba? Ito, mga kabayan, mga katropa, lahat naman tayo gusto, laging malakas yung ating pong resistensya. Araw-araw, kasi nga po yung resistensya natin, yan po yung sumasalag. O doon sa mga banta, mga iba't ibang uri ng sakit. Dulot yan po ng mga bakterya, mga virus, at ganoon din yung mga tawag na free radicals. Mga maliliit yan, hindi nakikita yan ng naked eye. Kailangan gumamit ka ng microscope. Pumapasok yan sa loob ng ating katawan sa maraming paraan. Mga kabayan, mga katropa. At syempre, pag ganyan, mga kababayan, pag mahina ang ating immune system, bagsak, sakit ka kagad. Mga kabayan, mga katropa. Kaya narito yung pong offer ng ating pong mga Yes to Health Wellness Center at ganoon din sa ating pong mga klinika. Ito pong promo po ng Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado ng ating pong budget para hindi po mamayan yung inyo pong mga pitaka. Ha? Ito pong bundle promo natin. Yung pong bundle 1, mga kabayan, mga katropa, yung pong kapag kayo po ay bibili ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, katulad po yung nakikita nyo sa ating pong Facebook Live, bundle 1, bibili ka po ng isang box ng Santon Plus Gold Herbal Capsule na may yaman sa mga powerful na mga herbal kaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Abay, makakakuha kayo po ng 50% discount para sa isang box ng Santon Vitamin C. Ayan, pang palakas ng ating immunity, immune system, mga kabayan, mga katropa, ha? Tandaan po ninyo, bundle 1, bundle promo ng Yes World Incorporated. Bili ka ng isang box ng Santon Plus Gold. 50% off na para sa isang box ng Santon Vitamin C. Mga kabayan, mga katropa. Bundle promo number 1 pa lang yan. Ito po yung ating bundle promo number 2. Kada bibili po kayo ng isang box ng Santon Vitamin C, abay, may libre ka na pong isang box ulit. Buy one, take one. Ng Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa. Ay, ano pang hinihintay nyo? Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa dyan, ha, mga kabayan, mga katropa. I-avail na po ninyo yung ating dobleng protection, dobleng tipid combo para po sa inyo, mga katropa. Ha? Handog po ng Yes to Health Incorporated. Ha? Yung ating bundle promo number 1, isang box ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, may 50% off ka na para sa isang box ng Santon Vitamin C. Yun naman sa ating bundle number 2, bili ka ng isang box ng Santon Vitamin C, may libre ka na pong isa pang box ng Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa. O di ba sulit? Kaya punta na po kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center at dito sa buong lalawigan ng Palawan, sa bayan ng Cuyo, sa barangay Tunga-Tunga, poblasyon Cuyo, Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, yung ating pong Yes to Health Clinic dyan, ha? Sa bayan ng Rojas, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa Veronica Gabriel Building, poblasyon Rojas, Palawan, harapan lang po ng ASIS, yung dating ASMES Elementary School, ngayon Integrated School na, kaya ASIS na. At dito sa lungsod ng Petro Princesa, yung ating naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa door 208, second floor ng DCRM Building. Yung pong building na pahaba dyan sa kanto ng Barangay San Manuel. Ang ibang mga building na pahaba yan dyan, yan lang yan. So, nasa second floor lang po tayo. Sa taas sa bahagi lang tayo ng Nokinox Restaurant at katapat naman po ng kain na to, ha? Dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala doon naman sa bayan ng Nara, ang ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa kanto ng Barangay Panakan 1. Nasa Caltex Compound. Katabing-katabi lang po ng Caltex Gasoline Station yan, kaya hindi kayo mawawala dyan, ha? At sa bayan naman po ng Brooks Point, yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa door number 1, Jeco's Place, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Likuran bahagi lang ng Unitop Mall, Brooks Point. Kaya sa ating pong mga kabayan, mga katropa, especially dun sa mga talagang gustong araw-araw ay malakas ang resistensya, yung ating pong mga bundle promo, ha, i-avail na po ninyo until the supply last po yan, mga kabayan, mga katropa. Iyan po, ihandog po sa atin ng Yes to Health Incorporated. 15 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ay samantala, nagkaroon pala ng demolition kanina. Demolition! Pero hindi po ng mga bahay. Hindi po ng mga tinutulugan ngayon, ha? Ang ating po mga kabayan hanggang ngayon ay nananatili pa rin dyan sa temporary shelter. Sa likod lang po ng Coliseum. Nagkaroon po ng mga paggiba doon po sa mga extension na inilagay ng pong mga pansamantalang naninirahan dyan. Pansamantala kasi inintay pa nila, ano po yung mga nasa nag-avail ng pabahay program ng ating national government dyan sa Barangay Irawan. Mga kabayan, mga katropa, hindi pa kasi tapos. Kaya hanggang ngayon, nanatili pa rin sila dyan sa ating temporary shelter, ha? Iba naman, naghahanap pa na kanilang malilipatan. Yung mga hindi po naka-avail doon sa pabahay program yan ng ating national government, ha? Yung po kasi may mga ibang mga naninirahan dyan, yung pong nagpagawa ng extension. Dugtong baga. Dugtong. Yung palaglag. Sa salitang mga karpintero, laglaglag ng pwedeng matulugan or mini kusina or pahingahan, mukhang hindi ata doon po napapaloob sa kanila pong unang kontrata talaga, ha? Napag-usapan bago sila patirahin dyan na bawal maglagay ng mga extension. Pinayagan yung mga kasi ano na, buo yan, kala mo buong bahay na, di ba? Dami nga po yung mga nagsasabi, kaya pala magpagawa, bakit hindi pa sila umalis dyan? nga po yung iba, yung karamihan po kasi na nandyan pa, yung nga po nandun sa pabahay program ng national government, hindi pa tapos, pero wala pa sila manilipatan. Kaya pansamantala, dyan pa rin sila. Yung problema, sa tagal na nila, masikip na, tapos mainit pa, lalo pang iinit sa mga susunod pang mga buwan, naglagay ng konting extension doon sa harap, kundi sa harap, sa likod. Yung sa likod kasi, mostly, ang ginawa po, yung ano lang, yung trapal. Para hindi lang po maulanan at masyadong mainit kapag nagluluto or naglalaba. Ay, ang problema, pati harapan, nilagyan po ng extension. Ay, nagmukha tuloy yung ano, sobrang sikip. Hindi na po ata napapaloob yan doon sa unang napag-usapan. Yung nga pong extension sa mga kusina nila, halos hindi nga po payagan nun, di ba? I-consideran na. Ang city government, nga naman, medyo may kaliitan kasi temporary nga lang. Hindi naman po talaga kayo magtatagal dyan. Ang nangyari po, dahil nga po wala pang relocation site yung karamihan noon, bagamat nakaunti-unti, may mga umalis na rin dyan, nakaharap na ng kanilang malilipatan, yung ibang nananatili dyan, yun nandun sa pabahay program, nababayaran din nila, pero mahaba-habang panahon, hindi pa sila nakakalipat kasi hindi pa tapos. Kaya hanggang ngayon nandyan sila. Mamaya subukan natin makapag-ugnayan sa isa sa mga kapitan kayo na kapanayam din ng ating station, yun lang po mga residente. Kasi yung isang kapitan, actually dalawa po sila dyan, yung kapitan ng barangay Bagong Silang, si Kapitan Balakanta, at si Kapitan Rimoho ng pagkakaisa. Mukhang dismayado rin sa naging aksyon ng city government. Mukhang hindi yata napakinggan yung kanilang pakiusap. Alamin lang natin, kasi mukhang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy talaga yung pag-iba kanina. Yung mga extension, hindi yung mismong shelter, ha? Hindi naman pwedeng gibain yan. Dahil sa gobyerno yan. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Ayan, kita yun. Concrete, ano siya, yero. Ayan, bakal yan, Extension pa ba yan? Tingin mo, katropang rin. Katropang Moises, extension pa kaya yun? Bahay ko na ata yun, ha? Yung mga trapal, baka may konsidera kasi yung sa kusina at saka sa labahan, sa likod, pwede yun. Kasi nga siyempre, medyo open nga at pag umuulan, basa talaga. At pag mainit naman, mainit din. Kaya, naku mga kabayan, mga katropa, ating ingilan ng konting mga komento yung ating po mga kapitan ng dalawang barangay na yan, ha? Na yung kanilang po mga residente ay nanatili. Karamihan sa kanilang mga residente ay nanatili pa rin dyan sa temporary shelter, mga kabay, mga katropa. Di na temporary, pang matagalan na. O bakal ba naman Diba? O pang matagalan pa kaya yan? Ako naman Sige, ako mga kabay, mga katropa. Oy, 20 minutos na makalipas yung alas 4 po ng hapon. Natuloy din. Yung alas 4 ng hapon. Pero siyempre mga kabay, mga katropa, yung ating pong palatuntunang asintado, papapalooban din po ng mga balita, ha? Siyempre para po sa mga balita ngayong hapon. Narito po ang mga ulo ng ating po mga balitang lokal. Headlines. Motoristang umiwas sa traffic enforcer sa bayan ng Quezon. Bumangga sa motorsiklong nakaparada. Iwas siguro, kaya lang nadisgrasya. Office of the Municipal Agriculture sa bayan ng Brooks Point patuloy doon po nagbibigyan ng libreng serbisyong artificial insemination sa mga malalaking hayop. Ito na, city government pinagbigyan yung hiling ng mga barangay opisyalis na hindi lahat ng unauthorized structure sa temporary shelter ay tanggalin. Ano po yung binamagay ko kanina, ha? National Telecommunication Commission o NTC hinimok daw po ng sangguni ang panaluwigan na imbestigahan yung daw pong mabagal na internet services sa limang munisipyo sa lalawigan ng Palawan. yung gagawin nyo kung maimbestigahan? Yung mismong kumpanya ayaw kumilos, ano na, may sanction ba yan? NTC? Nakawan ng metrohan ng tubig sa bayan ng Quezon. Abay muli na naman daw pong may naiulan. Ubusin natin ang mga metrohan dyan sa bayan ng Quezon. At Mayor Byron, muling tiniyak ang suporta ng lungsod sa Credit Surety Fund at kooperatismo. Kooperativism. Ano naman talaga, pinahirapan tayo katropang moy. Hirap magbasa. Ayan ako. At syempre, mga kabayan, mga katropa, ilang barangay daw po sa Rizal, Palawan ang apektado ng power interruption ng Napocor. Dulot daw po ng pagkasira ng kanilang tatlong makina. Sabay-sabay. At 165,000 na pesos na halaga ng illegal na sigarilyo nasabat naman ng mga otoridad sa bayan ng Batarasa, negosyante arestado. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon dito sa ating pong palatuntunang asintado. At syempre, mga kabayan, mga katropa, mga headlines na yan, handog naman po sa atin ang Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan na talaga namang bugbog na sa pagkayod. Karamihan ng ating po mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo, kahit anong kayod natin ngayon, kulang pa rin. Pero kailangan lumaban. Kaya laban lang, mga kabayan, mga katropa. Pero pag nakaranas na po tayo ng pananakit ng ulo, mamamanhid ng mga binte, mga braso, o mga daliri sa kamay dahil sa trabaho, huwag po rin yung pagtiisan niya. Haplasan po ninyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Yung ating pong Santon Plus Herbal Oil ay meron pong dulot na ginhawa. Relaxation baga. Mare-relax po yung mga nananakit nating mga kalamnan. Mga namamanhid nating mga bintit, braso, mga daliri sa kamay. Dahil sa ating trabaho, mga kabayan, mga katropa. Ha? Opo, Santon Plus Herbal Oil ay gawa po sa mga natural herbs na meron pong soothing effect. Yung pong ginhawang dulot-dulot nito, agad-agad nyo pong mararamdaman, ha? Yung mga kinakabag dyan dahil sa ulan-init na nararanasan natin. O, mainam din pong pangaplas ito sa ating pong tiyan, ha? Yung ating Santon Plus Herbal Oil. O, bukod dyan, yung pong mga kabayan natin, mga katropa natin na halos maghapon, babad sa aircon. Lamig naman ang pumapasok sa katawan. Yan din, ako, masarap din pong ipanghaplas ito, ha? Yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Tulad na lang kayo ng umaga, nandyan po tayo sa City Hall. Mga kabayan, mga katropa, patay-sindi pala yung daloy ng kurente kayo dyan. Muntik may matrap doon si elevator. Mga kabayan, mga katropa, dahil nga sa naka-apat daw na fluctuation, balik, sindi, tapos patay ulit. Busit po yung mga empleyado ng ating city government, lalo po sa mga may katransaksyon na gumagamit ng computer. Tenga! Mga kabayan, mga katropa. Sa buwisit, siyempre, kailangan magbanat-banat ng buto sa labas. Kailangan nyo pong mag-aplas ang Santon Plus Herbal Oil. Ha? Lalo na yung mga sumakit ng ulo. Paano makakatransak? Paano makapagbibigay serbisyo? Kumukurap yung ating kuryente. Huwag naman po sana, mga kabayan, mga katropa. Kumurap dito sa amin, ha? Nako, mga kabayan, mga katropa, pag ganyan na po yung mga nararanasan, nararamdaman ninyo sa inyong katawan, dahil sa trabaho, masarap po magpapisil-pisil, di ba? Pag uwi ng bahay, yung saktong magre-relax ka, yung talagang relax na relax ka, wala kang mararamdaman. Na pamamanhid, pananakit, kabag, lamig sa katawan, makakatulog ka ng mahimbing ba? Yan po ay maiyo pong mararanasan kapag kayo po ay nagpamasahe, nagpapisil-pisil ng inyong katawan sa inyong pong mga partner, ha? Pero dapat ang gagamitin ninyong pang-plus ay Santon Plus Herbal Oil. Na mabibili na po ninyo mga kabay mga katropa sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Available din po yan mga kabay mga katropa ha, sa Lazada at Shopee. Yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Mga kabay, mga katropa, ang dekalidad at epektibong produkto niyan ay mula po sa Yes to Health Incorporated. Tatlo, 27 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon, mga kabay, mga katropa. Ganda nga po mula doon sa mga katropa natin dyan. Ito yung mga kapalati mga magsasakaw. Kamusta muna yung inyong ani? Naka-ani na ba? Pag-abutan ng El Nino ha? Sa mga mangingisa nagpipip-hahanda na para lumaot mamaya. Prepare lang po kayo ha? Baon kayo ng ano? Ng Santon Plus Herbal Oil. At ganun din ang Santon Plus Coffee Mix ha? Mga sir, mga ma. Okay, magbabalik yung ating pong palatuntunan mga kabay, mga katropa. At syempre sa pagbabalik niya ang ating pong programa, dadakoy na po natin yung detalye ng ating pong mga balita, ha? Kaya dyan lang muna kayo. Magbabalik pa rin ang ating pong asintado.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting! Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga

0: Sunfone Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunfone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunfone Plus Coffee Mix.
0: Sunfone Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa,
0: mabibili
2: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunfone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sunfone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunfone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sunfone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunfone Gold Coffee na.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali nga na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel. Sistapain.
13: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
14: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagpili sa mga butika.
17: Sunfone Plus Herba Capsule.
18: Ang mga

0: Coffee Bakes. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa seed oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
10: Iba ka sa lahat.
11: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Claire Skin Beauty Soap!

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Oras na ating mga kabayan, mga katropa, 15 minutos bago po ang alas 5 na po ng hapon. Alas 4:45 ang ating pong oras at bahaging ito ng ating pong palatuntunan. Andog naman po sa atin ang Cess the Pain. Cess the Pain! Mga kabayan, mga katropa, para doon sa ating mga kababayan dyan na nakakaranas po na matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, or di kay meron na pong trangkaso. O mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Cess the Pain capsule ang malaking tulong para po sa inyo, ha? Tatanggalin yan dahil meron pong paracetamol itong Cess the Pain. Paracetamol na siya pong pupuksa o sa matinding pananakit ng ulo o pananakit ng katawan o ng inyong trangkaso para makabalik ka sa iyong normal na galawan, ha? Tandaan po sa mga matinding pananakit ng inyong katawan at ulo, nako, mag Cess the Pain capsule na, mga katropa. Available po ito, mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Sa oras na ito, mga kabayan, mga katropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Mga balita na mula sa ating pong mga kasamang mga field reporters. Ayan na natin na ang balita nitong si katropang Ray Elgaran, motoristang umiwas daw po sa traffic enforcer dyan sa bayan ng Quezon, Palawan, bumangga sa nakaparadang motorsiklo. Ano kaya nangyari? Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Ray Elgaran.
7: Report. Bumangga ang isang motorsiklo na nakaparada matapos itong umiwas sa traffic enforcer ng sitahin ito sa bahagi ng barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, kamakailan. Ayon sa ulat, wala umanong suot na helmet ang motorista at angkas ng sitahin ng enforcer. Dahil sa pag-iwas nito na mahuli ay bumangga sa isang motorsiklo na pagmamayari ng enforcer na sumita sa kanya. Habang kinabarama rin na agad na tinatawag ang magkabilang panig sa barangay hanggang sa nakaayos na lamang. Samantala, paalala naman ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na ugaling sumunod sa pinapatupad na batas trafiko upang walang magiging problema ang mga ito. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
6: Kapag Ray!
7: Nga po, katropang Alison.
6: Maganda nga po. Kamusta man ang panahon dyan sa Quezon?
7: Ayun ay makuling rin, katropang Alison.
6: Oo. At least may kurente.
7: Oo. Almost rin.
6: Kamustahin muna natin yung sakay ng motorsiklo. Na sugatan ba ito? O nagkaroon ba ng pinsala?
7: Yun nga, no? Katropang Alison, masyorte talaga dahil walang tinamong pinsala itong driver at ang gas. Katropang Alison, kung makita mo dyan, yung motor na smash ay dumiretso dyan, no? Banda sa may drainage, katropang Alison.
6: Yan yung sinasakyan ng ano?
7: ang pag-iwas niya ay walang sasakyan na parating. Patrofalis ang sit, sabihing kalsada lang talaga yan.
5: Oo. Oh. Yung nabunggo niyang motorsiklo, motorsiklo pa ng traffic enforcer.
7: Oo, oh, tama-tama, Katropagalis yun.
5: Naku naman,
7: motor no. Motor ito ng forcer na kanyang iniwasan.
5: Mm. Bakit kasi iniwasan? Ba't naginto na lahat nakiusap, di ba?
7: Oo, pwede naman yun, Katropagalis yun. Pwede naman ang pag-usapan natin yung forcer. Pero siyempre, sumunod.

0: Abusado rin kasi sa sa mga batas trapiko. Pasulpot-sulpot yung operasyon. Mabubulaga ka. Malamang itong dalawang itong sakay ng motorsiklo na yan, nabulaga.
1: Tabag-tabag. Babaga traffic enforcer at tropang alison.
0: Yun. Eh di, ano yun, na-impound yung motor?
1: Nagpinsunod na. Tropang alison yung matagal ng panig. No? Ayon sa ating nakondatos mula sa barangay.
0: Iyan. Kung nagkasundo, pasalamat siya. At hindi na naghabol yung may-ari ng traffic, ng motorsiklong na bangga niyo, traffic enforcer, at yung mismong kapulisan. Kung nagmatigas pa, malamang. Iba na yung ano, di nasa, wala na silang gagamit yung motorsiklo, di ba?
1: Tama-tama, katropa.
0: Okay, maraming salamat, katropang Ray. Medyo masama rin signal na yung komunikasyon dyan sa bayan ng Quezon na. Kumulimlim lang na eh.
1: Alam mo naman, no? Ano lang eh. Mahinat talaga yung signal ito kung tropa ka lang
0: siya. Kasama kayo doon sa limang munisipyo sa Laligan ng Palawan na nais pa imbestigahan ng ating provincial government ng mga internet o mga communication provider nyo dyan. Ang tagal na eh.
1: Kasi alam mo, tropa ka lang kapag Sindang. Kaya marami talaga yung na-stress.
0: Stress, diba?
1: Minsan samahan pa na walang tubig. So, kaya sabi ng ilang mga kasun yan ay, ano daw, 3-in-1.
0: Galing, diba? Galing naman, sige. Tsaka lang, baka sa mga susunod na mga taon, mag-improve din yung signal nila. Baka magdagdag.
1: Baka magdagdag ng isang bar.
0: Dagdag ng isang bar. At least may dagdag. Ige. Maraming salamat at tropang Ray El Garanja sa Quezon.
1: Ikatlan niya, tropang Alisol, balik sa inyo.
0: Yan, huwag kasi iiwas. So, pag alam nyong meron na pong naghihigpit yung ating mga otoridad sa lansangan, kung wala mga kaukulang dokumento, huwag na kayo magmaneho. Para wala pong problema. Buti, minor lang. Tinamon ninyo. Kung malala at nakadamay pa kayo, halimbawa tao, pedestrian, ako malaking sagutin, di ba? Kapag wala na pong dokumento, wala pong mga kaukulang dokumento sa pagmamaneho, huwag na pong magmaneho. Ha? Ano yan? Dagdag sakit sa ulo, di ba? Samantala mga kabayan, mga katropa, puntahan natin si katropang Dennis Chua, yun daw pong Office of the Municipal Agriculture. Diyan sa bayan ng Brooks Point, patuloy doon po nagbibigay ng libreng serbisyo sa ating po mga kababayan, mga magsasaka, particular na sa mga may mga alagang malalaking hayop, serbisyong artificial o artificial insemination. Katropa natin sa balitang ito, Dennis Chua.
2: Patuloy na nagbibigay ng serbisyo ang Office of the Municipal Agriculture sa OMA para sa artificial insemination ng malalaking hayop bilang suporta sa mga livestock raisers sa munisipyo ng Brooks Point. Ayon sa OMA, layunin ng programa na mapabuti ang breeding ng mga alagang hayop, mapataas ang genetic quality at madagdagan ang livestock productivity sa Brooks Point. Ang artificial insemination ay isang malaking bordetong pamamaraan na tumutulong sa mga magsaka upang makapagparami ng mas malusog at mas di kalidad na hayop na mas epektibo at mas abot kaya. Inihikayat naman ng OMA mga livestock raisers na samantalhin ang libreng serbisyong ito upang mapalago ang kanilang hanap buhay at mapalakas ang industriya ng paghayupan sa bayan. Bahagi ito ng patuloy na inisyatibo ng LGU Brooks Point na sa ilalim ng UMA upang magatid ng teknikal na tulong at serbisyong na direktang makakatulong sa kabuhayan at produktibidad ng mga magsasaka sa bayan ng Brooks Point. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang gaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Balas sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, City Government pinabigyan yung hiling daw po ng mga barangay opisyal diyan sa barangay Pagkakaisa at Bagong Silang na nasa temporary shelter. Yung hindi mo na ituloy yung pumpagiba ng mga unauthorized structure. Katropa natin sa balitang yan, Mike Iscote.
3: Katropang Ali, pinagbigyan ng City Government ang hiling ng mga barangay official na barangay Bagong Silang at barangay Bagong at barangay Pagkakaisa na hindi lahat ng unauthorized extension sa temporal shelter ay alisin.

0: pero meron pa rin inalis. Ito ang kinumpirma.
1: Inabot na eh.
0: Ha?
1: Inabot na.
0: Oo nga. Pero yung mga permanent, inalis pa rin.
1: Oh.
0: Ito ang kinumpirma ni Alex Hermoso, head ng City and Dispatching Office sa XFM News ngayong hapon. Ayon kay Hermoso, tinawagan niya siya ni City Administrator Attorney Arnel Pedrosa dahil tumungo sa tanggapan nito si Punong Barangay Balakanta ng Barangay Bagonsilang at nakiusap habang si Punong Barangay Rimuho naman ang pagkakaisa ay nakipag-usap naman sa kanya. Ang utos daw ni Attorney Arnel Pedrosa, huwag nang alisin ang mga extension na bubong, yung bubong.
1: Bubong lang.
0: Para may masilungan ang mga residente kapag may ulan at kapag masyadong mainit ang sikat ng araw. Ang mga tindahan naman anya sa may kalsada ay pinayagan basta ito ay bubabol at hindi makasagapan sa mga dumaraan. Pwede nilang tanggalin.
1: Mm-hmm.
0: O yung pagkatapos nila magtinda, iiwi nila. Yan. Pero ang mga permanenteng extension na nilagay ay kanina pa rin daw tinanggal. So, yung ano, may mga kusina doon na ano na tsaka kwarto.
1: O yung may mga ano na yung ito yung may mga nakadingding, may dingding.
0: Oh, may dingding. Oo.
1: Yung bubong okay lang, pero yung okay dingding lang. Parang sinarili mo na yung daanan.
0: Oo.
1: Lagas.
0: Lagas.
1: Oo.
0: So bukas, itutuloy pa rin ang pagtanggal sa mga unauthorized structure extension sa temporary shelter. Yung mga, ano nga, yung bubong lang yung titira.
1: Oh, yung may bakod. Yung may dingding. Oh, yung iba doon, magaganda nga eh. Ha?
0: Kaya nga.
1: Naka-steel matting. Naka-tubular. Yun ang tinanggal. Pero yung bubong, okay na yun.
0: Yung bubong, ayos na yun.
1: Para sa pansangga sa ulan at init.
0: Yung may karinder, diba? May bubong, tapos may karinder yan.
1: Tanggal yun.
0: Tanggal yung ano, itira lang yung bubong.
1: Bubong lang.
0: Kasi magtinda ng ulam.
1: Lamesa ka lang.
0: Lamesa ka lang.
1: Yun lang, pero yung talagang parang inari mo na, tanggal yun.
0: Tanggal yun, tanggal yun. May notify lang, no?
1: Modify.
0: So, may mga natira, may...
1: May totaling tanggal talaga, backlash.
0: May totaling tanggal, backlash talaga. Kasi basically, doon, kwarto na eh.
1: Oo, kasi nga, kasi, ano naman yung ating city government, maliit nga lang, temporary nga lang sana.
0: Mabot na lang 3 taon eh.
1: May mga problema pa doon sa paglilipatan katropang Mike eh. Sige, mamaya meron tayong panayam kay Kap Rene Balikanta sa ilang pang paliwanag katropang Mike.
0: Yun, o tsaka si Sir Alex Hermoso, nakawin na rin daw siya ng kanyang opisina, kaya pwede na rin siyang tawagan.
1: Iyan, sige.
0: Okay, mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaya sa Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, kaugnay sa balitang yan. Kani-kanina lang po, no, habang tayo po ay nagko-commercial, ating pong natawagan si Kap Rene Balakanta ng Barangay Bagong Silang. Bagamat busy sa isang seminar, ating pong nakausap at narito po yung bahagi po ng ating pong pakikipag-usap sa kanya, ha? Mga kabay, mga katropa, regarding kung nga po sa kanilang naging pakiusap sa city government, particular kay Mayor Byron at kay Attorney Arnel Pedrosa, yung ating pong city administrator, mga kabay, mga katropa. Pakinggan po natin, mga sir, mga ma'am.
2: Hi, Kap Rene, good afternoon po.
3: Good afternoon.
2: Apo, Kap, si katropang Allison sa XFM.
3: Ah, okay, oh.
2: Mukhang pinagbigyan ba yung request nyo?
3: Awan ng Diyos, napakinggan din. Nagbigyan din siguro ni Mayor tsaka ni Attorney
2: Pedrosa
3: sa yung kahilingan natin.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nga, yun nga ang pinapakiusap po. Hindi naman talaga. Yung talagang hazard doon, yung obstruction talaga doon, pwede tanggalin.
2: Mm-hmm.
3: Pero yun hong... yung parang regular lang nila para pahingahan kasi napakainit talaga doon eh.
2: Oo.
3: Tapos yung maliliit na tindahan kung hindi naman naka-obstruct talaga kasi mga mister niyan, mga mangingisda talaga.
2: Okay.
3: So minsan nakakapaglaot, madalas wala. Tingnan mo naman yung panahon natin ngayon, talagang hindi maayos, hindi consistent yung magandang panahon, di ba?
2: Opo.
3: So bibihira lang din nakakapaglaot. Ngayon yung mga changgi-changgi nila lang yung maliliit, karinderya, Nakakatulong din siyempre sa pang-araw-araw nilang pangailangan.
4: Mm-hmm.
3: Katulong din doon sa kanilang pamilya.
4: Pang-araw-araw man lang, oh.
3: Oo, sabi ko, yung mga yan, actually, willing naman din talaga silang umalis din dyan kasi bukod sa nakakahiya na dahil maraming krimen nga nang nagaganap dyan.
4: Mm-hmm.
3: At isa pa, gusto na rin talaga nilang maingay, ganun. Maraming, ano ba, maraming issues, maraming... hindi magandang ano,
4: bad feedback, mga bad feedback,
3: feedbacks kanila. Oo. Kaya gusto na rin silang umalis. Ang problema, wala naman silang malilipatan din.
4: Yung pa, Kap, matanong ko lang, 'di ba? Yung yan dyan sa ating mga kabarangay ay kasama doon sa pabahay program, tama po ba?
3: Yes, so pero yun nga ang problema din dyan sa ating tandikan.
4: Mm-hmm.
3: Eh medyo hindi kakayanin nga ng mga beneficiaries kasi mangingisda, tricycle driver lang mga hanap buhay ng mga dyan eh.
4: Mm-hmm.
3: Eh kung magbibigay ka ng amortization dyan na let's say 2,800 hanggang 3,000,
4: nako,
3: medyo mahirapan na rin.
4: Mm-hmm.
3: Maraming sabi naman sa akin ni Ma'am Nancy Pedrosa,
4: mm-hmm,
3: yung mga susunod na mga building, maaaring
4: mas mababa,
3: i-absorb na sa mga socialized housing.
4: Ah, okay.
3: So maaaring doon na sila makapasok.
4: Mm-hmm.
3: So siyempre ginagawa pa rin hanggang ngayon. So medyo matatagal-tagal lang pa talaga.
4: Mm-hmm.
3: Tapos yung iba naman, lalo na yung mga mabangka, eh dito namin ililipat sa mangingisda. Ang problema, hindi pa rin nagagawa yung ating kalsada doon at saka yung
4: tubig,
3: resurface. Ilaw.
4: Mm.
3: Oh, hindi. Yung tubig, may linya na eh.
4: Ah, may linya na? Okay.
3: Oo, may tubig ilaw na doon.
4: Mm-hmm.
3: Problema, hindi pa nasosorbe yung mga relocation site, kaya hindi pa rin talaga madrolax, hindi ba i-award pa sa kanila.
4: Ah, okay. Oo.
3: So, hindi pa rin
4: magtatagal
3: talaga...
4: Magtatagal pa ba yung cap? Magtatagal pa ba yun?
3: Depende yun sa city engineering kung kailan nila magagawa yung sorbage saka yung pakalsada.
4: Mm.
3: Kasi kami, nakakailang resolution na rin kami dyan para nire-request nga namin dahil ito nga nga dito sa coastal area din namin na ano na, nasarahan na ng coastal road.
4: Wala na, oo.
3: Oo, hindi na rin sila makadaong doon sa malapit. Medyo malayo-layo na yung pinagdadaungan nila. So, hindi na rin safety.
4: Oo.
3: Kaya yun na rin ang pinapaapura ko para at least kahit pa paano, pag nai-award sa kanila yan, eh, sabi ko nga, yung taga-shelter, eh, bigyan na lang natin ng sandaling palugit. Okay na yun sa kanila. Importante yung ma-award sa kanila. Kahit magtayo yan sila na kubo-kubo doon, sanay naman yan sila.
4: Oo.
3: Eh, okay na. At least makakagalaw na sila ng maayos. At sarili na nga nila yon.
4: Oo, may privacy na sila, no?
3: Oo, hindi ka mukha dyan. Dikit-dikit nga sila dyan. At napaka-init talaga. Kung makikita mo kasamang Alison, talagang napaka-init dyan. Hindi, actually, marami na nga nagkandamatay dyan ang mga matatanda.
4: Yun lang.
3: Kasi yun nga, mga karamihan sakit is mga high blood, mga nai-stroke.
4: Oo, sa init. Oo, very vulnerable sila dyan. Oo, pero sa pansamantala ngayon na pinagbigyan, pero marami na rin ba yung mga nasira kanina?
3: Hindi pa naman ganun karami.
4: Okay.
3: Actually, yung mga sumobrang itong atip, ang advice sa akin ni Sir Alex na hindi na wag na tagalan ng haligi na lang.
4: Okay.
3: Tukuran na lang yung atip para hindi na nakaka-obstruct doon sa daanan yung haligi.
4: Ah, okay.
3: So okay naman din na pinaliwanagan ko na rin yung mga constituent doon. At okay naman din sila. Importante, meron lang silang pagkakitaan at mapahingahan during the time na mainit talaga 'yung panahon.
4: Yung...
3: Eh inaalala ko nga diyan na kasama ng Alison darating 'yung El Niño. Super El Niño 'yan.
4: Opo, tama.
3: Pagka wala 'yan, nako, baka magka-problema ako. Yung... ako pa naman ang laging
4: takbuhan.
3: Takbuhan talagang
4: sakit na rin.
3: Oo, sakit din sa ulo talaga.
4: Wala na way. Oo, ganun pa man, kahit pa paano, napagbigyan tayo ng city government. Kung malinaw naman din sa ating mga constituent, yung mga patakaran, sana na, sundin na lang sana, no, Kap?
3: Oo, actually, by the time siguro na mabakante ako, siguro baka kung hindi Sabado ng hapon or Linggo, magbimiting kami doon para ipaugnawa ko sa kanila kung ano yung mga dos and don'ts na dapat gawin doon sa shelter. Kasi may nabalitaan kasi dyan yung city housing na merong tindahan na 24 hours.
4: Oh,
3: sabi ko hindi pa pwede yan kasi dapat hanggang alas 10 lang.
4: Sarado
3: kasi mo. Yung 24 hours, alam mo, minsan yan ang napagmumulan din ng krimen. Bibigyan ng alak, halimbawa sa 10 hours ng gabi.
4: Mm.
3: Pagkatapos ng alak, siyempre meron na yung mga Cebu na yan.
4: Yeah, oh,
3: hanggang maisipan na lang nila na magnakaw
4: o
3: whatever na anong krimen na pwede nilang gawin. Kaya importante hanggang alas 10 lang. Pag mayroong kumatok pa after ng alas 10, huwag nang pagbilhan.
4: Tama, tama. Oh. At saka kasi una-una, temporary shelter yan. Mabuti kung personal na sana, okay lang yun. Pero kasi since nandiyan kami mga, may mga patakaran din yung ating city government. Ano,
3: Kap? Oo, oo, talaga lang, talaga lang. Kaya hindi nila pag-aari yan.
4: Mm-hmm.
3: Kaya nga, dapat lumagay din sa lugar na tamang gawin nila doon sa shelter.
4: Iyan, sige po. Wala naman. Kap Rene, oh, baka mayroon ka pa mensahe sa ating city government kay Mayor. Go ahead lang po, Kap.
3: Actually, I'm very thankful talaga kay Mayor kasi pinagbigyan niya kami kay Atty. Pedrosa at tumulong din sa amin kanina si Consul John G.
4: Okay.
3: Nandun din. At tulong-tulong kami nga makipag-usap dun kay Atty. Kanina at I believe na naiparating din kaagad kay Mayor. So pinagbigyan naman din tayo at talagang nagpapasalamat ako sa punong aking mga kabarangay. Napagbigyan din at medyo humupa na rin yung tension doon sa temporary shelter sa ngayon. Thank you very much kay Mayor.
4: Oo, sige po. Kap Rene Balakanta, maraming salamat po sa oras at pagkakataon ninyong pinagkalob sa XFM.
3: Okay, maraming salamat din kasama ng Alison Salvatos.
1: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang naging pahayag at pasasalamat nitong si Punong Barangay ng Barangay Bagong Silang, Kap Rene Balakanta. Mga kabayan, mga katropa, regarding sa kanila pong kahilingan, pakiusap kay Mayor at sa ating pong city ad na yung pong ilang mga structure pa doon na hindi naman daw po nakakabalam, huwag na pong gabain. Pagkabit may mga nag-iba pa rin, mga kabayan, mga katropa, yung talagang nakakadistract na raw. Nakakahambalang na doon sa daanan. Hindi nga po yung binabagit natin kanina ni Katropang Mike, may mga dingding nakaharang na yun po yung mga pinagbabaklas. Pero yung bubong na para sa pansamantalang silungan pag mainit at maulan, okay na yun. Huwag lang haharangan, mga kabayan, mga katropa, ha? Ayan. Sige, nako, maraming salamat muna kay Kap Rene Balakanta, ha? Samantala, oy, 7 minuto na makalipas ang alas 5 na po ng hapon. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating pong mga balita, punta muna natin itong si Katropang IC Pakaldo. NTC, hinimok ng sangguniang panlalawigan na imbestigan daw po yung mabagal na internet service sa 5 munisipyo po ng lalawigan. Ano kaya ang gagawin ng NTC rito, ha? Alamin nga natin sa detalye ng balita o ng balitang yan mula kay Katropang IC Pakaldo.
5: Hinimok ngayon ng sangguniang palalawigan ang National Telecommunications Commission o NTC na imbestigahan ang mabagal na internet at hindi maayos sa serbisyo ng Smart Communications at Globe Telecom sa 5 munisipyo ng Palawan. Ayon kay Board Member Winston Arzaga, saklaw ng resolusyon ng mga munisipyo ng Araceli, Agutaya, Cuyo, Dumaran at Bayan ng Magsaysay kung saan iginiit na dapat panagutin at patawa ng multa o kaukulang parusa mga telecommunications company sakaling mapatunayang lumabag sa mga provisyon ng kanilang prangkisa. Binigyang diin ni Arzaga na ang maasang internet at mobile connection ay mahalaga sa emergency response, serbisyong medikal, edukasyon, kabuhayan at iba pang mga mahalagang transaksyon, lalo na sa mga malalayong isla. Iginiit din nito na dapat makatanggap din ang mga munisipyo at mga nasa liblib na lugar sa Palawan na mas maayos sa serbisyong telecommunications, gaya na lamang ng mga ibinibigay sa mga urban na barangay. Yan ang balita natin sa at Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang IZ. Nagatid sa ating orasan. Oy, ganap na pong 10 minuto. Makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang iba pa nating mga balita pagkalipas lamang po ng ilang paalaala.
6: Ito ang ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Santone Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga buko.

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa
7: lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
10: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Ako Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Sister Payne. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
4: Sister Payne. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: saya, lunggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang 20 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa pagpapatuloy naman ng ating pong mga balita. Balikan natin si katropang Ray Elgaran. Yun daw pong nakawan ng metrohan ng tubig sa Quezon, Palawan. Mukhang naulit na namang muli. Katropa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
1: Muli na namang naiulat ang nakawan ng metrohan ng tubig sa bahagi ng PSU sakop ng barangay Alfonso III, Quezon, Palawan, kamakailan. Ayon sa ilang residente, tumatay ang nasa 8 peraso ang natangay. Noong una ay nagtakaraw sila kung bakit walang tubig na lumalabas sa gripo, at ng kanilang puntahan ang kanilang kontador ng tubig ay dito na raw na-discovery na ninakaw na ng hindi pa nakikilalang kawatan. Dahil sa insidente ito ay mabilis naman umanong dinulog sa tanggapan ng Quezon Water Supply System ang pangyayari, habang patuloy naman ang paalala sa mga jangshop ng naturang bayan na huwag bilhin kung may magbenta ng mga metruhan ng tubig, bagkos ay agad itong idulog sa mga otoridad. Yan ang balita, atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Katropang Ray!
1: Kaya po, katropang Lison.
0: Same area ba yan o hiwalay?
1: Hiwala ito, katropang Alison, no? Yung okay. nakarang linggo lang lumipas, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Eh, meron namang ginakaw na metruhan. Ito mm-hmm. naman yung sa bahagi ng lupang pangako. Ito naman ay iba naman, katropang Alison.
0: Iba naman. Mm-hmm. At ngayon, 8 piraso.
1: 8 piraso, nakarang 14.
0: Aroy, oo. So yung iniimbestigahan ng ating mga otoridad na dun sa unang insidente, hindi pa rin ba nila natutukoy? Hindi pa nila napoprove na yun nga may gawa?
1: Katropang Alison, tukoy na yun, no? Mga minor de edad ang bumira, katropang Alison. Yun nga, na-picturean sila. Katropang Alison, ang tumo sila sa Jang Shop, nagtanong kung bumibili ba ng kontador o magkano. Katropang Alison.
0: So ito, panibago na naman to.
1: Panibago na naman ito, katropang Alison.
0: Hindi kaya ito grupo dyan, katropang Ray?
1: Maaaring grupo yan, katropang Alisio, kasi hindi naman basta-basta yan na maubos ng isang bata lang. No? Halimbawa, katropang Alisio eh. At kung wala silang kagamit ang dala, katropang Alisio.
0: Mukhang biyasa, Nagdala pa ng mga yung encoupling ata yan para hindi tumagas ang tubig.
1: Tama-tama, katropang Alisio, kasi nung matanggal yan, diba? Dapat mag-awas yan kung ano lang yan. Siguro, maaari na mayroon silang dala, katropang Alison, kasi hindi nga tumagas yung tubig.
0: Yun lang. So ito ngayon, 8. Aray mo. Kaya doon sa mga mayroong mga linya ng tubig dyan sa Quezon, bantayan nyo yung kontador nyo, lock nyo. Ano ba magandang paraan dyan? Ano ba ang sabi ng Quezon Water Works dyan?
1: Ayun lang, katropang Alison, patuloy pa rin yung kanilang ginagawang pag-iimbestiga at nakipag-ugnay na rin sila sa ating mga otoridad para pabilis na matukoy itong mga salaring na tropang Alison, kasi sobrang perwisyo na sa mga consumer. Marami talaga yung naperwisyo at galit na talaga ng tropang Alison, no? Yung nga sa kanila, pag mahuli daw nila, ay kausapin lang naman daw.
0: Kausapin lang? Aray mo. Sige, doon sa sa mga mayroon pong linya ng tubig dyan na dumadaan sa kontador nyo, ha? Yung kontador nyo. Palagian nyo i-check. Baka biglang maglaho yung daloy ng tubig sa inyong mga gripo. Check nyo kaagad. Lalo na kung walang pabiso, mayroong water interruption. Baka nadali na ang kontador nyo. Diba, katropang Ray?
1: Mas maganda talaga na lagi i-check.
0: Yan,
1: mas mahirap din na ilock talaga, katropang Alison, para yung gamitin yung kadina ng motor, mas maganda yun, matiba yun.
0: Dapat yan, yung ginagawa ng ng parang kulong-kulungan. Para hindi basta-basta mapasok ng kamay. Still mating ba, gawing ilagay dyan sa, yung mga, stub out ng water line. Bakuran ng steel matting. yung problema, kung dapat na mag-uusap-usap yung mga kasama dyan sa mga, katulad nyan, sa isang stab out, ilan sila? Usap sila, gawa nila ng ano, ng parang kulong-kulungan. Para safe yung kanilang kontador kaysa naman bibili sila ulit bago katropang Ray.
1: Mas maganda talaga ganun ang gawin katropang Alisov, yeah. No? Pero sa ngayon ay hindi naman nagkulang, no, yung ating mga kapulisan sa pagbibigay ng paalala. At sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang investigasyon para mahuli itong mga kawatan na ito ng tropang Alisov.
0: Nakaka-permission na. Yan, 8 kabahayan kaagad. Nauna 14, ngayon 8. Huwag na sana masundan. Diba? Lalo na yung sa mga maraming mga nakalagay. Mga maraming kontador yan kasi yung malimit tinatarget. Kasi nga, pag marami, hindi mamapansin. Unti-unti pa lang nababawasan na yan. Ha? Katropang Ray, kasi kung pa isa-isa lang, isa-dalawang kontador, mahalata kasi kagad eh. Diba? Sige, di ba ali, sana magawan o mahuli agad. Yung may kagawan yan at mapanagot. Perwiso kasi dinudulot, katropang Ray.
1: Yes, tama-tama, katropang Alisov.
0: Sige, maraming salamat.
1: Salamat, katropang Alisov. Balik sa inyo.
0: Mas matindi pala doon sa Quezon, ha? 14 plus 8. Apat talaga, Matindi pala yung mga tirador dyan, ha? Parusahan sana yan. Pero tama ngayon, kung mga kabataan, malabong magawa yan. Malamang, meron po sa likod niya. Mga nakatatanda. Talaga naman, oh. 25 minutos makalipas sa pong alas 5 ng hapon, punta man natin si katropang Mike. Mayor Byron, muling tiniyak naman daw yung pong kanilang suporta o suporta ng lungsod sa Credit Surety Fund at Kooperativismo. Ano ba itong credit surety fund na ito, ha? Alamin po natin ang detalye ng balita ngayon mula naman kay katropang Mike Iscote.
2: Muling tiniyak ni Puerto Princesa City Roncelo Perron ang patuloy na suporta ng city government sa credit surety fund at cooperativism bilang bahagi ng pagsusukulong ng mas malawak na oportunidad sa ekonomiya. Ginawa ni Perron ang pahayag sa kanyang welcome message sa isinagawang third credit surety fund cooperative premier series ngayong Oktobre sa San Hotel dito sa Lungsod. Ayon sa alkalde, mahalaga ang papel ng mga kooperatiba sa pagtugon sa mga pang-ekonomiya, pang-kultura at pang-lipunang pangailangan ng mga komunidad. Kaya mahalaga rin niya ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa lokal na kaunlaran. Binigyan din ni Byron ang patuloy na tulong ng City Government ng Puerto Princesa sa City Credit Surety Fund Cooperative. Kabilang dito ang paunang 5,000,000 pisong kontribusyon. Ganyan din ang pagkakaloob ng opisina, all-time personnel at iba pang kailangang suportang operasyonal. Samantala, katropang Harrison, ngayong hapon, nagkaroon ng pagpupulong ang Committee on Transportation,
0: okay,
2: at inopirmahan ni Consul Silao na sa pagpupulong ay kanila tinalakay ang patuloy na pangailangan ng mga kapapayan natin para sa mas mabilis, accessible at maayos sa transportasyon sa Puerto Princesa. Dumalo sa pagpupulong raw ang mga kinatawanang vaccine, gold delivery, movement, drug, up at OTW Palawan sa na naging talakayan daw na pag-usapan ang panukalang humilig sa LTFRB ng TIG 500 slots para sa mga participating motor taxi operator. Alisunod na yan sa umiiral ng mga patakaran at proseso ng LTFRB. Isinama rin sa kahilingan ng background Pinas na mga hindi rin nakatalo sa pagpupunong at para mabigyan din ang pagkakataon sa amin sa request. Sabatana, para naman sa PPC Toda app na pag-usapan ng panukalang humiling ng 1,000 slot sa mga sa tricycle. Mahalagang linya naman ni Gilao na sa committee level pa lamang ito at na-aprobahan at hindi pa sa final na dinisyon ng Sangguniang Panglungsod. Ang mga napag-usapan daw ay susubiti at pag-usapan pa sa buong Sangguniya sa tarating na regular na sesyon ngayong Lunes. Tayo rin daw na dito na magkaroon ng legal, ligtas, maayos at pagkataong sistema ng motor taxi service sa Puerto Princesa. Na isa ng sistema na makakatulong sa commuters, makapagbibigay ng oportunidad sa mga riders at higit sa lahat, sumusunod daw sa mga kinakailangan regulasyon ng national government at ng LTFRB. Yan ang balita, hatid sa atin ang Vision Express Capsule at tutulong para maging malinaw muli ang ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat ang katropang Amiga. Samantala, ilang mga barangay naman sa bayan ng Rizal, Palawan, apektado ro po ng power interruption ng Napocor. Dulot daw po ng pagkasira ng kanilang tatlong makina. Katrabalat din sa balita niyan, Dennis Chua.
3: Apektadong ilang barangay ng sakop na barangay Punta Bahatiran matapos masira ang tatlong makina ng Napocor. Simula nito madaling araw na October 6 dahil sa sunsunod ang awtensya. Ayon sa mga residente, sobra na isang araw na walang kuryente sa ilang parte ng barangay Punta Baha dahil ng malaking perbisyo sa kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mensahe ni Engineer Romeo ng Napocor, sinabi nitong patuloy ang restoration ng mga unit sa planta. Tinatayang makapagbigay ng inisyal na pailaw mamayang gabi sa barangay Punta Baha. Patuloy namang nananawagan ng mga residente sa apektadong lugar na mapabilis ang pagbabalik ng supply ng kuryente. Habang humihingi naman ang pag-unawa ang Napocor habang isinasagawa ang pagkukumpuni. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ang katropang Dennis. Samantala, 165,000 pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo nasabat naman sa isang negosyante sa bayan ng Batarasa. Katrapa natin sa balita niyan, Girly Cadasio.
4: Aristado ang isang 24 years old na negosyante matapos makumpeska ang nasa 165,000 pesos na halaga ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isinagawang bypass operation sa barangay Buliluyan, Batarasa, Palawan. Kinilala ang suspect na si alias Leo, may asawa, negosyante at residente ng Mapon, Tawi-Tawi. Ayon sa pulisya, nahuli siya matapos umanong bintahan ng isang master case na naglalaman ng 47 rims ng Mavis Premium Virginia Blend Menthol Cigarettes sa halagang 15,000 pesos. Sa isinagawang search, na-recover pa ang 10 master cases na may tig 50 rims ng Astro Filter King Cigarette na tinatayang nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Ayon sa pulisya, walang graphic health warnings at kaukulang dokumente o otorisasyon ang mga nasabat na sigarilyo. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang produkto sa Batarasa Municipal Police Station para sa dokumentasyon at karagdagang investigasyon. Yan naman ang balita hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat sa ating pong mga kasamaang mga field reporters. Samantala mga kabay, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Mga kabay, mga katropa, ang ating pong tamang oras, ganap na po ang alas 5.32 na po ng hapon. Babalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang ng ilang paalaala.
5: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Pain.
10: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng init-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Pabibili sa mga butika.
5: Mga katropa, excited!

Oras natin mga kabayan, mga katropa, 40 minutos na po makalipas ang 5 na po ng hapon. Naputol. Balik na sa ating pong palatuntunan mga kabayan, mga katropa. Oy, magandang hapon muna kay Aris Maming. Great job. Oy, thank you po. Manong Ding Estrella, magandang hapon din po kay Manong Ding. Estrella, kamusta ka naman nung ding? Kay Ate Josephine Aburgar Estrella. Libis Homeowners. Okay. Diana Ruelan. Gandang hapon po. Ding Baya Abalia. Gandang hapon din. Ma'am Alona Dagaraga Santino. Kay Tay Alon. Kay Naijo Santino. Diyan sa Bangkaw-Bangkaw. Ma'am Lina Ribo. Magandang hapon din. Sir Tristan Wyatt Gulay. Ma'am Merlin Billiones, mayad nga po na katropang Ali. Watching with you habang kape ng Santon Plus Coffee Mix. Good to your health, nagkape ka na, ginagamot ka pa talaga lang. Matamang salamat, Ma'am Merlin Billiones, ha. Diyan sa ano po ninyo, ha. Patuloy pong pagtangkilik ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Pati si Sir Eddie Saklet ng Barangay Port Barton habang nakikinig, ha? Sa ating pong palatuntunan na ba, humihigup din po ng Santon Plus Coffee Mix. Saboringan talaga lang. Sir Eddie, matingo sa labas dan. Maganda sa katawan yan, Sir Eddie, ha? Pagpatuloy mo lang yung pagtangkilik ng ating Santon Plus Coffee Mix, ha? Siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa, yun nga po, try din natin matawagan si Kap Romy Remojo naman ng Barangay Pagkakaisa. Walang mukhang busy na. Try mo lang uli, Engineer Moises. Yan yung huling tinawagan natin. Yung nga pong ginawa po ng anti-squatting, ha, na pagbaklas doon po sa mga structure, extension structure na nakakabalam sa daanan dyan sa temporary shelter. Kung hindi po napagbigyan ng kailangan ng Kapitan Rene Balakanta ng pagbagong sila at itong si Kap Romy Remojo ng Pagkakaisa, malamang giba. Giba lahat. Yung mga inabot, giba talaga. Pero yung mga after ng usapan, napagbigyan. Pero kailangan, hindi po hambalang doon sa daanan nga. Mga kabayan, mga tropa, kung ayon pa kay Kap Rene, marami na rin po sa kanila pong mga kabayan ang gusto na talagang umalis dyan. Ang problema nga lang, hinihintay nila yung relocation. Yun doon po mga naunang kasama doon sa Tandikan Housing, mukhang umatras, hindi raw po kaya yung amortization. Mga simpleng mga naghahanap buhay lang. Yung daw pong karamihan sa kanya pong mga kabarangay, yung kasama doon. Nahanapan naman din po ng relocation site ng ating pong city housing. Meron nakita at kinakailangan pa ng gawa ng kalsada. Mga kabayan, mga katropa. Pero matatagalan pa raw, ha? Ingang hindi pa matukoy ni Kap Rene Balakanta kung hanggang kailan. Mga kabayan, mga katropa. So, pansamantala, naman daw po kasing pagtatayo ng mga extension para daw po may pahingahan sila sa tuwing meron pong matinding init at siyempre tag-ulan, mga kabayan, mga katropa. Ano lang ang nangyari, yung mga structures na talagang nakahambalang na doon sa daanan, yun po ang nadali kanina, ha? Mga kabayan, mga katropa. Yun na muna. Pansamantala, ganun ang usapan. Yung mga patakaran sana naman doon sa ating mga kabayan, mga tropa na nandyan sa temporary shelter. Sundin na lang po sana na yung mga sir, mga ma'am, para wala na pong masasayang. Tulad niya, no? Yung medyo, sabi nga nila, concrete na, eh. No? Pangmatagalan na sana, eh. Ha?
yung mga extension, yung pong mga nadali. Pero kung yung pinag-usapan yung mga bubong, yung mga talagang pahingahan lang, ilalim, yun pong pinagbigyan. Meron para pong second part sa araw ng bukas. Kaya doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, sa tingin ninyo ay hindi papasa doon sa napag-usapan, kayo na po magbaklas para nang sa ganun, may mapakinabangan pa kayo, ha? Kasi pag tiniraya ng ating pong mga taga-City Anti-Squatting, nako. Bagamat yung iba naman ay napapakiusapan na, huwag naman masalong sirain. Mas mainam na pong magsarili na lang, ano, ha? Nang sa gayon, hindi na po, ha? Mali pang magkaroon ng ganyang mga operasyon habang kayo po ay nandiyan dyan pa. Kung kay Caprene Balacanta lang, gustong-gusto na rin ang kanya mga kabarangay na umalis nga dyan, kasi nga, yun nga, kita nyo naman, dikit-dikit talaga. Ding-ding lang ang pagitan, sabi nga. Rinig mo nga kung ano yung binubulong ng kalapit kwarto mo. Mga kabayan, makatropa, at yung maiwasan na rin daw po yung po nagiging masamang impresyon ng ilan po natin mga kabayan pag sinabing taga-shelter ka, nadadama yung iba sa mga maling gawa ng ilan po mga individual, iba'y mga nahuli dyan sa loob ng shelter house o shelter. Yung pong mga, yun nga, may kinalaman sa usapin ng pagnanakaw, illegal na droga, natin na pa mga illegal na gawain, mga kabayan, mga katropa. At yung mga nagtitinda naman din sa loob, ng 24 oras, mukhang yun, pagbabawala na kayo. Isa rin sa pinagmumula doon ng gulo, siyempre, bukas nga naman tindahan mo, bili alak, nasosobraan sa karga. Ang resulta, mga kabayan, mga katropa, ayun. Kung may mga nangyayaring mga hindi ka kanais-nais, nagkakaroon ng bad impression yung ating pong mga kababayan dyan sa mga nakatira sa temporary shelter. Bagamat hindi naman po lahat sila, ganun po yung ginagawa. Nadadawit lang. Kasi nga, iisa lang kasi po yung kanila pong tinutuluyan. Diba, mga kabayan, mga tropa. Sana naman sa mga sa araw ng bukas, wala na pong masyado pang tawag dito. Yung hindi naman sila maras kanina Nabigla lang yung iba, mga kabayan, mga katropa. Sige. Sige, maraming salamat sa mga nakaunawa. Siyempre, doon kay Mayor Byron, doon kay City Ad Attorney Pedrosa, at tumulong dito po si Consul John G. pala makipag-usap dyan kanina. Siyempre, ito'y para naman po sa doon sa ating mga kababayan, mga katropa natin na pansamantalang naninirahan dyan sa temporary shelter. Kasi kung kwarto nga lang naman talaga, napakainit yan. Kung ilan pa kayong member ng pamilya, diba? Tapos ang dami pa yung mga gamit, saan mo nga man naman isasalpa? So, yung kahilingan nilang extension, ayun lang kasi, diba? Kita nyo, ding-ding na talagang extension na. Nang parang pang buong bahay na. Pero kung yung pasisilungan lang, pahingahan, pag masyado mainit, pwede kang maglatag doon ng labas ka ng katre o folding bed. Pag masyado mainit o pag maulan naman o pangsangga lang sa ulan, ilang po ipapayagan. Base doon sa uling pag-uusap, mga kabayan, mga katropa. Huwag na pong magmatigas yung iba po natin mga kabayan dyan, ha? Sabi nga nung ilan nating mga kapwa taga-lusod ng Puerto Princesa, yung ibang komento, may nagko-komento na, kaya pala magpatayo bakit hindi lang sila lumabas? Wala nga, puro problema doon sa pagpapatayo, dahil sabi ni Cap Rene Balacanta, kahit kubo-kubo nga lang pagtsatsaganan ng kanyang pong mga kabarangay, basta meron na silang relocation site, mga kabayan, mga katropa. Naman daw po ay ginagawa na rin po ng paraan ng ating pong city social housing kay Ma'am Pedrosa.
Yan, siya po yung may hawak ng City Social, mga kabayan, mga katropa. Ha? Meron na po may mga nakikita na mga lugar. Meron lang po mga dapat asikusuin pa. Para magkaroon na ng draw lots. Mga kabayan, mga katropa. At yung kanila pong mga, o mga residente natin dyan, dyan sa temporary shelter, eh, makapagsimula na. Paunti-unti, o sabi nga ni Kap Rene, kahit kubo-kubo lang masimulan. Willing na yung kanya pong mga kabarangay. Ha? Sa lalong madaling panahon sana, eh, maayos na yan. Yung kanya ang sinasabing relocation site. Kasi doon daw po sa Barangay Bangong Silang, sarado na eh. Yung dinadaungan ng mga bangka, malayo na. Kailangan mo na maglakad. Delikado na raw. Nasara na eh. Patapos na kasi yung ginagawa dyang tourism, ano ba yan? Tourism port. Mga kabay, mga katropa, yung pagdadaungan ng mga cruise ship. Alas patapos na raw eh. Mga kabay, mga katropa. Sige na ko, 10 minuto bago po ang alas 6 ng gabi, mga kabay, mga katropa. Isang alam muna ng ating po nakasama sa Baguio Technical Engineer Moises Acosta.

0: dito lamang sa numero unong stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, ito po yung ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong talakayan. Siyempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, or I think it's already Wednesday afternoon po, yes, sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. At panibagong araw, panibagong interesanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan. Especially, baka namamali natin kung minsan iniisip natin something funny lang ito na nangyayari, especially sa ating pagtulog o yung pagharok. At alam nyo ba na yan ay konektado sa pagkakaroon ng cardiovascular disease, at ang pagkakaroon nito ay maraming link sa inflammation sa ating katawan. At kung paano ang Santon Plus Herbal Capsule, ang pharma-grade Santons na meron tayo, ay nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation na dala ng inyong pag-arok. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Yan, sa mga ka-wellness natin, sa mga kami ni Doc Ron, dito sa ating puntalakayan, welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries about your health, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayo maka-avail sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-add to cart yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang po, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat din po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ang kagandahan, kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, or di kaya malapit kayo sa ating mga Yes to Health clinics, ay meron po tayong discounts, lalong-lalo na po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dalhin lamang po ninyo yung senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, meron din po tayong libreng consultation sa lahat po ng mga Yes to Health clinics natin nationwide, mga ka-wellness. And of course, bago ko makalimutan, meron pa tayo, para tayong papromo, Doc L, meron po tayong buy one take one sa ating Santon Vitamin C. Pagbibili po kayo ng Santon Vitamin C, ay buy one take one po tayo until supply last. Kaya dun sa mga nag-vitamin C, umiinom ng vitamin C sa atin, at gustong mag-take ng vitamin C para mapatibay ang inyong ugat, lalong-lalo na pa para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat or pagkakaroon ng heart attack at stroke. Napakaganda po ng vitamins yan ng ating Santon Vitamin C. Until supply last, mga ka-wellness, grab the opportunity para po makabawas kayo or maka-avail kayo ng ating promos ng Santon Vitamin C, buy one take one. At kapag magbibili din kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, o di kaya mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santon Vitamin C, 50% discounts na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong mga modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized kapag napaka-consulta po kayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugukbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin nating personalized para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling, ang inyo pong mga karamdaman. Kaya doon po sa mga gustong mag-avail ng ating po mga services, ating mga Yes to Health Clinic, ay puntahan po ang mga Yes to Health Clinics natin na malapit po sa inyong mga lugar.
0: Yan, sa mga ka-wellness natin, ha, na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan niyo po ang ating mga wellness center, mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness Wellness. Nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana na Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jeco's Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Chuck Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng napakasarap na kape, Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto mong patibayin ang inyo pong mga buto, palakasin ang immune system habang nagkakape, ito po, subukan nyo, Premium D3 Coffee Mix, mga ka-wellness. Available na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa episode na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan po natin yung nabanggit ni Doc Ron, ano? Kumbaga, parang ano na to, simple. Mm-hmm. Or yung iba kasi parang nakasanayan na nila. Na ganun. Pero yung iba, Doc Ron, na may nakakaranas ng ganito, hindi nila alam. Siyempre, pag natutulog sila, hindi nila namamalayan na ganun pala yung nangyayari. Mm-hmm. Ay, nadidistorbo lang yung mga yung katabi, mga katabi na lang na natutulog. Yun ang napiperwisyo. Mm-hmm. Pero sila, hindi na nila namamalayan. Ano? Mm-hmm. Yung ganito pong problema. At isa sa mga dahilan po nito, mga kaibigan, ay yung tema na pag-uusapan natin, itong tinatawag na sleep apnea. Mm-hmm. Ano yung ano ba yung sleep apnea na yan, no? So mga kababayan natin na yung iba doktoron na paghilik mm-hmm. or paghagok, yung iba dire-diretso. Mm-hmm. Pero yung iba merong napuputol. Oo.
1: Ganun.
0: Parang ikaw na lang nakikinig. Parang ikaw yung kakabahan.
1: Natatakot ka kung
0: ikaw yung maalarma. Meron pa ang iba na ano eh, parang napuputol talaga yung ano nila, yung hininga nila. Uh-huh. During the ano yung
1: snoring
0: period nila, mm-hmm. ano. Ayan, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganyan, ako, alam nyo ba na minsan, hindi lang yan simpleng pagharok o paghilik. Mm-hmm. Mga kaibigan, kalimitan, nagiging ano po yan siya? Kalimitan ay ito ay resulta ng underlying causes sa atin pong pangangatawan, ano? At isa sa pinaka ano diyan closely linked doctron uh-huh. sa ganito pong scenario ng ating pangangatawan, itong nag-uumpisa na problema sa atin pong heart area. Uh-huh. Ang pagkakaroon ng sleep apnea nagiging cause din ng inflammation sa atin pong pangangatawan. Doktron, bakit nga ba nangyayari itong problema na sleep apnea sa katawan ng isang tao?
1: Yes, bago tayo magpatuloy or going further about sa sleep apnea, alam nyo ba na yung sleep apnea, once you have sleep apnea o yung pagharok na napuputol yung paghinga kuminsan sa gabi, ay isang modifiable risk factor ng chronic cardiovascular disease. Kaya wag po ninyong balawilain kapag ang isang tao is nagkakaroon ng paputol-putol na pagharok. Yan po ay cardiovascular or chronic cardiovascular conditions o problema o nagliling sa chronic cardiovascular conditions. Meron dalawang klase, Doc L, ng sleep apnea. Merong OSA or obstructing sleep apnea kung saan is paulit-ulit. Ang nangyayari kasi yung ano yung daanan or yung windpipe natin is nagko-close, nagko-collapse na nagli-lead so sa temporarily nocturnal respiratory signals sa breathing muscles natin. Nangyayari is kaya doon maririnig natin na yung ano naharok and at the same time napuputol yung paghinga kasi nagsasara yung mga ano natin, yung mga windpipe natin. Meron namang central sleep apnea na kung saan is yun yung temporary failure ng ating utak or yung central nervous system na magpadala ng respiratory signals sa ating mga breathing muscles. Kaya ang nangyayari is sumasara siya na supposedly bubuka siya para papasok yung hangin sa katawan. At alam nyo ba, nasa 1 billion na mga adults sa buong mundo ang nagkakaroon ng sleep apnea. And nakikita nila na disproportionately na merong demographic indicators na kalimitan na nagkakaroon ng sleep apnea is mga lalaki magkakaroon ng sleep apnea. Kapag also kapag tumatanda and also kaakibat din yan yung tinatawag natin na problema, yung tinatawag natin na obesity ng isang tao.
0: So madalas yan. Kaya nga papansin nyo sa mga ano, very common ang paghilik sa mga lalaki.
1: Mga lalaki.
0: Bibihira lang, parang wala pa ako na maalala na babae na malakas humilik.
1: Pwera na lang dun sa mga obese talaga.
0: Yun. Mayroon mga ganong senaryo. Take note mga ka-wellness, yung sleep apnea o yung pagharok habang natutulog, it can be an indicating factor sa pagkakaroon or pagranas ng chronic cardiovascular condition. Kung kayo nakakaranas ng mga problema sa iyong cardiovascular area, especially kung ito ay naging chronic, yun yung isa sa mga palatandaan niya, Doc Ron. May iba naman na kahit gising, naharok din.
1: Naharok.
0: Okay. Iba rin yung ganong senaryo, mga kaibigan. Hindi lang kapag sila ay natutulog. Usually, yung iba, pagka well awake naman sila, pero minsan ganoon ang nangyayari. Ito yung tinatawag na central sleep apnea naman. Ano ba daw ang dahilan? Ano ba yung mga main reasons kung bakit nagkakaroon ng isang tao ng ganitong problema?
1: First thing is anatomical narrowing ng windpipe sa ating sa ating katawan. Ang pinaka main cause niyan is obesity and also yung paglaki ng circumference ng ating leeg. Kaya doon sa mga mapapansin mo din yan, kapag lumalaki yung katawan, of course lumalaki din yung leeg.
0: Tama.
1: Yung iba sinasabi na nawawala daw ang leeg. Kasi na napupuno ng ano eh, napupuno, nababalot ng fats. Ba? So, ang larger neck o paglaki ng ating leeg ay nagmi-mean or kalimitan is associated ng fatty tissue o paglaki ng fat tissue sa ating lalamunan. That cause na nagbibigay ng physical pressure umiipit doon sa windpipe. No. At siyang kapag ka naipit yung windpipe, of course, yung pathway ng ano ng hangin papasok sa ating katawan is obstructed.
0: Lumiliit din.
1: At ang nangyari din, of course, di ba, mayroong relaxation and contraction and relaxation yung muscle natin. Kasi yung windpipe natin, that's also a muscle.
0: Yes,
1: so kapag ka nag-relax siya, and merong pressure doon sa palibot niya. Of course, pag nag-relax siya, supposedly, meron pa ding daanan yung hangin kasi di pwedeng masaraduhan yun. Kapag nangyari, kapag ka nagkaroon ng pressure, natutulak yung windpipe kasi pag nag-relax, kasi soft muscle kasi yung windpipe natin doon sa ano eh, doon sa ngalangala natin, soft muscle, pag naipit siya ng fats, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, maririnig ninyo doon sa mga talagang worst ng sleep apnea, nahaharap ng gaganon yung ano, yung mga ano nila, yung nangyari kasi naiipit yung windpipe natin. Also, ang measurement ayon sa Mayo Clinic, kapag ang circumference ng ating liig ay more than 17 inches para sa lalaki. So kaya magsisimula na tayo ang sukat
0: na
1: mga liig natin kung baka mataba na yung liig natin. So 17 inches para sa mga lalaki and then 16 inches sa mga babae. More than that is nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng sleep apnea. At saka kasi kapag ka natutulog tayo, ang mga fluid, of course yung ano, yung force of gravity pag nahiga ka, yung ano, yung fluid is bumababa din. Kaya na-force, nagkakaroon ng fluid force doon sa ating leeg, kaya nagkakaroon ng sleep apnea. Kaya mapapansin niyo yung mga taong may sleep apnea, kailangan nakaano sila, naka-incline sila na matulog. O meron silang yung iba is inclined yung ano yung bed nila, yung iba is
0: mataas yung ulan,
1: para makahinga sila at hindi sila maano ma-choke during sa kanilang ano, sa kanilang pagtulog. Ang problema nito is underlying neuromuscular or cardiovascular disease, katulad ng congestive heart failure na kung saan ay nagkakos ng chain stokes respiration or CSA or yung pagkaputol ng paghinga. Yun yung problema kapag ang isang tao is lumalaki nga, tumatabay, and also yung liig natin, lumalaki din.
0: Ito, isa sa mga dapat bantayan ng mga ka-wellness natin, Doc Ron, yung ilan sa mga sinyalis ano, ng sleep apnea. Unang-una, pag natutulog, dun kasi madalas talaga yan siya na nakikita, na papansin. Pero ikaw mismo, natulog, eh, hindi mo talaga napapansin yun. Minsan nga, ano pa, i-deny mo pa. Hindi naman ako nahilik.
1: Unless sasabihin, papakitaan,
0: videohan ka talaga. Yung sobrang lakas na paghilik, yung loud and erratic snoring. At yung iba, nagkakaroon pa ng gasping. Parang
1: nahirapang huminga.
0: Hinahabol mo yung hininga mo. Meron talaga yung Doc Ron. Yung pagkahilik niya, napuputol, tapos magigising na lang yun siya, nakapos na sa hininga. Ganun ang nangyayari. Ano? At yun nga, ang isa sa mga dahilan kung bakit nadidistorbo ang isang tao sa kanya pong pagtulog, mga kaibigan. Ano? At napapadalas yung paggising niya because of those onset ng sleep apnea. Yun ay isa pagtulog ka. Meron din mga tao, Doc Ron, na yung diurnal, pagka sila ay well awake, or active sila, eh nakakaranas din sila ng mga symptoms. Ano yung mga symptoms na pwede maranasan? Yung excessive daytime somnolence. Ibig sabihin yan, yung grabing sobrang antok na antok mo, kahit naman na sapat yung tulog mo. Nakakatulog ka ng maaga, ang pakiramdam mo parang sobrang antok na antok. So parang wala kang lakas, wala kang energy. So yan po mga kaibigan, dapat nyong bantayan. And then also may akibat din yan siya na morning headaches. Pagising mo sa umaga, parang sakit ng ulo mo.
1: Pagod.
0: Parang salip sa na-refresh ka. Pagkagising mo, sakit ng ulo. Severe fatigue. At of course, kabila na dyan yung pag-decrease ng brain functions like decreased concentration, mood disturbances,
1: cloudy,
0: ano,
1: cloudy mind,
0: ano, yung pag-iisip natin, hindi tayo makafocus na maayos. Yung iba, nagiging ano, irritable.
1: Irritable, oo. Yes.
0: Moody.
1: Sabi, oo. Kulang sa tulog yan.
0: So, yun yung ilan sa mga dapat nyo pong bantayan, mga ka-wellness, ano. At ang kagandahan niyan, Doc Ron, ano, na sa mga kababayan natin na ganito ang nararanasan nila, mm-hmm. napakalaki ng tulong sa kanila itong pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsules.
1: Yes.
0: Nakakatulong ng malaki ito sa pag-prevent ng sleep apnea.
1: Mm-hmm.
0: With regards naman dun sa ano rin, dun sa obesity, Doc Ron, mm-hmm. paano ba ito gumagawa, itong Santone Plus Herbal Capsule natin, na ma-prevent din itong problema na sleep apnea.
1: Mm-hmm. Pa-associated kasi yan. Wala kang makita talaga mm-hmm. na obese na tao na hindi nagkakaroon mm-hmm. ng sleep apnea. Associated mm-hmm. talaga yan.
0: Oo.
1: So, how does Santone Plus Herbal Capsule, in a way, ang potency kasi ng Santone mm-hmm. Plus Herbal Capsule is pharma grade.
0: Yes,
1: ganon ka ganda. Ang ginagawa ng Santones
0: mm-hmm.
1: ng Santone Plus Herbal Capsule is ini-inhibit niya ang pancreatic lipase.
0: Mm-hmm.
1: Kapag napababa or na-inhibit yung pancreatic lipase, ay pinapababa ang dietary fat absorption. Ibig sabihin yung mga pagkain natin, yung tinatawag natin na adiposity mm-hmm. or fat synthesis ng ating katawan, is hindi yan or pipigilan yan na mangyari yan. At pagka nangyari yun or napigilan yun, mm-hmm. of course, napiprevent yung tinatawag natin na adipogenesis
0: mm-hmm.
1: o pagsisimula ng fat accumulation sa ating katawan. So, kapag mababa yung fat accumulation, you will be less, mas mababa yung risk mm-hmm. na pagkakaroon ng obesity. Well, of course, hindi din pwede na puro Santone Plus,
0: yes,
1: Santone lang. At hindi ninyo samahan ng lifestyle mm-hmm. and also ng exercise, of course, tamang pagpili. But then, even sa study
0: mm-hmm.
1: na even yung mga sa animal study, ang mm-hmm. alpha mangosin significantly nagsusuppress ng body weight gain at nagpapababa ng fats concentration mm-hmm. sa animal models kahit pa pinapakain siya ng high calorie diets.
0: Mm-hmm.
1: Ganon kaganda ang alpha mangosin ng ano ng nasa Santone Plus po natin, Santone Plus Herbal Capsule po natin. Kaya pero hindi ibig sabihin that is a license, ha? Okay, mm-hmm. kain lang tayo. Calories tayo, may Santone Plus naman tayo. No. Ano pa din? Of course, it will neutralize in a longer period of time kahit nagtitake kayo. Tapos sobrang bulk din yung ano yung mga tinatawag natin, yung mga calorie intake ninyo.
0: Especially kung mga highly processed
1: foods. Highly processed foods.
0: Mga carbs.
1: Carbs, ultra-processed foods. Mm-hmm. Of course, yung mga ano pa, yung mga trans fats pa. And also, hindi lang yan kasi yung mga ano, yung mga factor na kailangan nating tingnan. Also, yung ano, sleeping process ninyo. Mm-hmm. Yung pagtaas ng inflammatory markers sa katawan, that causes also yung tinatawag natin na adipogenesis sa ating katawan. And that is why taking Santone Plus Herbal Capsule, one capsule 3 times a day, napakalaking tulong po yan. Especially kapag alam ninyo sa inyong sarili that you had already this problem, you had mm-hmm. obesity already, you're already obese, and then you wake up in the morning, you have long hours mm-hmm. of sleep, na-kompleto naman nila, Doc L, ng 7-8 to 9 hours na tulog, but then they had headaches, cloudy mind,
0: mm-hmm.
1: pagod na pagod, parang ayaw mo pumasok sa trabaho, is that means you have already sleep apnea. And if you want to do your ano yung change ng lifestyle mm-hmm. and at the same time to make it faster for the body to recover, is complement nyo po ang pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Yun, guys. So mga kababayan natin, ha, especially dun sa mga nakakaranas ng obesity
1: yes.
0: since this is this problem is closely linked
1: mm-hmm.
0: Sa karamdaman o problema ng obesity, eh maganda yan, Doc Ron, na makainom sila araw-araw na ng Santone Plus Herbal Capsule. At least one capsule 3 times a day, Doc Ron, mm-hmm. ng ano natin, Santone Plus natin. Makakatulong na to to balance the fat metabolism ng mm-hmm. katawan natin. Yung fat, also yung fat storation sa katawan mm-hmm. natin, kasi yung kinakailangan din. The more kasi na mas malakas mag deposit ng fats yung katawan natin,
1: mm-hmm.
0: the more na mas mabilis ka talagang
1: tataba.
0: Mas mabilis ka talagang tataba. Mas mabilis kang lalaki. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero kung mapipigilan yun siya,
1: mm-hmm.
0: yung mabilis na pag ano, pag store
1: fat deposit
0: ng fat sa katawan mo, eh mas magiging maganda mm-hmm. yung nilalagyan ng atin pong pangangatawan. Ano? Yung ba kasi, Dok Ron, kahit konti lang yung kinakain nila, pero yun nga, dahil sobrang bilis ng, ano, ng conversion.
1: Fat deposit.
0: Fat deposit sa katawan mo. So, kahit konti lang kainin mo, nadideposit ka agad yun. Compared sa nagagamit sana ng iyong pangangatawan at mas less yung insturation niya
1: kasi sa katawan mo. Kalimitan yan is na dahil doon sa, halimbawa, pagka metabolic problem, mataas yung insulin level.
0: Yan, no.
1: At mataas din, nagkakasabay, mataas ang insulin level, mataas ang inflammatory markers sa katawan. No. At the same time, kulang pa sa tulog. So, hindi lang dubli, triply yung ano, yung tinatawag natin na yung stress response ng ating katawan. Kaya palagi talaga siyang in order to protect our body, maglalagay siya ng cushion ng fats, deposit siya ng fats sa ating katawan. And so, isa sa pinaka ano dyan is to reduce those inflammatory markers sa ating katawan and also adipogenesis ng ating katawan. Ang ano naman talaga is yung inflammation ang nagkukos ng pagtaas ng adipogenesis ng ating katawan in order for the body to protect itself. So, taking Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day, just do it and then together with your exercise, Doc L, exercise and also healthy lifestyle, would greatly help dun po sa mga kababayan natin.
0: You know. Yeah, sa mga kaibigan natin, ha? Sa mga dyan, gustong magpababa ng kanila pong overall body weight para maiwasan yung obesity. At maiwasan din yung problema na pinag-uusapan natin, itong sleep apnea. Take Santon Plus herbal capsule every day, mga ka-wellness. Okay? So, wag kabalik natin, Dok Ron, tatalakayin pa natin ang ibang mga punto about this kind of problem, itong sleep apnea. Kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin if meron na silang existing na ganito pong karamdaman. At paano maiiwasan yung mga komplikasyon nito, especially yung problema sa puso.
1: Kasi yan yung link talaga yan.
0: Yun talaga ang pahahantungan, mga kaibigan, pagka hindi natin nasolusyonan kaagad itong problema po na ito. Ha? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na ko. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Healthy Habits. Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. So, may mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin. Ha? Pwede kayo mag-text sa atin pong numero. At pong text line, 0969-609-6545. Dok Ron, balik tayo sa pinag-uusapan natin about Santons. At itong problema po na sleep apnea at kung paano po nakakatulong itong Santon Herbal Capsule natin, ano? Paano siya nakakabinipisyo sa mga kababayan natin na merong ganitong problema. At para maiwasan na rin yung mga risk factors sa ganito pong karamdaman. So, Dok Ron, paano ba yung simpleng problema na ito, itong sleep apnea, ay nagiging dahilan ng napakaraming inflammation and even pati yung heart area natin ay naapektuhan?
1: Ang nangyayari, so, ganito, pagka bumaba yung oxygen level, nasasaturate yung oxygen level, and then bigla babalik. So, bababa ang oxygen level, tapos biglang susurge yung taas. Ang response kasi ng katawan doon is that is parang namamatay, parang mamamatay yung isang tao. So, nagpo-produce siya ng mga stress fight or flight hormones.
0: Hormones. Oh.
1: Yun yung cortisol at saka yung adrenaline. Pinoproduce na yan. So, ang response ng katawan, those high cortisol and high adrenaline is stress sa ating katawan yun.
0: Very taxing yun.
1: Taxing yun sa ating katawan. So, ang mangyayari is nagiging inflammatory. That inflammation, kapag ano, kapag, as we all know, pagka ang inflammation is acute, it is beneficial for the body to recuperate doon sa mga ano, mga damage sa ating katawan. But then, ang problem, if this is chronic, eh, ang ano, ang kalimitan, say for example, na-stress ka o nasunog yung bahay, kapag papansin nyo, you will have extra energy for certain period of time. Pero ang downgrade naman yun, after natapos na yung ano, yung certain event, pagod na pagod
0: exhaustion
1: naman yung exhausting, exhausted naman masyado yung ano, yung ating katawan. How much more kung sa buong gabi and every night na pagtulog mo, ganun yung response ng katawan. Ganun yung nangyayari. So, yung nagkukos yun na tinatawag natin na low grade inflammation sa ating katawan. That is linked so tinatawag po natin na cardiovascular disease.
0: No. Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakaantabi at lagi pong tumututok dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat ng nanonood sa atin pong Facebook live stream. At sa lahat ng tumatangkilik ha, sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagkasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ang Panginoon wa, ang siyang tutulong na mapagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po, nakabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
11: The Secret of Health.
12: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag. Best in news and music, Katropomo,
1: nationwide XFM. Exciting! Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain. Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
3: may gamot ka pa,
2: mabibili sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Samsung Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
8: Iba ka sa lahat.
9: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: XFM.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
3: The secret of health.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marlon, i-refill. Ayun, bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
6: Premium D3. Ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
6: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
3: The Secret of Health.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.
1: XFM.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga buki ka.
2: Santone Plus Herba Capsule.
3: Ang mga

0: sa kalusugan.
1: Sunful Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sunful Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sunful Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel Sister Pain.
1: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas

0: sila pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule,
8: ang mga

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa healthy.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
6: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
9: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
4: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea! Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
6: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
8: Premium D3 Soft Gel, Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Uy, boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Herbal Capsule.
18: Ang mga buko.

0: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
0: The secret of health.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-refill. Yung buko nga sa puwit ng mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Premium D3. Ang bago.
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
4: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
0: The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Systepain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Systepain ang panlaban ko. Sa Systepain, alis ang manhit.
10: Systepain, tanggal ang pain. Fast and safe. Systepain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
12: may collagen
13: at glutathione pa.
12: At sa lasa,
13: kape-kape.
12: Panalo ka dito.
13: Ayan, subukan nyo.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Gawa sa pinaghalong mangustin,
12: moringa,
13: spirulina,
12: garlic,
13: plus
12: collagen
13: and glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
12: lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
14: Suwame ang aroma.
15: Santon Plus Coffee Mix.
14: Suwabe ang lasa.
15: Magaan pa sa bulsa.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: May kape ka na.
14: May gamot ka pa.
15: Santon Plus Coffee Mix.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
0: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
0: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santan Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santan Plus Herbal Oil.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
7: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga buto.

0: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Sister
1: Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
3: may gamot ka pa,
2: mabibili
3: sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Samsung Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminuria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
3: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
3: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM. XFM.

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Lenny po ito ng Cagayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
9: Iba ka sa lahat.
10: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang mga

0: For almost 3 years, nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Ayoko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Systemate.
3: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Systemate ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Systemate, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Systemate, tanggal ang pain. Fast and safe. Systemate.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mabilis sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
2: Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
3: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
3: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
6: XFM.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
1: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na?
0: May gamot ka pa?
2: Mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
18: Mabili sa mga butika.
19: Iba ka sa lahat.
20: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: Santon Plus Herbal Capsule.
22: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mga katropa, excited!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Gising na! Ay, good morning, good morning! At syempre, ganun din sa mga gising pa. Oy, umaga na! Mga kabay, makatropa. Welcome, welcome, welcome sa ating pong pang-Webes na edisyon. Ano ang programang Exciting Pilipinas? Bang kay excited ngayong araw na ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Siyempre bukod doon sa tayo po ay ginising pa ng ating pong poong may kapal. Thank you Lord for another day and for another life and for another blessings. Siyempre nako, doon sa ating pong mga katropa dyan. Sandamakmak yung mga kinakaharap na problema. Ganun lang, kaalo lang, laban lang mga kabay, mga katropa, ha? Matralan lang sa buhay. Ayan pong mga pagsubok na yan. Pagsubok lang yan. Mga kabay, mga katropa, ha? Ano't ano pa man yung mga kinakaharap natin, kanya-kanyang mga pasanin sa buhay. Pagpasalamat pa po natin sa Panginoong may kapal. Yan pong mga pagsubok na yan. Dahil dyan sa mga pagsubok na yan, unti-unti tayong lumalakas bilang isang tao. Mga kabay, mga katropa. Tiwala lang sa ating pong may kapal na tayo po ay aalalayan, ha? Sa pagharap ta ang ating pong mga kinakaharap, pinapasang mga sari-sariling pagsubok sa buhay, ha? Siyempre, mga kabay, mga katropo, oy, sa mga mangingisda natin, oy, pa, ano na, pa, pauwi na. Kamusta po ang huli, ha? Ayun na sa atin ng po mga kabay, mga katropo, mga magsasaka. Ayan, nasa, nagpapainit na kanila pong mga sikmura ngayong umaga na ito. Bago magtungo sa kanila pong mga sakahan. Para mag-ani na, may mga aani na ba? Malapit na, di ba? At wag na sana abutan pa ng ano yan, ha? Ang tag to you talaga. Mga kabayan, mga katropa. Yung sa mga may bagong tanim, yun lang. Pagandaan lang po ninyo, no? Po, mga kabayan, mga katropa, na makasurvive ang inyo pong mga tanim. At syempre, oy, sa ating po mga ordinaryong mga manggagawang palawin nyo. Webes, Webes pa lang, ha? Dalawang araw pa. Ano po yung ating po mga sabaduhan, lingguhan, ang sweldo. May dalawang araw pa. Ito naman sa ating po mga empleyado ng gobyerno dahil 4-day work week. Huling araw nila sa kanila po mga huling araw tuloy. Huling araw, oo, yung kanila pong pasok ngayon, ha? Yung mga nasa pribadong sektor, o hanggang Sabado pa kayo, ha? Sama-sama tayo, mga kabay, mga katropa, na laban lang para sa bayan. Laban lang para sa mga pamilya. Tingnan, para ka kanino ka bumabangon. Iniisip na naman yung iniisip ko, ha? Nako, mga kabay, mga katropa, ha? Para kanino ka ba bumabangon? O, para, ano, bakit bumabangon ka ng maaga? Yun, ha? Bukod sa kayo may kayo ay magkakape, syempre. Ano yung importansya ng paggising ng maaga? Pangalan po ng ating po mga kapartner sa bagong technical engineer, Moises Acosta. Pangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, mga kabay, mga katropa. Ako naman ang inyo pong tagapagbulakaw, tagagising kada umaga. Para hatiran kayo ng mga balita at impormasyon. Ako naman ang inyo po makakasama, katropang Alizon Salvatos. Sabi ko nga kanina, kape, kape. Bumabangon para magkape. Nice, Bem. Katropang Bem, oh, sabi niya, bumabangon para magkape. Iyon lang. Talaga naman, oh. Okay, good morning, katropang Bam Paredes Conde. Siyempre, no, sa ating pong mga kababayan dyan, no, painit na tayo, painit na po tayo. Painita po tayo ng ating pong sikmura, ha? Huwag po ulo na ko, eh. Pangit yan. Kahit na Webes na ngayon, sa dami ng mga pasanin sa buhay, mga kabayan, mga katropa, kailangan good vibes pa rin, ha? Ang ating pong morning. Diba, Sir Weng Hara Ilibera? Throwback Thursday, mga katropa. Talaga naman, every gising is a blessing. Yan, totoo yan. Sabi ni Sir Weng Hara Ilibera, ha? Pero mas nabesan, Sir Weng, kung sasabayan mo habang ikay nakikinig or nanonood ang ating pong palatuntunan, sasabayan mo ng pagigup ng premium Dietrich Coffee Mix. Apo, mga kabayan, mga katropa, lagi po natin kaalalay. Kaagapay sa ating pong pagtatanghal ng programang Exciting Pilipinas, yung Premium Dietrich Coffee Mix. Premium Dietrich Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ito po yung kape na ang nagpapatamis. Nagpapatamis dito ay stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto o wala pong epekto. At hindi magdudulot ng fluctuation ng ating pong mga blood sugar level sa katawan. Ha? Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na diabetic or ayaw magkaroon ng diabetes, ito po yung dapat po ninyong iniinom na kape. Ha? Premium Dietrich Coffee Mix. At bukod sa ang kapeng ito ay sadyang ginawa para nga po doon sa ating mga kabayan, mga katropa na nagme-maintain na kanilang pong blood sugar level sa katawan. Ito yung kape na meron pong vitamin D3. Ha? Vitamin D3! Na tumutulong po para patibayo ng ating pong mga buto sa katawan. Ano po sa mga nagkakaedad na? Wala naman po iba tayong pupuntahan kundi ang magdagdag ng edad. Wala naman ang umaatras. Lahat pasulong pagdating sa usapin sa edad. Ganun lang po yan, mga kabayan, mga katropa. At siyempre, habang tayo nagkakaedad na, unti-unti rin pong humihina o murumurupok yung ating po mga buto sa katawan. Sa payo po ng ating po mga naturopathy doctor para mapanatili mong matatag, matibay ang iyong mga buto sa katawan. Kailangan mo ng vitamin D3. Vitamin D3 na inihalo na po ng Yes 12 Incorporated sa ating pong paboritong inumin kada umaga, ang kape. Kaping healthy na may vitamin D3. Ayan po yung Premium D3 Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Premium D3 Coffee Mix ay dumanda yan sa pagsusuri ng FDA. Gawa po yan sa natural na sangkapa, mangosteen, mangosteen powder. At syempre, yung pong iba pang mga natural ingredients niya, wala pong halong chemical yan. Purong mga natural na sangkap po yan, ha? Kaya makasisiguro po kayong safe yan at effective. Premium D3 Coffee Mix, mabibili na po sa lahat ng mga butika. Mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Na matatagpuan po ninyo, sa bayan ng Kuyo meron. Sa bayan ng Rojas meron po tayo dyang Yes to Health Wellness Center. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, siyempre, meron din po tayo. Sa bayan ng Nara, meron din po tayo. At sa bayan ng Brooks Point, mga kabayan, mga katropa. Ha? Malamig na umaga po, Sir Ali. At mga katropa. Katropa mo sa XFM ba talaga naman? Ma'am Elisa Adona Mondragon Yara. Ang sulusun dyan, Ma'am Elisa, sa malamig na umaga, saan ka man naroroon. Kape lang! Mag-premium D3 Coffee Mix ka, Ma'am Elisa Adona Mondragon Yara. Good morning, ha? Good morning. 15 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Bago sa ulo ng ating pong mga balita para sa umagang ito, mga kabayan, mga katropa, tuloy-tuloy na natin itong pagbibigay ng magandang balita sa inyo, ha? Pagdating po sa usapin ng ating pong kalusugan, mga kabayan, mga katropa, handog po sa atin ng Yes to Health Incorporated. yung ating pong kaagapay pagdating po sa pagkakaroon ng malusog, matibay na pangangatawan at resistensya. Ito mga kabay, mga katropa, abay meron pong handog na bundle promo. Yung ating pong mga Yes to Health Wellness Clinics sa ilalim po ng Yes to Health Incorporated. Bundle promo mga kabay, mga katropa, sa Santon Vitamin C. Ito ang napaka-importante mga kabay, mga katropa, ang pagpapalakas ng ating immune system. Araw-araw dapat yan. Hindi po napuputol. Alam niyo ba mga kabay, mga katropa, na ang vitamin C natin pong nakukuha sa mga pagkain na siyempre masustansya, especially mga putas at gulay, hindi po tumatagal ang 24 hours lang tinatagal yan sa loob ng ating katawan. Sa sobrang dami po ng nangangailangan sa loob ng ating katawan ng vitamin C. Ha? Eh dapat araw-araw eh tayo ay meron pong iniinom na vitamin C. Sa pamamagitan po yan ng ating pong Santon Vitamin C mga kabayan, mga katropa. Kaya nga po meron pong bundle promo yung ating Yes to Health Incorporated pagdating po sa pagbili ng Santon Vitamin C. Buy one take one po mga kabayan, mga katropa. Para lumakas ang ating resistensya nang hindi naman po pumapayat yung ating pitaka. Sino ba mong gustong pumayat ang pitaka natin, di ba? Wala. Dahil payat na payat na. Pero kung sabi nga natin, may mga sobra-sobra at talagang mayroong nakalaang budget para sa pang-mintena ng ating pong kalusugan. Sakto itong bundle promo nito ng ES to Health Incorporated para sa inyo. Ha? Ito po yung ating pong dobleng protection, dobleng tipid combo para sa inyo mga katropa. Buy one take one, isang box ng Santon Vitamin C. Meron ka na pong pasobrang isa pang box. Libre na po yun, yung isang box. Mga kabayan, mga katropa. Basta Santon Vitamin C ha, ang bibilin mo. At doon po sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center or Clinics, available po yan ha. Siyempre, bukod dyan mga kabayan, mga katropa, panalo ka pa rin dito sa ating pong Santon Vitamin C. Kasi non-acidic po ito. Pampalakas ang immunity na wala pong hapdi sa chan. Yan po ay bundle promo number one ha. Meron pa pong isa pa. Opo, meron pa. May isa pa pong bundle promo mga kabayan, mga katropa. Kung bibili ka naman po ng isang box ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, Ultimate Health Combo, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang the best. Kapag bibili ka po ng isang box ng Santon Gold Herbal Capsule, 50% off naman para sa isang box ng Santon Vitamin C ang inyo pong maa-avail, katropa. Saan po kayo, ha? Saan pa? Dapat dito na po sa ating po mga bundle promo, ha? Huwag na pong hintayin maunahan ng ubo at sipon. Mag-avail na po ng promo sa Yes to Health Wellness Centers and Clinics. Dito sa lalawigan ng Palawan, mga kabayan, mga katropa, gaya po ang aking binabanggit kanina, sa bayan ng Kuyo, meron po tayo. Sa barangay Tenga-Tenga, poblasyon, katabi lang ng Ferroland Hotel. Sa Rojas, nasa Veronica Gabriel Building. Tapat lang po ng ASIS, dating ASMES. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa sa second floor. Door 208, second floor ng DCRM Building. Ayan po yung building na paba dyan sa kanto ng Barangay San Manuel. Ha? Sa bayan ng Nara, nasa kanto naman to ng Barangay Panakan 1, katabing-katabi lang po ng Caltex Gasoline Station, yung ating Yes to Health Wellness Center dyan, ha? Sa bayan ng Brooks Point, nasa door number 1, Jacko's Place, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Sa likurang bahagi lang tayo ng Unitop Mall, Brooks Point. Yung ating pong Yes to Health Wellness Center. Bella po, sugod na sa mga pinakamalapit na wellness centers and clinics na aking pong nabanggit. Promo is available while supply lasts.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At syempre mga kabayan, mga katropa, o doon sa ating pong mga kabayan dyan, especially may mga karamdaman, may mga bukol-bukol sa katawan, mga kabayan, mga katropa, subukan pa rin po ninyo yung visa naman ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, ha? Ang mga pangunahing sangkap nito, gaya po ng mangustin, ay kilala bilang source ng santon. Habang yun naman pong malunggay, ay kilala sa tagalin nitong nutrients at antioxidants. Kaya magandang dagdag sa inyong pong balanced diet at healthy lifestyle ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Para sa mga katropang gustong alagaan ng katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine, subukan po din po ninyo ang ating Santon Plus Herbal Capsule. Hoy, 22 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Headlines. Narito muna ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong pong araw ng Webes. Headlines. Department of Health, mas papaigtingin pa raw po ang kampanya para ipaalam sa publiko kung paano raw po magiging ligtas ang lahat sa Super El Nino. El Nino pa rin, mga kabayan, mga tropa. Ito naman pong Department of Agriculture. Pinaalalahanan naman ang publiko na hindi kailangan mag-panic buying ng pagkain at tubig sa panahon nga po ng Super El Nino. Samantala sa atin naman po ang balitang international, IEA. Ito po ang International Energy Association, tiniyak daw ang po, o tiniyak naman ang pagpapabilis daw ng paglalabas ng sa 100,000 barilis ng langis para daw po mabawasan ang epekto nito sa pandaigdigang merkado, o yung presyo sa pandaigdigang merkado. Sa atin naman po mga balitang local, LGU Quezon nagkasaraw po ng Gender and Development Focal Point System benchmarking sabay naman ng Brooks Point. Mga guro sa Soprano Espanola, Palawan, humihingi ng tulong dahil daw po sa palagi ang pagbaha sa ilang mga paaralan doon. Tupad! Si Tupad Eco Bricks Library sa Barangay Mandaragat, malapit na rin pong matapos. Samantala, madala sa robbing ang ginagawa ngayon ng PNP. Maging ang mga barangay para daw po bantayan ang mga magnanakaw ng kable sa mga street lines. Kahalagahan ng mga katutubong Palawenyo binigyang pansin naman sa plenaryo ng sangguniang panlalawigan. Coral Bay Nickel Corporation o CBNC naglatag ng plano kaugnay sa pag-turnover ng Pineapple Museum sa LGU Batarasa. Ginagawang slaughterhouse sa Nara, Palawan, nagpapatuloy daw. City Treasurer's Office nanawagan naman o nanawagan na bayaran na ng maaga ayon daw pong mga real property tax para hindi raw po maisubasta ang inyong mga ari-arian. Mga nakatira naman sa temporary shelter gusto nang lumipat sa relokasyon ng city government. 2,000 pesos monthly allowance ng mga guro at non-teaching personnel sa lungsod ng Puerto Princesa. Inaprubahan na rin po sa third and final reading. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita dito sa ating po palatunto ng Exciting Pilipinas. At syempre, ang mga headlines na yan, nandog naman po sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Ang pinakabagong kape po ng Hestwell Incorporated. Nagawa pa rin po sa mga naturalasang kahap. Nandyan pa rin po ang mangosteen powder, moringa powder. Pero meron na po itong kasama ngayon, sir, mga ma'am, ha? Ang kasama nito sa kanya pong mga ingredients ay itong collagen and glutathione. Collagen at glutathione na meron pong napakayaman sa mga antioxidant properties at anti-aging properties. O para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, na talaga namang lumalabas na ay yung mga kulubot-kulubuhan, mga wrinkles sa ating pong balat, especially sa mukha. Nako naman talaga. Marami po yung mga kabayan natin yun talagang naghahanap ng parang para maitago o mawala yan. Kaya nga naghahanap sila ng mga produkto meron pong glutathione and collagen. Narito na po yan, mga kabayan, mga katropa. Inihalo na po sa kape. Yung paborito nating pampainit kada umaga. Kaya sa umaga pa lang, inom ka na ng Santon Gold Coffee Mix para ma-achieve mo yung tinatawag na younger looking skin. Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, dumaan yan sa pagsusuri ng FDA. Kasiguro po kayong safe at effective yan. At ang ating Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, available yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 27 minutos, mga kababayan, mga katropa, makalipas na ang alas 4 ng umaga. Saglit lang ha, magtitimpla lang po kami ng Premium D3 Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix ni katropang Moises Acosta. At sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, dadakuin natin yung ating pong mga o detalye ng ating pong mga balita at iba pang impormasyon. Diba, Sir Danilo Cañete? Good morning po, from Barangay Malatgaw, Nara, Palawan. Nakapagkapi ka na ba ng Premium D3 Coffee Mix, Sir Daniel? Kay katropang Daniel Wyatt Gulay. Sir, kapi na. Santon Gold Coffee Mix. Try mo naman, ha? Mga kapay, mga katropa, magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunan.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwan ko sa araw-araw na duty ang Santhon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santhon Plus Coffee Mix.
1: Santhon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na,
1: may gamot ka pa,
6: mabibili
1: sa mga butika.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
11: No more.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
6: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
6: Ang katropa mo. Exciting!
14: Exciting!
15: Oras natin mga kabayan, mga katropa. Garap na po ang alas 4:35 na po ng umaga. At ang oras naman na ito, mga kabayan, mga katropa, at bahagi ng ating pong palatuntunan ay handog naman po sa atin. O, pampainit pa rin ng ating sikmura kada umaga para naman sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na hyperacidity. Oh, yan, marami yan sa ating mga kabayan, mga katropa dyan. Aminin man ninyo hindi, lalo po sa ating pong mga coffee lovers, mga nakasanayan ninyong kape na nagdudulot na po ng sakit. Sakit sa inyong sikmura, humahapdi na, nagkakaroon na po kayo ng acid reflux, nagkakaroon kayo ng palpitation. Panahon na po, mga kabayan, mga katropa, na palitan na po ninyo. Yan pong inyong pong mga nakasanayang kape, ha, mga kabayan, mga katropa. Switch na kayo sa ating healthy coffee, mild coffee, non-caffeinated, at gawa sa mga puro at natural na sangkap, o gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Opo, ito po yung ating Santon Plus Coffee Mix. Matandaan po ninyo, ha? Santon Plus Coffee Mix po yan. Ayan po. Sa mga nanonood sa ating pong Facebook Live, ha? Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, puti po yung box niyan, ha? Kahit yung sachet niya ay kulay kape. Kape. Malabnaw na kape. Pero yung laman niyan, hindi po malabnaw. Kape pa rin. Mga kabayan, mga katropa. Pero ito po yung the best na kape para doon sa ating nga pong mga katropa dyan na meron pong hyperacidity. Opo, mga kabayan, mga katropa, dahil ang Santon Plus Coffee Mix, meron po itong kakayahan, mga kabayan, mga katropa, na balansihin ay yung pong ating pong mga asido sa katawan, especially na doon sa mga kabayan natin dyan na hyperacidity. Yan po yung ating Santon Plus Coffee Mix. Subukan po ninyo ng inyo pong mapatunayan. Ha, mga kabayan, mga katropa. Marami na po sa ating po mga kabayan ang nagsasabi talaga na mula ng kanilang itong gawing kape. Ba talaga naman na-enjoy nila yung pagkakape na wala pong nararamdamang panghahapdi ng sikmura. Pagkakaroon ng palpitation. Aba, bukod po dyan mga kabayan, mga katropa, hindi lang po kayo nagkakape niyan dahil ginagamot nga po. Ginagamot pa yan. Yung mga natural na sangkap na yan, ginagamot yung mga kung anong cause kung bakit tayo nagkakaroon ng acid reflux, mga kabayan, mga katropa. Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butik at pormasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon po sa iba't ibang mga munisipyo, ang mga nangungunang mga parmasya dyan sa mga munisipyo. Available na available yung ating Santon Plus Coffee Mix, ha? Santon Plus Coffee Mix, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Samantala mga kabayan, mga katropa, dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Ngayon pong umaga ng Webes, Oktubre 8, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Petro Princesa. Nasabay na po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako naman po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako naman si Katropang Alizon Salbatus.
14: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Sa detalye ng ating pong balita,
14: balitang
15: nasyonal. Natin ang balitang nasyonal. Inatasan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health o DOH na palakasin ang kampanya nila laban sa banta ng tinatawag na Very Strong El Nino sa ating pong kalusugan. Sinabi po ni DOH Secretary Edwin Mercado na nais daw po ng Pangulo na hindi lamang sa mga posters at mga online ibahagi ng DOH ang magiging masamang epekto ng Very Strong El Nino. Kung maaari aniya na magtungo raw po sa bawat mga barangay or komunidad para maibahagi kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit dahil nga po sa sobrang init ng panahon. Ibinahagi rin po ni Secretary Mercado sa kanilang regional DOH offices ang nasabing mensahe para magkaroon daw po ng pagbabahay-bahay ang kanila pong mga empleyado para nga po sa usapin sa pag-iingat sa ating kalusugan sa panahon ng El Nino.
14: Ito ang Exciting Pilipinas.
15: Vulnerable sector ang ating pong mga kababayan, mga katropang nagkakaedad na meron pong hypertension, sakit sa puso, o yung pong high blood. Yan po yung mga nasa pinag-iingat lagi ng ating pong mga nasa sektor ng kalusugan. Pag ganito pong mayroon pong matinding init, ayon sa ating pong pag-asa ha, may ilan na pong mga lalawigan sa ngayon pa lang ay nakakaranas na nga po ng matinding init, alinsangan. Alos wala na silang nararanasang pag-ulan. Dito sa atin, sa lalawigan ng Palawan, maswerte-swerte pa ho tayo dahil napapalob pa rin tayo sa intertropical converging zone. May mga pag-uulan, pag-aambun pa rin sa iba't ibang parte ng ating pong lalawigan at lungsod ng Petro Princesa. Paunti-unti na rin yan, sabi ni Sir Sanay Parilla, ng ating pong DOC pag-asa dito sa lalawigan ng Palawan. Pagdating ng buwan ng Nobyembre, Disyembre, halos sa kukunti na po yung mga pag-uulan na ating mararanasan. Lalo na sa first quarter ng susunod na taon, saan magpipik itong Super El Nino, mga kabayan, mga katropa. Kaya doon sa mga gagawing paalala o panawagan ng DOH, mga ano dapat gawin sa panahon po ng matinding init, dapat po lating laging sundin, ha? Mga kabayan, mga katropa. Siyempre, ang balitang ito ay handog naman po sa atin ng Vision X Plus sa soft gel capsule. So sa tindi ng init, maaari rin po tayo makaranas ng bigla ang panlabo ng ating paningin. Pag ganyan po, mga kabayan, mga katropa, lagi nakaantabay po yung ating Vision X Plus soft gel capsule para sa inyo, ha? Vision X Plus soft gel capsule, may kakayan po ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin yung ating po mga nanalabong mga mata. Dahil ang taglay na mga sangkap ng ating Vision X Plus ay gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito yung araw-araw na kinakailangan ng ating po mga mata para mapanatili yung pong pagkakaroon natin ng malinaw na paningin, ha? O tandaan, mga kabayan, mga katropa, sa panalabo ng paningin, mag-Vision X Plus soft gel capsule na. Mabibili na rin po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
14: Exciting Pilipinas! Exciting
15: Samantala sa oras na 45 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga.
1: Balitang nasyonal.
15: Karagdagang balitang nasyonal pa rin po tayo mga kabayan makatropa. Mula sa DOH. Punta naman tayo sa Department of Agriculture. May kaugnayan pa rin po sa El Nino ha. Iginiigiit naman ngayon ng Department of Agriculture o particular na itong si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi raw po kailangang mag-panic buying ng publiko sa gitna nga po ng banta ng matinding El Nino na kasalukuyan na pong kinakaharap ng ating pong bansa. Inaasahang magpapatuloy po ito hanggang sa unang quarter nga ng susunod na taon. Ayon po sa naturang kalihim, pinapanatili ng ahensya yun daw pong sapat at tiyak na supply ng pagkain sa buong bansa para doon po sa mga susunod pang mga buwan. Sa supply din muna ng bigas, binigyang diin ni Secretary Laurel na pinanatili ng ahensya ang reserbang sapat. Sapat para sa 75 araw. Ani nito, kahit sumapit daw po ang pinakamalalang sitwasyon, maaari lamang itong bumaba ng 60 araw na nananatili pa rin matatag. Pagdating sa usapin ng supply ng bigas, mga kabayan, mga katropa. Samantala, nananatili naman daw pong sapat ang supply sa sektor naman po ng karne, kung saan mayroon pong 125 araw na reserba para sa karne ng manok, habang umaabot naman sa 170 araw ang natitirang supply para naman sa mga karne ng baboy. Tiniyak din ito na hindi raw agad mababawasan yung lupong imbak dahil patuloy naman ang ikot ng lokal na produksyon at mga ani ng ating pong mga sakahan na sinusuportahan pa ng pagdating pa ng mga imported na produktong agrikultural. Upang mapangalagaan daw po ang sektor ng agrikultura, magpapatuloy naman ang pamahalaan sa pagsasagawa din muna ng mga cloud seeding operations upang makapagbigay pa rin ng patubig sa mga pataniman at mga pangunahing imbakan ng tubig sa buong bansa. Bukod daw po sa cloud seeding, magpapatupad din daw po ang naturang ahensya ng mga direktang intervensyon sa mga sakahang may maayos pang patubig tulad ng pagpaparami pa ng binhi bawat ektarya at pagbibigay ng dagdag na pataba upang mas mapataas pa ang ani na magpapalakas din muna sa pangkalahatang supply ng pagkain sa bansa. Binigyang din po ng naturang kalihim na hindi naman lahat ng rehiyon sa bansa ay makakaranas ng matinding tagtuyot. Aniya, may ilang mga lugar pa rin na ang magkakaroon pa ng sapat hanggang sa sobrang supply ng tubig sa kabila nga po ng pananalasa ng Super El Nino sa ibang panig naman ng Pilipinas.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
15: Ko, hindi talaga magkakaroon ng panic buying. Alam nyo kung bakit? Una-una, matataas ang bilihin. Ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mga kabayan, mga katropa. Kaya, ang masaklap kasi rito, wala rin talagang pang-panic buying ang karamihan sa mga ordinaryong Pilipino. Pero tama naman po, huwag po kayo magpa-panic buying, ha? Siguro naman ang atin daw pong pamahalaan yung pong sapat na supply ng bigas, mga pangunahing mga pagkain, bigas, karne, yan. At yung sinasabing hindi naman daw po talaga buong Pilipinas sa makakaranas ng epekto nitong Super El Nino. Pero doon talaga sa peak nito, halos buong bansa yung makakaranas, mga kabayan, mga katropa. Huwag lang po magpapanic buying, ha? Doon sa may mga budget, huwag po kayo magpapanic buying. Kawawa talaga yung mga nasa laylayan ng ating pong lipunan. Yung walang-walang pang panic buying.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
15: Gaya namin ni Katropang Moises Acosta.
1: Ito ang Exciting.
15: Wala po kaming pang panic buying.
1: Ito ang
15: Exciting. Iba yung pinapanic namin kapag paubos na yung aming budget. Mga kabay, mga katropa. Di ba, Sir Tristan Wyatt Gulay, happy listening. Kay katropang Randy Santisas. Ikaw, katropang Randy Santisas, may pang panic buying ka ba?
3: Ito ang exciting videos.
15: Ako, mga kabayan, mga tropa, ang balitang niya, nagatid sa ating orasan, naganap na po ng 10 minuto, paago po ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso naman po tayo sa ating naman pong balitang international. Sa ating pong balitang international, pumayag na raw po itong International Energy Agency o IEA. Itong International Energy Agency member governments na pabilisan daw po ang pagpapalabas ng 100 million na oil barrels para mabawasan daw po ang presyo na langis sa pandaigdigang pamilihan. Ayon po ito kay IEA Executive Director Fatih Birol, na kanilang tutupa rin daw po ang March 2026 Collective Action, kung saan ang mga member countries ay pumayag na po na maglabas ng 400 million barrels ng langis mula daw po sa kanilang tinatawag na emergency reserves. Layon po nito na matugunan ang kakulangan ng supply na langis dahil nga po sa nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Iran at Amerika. Dagdag pa nitong si Birol na mayroon na silang 325 million ng mga barilis ng langis ang kanila daw pong nailabas na sa ilalim ng naturang kasunduan.
3: Ito ang Exciting Philippines.
15: Mga kabayan, mga katropa, ang atin pong balitang international na mayan, abay-handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan na palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya mga katropa, ugaliin na po natin ang pag-inom ng Santon Vitamin C araw-araw para araw-araw malakas ang ating immune system. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Walong minuto bago po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa.
3: Balitang lokal.
15: Dakoy naman po natin ang atin naman po mga balitang lokal mula sa ating po mga kasamang mga field reporters. Unahin na natin itong balita ni katropan Dennis Chual. Ito raw pong local government unit ng Quezon, nagkasa ng gender and development focal point system benchmarking sa bayan naman ng Brooks Point. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
3: Live report.
16: Nagsagawa ng benchmarking utility ang municipal gender double and focal point system ng bayan ng Quezon sa bayan ng Brooks Point, Palawan ito October 7, 2026. Lagi nilang tibidan na matuto at magbahagi ng best practices, estrategiya ang mga inisiyatiba ng LGU Brooks Point pagdating sa pagpapatupad ng mga programa may kinilaman na sa gender and development sa pamamagitan ng benchmarking. Mas mapapalakas ang kakayahan ng LGU sa pagbuo ng pulisiya, programang tumutugon sa gender equality, women empowerment and spiritual development sa kanilang bayan. Ito ay patuloy ang pagtutulungan ng mga bayan sa Palawan upang maisulong ang mga programang nakasentro sa tapakanan ng mamamayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Southern Class Copyright sa ang ating siksik sa Bitamila, kaya subukan mo na mula sa 13.5 XFM Rizal. That is 2 XFM News.
3: Ito ang Exciting Babies.
15: Mga guru naman sa Sopronio Espanyola, Palawan, humihingi na ng tulong. Tulong dahil daw po sa kanilang naranasang palagi ang pagbaha. Katropa natin sa balitang ito, Ray Elgaran.
3: Live report.
17: Humihingi ng tulong ang mga guro sa Punang National High School, Barangay Punang, Sopronio, Espanyola, Palawan, dahil umano sa tuwing umuulan at bumabaha sa ilog ay naapektuhan rin ang eskwelahan. Ayon kay Teacher Buna May M. Bestro, kahapon ng hapon raw, muli na namang nakaranas ng pagbaha sa naturang eskwelahan matapos bumuhos ang malakas na ulan. Kaya ang resulta ay mabilis na pinauwi ang mga estudyante upang maiwasan ang anumang insidente habang humihingi sila ng tulong mula sa pamahalaan na sana daw ay mapansin ang kanilang hinaing at pabigyan ng kaukulang aksyon. Yan ang balita at idaman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Dasyon Panawan, Ray El Garan, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
15: Punang, sa barangay Punang Pulaya, mga kabayan, mga katropa, Espanyola. Sa mga opisyalis dyan sa bayan ng Sopron, Espanyola, baka pwede naman po ninyo magawa ng paraan niya. Nade-delay po yung pong mga klase ng ating pong mga estudyante. Mayroon po kami magawa pang paraan dyan. Mga sir, mga boss, Sopron, Espanyola, LGU. Pakinggan sana ninyo yung pong hinaing ng inyong pong mga guro dyan, ha?
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Samantala! Tama na natin si katropang Mike Scotte. Tupad, Eco Bricks Library sa Barangay Mandaragat. Malapit na rin pong matapos. Katropa natin sa balitang ito, Mike Scotte.
3: Live report!
18: Kinumpirma ng City Peso na malapit nang makumpleto ang Eco Bricks Library sa Barangay Mandaragat Elementary School na isa raw proyektong nabuo mula sa sipag, pagtutulungan at marasakit sa komunidad. Ayon sa City Peso, ang mga Eco Bricks na ginamit sa proyekto ay ginawa ng mga dating tupad beneficiaries na sa pamagitan ng kanilang trabaho ay nakapag-ipon ng isang bagay na patuloy na mapapakinabangan ng mga mag-aaral. Ngayon daw, ang kasalukuyang tupad beneficiaries naman ang patuloy na gumagawa upang may sakatuparan at matapos ang library bilang bahagi ng kanilang 60-day work period. Isinagawa proyekto sa pagtutulungan daw ng Dolly Palawan, Barangay Mandaragat, Maya Earth Foundation, Mandaragat Elementary School at City Peso bilang monitoring at implementing agency partner. Mula raw sa mga Eco Bricks na dating ginawa ng tupad workers, ngayon ay nabubuo na ang isang library na maaaring maging lugar ng pagkatuto, pagbabasa at pangarap para sa mga batang mag-aral. Isa raw itong magandang patunay na ang trabaho ay hindi lamang tungkol sa kinikita. Para rin daw ito maging daan para makapag-iwan na magandang bagay para sa komunidad. Yan ang balita, katuwang ang Santon Golder Balti na tutulong para maibsahan ang ating plotted na tiyan. Mula sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, para sa nangkakay sa Pilipinas, Mike Scotte, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
15: Alas 4.57 na po ng umaga, o 3 minuto bago ang alas 5. Madalas na raw po na pag-robbing ang ginagawa ngayon ng ating pong PNP at mga barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito'y para daw po bantayan ang mga magnanakaw ng kable sa mga street lines. Katropa natin sa balitang ito, Gerald Gales.
3: Live report!
19: Nag-uusap na ngayon ng PNP at mga barangay para bantayan ang mga streetlight sa kanilang nasasakupan. Madalas na roaming ang ginagawa ng barangay at ng PNP na kung minsan nga ay magkakasama pang umiikot sa mga kalsada. Tugon ito sa madalas na nakawa ng tanso o kable ng streetlight na iminibenta sa halagang 500 to 700 pesos ang kada kilo sa junk shop. Bukod sa roaming, pinalalakas din ng PS1 ng ugnayan ng tao at PNP na kung may taong magnanakaw na makikita, agad na i-report daw sa mga pulis. Pinapagamit pa rin ng mga barangay ang outpost ng mga tanod sa mga PNP personnel para mas mabilis na makapag-responde sa tawag. May pulis sa San Jose, sa San Manuel, San Miguel, Bangkaw-Bangkaw, Milagros at iba pang barangay sa bayan area. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo. Pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap. Pampamilyang sabon mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Exciting Philippines!
15: Kahalagahan naman ng mga katutubong palabas.

0: sa pagpapanatili ng kultura at kasaysayan, kasama na pangangailangang patuloy na kilalanin at igalang ang kanilang karapatan at mga tradisyon. Yan ang balitatid sa atin ng VisionX Plus. Panatiling malinaw ang iyong paningin sa tulong ng VisionX Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Ito ang
2: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, ganap na pong alas 5 ng umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, puntahan mo natin si katropang Kuya Toto Ronnie. Mula sa ospital ng Palawan, Police Station 1, at sa ating pong pamilyang bayan. Tingnan natin kung may mga ganap. Saglit lang daw. Okay, samantala, mga kabayan, mga katropa, yung unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Andog naman po sa inyo yan, ha? Ng ating pong kapartner kada umaga, ha? Pampainit ang sikmura, premium D3 coffee mix. At ganoon din po ng Santon Plus coffee mix, yung mild coffee na nababagay doon sa ating po, mga kabayan, mga katropang meron pong hyper acidity, ha? Yan po yung bagay na kape sa inyo, yung premium Santon Plus coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa pagpapatibay naman ng buto, yung premium D3 coffee mix, ha, mga sir, mga ma'am. Okay na? Ano ba si katropang Kuya Toto Ronnie? May mga ganap ba sa ating kinakausap pa daw? Sige, balikan na lang natin, yung katropang Moises. Magkape muna tayo ulit. Tapos na yung kape ko. Ito pa yung kagandahan, mga kabay, mga katropa. Sa mga kape ng Yesworld Incorporated, hindi mo na kailangan magbilang pa ng sachet. Sa loob ng maghapon, kahit oras-orasin mo pong pag-inom, wala pong masamang epekto sa katawan dahil nga po gawa sa mga purong sangkap. Yung ating pong mga kape na ito. Hindi ka mag-aalala, baka masobrahan ka. Yan, ha? Ito yung isa sa kagandahan po ng mga healthy coffee na produkto po ng Yesworld Incorporated. Kaya nagtitimpla uli kami ng kape ni katropang Moises Acosta. Saglit lang ito, mga kabay, mga katropa. Sa pagbabalik, tuloy-tuloy tayo sa ating pong mga balita.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Noon,
4: iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba,

0: Ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Santhon Plus Herbal Capsule.
8: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Galing.
1: Exciting time, mga katropa. Galap na po ang 10 minuto. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Ay, good morning muna, Ma'am Janet Debes, dyan sa Nara, Palawan. Ganun din kay Sir Okay Commander Namion, ng bayan naman ng Aburlan. At kay Ma'am Yay Capia ng Barangay Siksikan. Yan, good morning sa inyo, mga katropa. Ha? O, nakapagkapi na ba? Okay, sige. Nakabalik tayo sa ating po mga balita. Tandaman na natin si katropang Kuya Toto Ronnie. Abala pala yung ating kasamahan. May libreng pakape ang XFM at Yes to Health Incorporated, ha? Diyan sa Leas Bishop. O, pa talaga naman, oo. Sino po gustong makatikim ng Santon Plus Coffee Mix? Nandyan po sila katropang Kuya Toto Ronnie ngayon sa Leas Bakeshop San Pedro. Ba talaga naman, oh. Mamboy, good morning, ah. Okay, Mamboy de Leon ng Leas Bakeshop, good morning. Sige, pero bago yan, umikot na sila katropang Kuya Toto Ronnie kasama si katropang Bem sa ospital ng Palawan. Alamin muna natin kung mayroong bang ganap. Katropang Kuya Toto Ronnie, good morning.
2: Live report. Live.
3: Yes! Good morning!
1: Ah, ba't talaga naman? Parang live
3: kapi,
1: na live.
3: Kapi.
1: Live na live ka ngayon, ah.
3: Siyempre, nakakapi tayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Ah, Santon Gold ba ang dala nyo?
3: Oo,
1: ba't talaga naman?
3: Puputi naman tayo kita paano, oo.
1: Oo, oo. Sige, oo. Pero bago dyan, kamusta mo? Hospital ang Palawan natin. May mga ganap ba?
3: Magandang umaga no, sa ating mga katropang nakikinig, lalo na ngayon na may pasok. Update natin ang hospital ng Palawan. Merong isang naisugod. Kumbaga ito, katropang Ali. Mm. Kahapon pa ito ng umaga.
1: Ah, okay.
3: At kagabi lang ito, nagpa-hospital. Oy. Dahil doon niya naramdaman na medyo hindi na maganda yung lagay nito. Ito nang nangyari sa bayan ng Ruhas, Palawan.
1: Ruhas. Oh, ano nangyari?
3: Kahapon ng umaga, pasado alas 11, itong edad 28, na residente naman ng barangay Siksikan.
1: Oh.
3: Pauwi na sana ito, katropang Ali, dito sa Puerto Princesa, na kung saan na dumaan ito sa barangay Dumaraw.
1: Okay.
3: Na base dito ay napadaan siya sa isang bahagi na medyo may lubak daw ito, katropang Ali. Nawalan o mano ito ng control sa minamanyon ng motorsiklo dahil ng kanyang pagka-aksidente.
1: Yun.
3: Nagtamo ito ng mga galo sa tuhod, sa mukha at sa braso, katropang Ali.
1: Okay.
3: Hindi naman agad ito nagpadala sa ospital.
1: Oh.
3: At nung kagabi, nararamdaman niya na medyo kakaiba na, pumunta na dito sa ospital ng Palawan upang magpatingin na nga dahil doon sa tinamong mga sugat nito, katropang Ali.
1: Mm.
3: Ayon doon sa kanya, yung mga sakit ng tinamon niya, kaya niyang indahin, katropang Ali.
1: Okay.
3: Pero yung motor na kanyang niririntahan, ito ang hindi niya kayang ininda kasi sa estimasyon ng damage ng motor na kanyang niririntahan,
1: aray,
3: ay aabot sa 20,000 pesos.
1: Aray ko.
3: O yung kumbaga sabi niya ay mas kakayanin ko pa yung sakit ng katawan pero yung damage ng motor na niririntahan niya ay gagastos siya ng nasa 20,000 katropang Ali.
1: Eh, kamusta yung kanyang mga tinamasugat? Bakit nasa ospital siya ngayon? Anong naramdaman niya na?
3: Dahil sa may namamanhid daw, katropang Ali, sa ibang parte ng katawan nito.
1: So, nandiyan siya sa ospital ng Palawan ngayon?
3: Na, dito siya sa ospital. Mm. At nakakwentuhan ng ating mga nurse na medyo yung motor dahil nasa minsan ng tinamon nito.
1: Sa kanya naisipin yung motor, isipin niya yung katawan niya.
3: Yun, diba? Pero kayo inaano niya, katropang Ali, dahil nga nirintahan at inobliga siya noong kung saan siya nagrerenta ng motor.
1: Natural lang yun. Natural lang yun sa mga mga renta ang sasakyan. Saguti mo talaga pag mayroong na-damage dyan. Pero isipin niya muna yung katawan niya dahil kung maroon sa mga internal na sakit, ano niya mababayaran yan kung nasa hospital siya, di ba?
3: Oo, yun na nga. Sabi nga natin, ang hospital ng Palawan, libre.
1: Mm.
3: Kung matyaga ka lang na asikasuin yung mga papel, yun nga siya sabi ng mga kasama din natin dito na mabuti sana kung sarili niya ng motor o bagaman kahit na hulugan yan, kung sarili niya, pwede naman pakiusapan yung company kung saan siya kumukuha katropangal. Eh. Lamang ito ay niriritaan. Kaya maobliga talaga siya na babayaran kung makalabas siya na dito sa ospital ng Palawan katropangal.
1: Importante, unahin nga yung katawan niya, kalusugan niya.
3: Baliktad nga, katropangal. Basta na inintindi niya ngayon. Yung
1: motor
3: nirenta siyempre
1: pwede naman yung, pwede naman yung pakiusapan yung pinagrentahan niya nasa ospital man naman siya may konsiderasyon naman yan
3: yun nga lang siguro mag-uusap lang siguro
1: yan usap lang hindi naman siguro niya... garapal yung may-ari ng yung nagparenta sa kanya may makakaintindi naman yan siguro ha sige bukod dyan wala na.
3: Wala na, medyo payapa ang ating hospital. At ang ating inabangan ngayong araw na ito ang nasa liba ang pag-alit.
1: Sige.
3: At dumaan tayo kanina sa Police Station 1, mayroong isang dalawa ito. Yung isa naman, residente ito ng barangay, ano ba itong barangay ito, Katropangali, sa may Lakaw, Rizal.
1: Manggahan.
3: Barangay Manggahan. Medyo may reklamo sa kanya. Kaya nabagan siya. Yung isa bagan naman, nagmaoy.
1: Maoy din.
3: Kagabi pa lang sana ito pa-uwiin. Kaya lang hindi pa siya umuwi. Antay niya daw na mag-uumaga bago siya uwi doon sa kanilang bahay. Hindi lang nabanggit. Dahil kanina may tumawag na may gulo naman dito sa may bahagi ng fast food chain sa Rizal Avenue. Katropangali. Nabuot natin kanina pero may nadampot din ating PNP na galing sa isang apoy naman dyan, particular na dyan sa may Rizal Avenue. Kanina, nung naman tayo, sa labas na ito sila nag-umpuk-umpukan katropangali. Kaya sabi nga natin, posible na ito ay magkagirian ito. Kaya maya-maya nga na may tumawag na may riot o rambulan sa may bahagi ng isang fast food chain dito sa may Rizal Avenue. Agad naman na dumating yung anti-crime at ang ating PNP para doon sa mga nagrarambulan ng mga galing sa isang mapay naman katropangali.
1: Inom pa more. Sige.
3: So yun lang. Yun yung mga naitala sa Police Station 1. So ngayon ay nandito tayo sa bahagi ng barangay San Pedro.
1: Yan.
3: Particular na kay Manong Boy, no? Namayari ng Lia's Big Shop katropangali. So iniyahan natin yung ating mga katropa,
1: yan,
3: mga gustong tikman yung masarap na kape ng Yes Health Wellness na yung kape natin libre. At mayroon natin pandesal,
1: aba,
3: may kape na.
1: Talagal lang naman.
3: Pero sila pagbili ng pandesal, katropangali.
1: Siyempre.
3: So may lamisa na rin dito, pwede rin sila na magtatambay muna.
1: Yan.
3: At habang nag-aantay magkakape, so nandito kami para i-serve ang ating libreng kape, yung healthy coffee ng handog sa atin ng Yes to Health Wellness Center katropangali.
1: Yeah.
3: So,
1: yan pa, until supply last din.
3: Yeah.
1: Kaya doon sa ating mga kabayan, mga katropa, yung mga bumibili ng pandesal diyan kay Lea's Bake Shop, San Pedro.
3: Yeah.
1: Kape-kape. Oh, Santon Gold.
3: Good morning pala kay Sir Mark Herrera na nandito din. Patikim natin sa interview nito mamaya.
1: Yan! Boss Mark! Good morning, good morning! Aga ng gising ni si Boss Mark ka?
3: Oo, maaga. Nanguligtan na siya eh.
1: Isa lang muna saglit.
3: Madali na.
1: Okay, sige. Salamat! Oo.
3: Sige, yan mo na, katropangali. Maraming salamat. At maraming salamat doon sa kay Manong Boy ng Lea's Big Shop at tayo ay pinaunlakan na dito tayo po-pwesto para pagsilbihan din ng ating mga mamimili at yung libreng kape ng handog ng Yes to Health Wellness Center. At kasama din si Katropang Bim at handog sa atin niya ng Santon Plus Gold Capsule na ito ay nakakatulong sa atin para palakasin ang ating immune system. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang kwento to, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Nandiyan, may libreng pakape sa Lea's Bake Shop, San Pedro. Santon Gold Coffee Mix, ha? Samantara, oy, good morning muna, Ma'am Esneria o Miss Alpha. Oh, good morning po, katropa. Kakapi na po, Santon Gold Coffee. Napakasustansya. Ay, talaga lang. Oh, thank you very much, Ma'am Esneria o Miss Alpha, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, 19 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ilo pa nating mga balitang lokal. Punta muna natin ang balita nito si katropang Dennis Chua. Coral Bay Nickel Corporation naglatag na raw po ng mga plano o plano kaugnay sa pag-turnover ng Pineapple Museum sa LGU Batarasa. Patapos na kasi yung operation ng CBNC, ha? Alamin nga natin, mga kabayan, mga katropa, ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Dennis Chua.
2: Live report! Live report!
0: Isang malagang hakbang para sa pagpapalakas ng lokal na turismo ang isinagawa matapos ilatag ang Coral Bay Nickel Corporation ang plano para sa turnover na pamahala ng Fine Apple Museum sa pamahalaang bahay ng Batarasa. Sa isinagawang presentation, ibinahagi ng CBNC ang proposed transaction at mga pangunahing konsiderasyon kaugnay sa magiging turnover nito sa LGU. Matagal ng bahagi ng tourism landscape ng Batarasa ang Fine Apple Museum na nagtatampok sa kwento at kalagahan ng Fine Apple industry, gayon din sa kultura, kabuhayan at lokal na pagkakakilanlan ng bayan. Sa oras na may sa katuparan ng turnover, inasahang mas mapapalakas ng LGU ang pamahala, promosyon, pangangalaga at paggamit ng museum bilang isang cultural at tourism destination para sa mga residente at bisita. Ang inisyatiba ay patunay ng matatag na public-private partnership sa pagitan ng CBNC at LGU Batarasa tungo sa pagpapanatili ng mga proyektong may pagmatagalang halaga para sa komunidad. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap. Andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Podcast.
1: Samantala, City Treasurer's Office nananawagan naman na bayaran na raw ng maaga yun daw pong real property tax para hindi raw po maisubasta ang inyong mga ari-arian. Katropa natin sa balitang ito. Mike Iscote.
2: Live report. Live report.
4: Muling nananawagan at tanggapan ng City Treasurers sa mga may-ari ng mga ari-ariang hindi na itinag na tiyaking napabayaran ang kanilang mga obligasyong real property tax sa tamang panahon. Ngayong nasa huling quarter na raw ng taon, may pagkakataon pa ang mga kwalipikadong may-ari ng agricultural at residential properties na makakuha ng 10% discount sa kanilang buwis alinsunod sa umiira na patakaran ng lungsod. Samantala, ay sunod sa Ordinance number 1289, mas malaking insentibo ang naghihintay sa mga magbabayad ng mas mahaga para sa 2027 real property tax kung saan maaaring makakuha ng 20% discount ang mga kalpikadong magbabayad ng buong buwis hanggang December 15, 2026. Kagunay nito, hinihikayat ng city government ang mga property owners na sabatalahin ang mga diskwento at huwag nang hintayin lumaki ang kanilang mga paninagutan dahil sa penalties at iba pang kaukulan charges. Higit daw sa pagtitipid, ang napapanahong pagbabayad ng real property tax ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon ng delinquency at ang posibleng pagkakasubasta ng ari-arian. Samantala, may insentibo rin para sa mga negosyanteng nais magbayad ng maaga ng kanilang taunang obligasyon. Pati sa Ordinance number 1288 naman, maaaring makuha ng 10% discount ang mga kwalipikadong negosyo na magbabayad ng buo ng kanilang annual business permit fee at business tax hanggang sa January 10 ng bawat taon. Layunin daw ang incentive ito na may kayat ang maagang magpagbabayad at voluntaryong pagsunod ng mga business establishment sa kanilang mga obligasyon. Sabi ng City Information Office, no, umabot na raw sa 97,102,000 plus ang nakolektang real property tax ng city government ng Puerto Princesa mula January hanggang September 2026. Mas mataas daw ng 5 milyon mahigit o 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
1: Itawid pa. Nangyari sa signal, katropang Maika. Anyway, maraming salamat, katropang Maika. Samantala, 24 minutos makalipas na pong alas 5 ng umaga. Ha? Mga nakatira naman daw po sa temporary shelter gusto nang lumipat sa relokasyon ng city government. Bakit hindi pa makalipat? Alamin po natin ang detalye ng balita niyan mula kay katropang Gerald Gales.
2: Live report. Live report.
5: Gusto nang lumipat ng mga nakatira sa temporary shelter matapos ang nangyaring pag-iba kahapon sa mga extended structure ng bawat bahay. Marami sa kanila ang nagdagdag ng pwesto dahil maliit ang bawat bahay sa temporary shelter at para na rin daw proteksyon sa ulan at init. Ayon sa mga residente, nagpaalam sila sa barangay at kinumpirma rin ito ni Kapitan Rene Balacanta na may kasabay na pagpapaliwanag na bawal talaga ang extended structure. Gusto na nilang lumipat sa relokasyon pero ayaw nilang sa Irawan dahil mahal ang buwan ng bayad at wala o hindi miyembro ng Pag-ibig ang ibang residente. Lahat daw sila nag-back out sa Irawan at kung pwede daw, gawa na ng daan ang mangingisda at muhon. Doon na lang daw sila lilipat kaysa naman magdiis sa temporary shelter na masikip na 3 taon na nilang pinagtsatsagaan kahit pa libre ang tubig at kuryente. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: At sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal, 2,000 monthly allowance ng mga guro at non-teaching personnel dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Inaprubahan na raw po sa third and final reading. Katra palating sa balitang yan, Girly Kadasyo.
2: Live report! Live report!
6: Inaprubahan na sa third at final reading ng Sangguniang Panlunsod ang ordinansang magbibigay ng 2,000 pisong buwanang allowance para sa mga guro at non-teaching personnel sa mga pampublikong paaralan sa Puerto Princesa. Ayon kay City Councilor John G. Rodriguez, inaprubahan na ang nasabing ordinansa na magbibigay ng 6,000 pesos kada quarter o katumbas na 24,000 pesos kada taon sa mga kwalipikadong education personnel sa lungsod. Layunin ng programa na makatulong sa mga guro at non-teaching personnel na madalas ding gumagastos mula sa sariling bulsa para sa pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng institutionalized allowance na istampamalang panlungsod na matiyak ang tuloy-tuloy na suporta sa mga guro. Yan naman ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Grill Kadasyo XFM News.
2: Ito ang Exciting Podcast.
1: Maraming salamat sa ating po mga kasamaang mga field reporters. Samantala mga kabayan, mga katropa, mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa ating yan ang Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at yung ating Santon Plus Coffee Mix. Mabibili na po ang mga yan sa lahat po ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa magiging tayo ng panahon ngayon pong araw ng Webes, mula sa pinakauling weather bulletin na inilabas po ng Pag-asa, ganap na alas 4. Kanina lang po mga kabayan, mga katropa, intertropical converging zone pa rin ang nakakapekto sa Visayas, Mindanao at lalawigan ng Palawan. Samantala sa ibang parte ng ating pong bansa, northeasterly wind flow ang nakakapekto, particular na po sa eastern section ng Northern Luzon. Kaya po ang buong Visayas, Mindanao at Palawan makakaranas pa rin ng maulap na papawirin na meron po mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot nga po ng tinatawag na Intertropical Converging Zone o ITZZ. Mga posibleng pagbaha ang pagguhon na lupa ay maaari na pong maranasan sa tuwing magkakaroon po ng mga lakas na pagbuhos ng ulan. Ang Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Aurora, lalawigan ng Quezon at Marinduque ay makakaranas man po ng maulap na papawirin na meron din pong mga pag-uulan. Dulot naman yan ang tinatawag na northeasterly wind flow. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi pa ng ating pong bansa, makakaranas man po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorm.
7: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
1: Oras natin mga kapay makatropa, garap na po nga alas 5:30 na po ng umaga. Inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong paratuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Webes, Oktubre 8, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan na po napapakinggan sa lahat ng mga relay stations sa buong lalawigan ng Palawan. At napapanood tayo ng live sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din po sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong partner sa bagay technical engineer Moises Acosta. Ako naman mga katropa ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ang inyong pong taga-Bulacan o taga-Gising kada umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa. At magandang umaga na Pilipinas.
7: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM. Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit. Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating punta lakayan, mga ka-wellness. Welcome to welcome po mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede nyo mabilihan sa ating pong mga authorized dealers. Ha? Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at gano'n rin sa St. Joseph Drug Store. At sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ay pwede nyo pong mabili ang ating pong mga produkto ng ka-wellness. Ha? Ay pagtanong-tanong lang ang ating pong mga products, and hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, mga ka-wellness. Pwede rin ma-avail ang ating pong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at sa Mercury Drug. At lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede nyo pong mabili sa ating pong online shopping store, mga ka-wellness. Ha? I-search lang Yes to Health 2011. Yeah, pwede kayo mag-add to cart dyan ng ating pong mga produkto.
1: And of course, ang lahat po ng produkto din natin ay available po sa ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. Advantage po kapag kasi Yes to Health clinic po kayo ay bibili, ay meron po tayong discounts, and especially po sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail po ng discounts. And of course, these holiday seasons, papasok na tayo sa holiday seasons, may buy one take one po tayo sa ating Santon Vitamin C. Yun, oh. Until supply last po yan, paunahan, paubusan na lang po. Kapag kayo ay gustong mas gumanda ang inyong immune system, and at the same time, mas tumibay ang mga ugat para iwas sa stroke and iwas din sa heart attack, para maging hindi po putok yung mga ugat sa ating katawan, ay Santon Vitamin C. Oh, grab nyo na opportunity ng buy one take one. And of course, kapag bibili din kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, meron po kayong 50% discount kapag bibili din kayo ng ating Santon Vitamin C. And of course, kapag sa ating clinic, meron po tayong libreng konsultasyon sa lahat po ng mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong different or iba-ibang klaseng modalities that we can do personalize para mas mabilis, para mas mapabilis, at gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman, especially doon sa mga nagsa-shopping na sa kung saan-saan. Yung iba pumupunta pa sa ibang bansa, ngunit hindi pa din nakakakamit o hindi pa din naaabot yung kaginhawaan o di kayang solusyon sa inyo pong mga iniindang karamdaman. Subukan po ninyo ang ating pong mga Yes Health Clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program na kung saan ay napakarami na pong natulungan with regards po sa mga degenerative disease. Meron din po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mukbang Korean therapy, bioza upper therapy, especially doon sa may mga immunodeficiency. And of course, pagka may bukol-bukol din sa katawan, kalimitan is mula po yan sa mga parasites. By zapper therapy po, ay meron po tayo sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Also, terahertz therapy and also natural therapy. Kapag gusto po ninyo magpa-align sa inyong mga buto at be relaxed, and at the same time, yung deep tissue massage na kung saan is therapeutic din po para po sa ating pangatawan, meron po tayong natural therapy sa ating pong dito po sa ating Makati branch, also sa Santa Rosa, and by schedule din sa ating Batangas branch, mga ka-wellness.
0: Yan, so mga ka-wellness natin, ha, na gusto makasubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, puntahan nyo po ang ating mga branches, ha? O dito po sa Makati, matagpuan lang po tayo, ha, sa ground floor ng MP Pass Building. Katabi lang po yan ng Cebuana Lulier Docron, ano? O yung ano natin dyan, yung wellness center natin dyan sa ano, sa Makati. Ground floor lamang yan siya.
1: Yes.
0: And then, katabi yan siya nung M. Lulier, at saka yung malaking signage ng Pag-ibig Fund Office. Oh. Pero yung Pag-ibig Fund, nasa second floor kasi yun. Pero yung signage niya, katabi-katabi lang nun,
1: yes,
0: nung ating pong ano, ating pong wellness clinic dyan. Ano? Madali lang matunto ng ating pong wellness center sa Guadalupe. Pag mag-MRT po kayo, pag pa-northbound kayo, baba lamang po kayo ng Guadalupe Station, and then baba lang kayo ng stairs. Tapos lakad kayo ng konti, bandang kaliwa, nandun na po yan ang na ating po. Wellness clinic, mga kaibigan. Ano? So puntahan po yan, bisitahan ang ating pong Makati branch, mga ka-wellness. Ha? At sa ano naman natin, Santa Rosa branch natin, matagpuan po tayo sa Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, dyan po sa may barangay Balibago, Santa Rosa City. Dapat lang po tayo ng Max Restaurant, mga ka-wellness, ha. Pwede kayong kumontakt sa kanila pong numero 0908-562-4060. At ang schedule mo dyan, Doc Ron, every Tuesday and Friday. At si Doc Windel naman, every Thursday, mga ka-wellness. Ano? Kaya bisitahan po ating wellness clinic dyan. Sa Batangas branch naman natin, matagpuan po tayo sa GF Block E, City Mart, Kedo Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Malapit lang tayo sa parking lot ng City Mart, mga ka-wellness. Ano? Pwede kayong kumontak din sa kanila pong numero 0962-349-1256. Pwede nyo silang tawagan po dyan. At ang schedule ni Doc Aldi dyan, every Thursday, mga ka-wellness. Kung gusto mga magpakonsulta ng personal kay Doc Aldi, pwede kayong pumunta every Thursday. Well, ano naman, Doc Ron, Sunday up to Friday, pwede lang bisitahan yung mga wellness center natin sa Makati, sa Balibago, at saka sa Batangas branch natin. No? Sarado lang tayo every Saturday. Mga ka-wellness. Ha? Kaya sa mga nagbabalak po na bumisita, pumunta sa atin po mga wellness center, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating mga wellness clinic.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. At pag-usapan natin dito sa atin pong episode ay itong kahanga-hanga na binipisyo ng sunthone sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, lagi natin na pag-uusapan, ano? Yung iba't ibang mga functions ng sunthones sa pangangatawan ng isang tao, ano? At dahil lang sunthone kasi is widely researched bioactive compounds. Kumbaga yan yung, so sa mga bioactive compounds, isa siya sa may pinakamarami na mga articles at mga pag-aaral. At patuloy pa rin, ha, na pinag-aaralan kung ano pa yung mga mas malalim na benepisyo at epekto ng sunthones at sa ating pangangatawan.
1: Very versatile kasi ang functions ng ano, Doc L, ng sunthones sa katawan ng tao. And that is why a lot of people are, when they take ating sunthone plus herbal capsule, is natutulungan, especially may mga maintenance medicine, yung mga may maintenance sa hypertension, at kaya sa diabetes. And also, yung may mga bukol, yan. Diyan nakilala ang
0: sunthone. Diyan tayo nakilala. Yung trademark natin, kung tawagin. Since na-launch yung Sunthone Plus Herbal Capsule natin, yung original, yung pinakauna na product ng Yes to Health. Well, hindi pa ano yun, eh. Hindi pa Yes to Health yun. Doc Samaritan pa yun before. Way back 2011 or 2013, nung na-first launch yung Sunthone Plus Herbal Capsule natin, doon agad tayo nakilala. Doon sa mga testimonya ng mga ka-wellness natin, mga kababayan natin, na nakasubok ng atin pong produkto na Sunthone Plus Herbal Capsule. Dahil karamihan doon sa mga nakasubok ng Doc Ron, yung may mga bukol sa kanilang pangangatawan, either tumor or cyst sa katawan nila, they have one thing in common na na-experience, na unti-unting lumiliit yung mga bukol sa kanilang pangangatawan. Kaya nga maraming katanong, Doc, bakit kaya ganun yung effect sa akin ng Sunthone Plus Herbal Capsule? Bakit lumiliit yung mga bukol sa pangangatawan ko? At yung iba, napipigilan pa talaga. Yung ano?
1: Minsan, pagkalat.
0: Oo, yung pagkalat. At yung iba, na nakaschedule na for operation, laking gulat ng mga physicians nila, ano, na nawawala, ano, natutunaw yung mga bukol sa kanilang pangangatawan. Alam niyo ba, mga ka-wellness, na ang Sunthones, dyan sa atin pong Sunthone Plus Herbal Capsule, tinatawag na pharma grade, kung tawagin. No? Pag sinabing pharma grade, yung potency niya ay halos katapat na rin, ano, ng mga pharmaceutical products. Yeah. Ano? Para hindi natin siya kinoconsidered as a pharma product since it is a herbal
1: medicine,
0: herbal supplement. Pero yung potency niya, ibig sabihin, yung nagagawa niya sa atin pong pangangatawan, ganun ka potent. Yung atin pong Sunthone Plus Herbal Capsule, mga kaibigan, ano? Kaya nga ito ay tinangkilik mula pa noon, Doc Ron, hanggang ngayon nananatili pa rin yan,
1: mahigit isang dekada.
0: Nanatili pa rin yan sa merkado, mga kaibigan. Hindi pa rin yan nawawala, ano, kahit na meron tayong ano, Sunthone Gold Herbal Capsule, yung Sunthone Plus Herbal Capsule, nandun pa rin yun siya, kasi nga napaka useful niya at napaka beneficial para dun sa mga kaubayan natin in terms of yung taas ng potency ng antioxidant ang hanap po ninyo. Doon talagang masusulit po ninyo, mga kaibigan, no? Eh, yung mga ano yan, primary bioactive isolates niyan, Doc Ron, na nandyan sa ating Santom Plus Herbal Capsule. Yung pinakasikat na Alpha Mangosteen, kung nakikapapakinggan niyo yan. And I know na ito yung isa sa mga kilala talaga pag sinabing Santons, ang laging nababanggit at unang nababanggit
1: Alpha
0: itong
1: Mangustin.
0: Alpha Mangosteen. Kasi yun yung kumbaga malaki yung porsyento na nakukuha niya doon sa Santons, mga ka-wellness. Ano? Very abundant yan. At highly studied yung cytotoxic properties niya or cytotoxic agent niya. Meron din yung isa, yung Gamma Mangosteen. Yan ay napaka-potent na anti-inflammatory agent at malakas na antioxidant, mga ka-wellness. Mm-hmm. So, ang tanong ngayon, Doc Ron, paano ba gumagawa yung mga Santons na ito sa ating pangangatawan in terms sa mga inflammation or mga inflammatory diseases sa pangangatawan ng isang tao?
1: With regards sa inflammation, ang inflammation or chronic inflammation or sa past na episode natin is yung low-grade inflammation ay nagkikreate ng mutagenic microenvironment sa tinatawag natin ng mga tumor cells.
0: Yes,
1: so ibig sabihin yun yung kumbaga yun yung environment kung saan nagmumutate. Kapag ka meron kayong low-grade chronic inflammation, isa sa nagiging dahilan ng pagkakaroon ng tumor is pagkakaroon ng chronic inflammation. Ngayon, ano ang ginagawa ng gamma mangosteen? Kasi yung alpha mangosteen is cytotoxic doon sa tumor. Etong gamma mangosteen naman, yun yung primary work niya is to prevent yung tinatawag natin na pagpapatigil ng inflammation sa ating katawan. Tinatargetin niya yung loop ng yung tinatawag natin na MAPK, and then yung MAPK na pathway pupunta doon sa NFKB nuclear shift na kung saan nagiging active yung mga tinatawag natin mga neurons or what I mean is nucleus na kung saan is yung ROS nagiging mas active doon yung mga cells niyo doon at nagiging cause yun ng inflammatory cytokines. Kapag tumataas ang inflammatory cytokines, sumataas ang inflammation sa ating katawan, nagko-cause yung tinatawag natin na environment for tumor to grow o para lumaki yung tumor. Ang ginagawa ng gamma mangosteen is tinitigilan niya yung pathway na yun. So it inhibits at tina-turn off o pinapatay niya ng downstream or yung pathway ng inflammatory gene networks na yon. At ang sinusunod, ang kasunod niyan is phosphorylation o nang nagsusuppress ng stress response trigger. So ibig sabihin, meron kasing may mga yung cytokines. Yun yung nagtitrigger sa ating katawan na mag-produce ng tinatawag natin mga stress hormones tulad ng cortisol hormones na nagpapatas ng inflammation. Yan. Yun ay tinitigilan niya, pinipigilan niya. And also, nire-regulate niya yung tinatawag natin yung mga oxide synthase ng ating katawan, especially yung localized swelling. Pini-prevent niya yung localized swelling o pamamaga doon kung saan pag namagana, doon na magsisimula, nag-start ng angiogenesis, nagkakaroon ng unti-unting ugat yung mga unstable na mga cells that cause tumor sa ating katawan.
0: Uh-oh.
1: And also, metabolic protection sa tissue level ng ating katawan, especially doon sa pagkakaroon ng insulin resistance. Gamma mangosteen, which causes our cells to be yung tinatawag natin sensitive sa insulin receptors. Yung mga insulin receptors natin nagiging sensitive para hindi tataas yung inflammation po sa ating katawan. Kasi pagka mataas din ang insulin level, pagka nasa normal level siya doon, is anti-inflammatory.
0: Uh-oh.
1: Kapag lumagpas naman siya doon sa threshold, ang nangyari doon sa insulin is nagiging pro-inflammatory. That is why ang functions naman ng gamma mangosteen is to make the receptors of our body sa mga insulin receptors to make it sensitive para hindi tumaas. Nasa threshold lang siya na nagiging anti-inflammatory po siya sa ating katawan.
0: The more kasi, Doc Ron, na mas sensitive yung mga receptors ng ating cells, mga insulin receptor, mas madaling makaka-attach yung insulin dun sa mga cellular natin.
1: Yes.
0: Alam naman natin yung trabaho, main functions ng insulin is to open up the door na papasukan ng mga glucose para maging energy siya sa ating pong mga cellular at magamit ng pangangatawan natin. So, isa yun sa napakalaking trabaho, Doc Ron, or tungkulin ng mga Santons po na ito. Maliban dun sa directly na tinutulungan yung katawan natin para mapabawasan or mapapaba yung inflammation sa katawan natin. Kasi itong mga inflammations na ito, Doc Ron, ito yung madalas na dahilan ng mga degenerative diseases. Ano ba yung mga degenerative diseases na yan? Hypertension, diabetes,
1: heart disease, cancer,
0: at iba pang mga ano, pagtubo ng mga tumor sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Alam niyo ba yung cytotoxic at yung gamma mangosteen, no? Sa yung cytotoxic properties ng gamma mangosteen sa mga tumors at saka mga sa mga cancer cells ng atin pong pangangatawan is very potent, mga kaibigan. No? Napakalaki ng ano niya. Napakalaki ng kinukontribute niya para doon sa pagpigil ng paglaki at pagtubo. Lalo tigit, Doc Ron, yung pagdami. Yung tinatawag na metastasis. Ng cancer cells sa ating pong pangatawan. Why is that, Doc Ron? Bakit ba, paano nangyayari yun, ibig sabihin?
1: As a basic, sa basic biology, ang pinaka-powerhouse ng cells is mitochondria. Doon nagsisimula yon. Ngayon, kapag kayong mitochondria is hindi siya nagiging ano, hindi siya, meron siyang environment na hindi siya mabubuhay, nasisira yung mitochondria. And kapag ka sa good cells, it is a bad thing.
0: Yes,
1: pero doon sa cancer cells, if the mitochondria has no environment to to reproduce and at the same time to multiply, that is a good thing. Ang target ngayon ng gamma or alpha mangosteen, ang target ng alpha mangosteen, it is cytotoxic sa intrinsic mitochondrial pathway. So ang ginagawa niya, he makes the environment ng ano, ng mga unhealthy cells, especially yung tumor and cancer cells, na hindi siya mabubuhay. Yung tinatawag natin na cell death or apoptosis.
0: Yes.
1: So nagiging toxic siya doon sa mitochondria ng mga tinatawag natin na cancer cells. Ang ginagawa niya, it activates ng surface ng death receptors na binabypass yung intracellular survival signaling. O ibig sabihin, ang pinaka-term yun is pinipigilan niya na mabubuhay yung mitochondria ng cells para hindi na siya makapag-reproduce, mag-multiply. And also ginagawa niya is ginugutom or ini-starve, of course, kapag wala siyang source, kasi ang pinipigilan niya is sinatawag natin angiogenesis. Kapag ka meron kasing ibig sabihin ng angiogenesis is yung ano yon, yung mga cells is nagpo-produce siya ng sarili niyang ugat na uma-attach doon sa mga cells. Kapag ka meron siyang ano, may mga ugat siya, of course, kumukuha siya ng mga sustansya mula doon sa mga sa ating kinakain. Ngayon, pagka hindi nagkaroon ng angiogenesis o pagtubo ng mga ugat doon sa tumor, of course, wala siyang source of food. The natural thing kapag ka walang source of food is starvation o yung tinatawag natin na apoptosis or cell death. Kaya ang nangyari is nagkakaroon ng cellular starvation and metabolic failure yung mga tinatawag natin yung mga cancer cells. And that is the reason why masabi, tatlong buwan akong nag-inom ng ano, mga testimony, tatlong buwan uminom, dalawang buwan uminom ng Santon Plus Gold. Hindi naman agad nawala, yung iba is lumambot, yung iba is lumiit, hindi na katulad na kasing dati, yung iba is hindi na kasing sakit. Yung iba, totally, na nung bumalik sila, na nawala na yung sometimes it surprises the doctor, but it is not ano ha, it is not yung tinatawag natin na pampalit dun sa chemotherapy.
0: Yes,
1: if you're advised to be on chemotherapy, you need to take that. At ang kagandahan nitong Santons, sa Santon Plus, yung pharma grade na Santon Plus natin, Santon Plus Herbal Capsule, is synergistic siya ng effect doon sa tinatawag natin sa chemotherapy. So it provides nutrition doon. Alam naman natin ang chemotherapy, Doc L, na walang pinipili lahat ng cells. And that is why kung minsan nagkakaroon ng nawawala ng gana, pumapait yung tila. And nawawala yung mga essential na mga nutrients, depletion ng nutrients sa ating katawan. So it gives our cell another boost. If you're undergoing chemotherapy, it boosts your immune system. It boosts, kasi ang immune system lang natin ang kaya. pili na, oh, eto yung kalaban ko, eto yung hindi. Kapag na-boost yung immune system natin, is, of course, napipili niya yung dapat patayin, especially yung cancer cells. And at the same time, it provides nutrition doon sa mga cells ng ating katawan. That is the reason why it has synergistic effect. If you're undergoing chemotherapy, you can take Santon plus herbal capsule together with your chemotherapy.
0: Yun ang kagandahan doon. Isa pa sa mga functions niya, Dr. Ron, is yung tinatawag na autophagy sa ating pangatawan. Ano? Bukod dun sa cell starvation ng mga hindi kaaya-aya ng mga cellula sa ating pangatawan, kasi bukod dun sa mga ano, bukod sa mga cancer cells, meron pang ibang mga cellula din, yung mga defective cells
1: o,
0: sa ating pangatawan, which is kinakailangan sila na ma-breakdown na, or meron tinatawag na autophagy sa ating pangatawan. Yung autophagy is ginagawa ng ano eh, ginagawa ng katawan natin, nire-recycle niya yung mga cellula. For example, meron pa ang pwedeng magamit dun sa cellula na yun. Kinukuhanin yun ng katawan natin, and then to produce another healthy cell sa ating pangatawan. Ganun ka ganda yung katawan natin. Ganun ka wonderful nga, 'di ba? Yung pagkakagawa ng ating pangatawan. Ngayon, pagka itong autophagy na ito, Doc Ron, hindi nangyayari ng husto. Bumibigat na bumibigat yung sistema natin. Imagine, napakaraming mga defective cells sa iyong pangatawan, maliban na lang, maliban pa dun sa mga cancer cells sa katawan mo. Eh ano nang mangyayari sa sistema ng kalusugan po natin? Di bagat sobrang dami ng inaasikaso, inatupag ng ating pangatawan to repair, to rebuild, to dispose, ano? At hindi pa nangyayari yung autophagy sa katawan natin, mas lalong bumibigat
1: ngayon. Mas maraming waste material na naka-imbak. Parang katulad lang yan ba? Pagka parang yung nangyayari sa Davao, pinagbawalan ka na ano, magtapon ng basura, doon sa tapunan ng basura. What will happen to the environment? It causes toxicity sa environment. But then, our body, yung as na-mention ni, ni Doc Ellen, that our body was able to gather up. Pag na-switch yung autophagy, you're collecting agent ng ating katawan doon sa ano, doon sa pagtanggal ng mga unnecessary cells, yung mga rogue cells, yung mga dead cells sa ating katawan. Dead cells is not that much, pero nagiging toxic din siya sa ating katawan. But kapag nagkaroon ng switch ng autophagy, in which is yung santones ay nagkakaroon ng ito yung nutrition, kasi dalawang switch, dalawang switch ang meron sa ano, sa autophagy. Switch is yung fasting and also nutritional autophagy. Dito naman dumadaan o nagiging ano, ito naman yung function, autophagic function ng santones. Bibihira lang sa ano, bibihira lang sa mga yung tinatawag natin na bioactive isolates na meron sa mga pagkain na nagkukos ng autophagic function sa ating katawan. So kakainin niya yun. Pagkatapos niyang kainin, of course, tinatapon, it becomes waste in our body, it becomes metabolites sa ating katawan. And that is the reason why, of course, nagkakaroon na ng room, ng environment to thrive yung mga bagong cells.
0: Para sa panibago na.
1: Panibagong cells ng ating katawan.
0: Ayun yung kagandahan dun. Biruin mo, dapat sana na yung mga bagong cellula yung uokupa dun sa mga nawala na ng mga defective cells. Eh kung mayatili yung mga defective cells na yun sa katawan mo, imagine kung anong itsura ng pangatawan mo, di ba? Kaya iba, makikita mo na yung tinatawag nila, no, tinataguran nila na parang walking dead daw.
1: Walking kasi, dead, mga zombie cells.
0: Parang zombie na eh. Kahit na yung itsura mismo talaga, yung aura, yung panglabas na itsura, makikita mo. Talagang,
1: very ugly.
0: Hindi talaga kaaya-aya, mga kaibigan. Doon pa lang, mapapasabi ka na talaga na hindi maganda yung kondisyon ng isang tao dahil doon nga sa mga cellula na yon na dapat sana nadidispose na ng ating pangatawan, ngunit tumatagal pa sa katawan natin. Kaya nga maganda itong autophagy na ito, Doc Ron, ano? Kaya nga, di ba, ito ay nanalo ng Nobel Prize. Nobel Prize, ano? Yung writer niyan, sino ngayon?
1: Dr. Yoshinori Ozomi. Noong 1996, noong madiscovery yung tinatawag natin na autophagy ng ating katawan.
0: Kaya, kung ito lang, Doc Ron, maiyan natin,
1: Ma-switch on
0: ma-switch
1: palagi.
0: Ma-switch on natin. Mm-hmm. Ito nang maayos. Itong autophagy na ito. Napakaganda ng
1: kalimitan. Hindi na si switch yun. Naka-turn off ito. Yeah. Kasi siyam na beses mo naman kumain sa isang araw.
0: Oh. Eh, paano yun? Ano? Uh-huh. Walang nangyayari na ano na autophagy sa ating pangangatawan. Kundi ano, puro imbak na lang. Puro pag-imbak na lang.
1: Uh-huh. Tapos wala pang nutritional switch ng autophagy. Kaya mapapansin ninyo yung mga... Subukan nyo lang. Ito lang sasabihin talaga natin. It is not something worth trying. Walang mawawala po sa inyo. It is inexpensive. Magkano? 14 pesos per capsule. Isang capsule at tatlong beses sa isang araw. That is, kung kumpara ninyo doon sa mga yung iba, pwede doon sa mga hindi na ninigarilyo at saka doon sa umiinom, napakamurang investment po yan para po sa inyong katawan. Ay, naisip kasi kalimitan, Doc L, kapag something good, expenses na naman yan.
0: Yun nga, expenses. Kapag ganun ang, kapag ganun yung mindset natin, yes. Napakahirap nga naman talaga. Uh-huh. Pero kung iisipin natin na investment
1: ito.
0: Kumbaga, priority. Uh-huh. Priority ito kasi kalusugan mo na yung pinag-uusapan dyan mabilis lang natin magagawa, mga kaibigan. Ano? O kaya yun. Ito, Doc Ron, meron nagtanong bago tayo mag-break. Uh-huh. Meron nagtanong, 1 hour ba before meal iinumin ang Santone Plus Herbal Capsule?
1: You can take it 1 hour before meal or after meal. Ang absorption rate talaga kasi ng whether may laman yung tiyan mo, wala, is napakaganda. Ang kagandahan lang kapag after meal, let's say for example, if you have diabetes, it inhibits enzymatic metabolism ng mga starch sa ating katawan para hindi siya agad mag-surge doon sa tinatawag natin sa ating bloodstream para hindi tumaas yung blood sugar level. Yun ang benepisyo naman ang kapag after meal. Mm-hmm. Pero before meal or after meal is you can take it whether before meal or after meal. Mm-hmm. Yeah. Walang problema po yan. Sa mga may upset stomach, it does not, ewan ko lang sa akin kasi wala kasing upset stomach. Kalimitan, ang pinagsasabay ko itong Santone Plus, vitamin C at saka premium D3 before meal. Kung minsan nakakalimutan ng mag-almusal, which is something good na din na kung minsan nakakalimot mag-almusal para hindi palaging puno yung mga selula sa ating katawan. And it does not give you any effect. I don't know doon sa iba, if you have an upset stomach, try nyo lang, subukan nyo lang. Kapag hindi, pagka okay po sa inyo na empty stomach, then do it with an empty stomach. It could be better kasi wala siyang interference. Mm-hmm. Pero pag may diabetes, the best po talaga na meron or metabolic problem or metabolic syndrome kayo, take it after meal, one hour after meal.
0: Pagkatapos kumain isang oras, yan, sakto na yan, sasabay yan sa absorption process ng inyo po ng pangangatawan, mga kaibigan. Kaya sa mga gusto makabay ilang Santone Plus Herbal Capsule natin, puntahan po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilhin para po makaiwas sa mga counterfeit, makaiwas po sa mga peke dahil marami na nagsilabasan ngayon yan. Mm-hmm. At mahirap na ma-compromise ang ating pong kalusugan dun sa mga inumin po ninyo ng mga suplemento na iyon. Okay? Para Dok Ron, pansamantala muna tayo papaalam sa ating pong isang himpilan. Baka may pahabol ka pa mensahe.
1: Ayan po mga ka-wellness, don't forget to have a tinatawag natin healthy lifestyle. Of course, you need to take care of your body, especially dun sa mga nakikinig natin ng mga night shift. Have a good sleep and at the same time kumain ng tama. Have a good choice of food. And at the same time, take it with you. Make it an investment to your body. One capsule 3 times a day ng Santone Plus Herbal Capsule. Ay napakagandang investment po yan para sa inyong kalusugan. Makaiwas pagkakaroon ng tumor and inflammation.

0: mahalagang aral, ang tunay na sikreto na kalusugan ang nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas makabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.
2: XFM.
3: FM.
4: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, excited!

0: exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang

0: pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM Time, 6:06 ng umaga. Oras, atin sa atin ang Uno Plus, numero unong alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga headlines. Mga nasunugan sa Barangay Masipag, ihiling na magkaroon ng daan na kasya ang four-wheel. Sakali man, napayagan na silang bumalik at magtayo ng bahay. Headlines.
3: Gusto namin naman lahat namin yun dito po yung ganun para may space din talaga po.
4: 4.2 million danyos sa sunog sa Barangay Masipag. Electrical ang isa sa tinitingnan ang gulo.
5: Nag-estimate po yung ating investigation team ng more or less 4.2 million.
6: Uy, malaki ah.
2: Lithium batteries, mas mahirap papulahin kapag nasunog ayon sa BEP.
5: Maapoy po yan sir, once na nag-start siya mag-apoy, dere-derecho yung apoy. Hanggang hindi siya naubos.
4: Anti-squatting unit itinuloy ang demolisyon sa mga extension na itinayo sa temporary shelter sa Barangay San Pedro.
7: Kung sa akin sila makiusap, wala ho tayong kakayanan para ihinto.
2: Bagong silang residents na nasa temporary shelter sa Barangay San Pedro, may relokasyon na ayon sa kapitan. Ang problema, hindi pa umano ayos ang kalsada sa lilipatan sa Barangay Mangingisda.
8: Kasi yun nga na tinatanong ko din, bakit napakabago naman yata ng ano? Matagal na kami, mga sulat kami, mga ano na kami, mga resolusyon na kami dyan.
4: CCTV review, walang nakitang pagpapakita ng maselang bahagi sa minor de edad na nagrereklamo.
9: Wala naman pong ganung nangyari na paglalabas ng ari kung ano pa man.
2: Sa balitang nasyonal, 104,000 na pamilya apektado ng matinding El Niño sa bansa.
4: Balita naman sa Bayong Dagat, polis gumamit ng tear gas para itaboy ang mga protesters sa France.
2: Sa balitang sports, DJ Okovic tinanghal na kampiyon sa China Open.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Huwebes, ikawalo sa buwan po ng Oktubre taong 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasubayan po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Mga katropa, dako na tayo sa mga balitang inaabangan ngayong araw.
1: Express Balita sa umaga.
2: Ubihiling ho ng mas maayos at maluwag na daan ng mga nasunugan sa Barangay Masipag, Puerto Princesa City, sakaling payagan silang bumalik at magtayong muli ng bahay sa lugar. Ayon sa ilang nasunugan, mahalaga ang daan kaya hiling nila na four wheels vehicle ang komersya, lalo na para mas mabilis na makapasok ang mga sasakyan sakaling magkaroon muli ng emergency. Samantala, nakatanggap na ng ayuda mula sa CSWD ang 52 pamilyang na apektuhan ng sunog. Mayroong 3,000 na natangga para ho sa sharer at renter, 5,000 naman sa partially damaged at 10,000 pesos naman sa totally damaged. Gagamitin nila ang ayuda bilang panimula sa pagbili ng materials para sa pansamantalang matutuluyan. Express
3: Balita sa Umaga. Bago yan, bago po makaanong kung sakaling makatayo man agad po. Bago yan, please.
2: Sana makaano, magkasundo na kahit na ano ma'am, mga ilang di pa lang na po pwede makapasok yung four wheels. Di naman buong yung pinakagitna.
3: Basta namin naman lahat namin yung dito po yung ganun para may space din talaga po.
2: Yan.
4: Hindi ba po pwedeng, hindi pwedeng kausapin yung may-ari, bilihin nyo na lang yung ano, yung lupa, hulug-hulugan?
3: Ay, wala po kaming ano pa, masasabi sa ganyan. Kasi yung pa rin po, yung ano na, yung monthly pa rin kami nagbabayad.
4: Oh, renta lang, no? Renta?
3: Yes, yes po. Express
2: Balita sa Umaga. Tinig ho ng nasunugan dyan po sa Barangay Masipag. Yan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inumpo ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Patuloy na inimbestigahan ng City Fire Department sa malaking sunog sa Barangay Masipag, Puerto Princesa City na nagdulot ng tinatayang 4.2 million pesos na danyos. Ayon kay SFO1 Paolo Lumanang, tagapagsalita ng City Fire, hindi pa inalis ang gulo na elektrikal, partikular ang saksakan ng air conditioning unit na posibleng pinagmula ng apoy. Samantala, ipinaliwanag ng Bureau of Fire Protection na maaaring maantala kanilang pag-responde kapag nahuli ang pagtawag sa kanilang tanggapan. Nahirapan din ang mga responder na makapasok dahil sa masisikip na daan. Wala rin naman ang ladder truck ang Puerto Princesa City na malaking tulong sana sa pag-responde sa malalaking sunog.
5: Base sa initial assessment ng ating investigation at nakabase rin po ito sa standard operating procedure ng DFP, nag-estimate po yung ating investigation team ng more or less 4.2 million.
6: Uy, laki ah. Lahat-lahat na yan, 4.2 million. Sa lahat ng mga bahay ngayon, baka lumaki pa.
5: Pwede pang lumaki, sir.
6: Ayun, sige. Ngayong buwan, September, wala tayong ganitong kalaki, no? Mga grass fire lang, ano? Ito, October, wala, ito yung
5: Ang last, yes, sir. Ang last na malaki natin, sir, is August 15, kung hindi po ako nagramli, doon sa Bangkaw-Bangkaw, sir.
6: Bangkaw-Bangkaw.
4: Yan po ang atinig ni SFO1 Paolo Lumanang, tagapagsalita ng City Fire Department. At yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Joy, walang ladder truck.
2: Wala.
4: Ito na yung sinasabi natin, Joy. Malaki sana yung marutulong doon sa pag-responde kung mayroong ganon.
2: Fire truck na mayroong nakagad katulad sa Davao.
4: Sa Davao. Kasi nga walang madaanan . Masikip yung daan .
2: Modelong fire truck yun.
4: Ngayon may nagsisilabasan yung fire truck na ano?
2: BBM.
4: Rakal. BB fire truck.
2: Ano yun? Fire tricycle.
4: Para nakakahiyaan.
2: Truck, tricycle. Pwede siguro yon ganito. Okay, mamigay sa mga barangay ng ganon, pero dapat merong karing maipakita na halimbawa merong yun yung ano, mga modelong fire truck.
4: Fire truck, diba?
2: Sabayan mo talaga yun. Pero kung ito lang, tricycle lang ipapakita mo, wala, kakantsawan ka talaga. BBM, ganun ang mangyayari niyan.
4: Ganun talaga. Oo, ito. Pero mo siguro pagtulong-tulungan ito ng ating city government, yung ladder truck, ha? At inaamin din talaga ng ano, isa lang yung fire truck nila.
2: Kano ba yun? 100 million?
4: Mahal yun, Choy. Mahal talaga yun . Pero pwede namang ano yan . Pwede namang i-loan yan . Nakakapag-loan nga tayo pampagawa ng mga gusali na hindi minsan . Nagkakaroon pa ng question, di ba? So ito, pagtuunan, mag-invest tayo dito kasi ang dami na natin, ano, Choy. At yung hindi natin hinihingi, pero marami na tayong marataas na building. Anong gagawin mo dyan?
2: Di ba, napagawa nga natin yung, ano, yung Plaza Cuartel. Hindi naman urgent yun, di ba? Nakailangan.
4: Kaya nga.
2: Yung dito sa Maybalayong, yung ano yun, yung ano? Yung zipline.
4: Zipline.
2: Yun, di naman natin masyadong kailangan. Kaya pero ito, kailangan natin ito. Gawa ng isa lang ang fire truck na gumagana dyan po sa BFP Puerto Princesa.
4: Hindi lang isang gumagana. Isa lang talaga.
2: Isa lang
4: kahit ang gumagana. Kahit wala eh. Isa lang talaga yung fire truck nila. Hindi pa ladder truck. Yun, ay, may mga high-rise building na tayo sa Puerto Princesa. Paano yun? Kung masunog yung nasa 10th floor, nasa... paano gagawin mo? Dito ka lang sa baba, magkano ka?
2: Buti na lang may mga backup na pwedeng tumulong sa kanila. Sa oras ng ganito, mayroon pong mga sunog. Diba?
4: Yung fire truck ng, ano, ng Bureau of Corrections, ang ganda. Laki pa.
2: Yung sa airport, grabe. Laki rin nun.
4: Ganda rin, diba?
2: Oo, mga modelo yun.
4: Pero yung ladder truck talaga yung kailangan natin dito sa Puerto Princesa. Sana sasabihin ng city government, oo nga, hindi namin ano yun eh, dapat ano yun eh, DILG yan sa BFP. Pero kayo na rin gumawa ng paraan, pukpukin yung ano doon.
2: Tsaka nag-invest na rin naman tayo sa lorry truck, di ba? Ang daming lorry truck natin.
4: Track.
2: Ilan yan? Mga nasa lima? Mahigit pa?
4: Mga ganon. Pero diba? Wala. Hindi talaga kakayanin. Patulad nun. Oh, dami nating may mga nagtulong-tulong na dun. Pero kasi nga, walang daanan eh. Ang pag-asa mo, umakyat sa bubong, di ba? Pero kung may ano ka, ladder truck ka.
2: Kahit walang daan. Oo. Kahit na makitid sa baba, pagka mayroong ladder truck, madali na maapula yung apoy.
4: Kaya.
2: Pero yung pong mga residente ay hihiling ho doon sa may-ari ng lupa na magkaroon ng spasyo yung bungkas siya, yung four wheels. Hanggang gitna lang naman para pag nasa gitna, magkaroon man uli ng sunog, kasi pang-apat na nila yan, Choy, dyan sa barangay Masipag. Kung magkaroon man muli ng sunog, mas makakapasok na mabilis yung pong fire truck.
4: Yun, so maliliit ang lote nila. Medyo liliit.
2: Ano, uurong sila. Urong. Mag-adjust na lang yung mga bahay.
4: Siguro
2: hanggang sa makakuha ng mga 5 metro.
4: Yung kalsada nila, tagawin ng tagusan yung makakaikot yung ano ba?
2: Yan,
4: makakaikot yung fire truck. Mahirap naman pag isang gano'n lang, hindi na makabaking. Pero kung yung tagusan na lang gano'n, may paikot na gano'n.
2: Oo, dikit-dikit na talaga yung bahay niyan. Tanggalin na yun kasi meron silang mga daan dun, may mga daan sila doon pero motor lang ang pwede.
4: Kahit na yung BBM fire truck ngayon, hindi kasi sa doon.
2: Hindi ka siya, tricycle, hindi ka kasi, motor lang ang pwede. So sana bago kayo makalipat doon, magkasunduho kayo sa mga nasunugan na iurong yung po mga bahay ninyo. Dikit-dikit na rin naman eh, mas lalo pang idikit para magkaroon na ho kayo ng kalsada sa gitna.
4: Yun.
2: Diba? So sa ngayon, nasa 4.2 million pesos ang danyos po, pwede pang tumaas yan. Depende doon po sa mga idedeklara ng mga nasunugan.
4: Ang malaking tanong lang, papayag ba ang may-ari?
2: Yan ang tanong doon, papayag. Kasi sila lupa lang ang kanilang binabayaran, renta. Siya nga pala, pasalamatan lang natin dahil marami na ho yung pong mga nag-donate.
4: Kaya nga.
2: Dito po sa XFM. Maraming salamat kay Luigi Fernandez. Ito yung pinakahuli kagabi, kahapon pala. Luigi Fernandez ng Barangay Siksikan, Choy, kabarangay mo.
4: O ba? O kaya nga.
2: Michael Padrosa. Maraming salamat. Residente ng Barangay San Manuel. Team Gili. Alam mo yung Team Gili? Yung dyan sa may San Jose?
4: Yung electric
2: vehicle ba yan?
4: Yan.
2: Sa kanila yan. Si Team Gili ay nagpaabot din po ng tulong. JP Lopez. Yan. Maraming salamat ha kay Evelyn Gerardino. Marami pong salamat. Yan po ay residente pa rin ng Barangay Siksikan. Maraming mga taga-Siksikan ha.
4: Thank you very much ha.
2: Ma'am Laika Joy de la Cruz. Ito, maraming salamat sa kanya. Mga bago ito kasi ano to eh, online seller ito. Mga jeans, mga pantalon. Yung kanya pong ipapamigay dito po sa mga nasunugan. Mga bago yan. Tapos kay Romel Bernas, ito yung unang nagbigay, thank you. Kay RJ Sapra, maraming salamat, residente ng Barangay San Miguel. Kay Tay Alonso Santino, merong cash at mga used clothes, taga-bangkaw-bangkaw yan. Kay Jamilia Nuhay, maraming salamat. Kay Renz Nakase, maraming salamat. Kay John Loins Bunka, maraming salamat. At kay Julius Ubay ng Tandikan Riders, marami pong salamat.
4: Salamat po sa patuloy pong nagbibigay at magbibigay pa ng tulong sa ating mga kababayan.
2: Bago mag-Biyernes ha, ngayon to, Huwebes, di ba? So hanggang hapon, mamaya, kasi bukas, schedule na po ito, dadalhin na po yan doon.
10: Express Balita sa Umaga.
2: 6:22 ng umaga. sa ating pang mga balita. Mas mahirap po manong apulahin ang apoy na nagmumula sa lithium batteries dahil sa tuloy-tuloy ang pag-spark at pag-apoy nito kapag nagsimula ng uminit. Ayon kay SFO1 Paolo Lumanang, tagapagsalita ng City Fire Department, hindi basta-basta na mamatay sa tubig ang apoy mula sa lithium batteries. Kaya mas nagiging hamon ito sa mga bumbero. Paalala ng BFP, dapat maging maingat sa paggamit po at pag-charge ng mga kagamitang ginagamit ay lithium batteries upang maiwasan ang sunog. Express
5: Balita sa Umaga. Lahat sila, sir, ay
6: highly, highly, highly.
5: Ang mahirap lang patayin, sir, is yung lithium battery, sir.
6: Lithium battery. Ano ba yung lithium battery?
5: Apo.
6: Ano ba yan?
5: Kasi yan, sir, yung mga ginagamit na yung klase ng battery na once na nag-start umapoy, hindi po kayang patayin yan ng tubig lang.
6: Okay. So, pero hindi siya sumasabog? Maapoy lang? Lithium?
5: Umapoy po yan, sir. Once na nag-start siya mag-apoy, dere-derecho yung apoy. Hanggat hindi siya naubos.
6: Pero wala siyang big blast. Yung ibig sabihin, pag apoy, sabog. Walang ganun, di ba? Lithium yung lithium.
5: Nick, wala po, sir.
6: Pwede siyang umapoy. Umapoy siya, pero may katabi siyang mga ammonium nitrate o katabi siyang mga unleaded gasoline. Yan, pwede. Yan, pwede. Di ba? Sasabog. O, sige. Okay.
5: Pwede po, sir. Pwede po. Sige. Sasabog po.
2: Ang tinig ho ni SFO1 Paolo Lumanang, tagapagsalita ng BFP Puerto Princesa. Express. Ayan, eksperto ito, yung nagsasalita ha.
4: Nare-research ko nga dito kung ano tong lithium paano nito. Ano pala ito, Choy? Rechargeable energy storage device that uses lithium ions moving between anode and cathode to power electronics. Medyo technical, mahirap itindihin.
2: Eksperto na ho'y nagsalita ha, doon ho sa nag-iimbestiga doon po sa MV Junaster. Aba, ang lithium pala walang pagsabog, pero mahirap talagang patayin yung apoy kasi kumakalat siya. Hindi lang basta tubig ang kailangan. Bagay din naman talaga na apulay yung apoy doon sa MV Junaster, tuloy-tuloy naman yun. Pero ang nagsabi ha na eksperto ito na walang pagsabog, yung lithium talagang apoy, spark.
4: Pag nanuhan ng dagat pala, pag nanuhan ng dagat yun eh.
2: Yan ha. Paano yun? Lihis doon sa pinapalabas sa investigasyon. Merong pagsabog doon, malakas na pagsabog ang narinig po ng mga sakay doon at survivor tapos bago kumalat. Ano yun?
4: Yun, tanong.
2: Ano yun?
4: Hanggang ngayon na mahiwaga pa rin.
2: Isama nyo naman sa investigasyon ninyo doon sa MV Junaster yung pagsabog ng ng blasting materials, yung pampasabog. Baka pwedeng isama nyo lang.
4: Sabi nila, tinitingnan naman daw lahat ng angulo.
2: Banggitin nila, di ba? Yung kasama sa tinitingnan namin ang blasting materials yan. Kaya ninyo?
4: Hindi kaya eh.
2: Kaya nyong banggain yun, yung may-ari nun? Bihira o.
4: Tatlong litra lang ba yung sabi, tatlong litra lang yung apelyido ron.
2: Apelyido, wala, hindi kinakaya ng Philippine Coast Guard, ng Bureau of Fire. Yung tungkol doon ha, sa investigasyon, hindi kaya. Lithium lang, wala yun. Pag-spark man lang yun, hindi man pagsabog. Paano yun? Yung mga, ibig sabi, nagsisinungaling yung mga survivor? Yung residente na nakatira doon sa isla, nagsisinungaling yun na nakarinig ng malakas na pagsabog?
4: Yun. Dapat, masama nila yun.
2: Dapat.
4: Pero bakit hanggang ngayon ayaw
2: ayaw isama.
4: Tapos nagtataka ko yung doon sa
2: dami kasi
4: sa
2: tatamaan, Choy, pag sinama nila yung blasting materials. Sapul yung kapitan, sapul yung atyensa, sapul din yung BFP,
4: sapul yung Coast Guard.
2: Coast Guard
4: kasi siyempre sila yung nagpayag na kung just in case.
2: Dami-dami sila pag sinama nila yung blasting materials. Sama-sama sila doon.
4: Kasi siyempre ang
2: marina ganun din, damay rin.
4: Ang magbibigay ng go signal na baka alis ang barko, 'di ba? Yung Coast Guard.
2: Coast Guard.
4: Tapos meron naman sila mga tao doon sa lobby.
2: Merong mga security officer.
4: Oo, 'di ba? Lahat ng
2: safety naglalayag officer ng barko ganun din.
4: Ang alam ko sa lahat ng naglalayag na barko, may sumasakay yung mga passenger. Merong Coast Guard na sumasama yan din.
2: Yung ano yan, Choy, ganito siya. Doon halimbawa na sasakay pa lang yan. yung Coast Guard, trabaho talaga nila yan.
10: I-check.
2: Oo, kaya lang natututok na sila doon sa passenger, pati sa dala ng passenger. Yung mga kargamento, yung mga cargo doon, na itutulak na nila doon sa Port Police.
10: Sa Port Police.
2: Oo, sila na yung nag-aasikaso. Kaya lang yung Port Police, lalo na doon sa Manila, tamad.
10: Yun lang.
2: Kailangan talagang bigyan mo bago kikilos. Parang robot ba?
10: Bigyan mo ng lithium.
2: Payat ito. O, di... kailangan talaga, ganun ang kalakaran doon sa Manila. Hanggang sa nakalusot ito.
10: Pero yung may-ari, ba't hindi mabanggit-banggit? Yun ang tataka doon din ako doon eh. Bakit hindi lumalabas yung sino yung may-ari?
2: Yung doon sa ano, yung sa dalawang wing van.
10: Oo, dalawang wing van. Bakit hindi mailabas-labas yung pangalan ng may-ari? Ano ba ang hiwaga sa pangalan na yan?
2: Miruin mo, Choy. Yung simpleng ano lang ha, bala sa airport pagka nahuli. Di ba? Kulong ka.
10: Kaya nga eh.
2: Oh. Ito hindi bala.
10: Oh.
2: Hindi isang granada.
10: Dami.
2: Truck ito. Oh. Pero wala man lang nakulong. Yung police hindi nakulong. Kaya yung driver hindi nakulong.
10: Maraming nagtatanong sa akin eh. Ay, sino bang may ari noon? Sabi ko, abangan nyo sa bullseye. Papangit kasi.
2: Nakadepende rin sila labas eh ng mga authority. Kung,
10: okay. Kasi sabi ko, walang sinasabi yung mga authority. Sige, abangan nyo na sa bullseye. Mali nyo, lumabas doon. Sino ba yung may-ari niyan? Bakit hindi talaga lumulutang? Bakit hindi mabanggit-banggit yung may-ari na yan?
2: 6:28 ng umaga.
10: Samantala, sa iba pang balita, ayan nyo na lang may-ari niyan. Itinuloy po ng City and Test Squatting Unit ang pagtanggal ng extension na itinayo po sa mga unit ng temporal shelter sa Pinera Road sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City sa isang clearing operations kahapon. Ayon kay Alex Hermoso ng City and Test Squatting Office, magpapatuloy pang clearing operation hanggat wala sila natanggap na utos na pansamantalang ipagpaliban ng demolisyon kasunod ng pakiusap ng mga residente apektado. Iginit ni Hermoso na implementing agency lamang ang Test Squatting Unit at ginagawa nito ang clearing operation kasunod sa umiira lakaw to sana. Patuloy namang hinihintay ng mga residente ang maiging tugon sa kanilang pakiusap sa city government na pansamantalang ihinto ang demolisyon. At kahapon nga ng tanghali, Choy, may naganap na pumunta si Punong Barangay Balakanta sa kay City Administrator Arnel Pedrosa at napagkasunduan nga yung mga bubong. Yung extension, pero bubong, hindi natatanggalin niya yung mga bubong para meron silang masilungan tuwing umulan or mainit. Yung mga nagbibenta naman, dapat movable. O maiiwan yung bubong lang pagka nagtinda sila doon, pagtapos ng tinda nila, alisin nila yung mga mesa nila. Yung mga permanent talaga, Choy, yung talaga tinanggal pa rin kahapon at ngayong araw tatanggalin pa rin. Express
7: Balita sa umaga. Marami-rami ito, hindi ko maano yung eksaktong numero, yung sa City Housing po, yung yung may alam ho dyan. Ang sa akin,
2: lahat ba? Lahat?
7: Lahat na nandito yung extension, wala pang TRO, wala pang temporary restraining order na ibaba sa akin. Itutuloy ho natin ito.
2: Walang ano, hindi ba sila po pwedeng makiusap na huwag mo na, baka po pwede, bigyan mo na kami ng mga kalahating buwan, isang buwan, walang ganon?
7: Ang pakiusap ho,
2: opo.
7: Kung sa akin sila makiusap, wala ho tayong kakayanan para ihinto.
10: Express Balita sa Umaga. Ito po ang dinig ni Alex Hermoso ng City and Test Squatting Office. At yan ang balita atin sa inyo ng Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Panlawan. Express
2: Balita sa Umaga. Natuloy pa rin pala.
10: Pero yung mga ano na lang, Choy, yung talagang halawa, yung kusina mo, talagang inano mo na yun, pinatibay mo na, may dingding na. Pero kung mubabo lang, Choy, walang problema. Yung kwarto, yung nagbubuha ka na ng kwarto doon. So yun. Pero yung bubong lang, Choy, yung bubong, ito, diba, may karinderya ka.
2: Okay.
10: May bubong. So hindi tinanggal yung bubong doon, yung mga paninda mo, pag naubos na yun, tanggalin mo na.
2: Yan, oh. Dahil lang nung maaga, merong mga natanggal nung maaga eh.
10: Oh, nung maaga, may natanggal talaga.
2: Nung tanghali, merong pagbabago, binigyan ho ng consideration ng city government yung pong mga merong bubong. Okay, papayagan. Dahil nga naman nakakatulong sa ulan init. Pero yung pong sa ilalim ng bubong, kung yan ay permanente, yun po yung tinatanggal. Pwede kayo maglagay ng upuan, ng mesa, panlatag ninyo sa inyo pong mga paninda. Pero pagkahapon, yung bang pwedeng tanggalin?
10: Tanggalin na.
2: Bagay, pwede nyo naman yung ibabad na dyan kasi wala naman yung, hindi naman lagi dyan yung ano. Pagka natapos itong demolition na itong clearing operation, hindi naman lagi-lagi na pupuntahan nila dyan eh. So, yun, basta yung ano lang, yung mesa na pwede nyong hakutin, upuan na pwede nyong hakutin.
10: Yun.
2: Para pagka-chinek na naman kayo dyan, ayan o, natatanggal naman.
10: Bumabula. Yung tent pala, Choy, yung tent?
2: Pwede yun, pwede.
10: Pwede pala yun?
2: Oh, yun.
10: Kaya lang, baka magkaroon ng tent doon lahat.
2: Mahal eh, mahal yun.
10: Mahal.
2: Mga 15,000 yung pinakababa, di ba?
10: Kaya nga eh.
2: Hindi, ano siya, hindi siya practical para sa mga residente doon. Oo, temporary lang. Samantala, nag-land din po ng relocation site na para sa mga residenteng apektado ng clearing operation sa temporary shelter sa Barangay Pinera Road. Ito po ang kinumpirma ni Kapitan Rene Balacanta ng Barangay Bagong Silang na napasugo din sa temporary shelter sa Barangay San Pedro kasunod na nagpapatuloy na pagtanggal sa mga extension ng mga shelter unit kahapon. Ayon kay Kapitan Balacanta, ang pangunahing problema na lamang ay ang paglalagay ho ng mga muhon bilang palatandaan ng mga kalsada sa relokasyon sa barangay Mangingista. Nabatid na ilan sa mga nakatira sa temporary shelter sa barangay San Pedro ay mga residente ng barangay Bagong Silang at barangay Pagkakaisa na pansamantagal na naninirahan doon. Matapos po ang nagdaang sunog noong pong 3 taon na ang nakalilipas.
11: Actually, may hindi na lang tubig doon eh.
2: Ang meron na.
11: Ang problema sa tubig ilaw na yan, ang importante, maglagyan na ng kalsada, malagyan ng mga muhon-muhon yun, para pag lumayan muhon na, i-execute na yung dolas, para paano na sila doon magtayo ng mga kubo-kubo nila doon, at least, nabigyan na sila ng relocation. Kasi itong time na ito ngayon, wala pa itong mga relocation eh. Ngayon, napaka-init kasi dito talaga, sir.
2: Kaya nga, kawawa naman ni mga barangay mo, 3 taon na. Ano bang update daw doon? Bakit hindi pa nalalagyan ng kalsada, pati ng moon?
11: Actually, yun nga na tinatanong ko din. Bakit napakabago naman yata ng ano? Matagal na kami, mga sulat kami, mga ano na kami dyan, mga resolution na kami dyan.
2: Express Balita Show. Tinig po ni dismayadong Kapitan Rene Balacanta ng Barangay Bagong Silang. Dismaya kasi, biroy mo, 3 taon na sila sa temporary shelter. Diyan, madali lang naman yun eh. Ngayong araw, papuntay mo lahat doon ng mga ano mo, ng backhoe, bulldozer. Magagawa mo yung ano,
10: kung
2: yung daan.
10: Kung nga, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan.
2: Kasi tubig kuryente, meron na. May linya na yan, pwede na pag-apang. Ang kailangan na lang nila, yung maayos na kalsada at muhon. Tapos drawlots na. Parang kaya man yung sa 1 linggo gawin. Sa 1 linggo, sige.
10: Kung may political will, ang gagawa niyan, ay kung wala ngang political will, wala naman yun eh. Kung gusto mo talagang gawin, gayang gawin naman talaga yan.
2: Dapat apurado. Apurahin yun.
10: Hindi bukas, kundi ngayon.
2: Yan. Matawin na kaagad para makalipat na po yung mga residente doon. Ayaw na nila. Maniwala ko kayo. Ayaw na nila sa temporary shelter. Grabe kaliit. Nakita ko kapon sa video mo.
10: Oh, grabe. Lupit. Ang init talaga.
2: Init tapos ang liit.
10: Ay kung 5 kayo, siyempre 3 taon na. Nagkaroon na kayo ng mga anak.
2: Saan sila natutulog? Doon lang din sa
10: Lang din.
2: Yung parang space sana sa balkon nila. Wala.
10: Wala. Walang space. Kaya nga nag-extension sila ng kwarto. O kaya ng kusina. Kasi kung
2: di nila gagawin, para silang sardinas.
10: Ito talaga, ang uto niya, temporary lang shelter yan eh. Temporary nga eh. Pansamantala. Kaya nga lang,
2: 3 taon na, Choy.
10: Tumagal na. So, ang ini-expect kasi natin dyan.
2: 3 months, sabi nila, titira kayo dyan ng 3 months to 6 months lang.
10: Yun lang, temporary lang eh. Kaya nga tinagap ng mga tao yan. Di ba? Kasi nga, pansamantala lang. Pansamantagal na pala.
2: Yan, Pero naniniwala ako na bibigyan na ito ng atensyon ng city government. Pwede yan. Kasi alam natin, mabilis yan yung city government, ha? Ayusin na natin yan. eh bigyan na ng ano na mag-assign na ng tao na
10: pala ko bigyan ng jacket yan.
2: Bigyan na mag-assign na ng tao na talagang puntahan na ngayong araw, puntahan na ngayon yung barangay bagong barangay mangingisda.
10: City engineering yan eh, city engineering yung ano eh, yung ano diyan eh. Hmm. Siguro makakatulong diyan si ano si Deputy Mayor Bong Amorau. Kasi sakop niya yung ano eh.
2: Sakop niya?
10: So ng mini city hall, yung mini city hall diyan, complete yung mga ano diyan, mga gamit eh, mga heavy equipments.
2: Diyan pala eh, may mga equipment na pala doon eh.
10: Oh,
2: Mayor Bong, baka po pwede na simulan na natin yan. Pabuldos na natin yung mga daanan dyan.
10: Patulong tayo. Tsaka matulungin naman talaga yan si Deputy Mayor Bong Amorau. Ha? Kung siya lang agad-agad yan ang gagawin yan eh.
2: Huwag kang papayagan sa buong isang buwan na Mayor Bong Amorau na ano ha, na walang development doon sa ano, sa relokasyon. Kahit na 100 meters lang, makita natin na mayroon ang ginagawang kalsada.
10: Request lang yan sa City Engineering's office. Sa yung pero talaga kakiros dapat diyan yung city housing.
2: Yung bang ano yung parang ikaw sa sarili mo madidismaya ka na ikaw ay pinapasahuran ng gobyerno tapos sa buong isang araw aray wala man tayo nagawa dito.
10: Wala, meron kasi kaming priority ng iba.
2: Yun lang. Pag may mga ganun.
10: Ayun lang talaga eh.
2: 6:38 ng umaga.
10: Samantala sa iba pa pong balita, agad na po inaksyonan ng pulisya ang sumbong na isang minor de edad na pinakitaan di umano ng masilang bagay na katawan sa Mendoza Park. Ayon kay Police Captain Virgilio Gomez ng Police Station 1, hindi nakita sa CCTV review ng WCPD ang sinasabing pagpapakita ng masilang bahagi ng katawan. Naaresto naman ang lalaki itinuro sa insidente na itatago natin sa pangalang si John Reco. Ayon kay Police Captain Virgilio, hindi pa matukoy kung saan nagmula ang pahayag ng bata hinggil sa insidente. Hindi naman umano magsasampan ng kaso ang magulang, ngunit binigyan umano ng panahon ng pamilya sakaling magbago ang kanilang desisyon.
9: Kung ganong nangyari na paglalabas ng ari, kung ano pa man.
2: Okay.
9: Yun po.
2: Wala sir. Hindi totoo yung sumbong ng bata na sabi pinakitaan siya ng ari ng pong lalaki?
9: Hindi po nakita sa CCTV yung pangyayari kasi inano po natin, pina-replay po natin sa ating WCPD. Wala naman po nakitang ganun.
2: Ayun.
9: And accordingly rin po, nandoon naman din po daw yung ano yung tatay ng bata.
2: Okay. Saan kaya galing yung ano na yon? Saan kaya galing yung kwento na yon na sabi pinakitaan siya ng ari ng lalaki?
9: Yun ang hindi ko po masasabi ka Gerald sa ngayon. Further investigation po natin para malaman po natin kung saan po nanggaling yung kwento ng bata.
10: Yan po ang tinig ni Police Captain Virgilio Gomez, ang hepe ng Police Station 1. Express
2: Balita sa Umaga. Meron kasing sumbong choy, kabataan, pumunta doon kay minor de edad dito.
10: Gusto lang, punong-puno na CCTV doon eh.
2: Oo. Magaganda yung CCTV ni Kapitan Adato, Henry Adato ng Barangay Model. So yun po yung talagang nagbigay linaw doon sa sumbong ng bata.
10: Hindi ko na natin pinangalanan yung tinurong suspect kasi nga hindi naman napatunayan.
2: Tsaka mismo
10: As of now.
2: Hawak ka ng PNP yun eh. Nandun sa PNP, binigyan pa ng oras na mag-isip yung pamilya kung magsasampa ng kaso o hindi. So hanggat nasa...
10: Ang problema doon, wala ebidensya eh.
2: Wala, ilan ba ito? 72 hours or 24 hours?
10: Pagkaganyan kasi, ilang oras lang, bagansya lang eh.
2: 24 hours lang, di ba?
10: Oo, 24 hours
2: pagkatapos
10: lang.
2: Pagkatapos noon, automatic, i-release na yun.
10: Kasi wala namang pinalakas.
2: Ng PS1.
10: Ang mahirap nito, wala sila kasing makuhang ebidensya, walang testigo din. Yun ang mahirap na sitwasyon. Kapag file ka ng kaso, baka hindi rin tanggapin ng piskal niya kasi wala kang ebidensya.
2: Pag ginamit mo, ebidensya yung CCTV ng barangay, hindi papabor yun sa'yo.
10: Oo, kasi...
2: Bilang complainant kasi...
10: Walang nakita eh.
2: Walang nakita sa pag-review ng barangay at ng PNP.
10: Yung, unless may testigo...
2: May pag-uusap, pag-aharap.
10: Unless may testigo, pero yung suspect, kagamitin niya naman yung CCTV ng barangay na ito, wala nga eh.
2: Ayun na eh.
10: Ano naman ang dahilan kaya ng bata? Bakit
2: nagsumbong? Pero nakita ho natin dito yung pong mabilis na pag-aksyon ng barangay ha ni Kapitan ng mga tanod, ni Kapitan Adato ng Barangay Model at yung pong pag-response din kaagad ng PNP. Mga police ng PS1.
12: Express! Balita sa umaga!
2: 6:41 ng umaga sa ating mga live report. Anim na po at apat na scholar ng provincial government pasado sa licensure examination bilang bagong nurse. Natropa mo sa balita, Alison Salvato.
13: Anim na po't apat na scholar ng pamalang panalwigan ng Palawan ang nakapasa sa August 2026 Nursing Licensure Examination o NLE. Batay sa inilabas na resulta nitong nakalipas sa September 18, kabilang ang mga bagong lisensyadong nurse sa ikasyam na batch ng mga scholar sa ilalim ng Yakap sa Edukasyon Scholarship Program ng pamalang panalwigan ang nakapasa. Nagtapos ang mga ito ng Bachelor of Science in Nursing sa Holy Trinity University at Palawan Polytechnic College Incorporated. Inaasahang magsisilbi naman ang mga ito o mga bagong nurse sa mga ospital na pinangangasiwaan ng pamalang panalawigan sa iba't ibang munisipyo sa Palawan. Layunin itong makatulong sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at pagtugon sa pangangailangan ng mga Palawenyo. Sa ilalim ng pamumuno nitong si Governor M. Roa Alvarez, patuloy namang isinusulong ng pamalang panalwigan ng mga programang pang-edukasyon at pagpapaunlad sa kabataan, kabilang ang Yakap sa Edukasyon Scholarship Program. Sa pamamagitan nito, nabibigyan din mo na ng pagkakataon ang mga kwalipikadong kabataan na makapagtapos ng pag-aaral at kalaunan ay makapaglingkod sa kanilang kapwa at komunidad. Yan ang balitang hati naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman si Katropang Alison Salvatus, XFM News.
10: Lalaking nag-illegal logging sa Soprano Espanyola, arestado ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Riel Garran.
14: Arestado kamakaila ng Soprano Espanyola Municipal Police Station ang isang lalaking nag-i-illegal logging sa Soprano Espanyola, Palawan, kung saan inaresto ang naturang lalaki dahil sa kasong paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705, habang may piyansa namang inilaan ang hukuman nang inanunso ang warrant of arrest na naghahalagang nasa 30,000 pesos, samantala sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang akusado para sa tamang disposisyon. Yan ang balita, atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
2: Maraming salamat, Ray Elgaran. Mga smuggled cigarettes na kumpiskado ng mga otoridad sa bayan ng Batarasa, suspect arestado. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
15: Arestado ang isang 24 years old na negosyante matapos ang ikinasang bypass operation ng Batarasa Municipal Police Station laban sa bintahan ng ilegal na sigarilyo dakong alas 9 ng gabi nitong October 6 taong kasalukuyan sa Sitio Punggupunggu, Barangay Buliluyan sa bayan ng Batarasa, Palawan. Naaresto ang suspect matapos sa manong bintahan ng isang master case ng New Virgin na naglalaman ng 47 rims ng Mabis Premium Virginia Blend Menthol Cigarettes ng isang police agent sa lagang 15,000 pesos. Kasunod ng transaksyon na recover pa sa suspect ang karagdagang 10 master case ng Asrock King Folter na naglalaman ng 50 rims na tinatayang nagkakahalaga naman ng 150,000 pesos. Umabot naman sa 165,000 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo. Ayon sa PNP, ang mga nakumpiskang produkto ay walang kaukulang graphic health warnings at walang legal na dokumento. Dinala ang suspect at ang mga ebidensya sa Batarasa sa MPS para sa karampatang dokumentasyon at investigasyon, habang nagkikipaugnayan pa ang PNP sa iba pang ahensya ng gobyerno upang balipikahin ang pinagmulan ng produkto. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
10: So may nagtatanong yung mga isda na gamit na huli sa dynamite fishing, pag nahuli binibigay sa mga sa city jail, di ba?
2: Mm-hmm.
10: Yung itong mga sigarilyo daw, pag nahuli pwede daw ba ibigay sa city jail?
2: Wala eh, sinusunog siya.
10: Sinusunog ba?
2: Oo. Naka-schedule ho yan doon sa ano sa Bureau of Customs. Minsan dinadala doon po sa main nila at doon po naka-schedule na sunugin.
10: Ayan. Sayang daw kasi.
2: Sayang ano?
10: Bawal yan, bawal, bawal, bawal sa mga pitan.
2: Pero ano, yung mga tao, makukulit sa Facebook, sabi nila, ano raw, pagkatapos na mahuli, paldo na naman daw yung mga pulis, binibenta na naman daw.
10: Totoo ba yan?
2: Wala man lang yan mapunta sa pulis kasi nakadokumento yan. Bago ako, hindi rin ako magpayag na kunin ng pulis yan, ako testigo eh.
10: Mm-hmm.
2: Kailangan ma-turn over talaga doon sa Bureau of Customs.
10: Ayos. Pero ilan yung dinideclare?
2: Basta maabutan ko. Basta maabutan lahat maabutan ko, sigurado yan.
10: Basta yung pagdating mo, yun, sigurado yun.
2: Sigurado yan.
10: Yung nung wala ka pa, yun ang hindi mo alam.
2: May isa kasi nabibili, alam ko yan. Tapos yung dyan sa may Los Biminda, di ba? Yung isa nabili. Pagkatapos yung 17 na nandoon sa ano loob ng gubat, ay sus, lahat yun, deklarado yun.
10: Yung sa Los Biminda, ha? Yung... hindi lang nagreklamo, may unang hinuli. Bago yung operasyon ninyo, gabi may kinuha.
2: Nako.
10: Nabugbog pa.
2: Yan, pagka walang testigo yan na mahirap. Kailangan may mga witness talaga yung mga operasyon.
10: Gusto sanang magreklamo nun eh. Nakasalang natakot na yung ano eh.
2: Huwag kayo matakot. Magreklamo ho kayo. Magsalita ho kayo kung ganun. Itareklamo ko sino yung nabugbog.
10: Kaya ngayon. Na-identify naman daw niya pero wag na lang daw.
2: Wag na lang daw.
10: Mapaitan ko sana sa yun, Chuy eh.
2: Oh, sayang yun ah.
10: Kaya ngayon. So ito ha, malinaw ha. Hindi sa iyo hindi pwede i-donate. Sinusunog yan. Alam mo, mga sunog baga kayo talaga.
2: Pagka sinunog doon, pwede palibot kayo doon.
10: Yun. Samantala, si Diara Remo nakalerto sa puling pagtaas ng bilang ng grass fire dahil sa Super El Nino. Katropa mo sa balita, Girly Kadasho!
16: Nakaalerto ang CDRRMO ng Puerto Princesa sa posibleng pagdami o pagtaas ng bilang ng grass fire dahil sa matinding init na dulot ng Super El Nino. Posible umano na mula sa karaniwang 3 insidente kada araw ay maaaring mas dumami pa ang grass fire dahil sa tuyong damo, dahon at iba pang madaling masunog na materyales. Bagamat naka-standby na rin ang kanilang firefighting equipment, ay pinaalalahanan pa rin ng publiko na maging alerto. Batay sa pag-asa sa forecast, inaasahang magiging tuyo ang kondisyon sa Nobyembre, susundan ng dry spell sa Disyembre at Enero, at posibleng meteorological drought pagsapit ng Pebrero 2027. Yan naman ang balitang atid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
2: Samantala, bayan po ng San Vicente, masihigpitan po ang pagbabawal sa walang pang taas na suot sa mga pampublikong lugar. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
17: Mas mahigpit na ipapatupad sa San Vicente, Palawan ang pagbabawal sa pagpunta o pananatili sa mga pampublikong lugar na walang pang itaas na kasuotan, alinsunod na rin sa Municipal Ordinance No. 2 Series of 2021. Sa ilalim ng ordinansa, may kaakibat na parusa sisitahin sa unang paglabag, 500 pesos na multa sa ikalawa at ikatlong paglabag ay maaaring patawa na 1,500 pesos na multa, pagkakakulong ng hanggang isang buwan. Samantala, may mga exemption sa ilang sitwasyon kabilang mga turistang nasa island hopping, beach, nursing mothers, katutubo, biktima ng aksidente, water sports. Nilinaw rin sa ordinansa hindi saklaw ang parusang ilang aktibidad na may special na permit o may mga lehitimong dahilan kabilang na ang mga gawaing kaugnay sa turismo, relihiyon at emergency medical treatment. Hinihikayat ang lahat na magsuot na maayos at naaangkop na kasuotan bilang pagsunod sa umiiyak iral na ordinansa at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
2: Maraming salamat, IZ Pakaldo.
10: Buti na lang, may exemption. Yung itatanong ko din, paano yung mga yung sa beach na naliligo?
2: Oo, oh, ano?
10: Buti na lang, may exemption.
2: Oo.
10: Oh. Oh, kasi paboritong-paborito yan yung mga katropa natin, yung mga foreigner, mga lalaki.
2: Oo. Oh.
10: Diba? Walang yan eh. Walang pang-itaas na damit. Buti, exempted sila. Oy, Choy!
2: Oh!
10: Batiin ko muna yung mga barangay tanod ng Salvasyon sa Tagbato. Si Rey Susaya, Rolando San Jose, Bernard Tupas, Benji Tupas, dami nito Choy ha.
2: Dami niya na.
10: Manuel Abya, Raimundo Cortez, Jerome Cortez, Albert Dagot, Jojo Dagot, Roger Aureno, Michelle Susaya, Carmelita Hugo, Mary Ann Pabugnaw, Noli Labutoy, Rudy Cortez, Albert Bungkag, Vincent Moro, Binjo Tabang. Yan po kagawad. Hey, nakikinig sila ngayon, Choy.
2: Ba, good morning.
10: Mga barangay tanod ng Barangay Salvasyon.
2: Yan, mga ano yan, mga matitikas.
10: Matitikas talaga naman.
2: Mabilib ako sa mga tanod kasi kahit na alanganing oras nandyan pagkakailangan eh.
10: Kaya ka, 24 hours yan.
2: Yan.
10: Oh, yan sila yung nag-escort sa akin doon, yung may tinulungan tayo doon na doon, di ba, may ano doon, may mga katutubo-katutubo na disqualify yung isa kasi di na nakapagbayad.
2: Oo.
10: Kaya tinanggal na lang yung bahay. Screen-escortan nila ako doon. Yung humingi ng tulong dito sa XFM.
2: Yan. Alvin Galis, pati kay Julius Cubarobias dyan sa Tagpit, sa Isaob, ha? Sila yung nagtatabas ngayon doon sa lupa. Papunta ko dyan. Sabado.
10: Sana all may lupa.
2: Tabasan. Hindi mga Galis nang dyan. Lupa nila yun. Ako nakikiamot lang sa kanila.
10: Oy, happy birthday mo na. Kaya birthday pala ni ano ngayon? Sa langit na siya, si Tata Romel.
2: Oo nga pala, no? Birthday niya ngayon.
10: Birthday in heaven, Tata Romel. Princess Iglesia, happy birthday. Michael de los Reyes. Tox, dyan sa Talaudyong. Talagang pinakamayaman dyan sa Talaudyong. Si Tox, Michael de los Reyes. Gusto mo ng, alam mo, yung mga, ano doon siya, yung mga, yung galunggong.
2: Oo.
10: Pinamamain lang ni Tox Mike yun eh.
2: Ba?
10: Yung pag pumunta sa kanila, ang ulam mo doon, mga suno. Yan. Yung mga galunggong, hindi yan. Pamain lang yan. Oh, si Seth Castro, dati na kasamahan din natin. Happy birthday kay Ma'am Lotte Guzman. Happy birthday.
2: Kay Ted, kay Bibi, dyan sa Dagumboy, happy birthday. Kay Gemma Kabilugan, yung sekretary namin sa barangay, ganun din, happy birthday. At mga katropa, ninyo pong narinig ang mga balitang nakalapon ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
10: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
10: Napapakinggan rin sa mansulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
10: At ako naman sa katropang Mike Escote.
2: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express!
18: Balitas umaga! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
19: Exciting!
2: Mga katropa, gusto mo bang madagdagan ang iyo pong daily wellness routine? Ba, meron pong promo, Choy. Meron promo, ha?
10: Ba, ano yan?
2: Introducing Yes to Health Santon Plus Capsule with mangosteen and malunggay. Buy Santon Plus. Yun. Okay, sige, Joy.
10: Yan, ha? Ikaw mo, dito na lang sa baba.
2: Sige, Buy Santon Plus Herbal Capsule. Ito po ang panibagong promo natin ngayon, ha? Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang mangosteen ay kilala bilang source ng santons habang ang malunggay naman ay kilala sa taglay ng nitong nutrients at antioxidants. Kaya magandang dagdag sa inyong balanced diet at healthy lifestyle para sa mga tropang gustong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine, subukan ng Santon Plus.
2: At mga katropa, health is wealth pero mas masarap kung mayroon pong discount. Mga katropa, gusto mo bang lumakas ang iyong resistensya pero ayaw mo namang mamayat po ang iyong pitaka? By good news, dahil mayroon pong pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated na sigurado pong aprobado ng inyo pong mga bulsa. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Narito na po ang dobling protection, dobling tipid, combos para ho sa inyo. Ito po yung promo A. Ang promo A, ako na lang siguro dito.
10: Sige, sige, sige.
2: Ang promo A, buy one, take one. Isang box po na bibilihin mo, may pasobra pang isang box. Buy one, take one, Santon Vet C. Ito po ay 500 milligrams ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vet C. Bumili lang po ng isang box ng Santon Vet C, 500 milligram sodium ascorbate, may isang free box. So ang total po nito ay 200 capsule. Panalo ito. At bakit panalo? Non-acidic vitamin C, kaya pampalakas ng immunity nang walang hapdisat yan.
10: Ay, ito naman, meron pa isang promo, Choy.
2: Ano yan?
10: Buy one box, get 50% off ang Ultimate Health Combo, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ang deal, bumili lang po na isang box ng Santon Plus Gold. Kalahating presyo lang, 50% off ang isang box ng Santon Vitamin C mo. Bakit panalo? Tutulakas na proteksyon mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag nang hintayin maunahan ng ubo at sipon. Maa-avail ang promo na ito sa mga Yes to Health clinic natin, Yes to Health Wellness Center at clinic nationwide. Sugod na sa pinakamalapit na clinic. Promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas kasos. Dito tayo sa Siguradong Proteksyon at Tipid.
18: Ito ang XFM Palawan.
19: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
18: XFM Network Philippines.
19: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
18: This is XFM.
19: Ang katropa mo. Exciting!
20: Exciting!
21: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga

0: Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung dekalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na dekalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: XFM.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Travel Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.

0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Mga katropa, excited!

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Plus Herba Capsule.
6: Ang mga

0: Santhum Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santhum Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong yung maganda sa kalusugan.
0: Santhum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa,

0: 7:11 ng umaga, oras sa tidsaate ng 1 plus, numero 1, alaga.
1: Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

0: Bueno, good morning! Amusta ang ating mga kababayan ngayong araw na ito ng Huwebes na pala? 78 days Pasko na! Mga katropa ang paladuntun ng Bulls are atid sa atin niya ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Mga katropa, gusto nyo bang dagdagan ang inyong daily wellness routine? Eto ha, introducing mga kaibigan, Yes to Health Shanton Plus Capsule. Ito hong Yes to Health Shanton Plus Capsule. Meron itong mangustin at meron din ho itong malunggay. Pinagsama-sama na ho yan ha, sa isang capsule. Mga kaibigan, no? Shanton Plus Herbal Capsule. Mga kaibigan, kabilang dito yung sangkap nito ah. Mga kaibigan, Shanton. Nandiyan yan sa Shanton Plus Capsule. Tapos may malunggay. Ang malunggay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidant. Kaya magandang dagdag sa iyong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa mga katropang gustong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ng kanilang ng inyong araw-araw na healthy routine, subukan nyo ang Shanton Plus. Mga kaibigan, no? Mabibili nyo po ito sa Mercury Drug, TGP, Watson's, South Star Drug, Generica, meron din ho sa Shopee, mga katropa. At sa mga kapartner nating mga pharmacy, mga kaibigan, bukas ano tayo? Meron ka dyan? Shanton Plus Capsule? Ano natin yan bukas ha? Lahat ng program, lagyan natin ito ha? Shanton Plus Herbal Capsule. At syempre, mga kaibigan, bukod dun sa binanggit ko, Watson, Mercury Drug, South Star Drug, mabibili nyo rin po itong mga produkto ng Yes to Health, particular, yung Shanton Plus Capsule, mga kaibigan, sa ating mga Yes to Health Clinic, mga katropa. At dyan sa may bahagi po ng Roas, Palawan, may Yes to Health Clinic tayo dyan. Hindi lang yung produkto ng Yes to Health ang mabibili ninyo doon. Meron nung mga ibang serbisyo din na pwede yung ibigay sa inyo. Ha, mga katropa natin dyan sa Roas. Eto ha, Yes to Health Clinic, Roas, Palawan.
1: Madalas na bang sumasakit ang katawan? Madaling mapagod? Gusto mo bang mas maalagaan ang iyong kalusugan at pamilya? Punta na sa Yes to Health Clinic Rojas Branch. Matatagpuan sa Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Magpa-check up at magpa-konsulta ng libre upang malaman ang mga paraan para mapangalagaan ang iyong kalusugan. May kasamang libreng dietary guidelines upang matulungan kang magkaroon ng mas tamang pagkain at mas malusog na pangangatawan.
2: Ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer ng free consultation with free dietary guidelines and with high-tech machine. Nandito po si Doc tuwing Monday to Wednesday. At ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer din ng mga free services tulad po ng TheraPerms and BioZapper.
1: Piliin ang mga dekalidad na health and wellness products na swak sa iyong pangangailangan. May special discount para sa lahat ng PWD at senior citizens sa mga produkto na Yes to Health Clinic Incorporated.
2: Sa lahat po ng mga senior citizens, or PWD, dalhin niyo lamang po ang inyong ID para po kayo ay maka-avail ng ating discount sa ating mga produkto.
1: Kaya ano pang hinihintay mo, katropa? Magpakonsulta ng libre at maging bahagi na ng mas malusog na pangangatawan. Punta na sa Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan.
0: Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan. Brooks Point, Yes to Health Clinic, meron tayo dyan. Nara, Yes to Health Clinic, meron tayo dyan. Kuyo, Yes to Health Clinic, meron ho tayo dyan. At dito sa Puerto, Yes to Health Clinic, second floor DCRM building, nandyan po si okay? Teka muna, panawagan ko muna itong ano ha. Kaita natin, Bon, yung reunion. Batch reunion. Mga kaibigan, ha? Yung sa Sabado na to eh, ha? Batch reunion ng Holy Trinity College Palawan High, Seminario de San Jose, Batch 79, Reunion, ha? 1979, Reunion. Lahat po ng mga Batch 79 ng PNS, HTU, Seminario de San Jose, mga kaibigan, October 10, alas 6 po hanggang alas 11 ng gabi, Versal Hotel. Ba, sosyal ha? Versal Hotel. Malapit po ito sa airport sa may barangay Bangkaw-Bangkaw. Okay? Kita-kits tayo ha, mga kabats. Aba, talaga naman o. Oh. Versal Hotel, October 10, 6 p.m. to 11. Seminario de San Jose, PNS, HTU. Batch 79. Reunion tayo! Bueno, mga kaibigan, patuloy ho kaming nagpapasalamat. Grabe yung ano ha, yung feedback ng mga kababayan natin, katropa natin. Nandito sa harapan ko yung mga ayuda, mga relief goods na... Upo ka nga dyan muna, Tropang Gerald. Ha? Sino? Mamaya. Sige. Andyan yung pag-asa natin ng bayan.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!

0: Bueno, balik tayo, pambira. Pumuporma pa lang tayo kanina eh. Brown out, tapos siguro mga 2 minutes, bumalik. Sisira yung gamit. Pangalawang beses na to ngayong linggo, ha? Sirain nyo talaga yung gamit namin, ha? Okay lang, kung masira na ulo ninyo, kayong ano, huwag lang yung mga gamit namin. Sira talaga. Bueno! Sige! Tuloy-tuloy tayo, mga ka-dropa. Alamin muna natin, ano? Kanina binabanggit ko, bago tayo pinatayan ng, o namatay yung kuryente, tuloy-tuloy ho yung pagdating ng mga tulong mula sa ating mga kababayan galing sa panawagan, ano, ng XFM Palawan, at dadaling nga po natin ito doon sa Barangay Masipag. Yung ating kagalang-galang na Kapitan Olic, nasa linya natin. Kap Olic, magandang umaga po. Hello, Kap, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Kaluis.
0: Oo, kamusta na, Kap, yung mga biktima ng sunog natin doon sa barangay mo po?
1: Sa ngayon naman po, Kaluis, okay na rin po dahil nga po sa marami pong mga mabuting puso na tumutulong sa mga kabarangay kita ng sunugan.
0: Kap, ano yung pinaka-latest natin na pamilya, ilan, ilang lalaki, ilang babae, may ano ka dyan, detalye, Kapolik?
1: Opo. Yung pinakahuli pong talaga po, nasa 52 families, 36 owners, homeowners, tapos 195 individuals, 103 yung lalaki, 92 yung babae.
0: Okay. So hindi pa rin po, Kap, nagbabago, 52 families pa rin po, no? 52.
1: Opo. 52 po. Pero may ano po kasi ngayon, may mga umabot po yung iba po na sharer. Kaya pa, hindi ko po pa kung madadagdagan po yung sa ano, mga sharer.
0: Sharer. Ilan ho yung lalaki, Kap?
1: Muli. 103 po.
0: 103. Kasama na yung mga bata, ano, na lalaki.
1: Opo, opo.
0: Tapos yung babae?
1: 92 po.
0: 92. Okay. Opo. Kap, yung 52 na yan, nandyan ba lahat sa daycare ninyo o umuwi na rin po yung iba?
1: Ang nandito lang po sa barangay is nasa 19 families. Yung iba po, dito lang rin po sa barangay Masipag, doon sa mga kamag-anak nila sila katuloy.
0: Oo, malapit din lang, ano?
1: Opo.
0: Anong plano, Kap, kaya? Hanggang kailan sila dyan at makakabalik pa ba? Makakapatayo pa sila doon sa dati?
1: Sa tingin ko naman po, nakausap ko po na karan yung mayari. Sabi na po muna ng mayari sa akin, Kap, huwag muna silang magtayo. Then, bilang respeto po, pumunta muna sila doon sa ano sa mayari para makapag-usap sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun din po nga, yung siyempre ayusin. Baka po kung sakaling bumalik na sila doon, mas maayos po nang mabigyan sila ng taktong area, mm-hmm, na hindi na po

0: masikip katulad ng dati kasi nakaraan mo, talagang mahirap po yung iskunita dyan. Eh.
1: Oo,
0: walang kumidaanan ng maayos. Pag may maliliit lang po, tao lang ang nakadaan.
1: Mm-hmm. Okay. Tap yung ano, yung nabanggit mo, paano yung tayuan nito? Parang kanya-kanya lang na ano dati, no? Parang katulad ng subdivision plan, pag may subdivision plan, may kalsada, yung tamang sukat, may ano, ganyan. Ito talagang kanya-kanya lang. O ano, pag arkila nila, amin to, tayuan namin, parang ganon.
0: Opo, pang inano po kasi ng may-ari, may binibigay lang po na area kung gano'ng kalaki.
1: Okay.
0: Ay, siguro po habang tumatagal, dumadama yung pamilya, yung mga nag-extension.
1: Oo nga,
0: po. Kaya po siguro yung dinayos yung ano, yung sakong mga gindaanan.
1: Ayun.
0: Pero ngayon po, yung sabi nga po ng may-ari, pumunta rin sila doon bilang respeto. Parang sa ganun po, kung inikis, maayos po, kung makakabalik sila, mabibigyan sila mas magandang, pati yung daanan po, magsaayos.
1: Oo. Pero pwede naman, kung halimbawa kap na sa pakikipag-usap niyo sa may-ari, eh, ayusin lang, usap, makakabalik naman.
0: Makakabalik naman po, mabalik naman po yung may-ari.
1: Okay. Gano'ng kalaki ito, kap? Ilang ano to? Hektarya ba ito o wala pang isang hektarya?
0: Wala pong ano, wala pong isang hektarya to, baka mga ano lang po,
1: 500. 500 pa sobra.
0: Ano po? Opo. Mga sobrang po mga 5,000 dito po sa
1: ano. Ah, okay, sige. So ang kailangan lang talaga makabuelo itong mga ito. Kasi yung isang kausap namin 300,000, 400,000 para makapagpatayo ulit eh. Oo, ganong kalaki kap, no, ang kailangan. O baka sa mahal ng materialis, noon pa yun, ha? Materialis noon, baka mga sobra na kalahating milyon, bawat isang bahay. Kung iipunan nila ulit o uutangan para makapagpatayo lang, ganong kalaki.
0: Sa tulo po kami, mga ganon po. Hinihiling nga rin po namin na kung sakali po, wag na sana magtayo ng mga light materials at least.
1: Concrete na.
0: Yung mga fascia board na po, yung para hindi madaling matunog.
1: Oo nga, fascia board. Oo, tama, tama. Concrete. Pwede naman halimbawa
0: po,
1: eh.
0: Pwede
1: naman
0: concrete pang concrete po, pwede.
1: Oo, concrete. Halimbawa, apat na patong lang muna sa ibaba ng hollow blocks bago fascia board. Bago, di ba, para hindi talaga siya, okay. Ano.
0: Kahit pa paano po, hindi po dikit kagad po yung apoy.
1: Oo, tsaka yung application ng, ano, application nila ng paleko. Yung mga wirings, importante yun. Yun doon nagka-problema yata, eh, no? Para maging maayos po yung mga wirings, Kapitan.
0: Opo, yun nga po. Kasi ngayon po, kaya po yung may-ari, nandugin po. Kasi para po, regarding po, kailangan kasi ng occupancy pag mag-apply po.
1: Occupancy permit, oo.
0: Opo.
1: Oo. Sa ngayon, Kap, araw-araw naman nandyan yung patrol natin, tinitingnan yung sitwasyon. Yung bigas... Okay, walang problema. Maraming bigas, no? Canned goods, meron din. Arroz caldo. So, wala silang problema sa ngayon, pangatlong araw, sa mga pangkain-kain nila, Kapitan, ano? O kulang? Kulang.
0: Wala naman pong problema, Kaluwi. Kahapon din nga po, dumating naman po yung tulong ng DHWD, yung mga kit po nila na mga panglutuan.
1: Mm-hmm.
0: Nabigyan na naman po sila.
1: Oo. Ano yung kap? Kanya-kanyang luto?
0: Bali po, yung nandito lang po sa barangay,
1: is
0: may pamilya po na nakahiwalay po kasi may sa chapel, may sa center, may na sa barangay.
1: Mm-hmm.
0: Yung sa center po, in case po, binibigyan po sila ng sa kanilang bining luto, hindi yung sa barangay po, isang lutoan na lang po lahat yun, kakain na lang po doon kung sino po yung mga makain. Kasi mahirap po dati nakaraan po, wala pa pong ibang lutoan. Pero kahapon po, nabigyan na po sila ng mga kit na nanggaling sa DSWD.
1: Oo.
0: Kung na po, pwede na rin po silang lumuto ng kanilang sarili-sarili.
1: Saan? Sa loob o doon sa labas? Mayroon bang parang community kitchen, gano'n?
0: Opo, sa labas po, may mga nakalandi po na
1: kanya-kanya
0: po.
1: Oo. Kayo sa barangay, nagluluto pa kayo para sa kanila o kanya-kanya na talaga?
0: Pag nagluto po kami, Kaluwi, isaan lang rin po eh. Basta kung sino po yung pwedeng kumain doon at may pagkain, pakain lang po yan para sa lahat. Kasama na rin po yung staff dyan. Yung
1: lahat na.
0: Yung mga SWD o DSWD, lahat po kasama na po, isaan na lang.
1: Isaan na lang, oo. May lutuan naman eh, no?
0: May lutuan naman po.
1: Balak namin magpakatay ng baboy, isang ano, pangtanghalian eh. Pwede ba dyan?
0: Oh, pwede naman po, Kaluwi.
1: Oo. Para tanghalian nila, no? Tapos bigas. Sige. Eh, di balik up, coordinate namin sa'yo. Siguro, ipunin namin to hanggang mamayang hapon, hanggang bukas, yung iba, para sabay-sabay naming dadalhin dyan. Ano? Yung ano nga pala, yung pera. Kaya, yung kasi yung parang importante sa kanila eh. Pera. Meron ba mga financial na? na ibigay?
0: Nakaraan po, Kaluwi, nagbigay po ng unang-unang araw pa lang yata po, o unang araw, pangalawang araw.
1: Oo.
0: Nakapabigay po si Miriam Bayron from DWD ng tulong sa mga sharer sa owner
1: okay.
0: ng bahay. May 10,000 at 5,000 pong natanggap.
1: Okay.
0: Then nakaraan naman po, kahapon po, nandun din po si Arwan at yung mga punong barangay.
1: Mm-mm.
0: Nagbigay rin po sila ng amount na tag-1,000 doon sa 52 families na pinag-share-sharean po nila.
1: Okay, so may mga, bukod doon sa mga meron ding iba no, na hindi na natin minsan nalalaman na pumupunta dyan, nag-aabot. O lahat ba yan nakarecord yung mga financial na tulong sa kanila?
0: Lahat po nang nagbibigay po ng tulong dito.
1: Nire-record.
0: Pinapalista po natin kasi sabi ko nga po,
1: no.
0: Mahirap na hindi ilista ko sino yung mga taong tumunta, buibigay.
1: Kaya nga.
0: Ito po hindi naman po porket nagbigay, yung iba ayaw po magpalista pero sa amin po, pinapalista po namin kasi po, para po mapasalamatan namin ng kahit taos puso pa salamat kasi minsan po, pag hindi natin na lista tapos may mga binigay, baka mamaya po nawala. Isa rin po yan sa pwede naman namin balik na naman kami na,
1: baka magana pa
0: naman yan.
1: Maging issue pa po
0: kaya ngayon po pag nandyan po lahat may nakabigay po nakalista po kung ano yung mga binigay nila
1: tama.
0: So, ngayon po yung mga canned goods po kunwari unti-unting canned goods unti-unting bigas pinapakyat po namin sa taas yan then yung mga squeeze po yung nag-repack noon para doon sa 52 families para wala pong ibang makikialam na kinuhaan ng ganito kinuhaan ng
1: yun.
0: Tulong-tulong po
1: tama.
0: Dito, Kaluwi.
1: Tama yun. No. Recorded lahat. Kayo na rin ang ano pala, no? Halimbawa, para ma-distribute per families o kung papaano, halimbawa, isang kartong sardinas, kayo na lang ang mag-repack, nag-repack para pagkasayin, gano'n.
0: Kasi, Kaluwi, mayroon pong pupunta dyan na binibigyan po agad yung 52 families.
1: Sila na nagbibigay, sila nag-aabot, personal.
0: Iniiwan po sa amin, kunwari para sa 52 family section, yun po yung binibigay kaagad namin pag naka-exactong pang 52. Lahat po agad ng pamilya ay binibigay namin kaagad yun sa kanila. May listahan po kami, chine-check lahat para maalis kaagad doon yung mga, kunwari bigas, 52. Ibibigay po namin kaagad yun sa mga pamilya. Pero pag may nagdala po dyan ng dalawang sako, kunwari dalawang sakong bigas lang, ipinapakit po namin yun sa HK Hall, then yung mga SK po, yung mag-repack doon, divided doon po sa mga 52 families.
1: Ayun, okay. Itong maganda kasi yung sinabi mo, Kap, na yung may-ari willing naman ipaupahan ulit sa kanila yung lupa, no? Ito yung kaibahan doon sa diyan sa may baba lang din na talagang hindi na nakabalik, no? Nang iba nandoon sa shelter ayun, kahapon dinidemolish na tinatanggal yung mga additional na nilagay nila doon na mga bubong yung kasi parang 3 taon na ito maganda ito sa kanila bagamat ganyan pwede pa silang bumalik mayroon silang babalikan na tatayuan ulit ano
0: mayroon lang pong babalikan po Kaluwi ang maganda lang po dito mas kung darating po yun mas maayos po ng maganda
1: tapos
0: hindi na po makakabahan yung mga bawat isa
1: okay sige so sa ngayon wala kang nakikitang problema pagkain o pangangailangan nila Kapoli kasi kahapon nung pinapuntahan namin dyan nagla-live yung ating mga kasamahan meron palang mga aros kaldo na nung nakaraang araw inasira sayang naman ano Kapolik, mga ganun.
0: Ano po kasi, pagpakain po kasi namin, nabigay po yung mga aros kaldo.
1: Oo.
0: Mamaya po, wala pa pong isang oras, may dumala na naman po ng
1: aros kaldo. Yun.
0: Lahat po kasi nang binibigay ito, hindi po namin tinatanggihan. Kasi nagkataon po talaga na yung iba, nagtatlong aros kaldo na hindi na lahat naibigay. Hindi po nawala sa isip na namin na dapat pinadala na lang namin sa mga kalapit barangay.
1: Oo nga.
0: Para na, kahit pa paano nakatulong po. Pero na-advise ko na rin po yan, na kung sakaling marami pang kaskaldan dumating at hindi maubos, ipamigay po namin doon sa mga kalapit barangay para at least mapakinabangan po yung pagkain.
1: Kasi siyempre, yung nagluto niya, halimbawa, mga grupo, lutuin nila, ambag-ambag sila, tapos dadalhin dyan sa pag-aakala na nakain yung pinaghirapan nila. Siyempre, maluwag sa kalooban nila, tapos nasira. Oo.
0: Mali na, kainan din po lahat na luwi, kaso talagang hindi lang po talaga maubos gawa ng...
1: Masobra.
0: Po kasi talaga ng ano, ng aros kaldo na dinadala na ilalagyan po, malalaki talagang kawa po, kaya...
1: Okay. So, hindi bali, wala na sumobra kahapon, wala na, no? Sakto na.
0: wala na rin po. Kapon po, bali may ano po, may tatlong nagpakain po.
1: Oo.
0: Na nagdala po dyan ng pack.
1: Mm-hmm. Okay. Sige. So ngayon, wala ka nakikitang ano, Kap, no? Smooth naman lahat. Tulong nandyan. Tuloy-tuloy. Yan yung kagandaan eh. Nung pagka nasunugan ka, mayroon tumutulong eh. Hindi mo kakilala pero nag-aabot. Parang nagbibigay ng ano eh. Nagbibigay ng ano ulit. Yung parang laban lang. May tumutulong. Kahit di mo kilala, tulong. Eh, parang nawawala yung parang trauma o ano. At least may mga tumutulong. Kapitan, di ba? Oo.
0: Opo, yun nga po, Kaloy. Taos puso nga rin po talaga nagpapasalamat doon sa maraming maganda talagang puso na dito sa lungkot ng Puerto Princesa. Ganun po sa aking mga kaibigan na talagang nandyan din.
1: Top, si Kapitan Olic. Ay, sige,
0: para
1: sige.
0: Para po doon sa mga kabarangay ko.
1: Oo. Sige, Kap, ayos lang namin. Baka bukas kami naman. Meron bang lugar dyan na pwede tayong mag... katay ng baboy diyan pantanghalian nila. Meron ano? May lugar ka diyan?
0: Meron naman po, Kaloy, pwede naman po.
1: Ah, sige. Coordinate lang kami sa iyo, Kap. Parang ang bait mo ngayon, ano? Kap ulit.
0: Matagal na po, Kaloy, matagal na po.
1: Si Kapitan Olic, palabiro kasi ito, masayayin tao, no? Pero ngayon siyempre, sunog ito eh, kabarangay niya, sagutin niya lahat yan. Kap Olic, baka may gusto kang sabihin sa mga kababayan natin pa tungkol dito sa nangyari na ito. Sige po.
0: Ayun po, sa lahat po ng mga kababayan natin sa Lungsod ng Puerto Princesa, kami po ay taos-pusong nagpasalamat po doon sa nagbigay ng tulong at parating ng tulong sa aming kabarangay na nasunugan. Ganun din po sa lahat po kay Mayor, sa lahat po ng bumigay, hindi ko na po isa-isa yung kaluwi. Taos puso po.
1: Namatay. Taos puso eh. Oh. Balikan mo. Bon. Sige. Si Kap Olic Reynoso, ang kapitan natin ng Barangay Masipag. Tapusin lang natin yung... Kap Olic, sorry, nanaputol. Sige, tuloy niyo po.
0: Opo, yun lang po, Kaluwi. Taos puso po, nagpapasalamat kami, Kaluwi, sa lahat po ng tumulong sa aming mga kabarangay na sunugan. At Kaluwi, sa mga magdadala pa po ng tulong, nandiyan lang po kami sa barangay. Yung baka po, ito po, kung may sakali lang pong magbibigay po ng tulong, baka po, yung iba po kasi wala pa talaga, Kaluwi, yung mga underwear. Yung iba kasi, kumbaga na sa dahil.
1: Ayun, no, underwear. Po, tama. Oh. Ang lalaki, ulitin ko yung lalaki, pardon sa mga magbibigay ng underwear, ha? Lalaki, 100? Ah, tama ba?
0: 100 to po, kasama na po yung mga bata. Bata. 93 po yung mga babae.
1: Babae, oh, underwear. Mura lang yan. Na, diyan sa mga masway. Wag lang yung tatlong gamit na. Yung bago, siyempre.
0: Oo. Oh. Yung kasi iba po talaga, wala po talaga na isalba.
1: Underwear, oh.
0: Na ano po.
1: Okay, sige. Kap Olic, maraming salamat po sa inyo, sir.
0: Opo. Maraming salamat po, Kaluwi. Oh. At sa aming pila niyo po.
1: Thank you, si Kap Olic. Ang bait ni Kap Olic, Mike, no? Talagang palatulong ito eh. Okay. Salamat sa mga dito. Mayroon pa tayo dito. No? Pang-back up pa ito. May mga pictures ba tayo dyan, Bon? Yung mga naibigay na natin dito. J, kompleto tong listahan mo, J. Ito ba yung bago? Kagawa, Gerald, Julius, yung Tandikan Riders. Salamat po. Julius Ubay. Mga goods, one bag, John Buena. Thank you, mga dry goods, one box. Renz Nakasi, Jamila Nuhay, Alonso Santino. Mike, yung sa Purok President nakuha nyo kahapon? Nagawad, Mike? Nakuha nyo? Okay, si Purok President. Wala naman nakalista rito yata. Ito ba yung lista natin bago? RJ Sapra, one plastic... bag, mga damit, taga San Miguel. Romel Bernas, thank you. One eco bag, San Pedro. Si Ma'am Laika De La Cruz, dalawang bag. Mga bago ito. Itong kay Ma'am Laika, mga bago talaga ito. Ano kasi ito sila eh. Online ng mga damit. Pero yung dinali niya rito, mga bago ito, mapapakinabangan nyo ito. Evelyn Herardino, Cas, 1,000 at Relief Goods. Purok President ng Purok Abokado, Barangay Siksikan. Itong mga aktibo, itong mga kapurok ni Kagawad Mike. Michael De Prosa, thank you. Luigi Fernandez, one eco bag. At yung pakita din natin, Bon, yung Jelly Riders. Salamat po sa inyo. At kahapon, nandito itong grupo. nila, no? Team Jelly. Okay, Team Jelly 2026. Yan, may dala silang mga goods at saka mga damit, no? Para doon sa mga nasunugan dyan sa Barangay Masipag. Thank you po sa inyo, ha? Team Jelly. Itong Team Jelly, makakasama natin to sa mga operation sa masusunod, eh. Like itong malapit ng Undas. Yung ating Oplan Undas. Thank you po. So, ito po yung updated listahan natin. At mamaya o bukas, dadalhin natin doon sa Barangay Masipag, mga kaibigan, ano? At Bon, ano natin yung GCash natin? Doon sa mga 50, 20, wala akong problema yan, no? Makakarating sa kanila yan. Malaking tulong ho ito para doon sa mga talagang nasunugan din, ano? Patuloy hong kumakalap ng tulong ang XFM Palawan para doon sa nasunugan. Ngayong linggo po, i-deliver na ho natin ito lahat-lahat doon. Thank you nga pala doon sa uncle ko, kay Uncle Boy Carlos. Renato Boy Carlos. Yan, hindi ko na daan ng kapon. Uncle Boy, mamaya daanan namin dyan sa Bangkaw-Bangkaw. Mayroong mga damit doon, mayroong pang mga pang-BP. O, kailangan natin yung mga pang-BP na yan. Thank you, Uncle Boy. 09-555-315-745. 09-555-315-745. Adoration Road po ang address namin, Libis Road. Itong number na to, GCash po sa opisina, lahat po yan, kahit 50, 20 pesos, ipoposo natin yung mga nagbigay para transparent po tayo. Kasi pagka ganito mga pera, financial na naiabot, kailangan transparent at kailangan makarating sa kanila na kung ano yung pinadala, yun na makakarating. Okay? Ito, 09-555-315-745 o GCash. Tulong para sa mga nasunugan. Thank you doon sa ating mga donors, no, na patuloy yung tumutulong sa atin pagkaganito, mga kaibigan. Ang maganda rito, makakabalik sila, eh. Sabi ni Kap Olic, doon sa lugar na kung saan ay nasunog, no, yung mga area nila, no. Hindi katulad ng ibang mga nasunugan talaga, hindi na makakabalik. Katulad yung nandiyan sa shelter, kapon tinanggal na yung mga extra na mga bubong nila doon na extend doon sa mga nag-extend bukod doon sa lugar na binigay sa kanila, mga kaibigan. Makakabalik, pero makikipag-usap muna dapat doon sa may-ari para may ayos yung kanilang mga paglalagyan ulit o pagtatayuan ng kanilang mga bahay. 7:51 ng umaga, mga kaibigan, at mamaya commercial na muna tayo para pagbalik dire-diretso tayo. Nakakaano kasi itong kuryente kanina, pambira, nawawala yung momentum natin. Painit na yung diesel engine natin, pambira. Biglang namatay, biglang bumalik. E di siyempre, on mo na naman yung computer, live na naman tayo. Nakakatakot yung transmitter, yung biglang ganong bukas, mga kaibigan. Pangalawang beses na to, palay ko, ngayong linggo. Ngayong linggo, pakicheck niyo yung linya niyo. Baka mamaya, maliit na pyesa, 50 mil kagad yan. Maliit lang, halos malaki pa, maliit pa sa kuko ko. Isang tayo hanap ng pambili niya, pambira kayo talaga. Sige, commercial muna tayo, time check, mga kaibigan, 7:52. Oras o jet, atid sa atin, mga kaibigan, ng 1 plus numero 1, alaga. Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
2: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Mga katropa, exa

0: Ultra Skin Care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang mga

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
6: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta